0: mabilis mag-decide, mangutang, mag-gawin yung construction towards 2032.
1: Oh, tsaka Doc Val, baka mamaya mas maaga pa yan. Ano? Anyway, maraming salamat po Doc Val sa pagbibigay po ninyo ng oras sa amin ngayong umagang ito at sa pag-educate sa ating mga kababayan when it comes to nuclear energy production. Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga kasamahan sa DOST-PNRI.
0: Maraming salamat din po. Maraming salamat.
1: Pleasure to have you here today, ma'am. Maraming salamat po, Dr. Valerie Ann Samson, ang ating OIC for the DOST-PNRI. Ang oras po natin, 38 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
2: Bangon!
8: Bangon! Bayang Mahal!
2: Bangon! Bayang Mahal!
8: Dito sa Radyo Pilipinas,
2: 738 AM.
1: 42 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, kasama pa rin natin ang ating mga kasamahan mula sa DOST Yan, makakasama natin ngayong umagang ito, Dr. Francis Baleta, ang Science and Technology Fellow and Program Leader para po sa STI 4CE Program, yung Circular Economy Program. At pag-uusapan po natin yung Sustainability Expo, yung SUSTEX 2026. At ang tema nito, ang Bayanihan Innovation for a Green and Resilient Philippines. Joining us this morning, Dr. Francis Baleta. Doc Francis, magandang umaga po.
9: Hello, Mr. Al. Magandang umaga at magandang umaga sa ating mga tagapanood at tagapakinig dito sa Bangon Bayang Mahal.
1: Po, maraming salamat po, Doc Francis, sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umagang ito. Pakipaliwanag nga po sa ating mga kababayan, ano nga ba itong circular economy at bakit mahalaga po ito sa ating mga local government units?
9: Okay po, no? So, kumbaga sa layman's term, pag sinabi nating circular economy, ito ay isang sistema na kung saan yung mga produkto at mga materyales ay ginagamit natin ng pangmatagalan sa pamamagitan ng tinatawag natin siya na 3R, ngayon meron na tayong tinatawag na 10R framework. Dati kabisado natin yung reduce, reuse and recycle, ngayon nadagdagan pa ito, no? So ginagamit, nare-recycle, nare-recover at kino-convert natin yung mga basura bilang mga bagong mapagkukunan ng halaga. Kumbaga, sa maikling salita, waste is considered as a resources in a circular economy. So, mahalaga po ito sa ating mga local government units dahil makatutulong ito upang mabawasan yung basura lalong-lalo na sa ating mga landfill, no? Mapangalagaan yung ating environment and at the same time, makalikha tayo ng mga bagong oportunidad tulad ng mga bagong job opportunities para mapataas pa yung ating local economy.
1: Doc Francis, paano nga ba sinusulong ng SUSTEX 2026? Ito pong binabanggit nating circular economy.
9: Okay, no? So, isa sa mga sinusulong ng ating Sustainability Expo 2026, ang circular economy. At ito ay sa pamamagitan ng pag-showcase, pag-demonstrate, o yung pagpapakita natin ng mga makabagong teknolohiya at inobasyon, no? Na nagpo-promote ng sustainable production, responsible consumption, resource recovery at waste generation, no? So layunin nito na hikayatin yung ating mga local government units at iba-ibang mga sektor, no? Gamit yung science and technology upang gawing kapakipakinabang ang mga dating itinuturing natin na mga basura. So literal dito, no? A showcase of trash into cash, no?
1: Wow naman, trash in cash. Pero Doc Francis, ano nga bang mga klaseng, ano mga technology yung sinu-showcase natin dito, no, sa SUSTEX 2026 na sumusuporta po dun sa circular economy?
9: Okay. So para sa circular economy, makikita natin dito sa SUSTEX 2026 yung ilan sa mga mature technologies, no, na sinuportahan o pinondohan ng Department of Science and Technology. So makikita natin dito unang-una yung TexRev, no? Isa itong project na kung saan ginagawang bagong sinulid yung ating mga textile waste upang mabawasan yung basura sa textile industry o sa mga tela natin. Pangalawa, mayroon tayong tinatawag na Lestics, no? Gumagamit ito ng single-use plastics upang makalikha ng mga eco-friendly construction materials. Mayroon din tayong tinatawag na mga waste-to-energy technology na nagko-convert ng municipal solid waste and agricultural biomass bilang mga bagong source ng ating clean energy.
1: Opo, Doc Francis, tamang-tama yung pinag-uusapan natin ngayong umagang ito kasi kanina kausap naman natin yung PNRI, mga kasamahan natin mula sa Philippine Nuclear Research Institute at ine-explore yung mga alternative sources of energy. Now, napakagandang usapin po netong SUSTEX 2026 kasi nabanggit niyo yung tungkol sa waste to energy program. Ngayon po, how is it na mas nakakatulong ang atin pong tanggapan, ang DOST? At ano nga po ba ang papel ng science and technology sa pagpapatupad natin ng circular economy? At of course, sa mga current na issues na kinaharap po ng ating bansa.
9: Okay, napakagandang katanungan yan, ano, Mr. Al. So, yung ating science and technology ay nagbibigay ng mga makabagong paraan para ma-achieve natin itong tinatawag na economy or makapag-transition yung ating bansa from a linear, yung traditional na tinatawag natin na take, make, and dispose sa kung saan kumukuha tayo ng natural resources, ginagamit, pinoproseso natin yan, and kinoconsume. Pagkatapos nun, dinidispose lahat ng hindi na natin napapakinabangan. Now, sa pamamagitan ng science, technology, and innovation, no, ng ating Department of Science and Technology, hindi lamang tayo nagre-research. Bagkos yung ating mga research ay dinidevelop into technology and through various partnerships na ibababa po ito sa ating mga local government units at sa iba-ibang sektor ng lipunan. Katuwang natin dito yung tinatawag na mga academic and research institutions, and katuwang natin dito yung ating private sector.
1: And I think, Doc Francis, ano, I think Pasig yata, ano, meron na rin silang waste to energy program. But meron po bang mga LGUs na nagpahayag ng kanilang intensyon, ano, to consider implementing the circular economy na binabanggit natin sa kanilang mga nasasakupang lugar?
9: Sa makatuwid po, ano, marami na po mga local government units yung mayroon ng mga inisyatiba, no, para dito sa tinatawag natin na pagko-convert ng waste to energy and iba-iba pang initiative on circular economy. Kasalukuyan po tayo ay nagkakandak ng policy research on integrating a managed and equitable circular economy in the Philippines. Umiikot po yung aming team sa iba-ibang local government units, academic institutions, and mga micro, small, and medium enterprises sa buong bansa, at inaalam natin ano na ba yung mga initiatives na kinakandak ng mga local government unit. And base po sa initial findings ng aming studies, may mga local government units na po tayo na gumagawa nito, at marami pa po yung nagpapahayag na sila ay willing na sumuporta at mag-adapt po ng mga technology na pinupondohan po at dinidevelop ng Department of Science and Technology.
1: Yeah, with that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Dr. Francis Baleta, Science and Technology Fellow at Program Leader ng STI4CE Program ng Circular Economy Program. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamaan mula sa DOST. Maraming salamat po.
9: Maraming salamat po. At inimbitahan namin kayo sa Sustainability Expo na gagawin sa 5 ng Agosto sa SMX Aura Convention Center.
1: See you there, mga kababayan. Maraming salamat po, Dr. Francis Baleta.
8: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 49 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magtungo muna tayo sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Las Piñas Station ng LRT1 Extension Project tuloy kahit may pagtutol mula sa pamilya ng mga Villar. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas. Report. Yes, tuloy-tuloy nga, no, ang pagtuloy na tuloy ang bagong stasyon ng light rail transit o LRT Line 1 bilang bahagi na extension na project nito. Binigay din ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez na magpapatuloy ang konstruksyon ng Sapote Niog Station sa at kahit na walang kasundo ito ng pamahalaan at ng pamilya Villar. Bago ganito na tinututunan ng pamilya Villar ang pagpapatayo ng dahil magnar dahil tatamaan nito ang kanilang pinatayong flyover sa bahagi ng Quirino at sa Sapote area at C5 at Quirino area. Dahil dito ay nagbitaw ng ultimatum itong si Lopez sa pamilya Villar na take it or leave it upang usa nang maitayo ang nasa 8,380 na metro kwadrado na lupain sa bahagi ng Las Piñas at sa Sapote Stations, habang nasa 4,900 metro kwadrado naman ang dapat ay idodonate ang Villar Group para sa construction ng Las Piñas Station. Dahil man sinabi ni Lopez na batay sa report, dalawa lang at isa ang sinasabing malaki na nakasanla o umigit kumulang 3 hanggang 3 metro kwadrado na kailangan sa para maipatayo ang naturang istasyon. Sinabi ni Lopez na kanyang hihingan ng katibayan ang Villar Group sa kung gusto pa nilang i-donate ang nasabing lupain. Ngayon naman, nanindigan ng transport chief na hindi pwede mabalam ang interes ng publiko hinggil sa sektor ng transportasyon. Para sa Bago Pilipinas, Imar Dalala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kamanggagawa Solon, ginundina ang pagpapatigil ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nariinkin ng dinani Kamanggagawa Party List, Representative Elijah San Fernando ang inilabas na status quo ante order para pansamantalang ipatigil ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila. Pati sa kautusan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152, hindi muna ipapatupad ang wage hike hanggang Agosto 13 matapos maghain ng petisyon ang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders. Ayon kay San Fernando, labag sa Labor Code ang naturang kautusan ng korte. Anya malina sa Article 126 ng Labor Code na walang hukuman, tribunal o iba pang entidad ang maaaring maglabas sa injunction na temporary restraining order laban sa mga proceedings ng National Wages and Productivity Commission at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na kasad din ayon sa Article 123 ng Labor Code na ang mga apela kaugnay ng wage order ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission ng DOLE. Dahil dito ay giniitamang babatas sa balang jurisdiksyon ng Pasig RTC sa usapin ng wage order. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Prosecution Advisor umapila sa Senate Impeachment Court, bantayan ang hanay laban sa fake news. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nawagan si House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Robert Ace Barber sa Senate Impeachment Court na gawa ng paraan at aksyonan ang umano'y pagpapakalat ng mga peking impormasyon o fake news at misleading content mula mismo sa hanay ng mga senator judges. Sa isang panayam, binigyan diin ni Barbers na responsibilidad ng pamunuan ng Senado at ng buong impeachment court na panatilihin ang integridad, patas na pagdinig at kredibilidad ng kasalukuyang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nang tanungin kung sino ang dapat umaksyon sa issue, sinabi ni Barbers na nasa kamay na ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero at ng mismo mga senator judges. Ginawa ni Barbers ang apela kasunod ng paglabas ng isang post sa opisyal na Facebook account ni Senator Pia Cayetano. Ayon sa House Prosecution Panel, naglalaman ito ng inedit o splice video para manipulahin na umunoy nagsasagawa ang kampo ng prosecution ng fishing expedition. Bagamat pinalagal at kinundina ng panig ng prosecution ang pagpapakalat ng manipuladong video, tiwala pa rin si Barbers na napanood ng publiko ang totoong nangyari sa pagdinig at hindi sila madaling maluloko nito. Ginamit din ang opisyal ang pagkakataon upang ipaalala na ang mismong reputasyon at kredibilidad ng Senado bilang isang impeachment court ang nakataya kung hahayaan lamang ang ganitong mga aksyon sa gitna ng formal na paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At bilang panghuli, Land Transportation Office nilinaw ang polisiya sa hindi pagkumpiska ng driver's license ng mga nasisitang motorista. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Kinikayat ngayon ng Land Transportation Office ang lahat ng lokal na pamahalaan na sumunod sa umiiral na polisiya sa pagbabawal ng pagkumpiska ng driver's license sa oras ng apprehension sa isang pahayag ni Linong LTO na walang legal na bataya ng mga LGUs para kumpiskahin ang driver's license sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Partikular umuno itong umiiral sa DOTR Memorandum Circular na nagtatakda ng polisiya sa hindi pagkumpiska ng driver's license sa panahon ng panghuhuli. Nililaw rin ng LTO na walang umiiral na desisyon ng Korte Suprema na nagbibigay sa mga traffic enforcers ng pangkalahatang kapangyarihan para kumpiskahin ang driver's license ng mga motorista. Inilabas ng LTO ang pahayag matapos igiit ng Bacoor LGU na maaari pa rin kumpiskahin ng mga traffic enforcer nito ang driver's license ng mga lumalabag batay sa umiiral na traffic ordinance. Gayunman, sinabi ng LTO nang maging ang mga umiiral na admin issuance ng DOTR at DILG kabilang ang Joint Memorandum Circular ay kumikilala lamang sa kapangyarihan ng LGU traffic enforcers na mag-issue ng citation tickets at hindi pagkumpiska ng driver's license. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pamamagitan na yan, ang ulat ni Marian Bastasa, maraming salamat po sa panonood mga kababayan. Maraming salamat din sa ating mga nakapanayam kanina mula sa DOST, PNRI at sa ating kasamahan mula po sa STI 4CE program mula pa rin sa DOST. At maraming salamat din sa ating mga nakatuwang sa ating technical team, Rolly Bumatayo, Jomarie Rifarial, Mark Bukiron at Ms. Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula sa Production Division, Christopher Tirambulo, Tess Ramirez and Ms. Glorife Bagon. At tabayanan po ang mga balita mula sa ating PBS News Division, ihatid ni Mr. Tommy Reyes. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin si Ginoong Leslie Bocobo. Bumabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga and happy weekend, everyone.
15: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Philippine Standard Time, 8:57 ang umaga.
15: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Department of Energy isinumiti na ang proposed amendments ng ipirarlo sa Kongreso. Ito'y upang mapag-aralan at mas mapadali ang pag-aalis ng system loss sa bawat electric bill sa bansa. Narito ang live report ni AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Yes, isinumite na ng Department of Energy ang proposed amendments nito para nga sa pagre-revisa ng Energy Power Industry Regulation Act o IPIRA Law sa Kongreso upang mapag-aralan ng mas mapadali pa ang pag-alis ng system loss sa ating bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin na sinumite na nito ang mga proposed amendments at nakahanda nang i-provide ang ilang mga technical support sa Kongreso upang maisagawa na ang legislative reforms kabilang na rin ang pag-remove ng system loss charges sa mga electric bills sa ating bansa. Sa uli naman, positibo si Garin na may isasagawa ang naturang pagrerevisa ng IPIRA Law upang makaluwag-luwag na ang ating mga kababayan sa patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Visayas Grid muling isa sa ilalim sa Yellow Alert mamayang gabi. Narito ang live report ni J. Mark Dagala.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
20: Radyo Pilipinas World Service.
19: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
20: Radyo Pilipinas World Service.
19: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
20: Radyo Pilipinas World Service.
19: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
1: Isang mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kasama po namin maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito sa ating Global na Tayo team mula po sa production side ng ating executive producer for today, si Ms. Drizel Nanyong, katuwang of course si Mr. J. Arevalo. Sa atin naman pong Master Control, kasama natin si Milo Junela at sa ating Warcast, si Hero. And of course, tayo po nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At tayo po napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. I-download nyo lamang po sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, ng ating PBS eBox Radio Receiver app. Para po sa araw na ito, naku, tatalakayin po natin. Ano po, ito pong naging desisyon ng isang Pasig Regional Trial Court na nagpapahinto, nagpapasuspend dito sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa sahod ng ating mga manggagawa dito sa National Capital Region. Nagkagulatan po ito kahapon. Ano po, at marami pong mga kababayan natin, lalo na sa ating mga minimum wage earners, ang nanlumo dito sa naging desisyong ito ng Pasig Court. Ano po, dahil may nag-file po ng sa kanilang korte, dalawang construction company yung nag-file. Ano po, at yun nga, lumabas po yung desisyon ng Pasig Regional Trial Court na isuspindi ano muna itong pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike para sa ating mga workers dito sa National Capital Region. At maging ang Department of Labor and Employment sa panguna ni Acting Secretary Tolentino ng DOLE ay nagpahayag ng pagkalugmok o pagkasayang, no, dahil nasuspinde, ano. So possibly ito po ay naipapatupad ni itong 85 pesos na ito, ano. At dahil diyan makikipag-ugnayan po tayo sa Federation of Free Workers, ano po, at sa kanilang national president, siyang national president ng Federation of Free Workers at chairman din ng nagkaisa labor coalition, walang iba kundi si Attorney Sunny Matula. So antabayan lang po nyo yan. Ano po, magkakaroon din tayo ng pagkakataon sa araw na ito na makapanayam, of course, si Attorney Ralph Sarmiento. Ito naman ay may kinalaman dito sa desisyon ng IDLO, dahil naglabas po ang IDLO. Itong IDLO? Ang IDLO po kasi ay isang tinatawag na International Development Law Organization. Yun po ang ibig sabihin ng IDLO. Dahil ang itong IDLO ay kinilala ang Pilipinas sa pagsisikap na palakasin ang national justice system at isulong ang rule of law. Yan po ang pananaw ng International Development Law Organization, na ang Pilipinas daw po ay kinikilala nila dahil sa mga pagsisikap nito na palakasin ang national justice system at isulong ang rule of law. At tinawag pa ang Pilipinas bilang isang co-investment model. Ano po? Co-investment model. So aalamin po natin lahat yan. At sa kabuuan ng ating programa, siyempre antabayan nyo pa rin ang iba pa nating mga makakapanayam mula naman pa rin sa Department of Migrant Workers. Makakasama natin si Undersecretary Felicitas Bay, ano po, ng Department of Migrant Workers. Lahat po yan hatid namin sa inyo sa edisyong ito ng Global na Tayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating pong National President ng Federation of Free Workers at Chairman ng Nagkaisa Labor Coalition. Walang iba kundi si Attorney Sunny Matula. Matagal-tagal ko na rin hindi narinig ito si Attorney Matula. Magandang umaga, Attorney Matula. Si Ray Sampang po ito.
3: Magandang umaga po at siyempre magandang umaga rin sa milyon ninyong taga-subaybay sa PBS at sa social media.
1: Thank you so much, Attorney Matula. Attorney Matula, napatawag po kami dahil dito sa naging desisyon ng isang Pasig Regional Trial Court na nagsususpinde dito sa 85 pesos na wage increase para sa ating mga manggagawa dito sa National Capital Region. Bilang presidente ng Federation of Free Workers at chairman ng Nagkaisang Labor Coalition, ano po muna ang reaction niyo tungkol dito, Attorney Matula?
3: Nagulat kami at nabigla at we are sad na may ganitong desisyon ang korte at this is unprecedented. Ano? Peculiar ito. Ito yung peculiar, hindi yung 85 pesos wage hike. Ano? Sa tingin namin ay walang jurisdiction yung RTC pakialam sa mga gawain o sa mga issuances ng regional tripartite wage and productivity commission, ano? At productivity board. At ito po ay palagay ko ay salungat sa batas at sa labor code in particular, particularly sa Article 126 na nagbabawal na makialam ang korte sa mga proceedings at mga issuances ng RTWPB ng NWPC.
1: So sa ilalim po ng labor code, Attorney Matula, sa tingin nyo may nalabag dito ang korte?
3: Tama po at palagay namin ay dapat mag-reconsidera ang korte sa kanyang desisyon at ito po ay wala siyang power to issue the TRO, ano, kasi Article 126 prohibit the court from intervening. Pangalawa po ang aming argumento dito, hindi man peculiar yung desisyon ng wage board na makialam na makialam ang regular court. So sapagkat yung 85 pesos sa aming palagayan po ay pinampihan namin at kinumpute 12.23% lamang ng wage increase mula sa 695 pesos, no? Kaya 12.29, may mga desisyon ang ating kongreso na almost 40% wage increase noong 1989 na maraming kodita at mga calamities, ha? Kaya hindi naman peculiar ang panahon na ngayon magira. Nung panahon ng 1989 ay may kodita, no? Maraming kodita during the time. At nakikita natin na siyempre hindi peculiar yung panahon sa katalukuyan. Kaya 12.23% ay tama lang na kinakailangan. Kulang para sa mga manggagawa.
1: Yes.
3: At palagay namin ay hindi dapat mag-issue ng TRO unang-una dahil walang jurisdiction. The only power of the court is to dismiss outrightly the petition for lack of jurisdiction. At pangalawa ay reasonably naman yung ibinigay sa atin ng regional tripartite board, although hindi nga umabot ito ng 1,300 na living wage.
1: Yes,
3: so malayo pa, kaya yung mga manggagawa nga nagpo-forsige ng 200 pesos rate side legislated.
1: Kumbaga, Tony Matula, ika nga, pera na, naging bato pa. Ano, yung...
3: Oo nga, iba dyan ay nakasangla na, na-advance na, pinangutang na sa mga kapitbahay, yung mga relatives yan, at yung iba ay nakasangla na nga yung kami ng EPS.
1: Nako, nako, Diyos ko.
3: Pero, sa tingin mo, mahirap yung ginawa.
1: Pero Tony Matula, itong ano ba nasabi mo kanina nga unprecedented itong ginawa ng korte na to, ano? Wala ni sa history ng ating ikang bansa. Ngiminsan hindi nakialam ang korte pagdating sa wage. Sa wage
3: hikes. Tama po, sa ilalim ng labor code, ano? Pagkakaalam ko sa ilalim ng ating presidential decree 442 as amended, wala pang intervention ng korte o maski yung desisyon ng commission, no, yung National Wage Commission, ay wala pang intervention ng korte diyan. Ang intervention ng korte ay halimbawa kung makapag-decide na yung administrative body, maaari ang Court of Appeals or a grave abuse of discretion, pero yung RPC na makialam sa wage fixing ay malabo po yan.
1: Yeah.
3: At nabalagay ko sa lungat sa batas.
1: Pero hanggang kailan daw itong suspension na ito sa wage hike?
3: Eh, sinabi sila na 20 days, ano? 20 days suspension o TRO at magdidesisyon ng korte pagkatapos siguro ng mga argumento. Pero ganun pa man ay a court without jurisdiction cannot issue in your relief a petitioner. Eh, so kaya yun ang basic, ano? Basic yan sa ating batas sa jurisdiction ng korte.
1: May mga legal... measures ba kayo na iniisip ngayon to take against that court or judge that issued that suspension?
3: We are urging the Secretary of Labor to file a motion for reconsideration or to file an urgent motion to lift the RO so that syempre mapakinggan ng korte yung argumento. Ang Office of the Solicitor General naman, ang abogado ng National Wage and Productivity Commission at ng RPWPP. Pero pinag-usapan namin sa nagkaisang labor coalition at sa mga leader ng Federation of Free Workers na mag-intervene. Ano? So, ngayong araw ay mag-decide kami kung mag-intervene kami dito sa kasong ito sa Regional Trial Court ng Pasig.
1: Dalawang construction company ang nag-file dito sa korte. Humihiling nga ng anti-order. So, ito bang... Oh. Dalawang anti-order na itong dalawang construction company na ito, hindi kaya ito miyembro ng mga malalaking employers group dito sa Pilipinas?
3: Malaking employer to kasi ang may-ari nito ay multi-billionaire. So, yung the same ang may-ari ata ng pinakamalaking container center diyan sa ating pantalan, no, sa North Harbor, no? Kaya hindi basta-basta ang kumpanya ito. Kung may problema naman talaga ang kumpanya, may other option than the appeal. Ano? Kasi kung pina-question mo yung desisyon ng RPWPB, you have 10 days to file an appeal before the National Wage and Productivity Commission. Hindi nila inag-exhaust yan. Ano? So maski kung hindi sila naka-appeal at hindi talaga kaya ng kumpanya, may maaari naman sila mag-apply for exemption. Ano? May paraan dyan at ang National Wage and Productivity Commission ay may papel dyan. So hindi nila in-exhaust yung administrative remedy na yan at palagay ko maling-mali po ang napunta nila sa regular court at ang tingin namin ay mayroong abuse of discretion, lack of jurisdiction ng korte.
1: Eh, kaya ko po natanong yun, Attorney Matula, dahil maraming may mga bulong-bulungan na itong dalawang construction company ito, maari daw possibly na under ng umbrella ng mga malalaking employers sa organization sa bansa na ika nga sumasalungat o hindi ika nga umaayon dito sa wage increase na ito na 85 pesos.
3: In terms naman kasama ng Ray, yung ating mga kaibigan sa Employers Confederation of the Philippines, yung spokesperson kasi sila yung pinakamalaking lawyers group sa Pilipinas, ay nagpayag naman na they, although mayroon silang mga reservation, pero nagpayag na sumuport at in-accept nila itong 85 pesos wage hike na ibinigay ng RPWPB. May representasyon sila sa at TWCB at may mga konsultasyon na ginawa, may publication at sa lagay ko ay the presumption of regularity applies with the decision of the regional tripartite wage and productivity board of the NCI.
1: So pero naniniwala pa rin pa kayo doon sa sinasabi ng ibang mga employers na sinasabi kapag pinatupad itong 85 pesos increase na ito, although in two batches siya, yung isa sa susunod na taon pa, pero naniniwala ba kayo na makaka-apekto ito sa mga employers, sa pag-hire ng mga tao at maaari pa rin pong maka-apekto at makapagbawas pa sila ng mga manggagawa kung talagang i-implement ito, itong wage increase na ito?
3: Ang pinag-aralan naman, isa sa criteria kasi ng RTWPD, yung capacity of the employer, ano? Considering din na yung pangangailangan ng mga manggagawa, isa yon sa mga, o dalaw sa mga criteria na tinginan. At talagay ko ay nabalansin nila ito at na-evaluate. At siyempre, tripartite discussion yan at may mga consultation, talagay ko ay kayang-kayang ibigay. At pinakamalaki nga sabi ko, in 1989, kasama ko rin, 40%, ano?
1: Yes.
3: To be exact, 39.01%. Ano? At ang sumunod yan, noong 1990, about 19% to exact. Mataas yun. Pero itong kasalukuyan, although sa figura siguro, mataas yung 85 pesos, pero yung equivalent yan sa percentage sa wage side, 12.23% lamang.
1: Alright. Last question na lamang po, Attorney Matula. Kanina nabanggit ninyo, ang DOLE, nag-submit, hinihimok nyo sila na mag-file ng motion for reconciliation. Tumugon na ba sa inyo ang DOLE dito? Tumugon na ba si Acting Secretary
3: hindi
1: Tolentino?
3: Hindi pa natin nakausap si Secretary kasi mabilis ang takbo ng panahon. Mm. Kagabi lang namin ito nalaman. Pero ganun pa man, kung hindi gumalaw yung ating Department of Labor and Employment, pero kung nagpanagay ko yung Office of the Solicitor General ay kausap naman nila, kaya inaasahan natin na gumalaw sila. Pero ganun pa man, pwede natin dublihin ang kilos at pwede mag-intervene din ang mga manggagawa.
1: Alright. Ano pong mensahe ninyo, Attorney Matula, sa mga miyembro ng ating Federation of Free Workers at nagkaisang labor coalition at sa ating mga minimum wage workers, sa mga nagtatrabaho natin talaga sa mga factory at sa mga ano natin? Go ahead po, Attorney Matula.
3: Kasama rin, tuloy pa rin ang ating pag-organisa mga kasama at huwag lang tayong umasa sa gobyerno. Dapat may kapangyarihan tayo sa loob ng paggawa ng makipag-collective bargaining negotiation. Kaya yung ating pag-organisa ng ngayon ay tuloy-tuloy lamang. No? Ang hindi lang naman sa gobyerno ang pag-asa natin. Sa ating mga sarili, kumilos din tayo at mag-exert ng effort na magtayo ng ngayon para may bargaining power tayo na hindi naghihintay sa gobyerno. Maraming salamat po. Kasama ngayon. Mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat. Mabuhay ka rin. Attorney Sunny Matula, National President ng Federation of Free Workers at Chairman ng Nagkaisa Labor Coalition. Dito po yan sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. Okay? Sige, kasi talaga nagkagulatan eh. Nagkagulatan. Biglang bumaba yung desisyon ng Pasig Regional Trial Court na nagsususpindi muna sa pagpapatupad ng 85 pesos na wage increase sa sa mga workers natin dito sa National Capital Region. Okay? So ayan, so medyo antabay natin ang mga susunod na kabanata. So 20 days yung length ng suspension. Pero syempre, sabi nga ni Attorney Matula, yung ating mga wage earners, ano po, lalo na sa National Capital Region, kinonsider na itong wage increase na ito. Ano po? At isinanla na nga eh. Sabi nga ni Attorney Matula, nakasanla na yung mga ATM. At dahil syempre medyo malaki ng konti yung wage increase nito para sa mga manggagawa sa NCR kumpara doon sa mga naunang wage increases. Kaya inaasahan nila malaki rin yung payslip na mapupunta sa kanila. Kaya siguro malakas ang loob na, sige, iaano ko na ito muna, isasanla ko na muna ito, ilo-loan ko na muna ito, kailangan ko yung pera ng pamilya. Bigla nga yung sasabihin ng Pasig Regional Trial Court, teka muna, suspendido muna. Nako, sus, Ginoo, Panginoong mahabagin. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asa na si Ms. Muyatang nagkakabit?
8: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ay kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Mukhang din na natin makukuha itong makakausap si Attorney Ralph Sarmiento, isang international law expert. Mukhang hindi siya naging available, dumating na raw po yung taxi na naghihintay sa kanya. 9:20 po kasi usapan namin, 9:20 naman na, sakto. Dumating yung taxi, hindi na natin siya makausap. Thank you very much ha, Attorney Ralph Sarmiento, sa oras na pinagkaloob sa amin. Sige. Anyway, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa dito sa Global na Tayo. So, kahapon, tinutukan natin ginawang hearing dyan po sa Senado sa patungkol dito po sa push ngayon ng gobyerno, lalo na nabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., natanggalin na itong tinatawag na sa IPIRA, yung mga systems laws, yung tungkol sa systems laws na kinakailangan amyendahan ng IPIRA, etc. Mapapakinggan po natin dito ang ating mga senador, lalo na sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo regarding po dito sa paghimay nila dito sa IPIRA law, pati dito sa pagtanggal na, tuluyan na, hopefully, dito sa systems laws. Nasa linya na po natin ngayon ang communication ang ating butihing Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senator Tulfo, si Ray Sampang po ito. Magandang umaga po.
10: Magandang umaga, paring Ray. Good morning.
1: Good morning, Senator Tulfo. Senator, nagkaroon ng hearing sa Senado kahapon tukol po dito sa systems laws at sa IPIRA. And we were intently listening sa inyo regarding dito. So may pag-asa po ba, Senator Tulfo, Senator Erwin, na ma-address kagad itong systems laws o matanggal itong systems laws o maimandahan ng IPIRA law?
10: Eh, may marching order po ang Pangulo na alisin po yan at kami naman po ay very willing, lalo na ho ang inyong lingkod dahil for the past, ay pasayang IPIRA na yan, for the past 25 years, nandyan yan, kinakaltas sa atin yan pagkatapos. Mm-hmm. Hindi natin napapansin. Kahit papano, kahit na ilang daang piso lang yan, pero parang lugi naman tayo dahil parang nawawalang kuryente, nananakaw na kuryente sa atin, nagbabayad tayo, which is unfair naman. Walang iniwan yan, paring Ray, yung isang tindahan na looban, ninakawan, naakyat bahay. tayo dahil nasimot yung kanyang paninda, tayo magbabayad, mga consumer, mga customer. Tataasan niya yung presyo ng kanyang ikang produkto dahil nalugi siya. Mukhang hindi naman yata tama.
1: Tama po yun. At napapakinggan ko natin, sinusubaybayan nga po namin yung mga pahayag dyan ng Meralco. Ang sinasabi pa nga, pati ano ba itawag dito? Sinasabi pa na, pinupunto pa nila na mas mabibigatan ang publiko kapag tinanggal ang systems loss, kasi sila yung, ang Meralco ang magsasagawa ng mga preventive measures para mawala yung mga systems loss or pilferage, at mukhang ipapasa pa sa atin, Senator.
10: Paring Ray, ganito lamang yan, nabanggit nila, kailangan daw nila ng mga tao. tayo yung kailangan nila ng mga extra tao. Ganun pa rin, i-example pa rin natin, yung parang isang tindahan, yung mga mall, para hindi malooban, maglalagay ng mga gwardiya, di ba? May mga iikot. Kailangan ba sagutin ng customer yan? Hindi naman yata tama. Ngayon ako nakarinig ng negosyo na sasagutin ng tindahan ng customer yung mga pangangailangan niya. Mukhang hindi naman yata tama. I mean, ang itong mga ito ay negosyo ito, paring Ray, at the same time in public service.
1: Yes.
10: So, saan ka makakita na negosyo, ayaw mong mag-incur ng losses? Parang ayaw mo ng losses pag i-charge mo sa taong bayan yung pagkalugi mo. Ang sarap naman ng negosyo na yan. Saan ka makita ng negosyo na
1: walang lugi?
10: Pati losses. Well, exactly. Pag lugi ka, i-charge mo sa customer mo. Parang hindi naman yata tama yun, parang Ray.
1: Yes. Totoo po kayo doon. At I think nabanggit nyo nga po na doon sa hearing na yan, inquiry na yan kahapon, na every business is allowed or kinakailangan magkaroon ng margin of error o margin ng losses, di ba?
10: Mayroon tagtawag doon, parang Ray, may miscellaneous ka na expenses, di ba? Other expenses, doon may babawas na lugi, na bulok yung produkto, theft, di ba? Yun, i-charge mo sa customer mo. Dapat meron kang na cushion to impact. May isusubi ka na allowance para sa mga lugi. Kagaya ng mga snatching, di ba? Mga shoplifting o pagkasira ng produkto. Okay. Yun, parang Ray. Hindi mo i-charge sa tao. Sa'yo yun eh. Negosyo mo yun eh.
1: Hindi pa nga nakakarating sa publiko yung kliyente yung servisyo. May charge na kaagad pala.
10: Kaya nga, may mga kumukontra, hindi naman ako papayag doon, paring Ray.
1: Alright. Pero sa tingin po ba ninyo, Senator Tulfo, ma-address ka agad ito? Gano'n kaya kabilis umaksyon dito itong mga...
10: Mga September po siguro.
1: September? So by September, makakaasa po ba tayo, yung publiko, na... kung hindi man tuloy ang mawala, mababawasan pa.
10: The latest po is around December before Christmas, so siguro, God willing.
1: Uy, talaga. Ibig sabihin, pati po yung kasama na dyan, yung mga generation charge, yung mga pass-through charges.
10: Ay, iba pa po yun. Systems loss lang po muna mag-focus tayo. Then titignan natin. Kaya meron at the same time, nire-review po natin yung Piralo. Kasi yung generation po, parang wala din pong control. Walang control ng ERC. Kailangan na may control na rin.
1: Parang lumalabas dito, Senator Tulfo, talagang tali ang kamay ng gobyerno under the Ipiralo.
10: Oo, dahil sa Ipiralo, oo. Pari Ray, may meeting
1: lang. Ay, okay po,
10: may natawag lang po. Salamat po.
1: Nako, kami po dapat magpasalamat. Thank you very much po. Senator Erwin Tulfo, ang chairperson po ng Senate Committee on Energy. Ayan, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
12: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
11: kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
14: Maging panatag Pilipinas!
11: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ay, kayo po yung patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Oy, meron pala akong anunsyo sa inyo. Antabayan lang po ninyo sa darating na Sabado. Itong Sabado na to,

natin yung ating mga kababayan sa Ireland, kasama si Miss Hilda Arenas, yung mga kaganapan doon mismo sa Ireland, at of course meron din tayong itatampok doon si Miss Hilda Arenas, ano, na ika nga natatanging Pilipino na nakapagbigay ng karangalan at ika nga inspirasyon at nag-promote ng Filipino culture and heritage and tradition dyan sa Ireland. So, antabayan po nyo yan, yung mga taga-Ireland, yung mga kababayan natin dyan sa Ireland, yung mga yung Filipino diaspora sa Ireland, yung mga overseas Filipino workers natin sa Ireland. Antabayan po nyo yan. Sabado! Sabado na! Itong unang Sabado, tuwing first Saturday po ng buwan. Every first Saturday of the month. Tayo na sa Ireland. Ayan. Kasama ang ating Filipino diaspora sa Ireland sa panguna ni Miss Hilda Arenas. At tambayan po niyo yan, ha? Tayo na sa Ireland. Sabado. Ang oras po niyan is around nasa 4 PM to 5 PM ang airing natin dito sa Pilipinas. Okay? At mapapakinggan naman yan sa Ireland ng around 9 AM. Yan. Talaga naman. So, ang tambayan po niyo yan, ha? Bagong programa yan sa Radio Pilipinas World Service. Tayo na sa Ireland. Okay. Anyway, balikan ko lamang itong napag-usapan namin ni Senator Erwin Tulpo. Itong Senator Erwin Tulpo po ang chairperson ng Senate Committee on Energy. At nagsagawa nga po sila ng inquiry hearing sa Senado kahapon. Kasama ang Department of Energy, kasama ang Meralco at iba pang mga ahensya ng gobyerno na concerned tungkol dito. Dahil pinag-utos na po ng Pangulo, nagbigay na ng direktiba ang Pangulong Marcos Jr., na dapat wala na tayong systems loss, hindi na dapat ito kinakarga o pinapasan ng ordinaryong electric consumer. Tayo yon yung araw-araw na gumagamit ng kuryente. Okay, nawawala na dapat yung systems loss, hindi na dapat pinapasa sa mga consumer. Hindi lang yun, pati yung pag-a-amend sa EPIRA law. Okay, dahil kaya tayo napapatawa ng systems loss ay dahil diyan sa provision na yan ng EPIRA law. Okay? Hindi lang pati yung generation charge at saka yung mga pass-through charges. Okay? Lahat po yan pinapasa sa atin, sa consumer. Kaya pala katakot-takot ng laki ng bill natin sa kuryente. Ang masakit doon, hindi pa nakakarating sa atin yung servisyo ng kuryente, pinapataw na sa atin. Magtatayo pa lang sila ng mga improvements, magsasagawa pa lang sila ng mga improvements sa kanilang mga facilities o servisyo, nakapataw na sa atin yun. Okay? So, tama lamang yung pag-aalis niyan ng systems loss. Ngayon, ang sinasabi, malaki daw ang malulugi sa energy sector kapag tinanggal ng tuluyan ang systems loss. Pero parang kinontra yan eh. Napakaliit na, lalo na kung pag tinatawag natin yung non-technical systems loss. Ang technical systems loss, nasa ano lang yun, mga 1.5% mawawala sa kita ng mga electric producers tulad ng Meralco. Napakaliit naman daw po nun na halaga at kayang-kaya namang i-shoulder tulad ng Meralco at ng iba pa mga electric cooperatives. Pero ang hinihirit kasi, kung naalala ko, hinihirit ng mga electric cooperatives, no? Na hindi nila kakayanin na mawala itong tinatawag na systems loss. Makakasurvive lang daw sila kung isasubsidize ng gobyerno. Ay, Jesus Maria Joseph. Tingnan muna. Sabi nga ni Senator Erwin Tulpo, itong negosyong ito, walang kalugi-lugi. Totoo naman, walang kalugi-lugi dahil hindi pa nga nakakarating sa iyo yung servisyo ng kuryente, nakapatong na sa iyo, naka-reflect na sa bill, talagang walang lugi, di ba? O yung ninanakaw na kuryente, hindi mo ninakaw yung kuryente, pero ikaw yung nagbabayad doon sa ninakaw na kuryente, samantalang ikaw, sumusunod ka sa regulasyon, di ba? Pero yung mga nagnanakaw, nagja-jumper, Hindi sila nagbabayad, pero ikaw yung nagbabayad ng katarantaduhan nila. Sorry ha, doon sa salita. Ha? Napakahirap, okay? Sinasabi po kasi ng Meralco, napakahirap na maging diligent sa pagpapatupad ng anti-electric pilferage.
yung pagnanakaw.

0: Ako ng kuryente dahil matatalino daw ang mga Pilipino eh. Matatalino daw ang mga Pilipino, madiskarte. Ha? Kasi ano eh, kapag alam nilang may mga inspector na ng Meralco, tinatanggal nila yung mga jumper. Tinatanggal na yung mga sign na may jumper. Okay? O pag lumagpas na yung mga Meralco inspector, tsaka nila binabalik yung jumper. So, ang sinasabi ng Meralco, para masiguro na malaki ang magiging kabawasan sa power pilferage sa pamamagitan ng pagkakabit ng mga jumper, eh dapat every few meters, meron sila mga inspector na umiikot. Ang problema, kapag naghaya sila ng mga inspector o mga security na umiikot sa mga lugar na yan, sa mga Meralco lines na yan, sa atin din ipapasa. Kaya sinasabi nila, sabi ng Meralco noon kahapon sa Senate hearing na yan, sa Senate hearing ng Committee on Energy, eh mas mabibigatan daw tayong konsumidores kapag nawala yung systems loss dahil mas marami silang taong mas maraming i-employ ang Meralco, mas ika nga dahil paiikutin nila yung mga tao, marami silang idadagdag na tao, paiikutin nila yung tao on a regular basis, 24 hours para magbantay. Tayo ang sasagot noon. Mas malaki daw po yun. Kaya yun ang hindi nagustuhan din eh, ni Senator Erwin Tulfo doon sa sinabi na yun. Ano doon sa paliwanag na yun. Dahil saka nga naman nakakita, di ba? Yung meron ka negosyo. May negosyo ka, di ba? Ninanakawan ka. Ninanakawan yung negosyo mo on a regular basis. So ang ginawa mo, ay sige, mag-hire ako ng ano, ng mga security guard. Di ba? O, nag-hire ka, nagdagdag ka. Oh, hindi ka nga nanakawan. Ang problema mo, meron ka additional expenses dahil doon sa dagdag ng mga security guards. Ang gagawin mo, ipapasa mo yung expenses mo doon sa additional security guards sa mga customer mo. Ha? Ay, di nawalan ka ng customer, a-addition. Hahanap ng iba na yun. Di ba? Oh, ay siyempre, hindi naman... ang problema lang, tayo, publiko, wala tayong ibang mapagkunan ng kuryente. Wala tayong ibang ano eh, Meralco lang. Pero kung merong iba, ay sigurado aalis tayo sa Meralco. Di ba? Oh. Eh wala eh. Wala tayong choice eh. Sila lang yung nagpo-provide eh. Sila yung nagdi-distribute. Okay? Sila yung pinanggagalingan ng kuryente nung mga wiring natin. So wala tayong choice. Di ba? Oh. Eh yun ang dapat na mabago. Ayan. Kaya yung sinasabi ng Pangulo din, yung pinupush na yung sariling elektrisidad, ah, na magkaroon ka ng, ano mo tawag dito, ng solar power sa ano mo, kung kakayanin ng budget mo, magkaroon ka ng solar power do sa bahay mo, na yung solar power na yun na yung mag-electrify, magbibigay ng kuryente sa bahay mo, na hindi mo na kailangang mag-hook doon sa grid, power grid ng ano, ng Meralco. Oh? Maganda 'yon, 'di ba? Kaya lang of course, syempre, sa ngayon mahal kasi ang investment pagdating sa solar panel. Alam nyo, pero 10 years ago o 5 to 6 years ago, ang mahal magpakabit ng solar. Pero ngayon medyo bumababa naman na ng konti dahil nga sa marami na ang nagpapakabit kasi law of supply and demand 'yan eh. Okay? Pero ika nga, pero sa ngayon mahal pa rin. Hindi pa rin kakayanin ng ordinaryong minimum wage earner na magpakabit ng sariling solar panel niya para mabigyan ng sapat na supply yung pangangailangan ng kuryente ng kanyang tahanan, pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya sa Meralco pa rin umaasa. Wala kasi tayong choice. Wala tayong choice eh. Meralco lang eh. Di ba? Monopolize nila. Kaya dapat mabago din yan. Sa Ipiralo, tali ang kamay ng gobyerno. Natali ang kamay ng gobyerno. Kaya yung sinasabi noon, nung binubuo yung Ipiralo, magiging magaan ito, magbibigay ito ng kagaanan, magbibigay ito ng sapat na supply, magbibigay ito ng kagaanan sa buhay ng taong bayan, eh hindi po yata, hindi naman nangyayari eh. Pataas na pataas ang presyo ng kuryente. Yeah? Oh. Anong tawag dito? Di ba yung itong buwan ng June? Oh, doon nagkaroon tayo ng bill shock, katakot-takot na bill shock. Naintindihan natin, nagkaroon ng gera sa Middle East. Nagkaroon ng issue sa Middle East, nagkaroon ng konting glut supply, shortage ano, ng energy. Pero hindi naman ganun kalaki ang ano, ang epekto sa kuryente, pero ang laki pa rin ng ano ng billing natin sa kuryente. Yung pala dahil sa kung ano-anong mga systems loss, generation charge, pass through, pati ba naman yung government tax, tayo pa rin ang nagbabayad dun sa bill. Kung titingnan niyo yung billing niyo ng kuryente, meron doon government tax. Tayo pa rin ang nagbabayad noon. Nagbabayad na tayo ng buwis, sinisingil pa ng Meralco yung government tax sa atin. Aba, tignan nyo nga naman, sabi nga ni si Senator Tulpo, napakaganda palang negosyo nito. Walang kalugi-lugi, di ba? No? Parang tubong lugaw. Sana, sabi nga niya, sana nagnegosyo na lang ako ng, ng power generation. Okay? Pero malaking, ay nako, talaga na. Sige po, at umaasa tayo na ika nga, masolusyonan na ito. Mawala na nga ito, itong systems loss. Uunahin muna yung systems loss. Okay? Kasi meron pang ibang issue dyan. Eh. Yung generation charges, yung pass-through, yung government tax doon na naka-indicate din at iba pa. Ano? So, lahat po yan dapat mawala. Bilang direktiba na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya naging sona nitong Lunes. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
2: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
1: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
3: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
4: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, nasa linya naman po natin ang komunikasyon ngayon ng ating Department of Migrant Workers. Walang iba kundi si Undersecretary Felicitas Bay. Ito po yung may kinalaman dito sa ika nga, pagbibigay kaagad ng agarang tulong ng DMW at na para dito sa 38 repatriated OFWs at 12 dependents mula sa Dubai. At meron din 17 Filipino seafarers na naapekto ng insidente sa Black Sea. Dumating na po kasi ang mga repatriate sa NAIA Terminal 3 sakay ng Emirates Flight EK330. So alamin po natin ang karagdagang detalye tungkol dito. Nasa linya na po natin si Undersecretary Bay. Yusek Feli, magandang umaga po.
5: Ay, magandang umaga po, Kare. Ganun din sa iyong mga tagapakinig at tagapanood ng inyong programa sa Radyo Pilipinas.
0: Thank you so much po, Yusek Feli, sa pagpapaunlak ninyo sa Radyo Pilipinas World Service. Yusek Feli, 38 repatriated OFWs kasama 12 dependents mula sa Dubai. Meron pang 17 Filipino seafarers na apektuhan sa Black Sea. Kamusta na po sila ngayon, Yusek Feli?
5: Sila po ay yun pong ating mga OFW, yung land-based OFWs. Kasi dalawang grupo po yan. Mm-hmm. Yung land-based OFWs together with their dependents. Tapos iba naman po yung ating mga seafarers. Mm-hmm. Na umuwi. So, yun pong mga land-based OFWs, they are back in their particular provinces or kung saan po sila nakatira. Mm-hmm. Yun naman pong ating mga seafarers, sila naman po ay for documentation or processing. Baka tapos na rin po yung kanilang medical. So, by this time, kasi po ang mga seafarers, pagkadating po nila, nag-undergo po sila ulit ng another medical or medical check-up or medical procedure. Ganon din po, may psychosocial counseling din po sila, especially sila po ay they have undergone through a traumatic or medyo iba po yung naging kalagayan nila dahil because they were stranded or they have been attack, yung pong mga na-atake yung kanilang mga vessel, or they've been subject of a drone attack. So yun po, meron din po kasing situation na sila po ay they have to undergo further medical, lalo na po kung may injured.
0: Okay. Alright. Ito, unahin ko muna itong, itong mga OFWs, land-based. 38 ito na po, apo, kasama ng 12 dependents.
5: Apo.
0: Ito po bang 38 na ito sa Dubai, apektado ng gera o mga finished contract na itong mga ito?
5: Iba-iba po yan. One would be yun pong may... I have to check po on the further details, but generally po, yan po ay may mga natapos po yung kontrata. Yung iba po ay may nagkaroon po ng problema, at yun pong iba naman po ay yung sabihin po natin disrupted na po ang kanilang trabaho, at isipan na po nilang umuwi. When I say disrupted po, wala na po yung nagkaroon na po ng mga problema doon sa kanilang trabaho, dahil iba-iba na po yung affected na po ng mga pangyayari ang kanilang trabaho.
0: Ito pong 12 dependents ito, mga anak po ito, ano, Yusek Peli?
5: Opo, yan po ay maaring kapatid, maaring pong anak, kasi po yung iba naman po ay allowed to bring their families.
0: Pero sa kasalukuyan po, ano ba ang sitwasyon sa Dubai? Hindi naman sila apektado ng gera sa pagitan ng US at Iran?
5: Currently po, the situation is normal in Dubai. It's generally stable. But syempre po, laging nandun po ang ating sinasabi sa ating mga kababayan na laging tignan po yung safety advisory or yung rules ng host country. Kasi lagi tayong, we should always be cautious and conscious po dun sa kalagayan ng ating mga sa where we stay, hindi lang naman po sa Dubai. In fact, even in Bahrain, in Qatar, in Kuwait, yung pong mga areas which have been affected before or which were subject of some hostilities.
0: Now, ito pong 17 Filipino seafarers sa Black Sea po ito. Ito, kasi iba yung Strait of Hormuz, iba yung Black Sea, no? Yusek Peli.
5: Yes, sir. Iba po. Magkaiba po yan. Yung pong sa Strait of Hormuz, meron naman po siyang identified naman po yung coordinates. And then dun sa Black Sea, we're referring po to the Northern Black Sea. So, ayan naman po ay within the areas dun sa, karang dun po sa Ukraine. I cannot describe it particularly.
0: Yes, opo. Alright. So, itong 17 na to, kaya ba sila nagpa-repatriate, Yusek Peli? Curious lang ako. Dahil tinamaan ba yung kanilang vessel o talagang gusto na lang talaga nila magpa-repatriate, tagpabalik?
5: Meron pong pangyayari, if that's the MV Kaifan, meron pong pangyayari dyan. So, nagkaroon po ng attack, and then may isa nga po dyan, if it's the MV Kaifan, meron po dyan isang injured, hindi naman po malaki injury, minor injury. So, yun po, hindi lang naman po, currently, meron po tayong mga affected seafarers sa Northern Black Sea. So, yun po yung ating kinututukan ngayon.
0: Alright, so, ano po yung, syempre, ano kagit to, kagyat po yung binibigay ng mga assistance dito ng DMW, ano po, Yusek Peli, financial assistance at livelihood?
5: Yes, sir. Yes, sir.
0: Alright. Ano po ito? Paano po na isagawa ng DMW itong repatriation na ito? Paano po yung naging coordination natin? May coordination din po ba tayo sa embahada at sa ikang host country para makabalik itong mga kababayan natin?
5: Opo, ganito po yan. Lahat po naman ng ating mga movement or action that we do in the course of providing assistance and in the course of providing them repatriation, ito po ay coordinated natin kung meron pong Philippine Embassy or Philippine Consulate dun sa lugar. ay doon po sa area where this is happening, or kung doon naman po sa mga seafarers kung saan po magdadock or saan po na on anchorage yung vessel, then coordinated po natin yan. Mm-hmm. If there is the presence po of the migrant workers office survey, alam niyo naman po may presence po tayo sa ibang iba't ibang parte ng mundo. Mm-hmm. Then kakaakibat po tayo diyan, katulong po tayo ng embahada o ng konsulado, and kami naman dito po sa DMW Central Office, may coordination po kami, lalo na po dun sa seafarers. Yan po ay mga onboard vessels.
0: Yes.
5: Where the principal is accredited, and meron po yung accredited or partner license manning agency.
0: Mm-hmm.
5: So may coordination po sa license manning agency, may coordination po tayo also with through the agency with the principal. And then kung meron po tayong migrant workers office, coordinated din po yan sa migrant workers office, and of course under the guidance and supervision also of the Philippine Embassy and the Philippine Consulate. Lalo po kailangan po natin ng mga halimbawa po transit visa, yeah, or kailangan po natin ng coordination with host country government authorities, dahil po bababa halimbawa po ng barko. I'm speaking po of the seafarers.
0: Yeah,
5: but even po yung ating mga land-based workers, kailangan po natin ng coordination with the host country authority, like pagkuha po ng kanilang exit visa o yung halimbawa po general security clearance. Isa bawat lugar po, iba-iba po rin yung kailangang permit o pag-alis sa bansa.
0: Mm-hmm.
5: So yun po, ikino-coordinate po natin yan.
0: Okay. And bukod po dito sa mga livelihood assistance, financial assistance, meron din kayo mental at psychosocial support, Yusek Pedi.
5: Ay, meron po. Kasama po yan sa ating pakikipag-ugnayan sa Department of Health. Unang-una po, hindi ko kakalimutan yung ating mga kasamahan sa OWA. We have social workers, and we have nurses also at OWA na nakakatulong po sa atin sa psychosocial assistance. Ganun din po sa DMW, meron po tayong mga social workers na nandito sa ating opisina, nakakapag-provide ng psychosocial counseling.
0: Mm-hmm.
5: And of course, we have our partnership with the Department of Health, and also with the Department of Social Worker, the DSWD, for the, they call it the psychosocial first aid po. Kaya po pag dumarating po yung ating mga OFWs, kasama din po natin ang DSWD na sumasalubong, lalo na po pag may report po tayo na may mga nagkaroon ng traumatic situation or incidents. Kasama po natin yung DSWD saka DOH for the psychosocial first aid.
0: Mm-hmm.
5: Tuloy-tuloy din po yan. Halimbawa pong nasa probinsya na or nakauwi na at doon nag-reoccur yung problem na halimbawa po nagkakaroon ng nervyos o nagkakaroon po ng ibang nararamdaman mentally, then may coordination naman po ang ating DMW Regional Office dun sa ating mga counterparts sa DSWD or sa DOH or whatever appropriate agency would be able to help para matugunan po yung dinaramdam o ng ating kababayan.
0: Alright. Siguro last question na lang po, Yusek Pelli. Nabanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address itong Lunes, July 27, ang mga tulong, assistance, pagbibigay ng ayuda sa ating mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng kaguluhan sa gitnang silangan. At bukod doon, sa iba pang mga kinapangangailangan ng ating mga OFWs, particular na nabanggit niya Action Fund at iba pang mga financial assistance.
5: Okay,
0: isang patunay yan sa ginagawa po ninyo, Yusek Pelit, ng DMW. Nung last time na nag-usap tayo, under po ninyo ang Action Fund, Yusek Pelli.
5: Okay po.
0: So anong reaction po ninyo dyan, Yusek Pelli, na talagang taon-taon na lang nare-recognize ang DMW sa SONA?
5: Okay po. Yun pong action fund, ito po ay nakatalaga sa batas, sa Republic Act 11641, at ito po ay mandato ng Department of Migrant Workers na yun pong ating mga kababayan na may distress situation at may kailangan pong tulong financial, medical, o kaya po rescue or repatriation, yan po ay tutugunan sa pamamagitan ng Action Fund. Ganun din po yung tulong na legal kasi we have our legal assistance measures and programs at meron din po tayong mga retainers. Meron po tayong mga abogado na nag-aasikaso. These are foreign lawyers in the host country. I mean, local lawyers in the host country assisting our Filipino workers overseas. Yun po, yun pong action fund, hindi lang po yan financial assistance. Yan po ay financial, legal, medical, and other analogous circumstances po.
0: Ayun. And may mga dapat pa bang hubang i-expect na mga bagong servisyo, pagpapalawak, ang DMW para sa ating mga OFWs? By next year?
5: Okay po. yes, meron po. Nabanggit ko po kanina sa inyo na meron tayong mga programa maliban lang dito sa ating mga kababayan na umuuwi kasi ongoing naman po yung ating mga reintegration program. Meron po tayong ugdayan with the Department of Labor and Employment, ganun din po sa OWA at sa TESDA. Ito po yung rollout natin ng kaalaman tungo sa kabuhayan o yung tinatawag po namin K2K, na ito po yung partnership ng nasabi kong ahensya, kasama na rin po ang DMW para po organize po yung ating reintegration program sa iba't ibang aspeto, sa kalinga, yun pong tinatawag nating welfare assistance, sa kabuhayan, yung pong livelihood and employment and entrepreneurship, at yun pong kaalaman, yung education and skills development. Lalong-lalo na po dun sa mga huling pangyayari nga sa Middle East, at tinutugunan po natin yung paliban sa kanilang, sila po ay nandito na, kung meron silang pagkakataon o nais po nilang to engage into local employment, yan po ay i-guide natin sa tulong din po ng Department of Labor and other private entities. Ayaw na po nilang bumalik, halimbawa sa ibang bansa, ay bibigyan po natin sila ng sapat na patnubay, how to go about it. Ganon din po, kung nais naman pong bumalik ulit sa ibang bansa, meron din po tayong programa, yung tinatawag nga po naming alternative labor market intervention. So ito po yung minamatch po natin whether you are whether yung preference po niya ay local employment, so i-refer po natin for local employment purposes in coordination with the Department of Labor. Kung ang nais naman po ng OFW ay magbalik or magtungo muli sa ibang bansa, then bibigyan naman po natin siya ng sapat na guidance. Ganun din po sa livelihood and sa training. Meron na po tayong mga kababayan na nakapag-training at sila po ay nagsisimula din naman pong gamitin ang kanilang kasanayan. Meron po din tayong na remember niyo po yung mga nung Israel-Hamas conflict.
0: Yes, yes, yes.
5: Apo, this was sometime in 2023 and 2024. Hindi po tong conflict nitong sa Middle East ngayong 2026. Doon po sa Israel-Hamas conflict sometime 2023 and 2024, meron po tayong mga nagsiuwi mula sa Israel. Sa tingin ko po ay natatandaan niyo po 'yon.
0: Yes, apo.
5: So mga kababayan po natin na caregivers ay nagsiuwi from Israel and some of them are hotel workers. So of yun po of those repatriated, meron pong 17 na sila po ay ngayon ay nasa Croatia na at sila po ay employed sa ating mga hotel sa Croatia as hotel attendants.
0: Wow, okay.
5: So, yun po yung, hindi naman po siya daglian dahil yan ay yes. 2023-2024. Nalaman po nila na may programa ang Department of Migrant Workers, kaugnay ang Croatia Employment Service. Ito po ay government-to-government yes. arrangement. Mm-hmm. Kaya nung nakita po nila yung ating ugnayan na yon sa pamamagitan ng Facebook or sa mga news releases po, ay sila po ay nag-apply sa ating government placement bureau dito sa DMW at sa magandang pangyayari naman po, sila ay nag-qualify and all of them, the 17 of these workers po ay mula sa Israel, ay ngayon ay may panibago na pong buhay na ngayon ay hotel attendants Croatia, wow. sa mga hotels po doon. Ang isa nga po doon, ito po yung sinasabi nating career shifting kasi po siya ay caregiver sa Israel. At nung dumating po siya dito sa Pilipinas, kami po ay may voucher, TESDA voucher, na binibigay po yan ng TESDA. Kaya ito po ay whole of government approach. Mm-hmm. Yung pong TESDA voucher na naibigay sa kanya, pag uwi po niya sa probinsya, siya po ay nag-training. Ang, ang training po niya, sapagkat ang kanyang competency po, dahil siya ay galing sa Israel ay caregiver. Pero ngayon po ay nag-training siya for housekeeping.
0: Okay, okay.
5: Yun po ang nagamit niya, yung kanyang national competency for housekeeping na mula sa TESDA, yun po ang ginamit niya sapagkat requirement po sa hotel industry na ikaw ay certified sa housekeeping. So yun po ang ginamit niyang qualification, isa sa qualification niya po, para siya po ay makatungo sa Croatia.
0: So nasa Croatia na itong kababayan natin ito at yung 17 iba pa nasa Croatia na rin. Ano po?
5: Okay. Wow. Opo, opo. And, so yun po yung career shifting na nagkaroon din po ng life after repatriation. Yes. Hindi nga lang po siyempre, hindi pagdating ay aalis agad. Meron pong mga documentation, may mga qualification requirements, and if they fit into the qualification, then yun po naman ay ating tinutulungan or sinususugan po natin ang kanilang mga desisyon. Ganon din po sa halimbawang na nagnanais po na pag-livelihood opportunities or yun pong ating mga reintegration program na mga kasanayan halimbawa po. So, iginaguide po natin ang ating mga kababayan.
0: Wow, ang gandang balita po nun. Ano po, Yusek Feli? Yung mga nare-repatriate natin eh. Although it may take some time pero nakakalabas pa rin ulit sila na nakakapagtrabaho sa ibang bansa.
5: Marami pong naman nakakalabas po. Ayun. At ibalita ko rin po yung ating mga 'di ba po yung OFW lunch. Ito po yung ating ugnayan with the Overseas Workers Welfare Administration. So nandiyan po yung sa NAIA 1, sa NAIA 3 at just recently yun pong Cebu. Meron po tayong OFW lunch diyan sa Cebu and ang alam ko po ay meron pa ring susunod na mga OFW lunch in Pampanga and in Davao. I think in Davao meron na pong nasimulan. Wow. And yun pong ating mga seafarers, pinag-usapan po natin kanina yung mga seafarers. Meron po tayong yung Seafarer Center dito sa OWA. It's somewhere po dyan sa malapit po sa MOWA, yung opisina. So I'll give you po the exact address of the Seafarer Center para po yan po ay para sa ating mga kababayang seafarers.
0: Alright. Wow, talaga naman po, sunod-sunod yung mga accomplishments, yung mga programa and services ng DMW. No? Kaya pala talagang hindi napansin ko kasi yan, Yusek Feli, taon-taon na nagsosona ang Pangulo Marcos Jr., talagang hindi nawawala na mababanggit ang DMW at OWA, lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers. Thank you very much, Yusek Feli, sa oras sa pinagkaloob mo sa amin as usual dito sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much, Yusek Feli.
5: Okay po, magandang umaga po muli at sa ating susunod na ugnayan.
0: Yes, we will be highly anticipating that. Okay. Thank you very much.
5: Thank you,
0: Secretary.
5: Thank you very much.
0: Ang ating pong Department of Migrant Workers, kasama natin si Undersecretary Felicitas Bai o ikang fondly called Yusek Feli. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa ating programa dito sa Global na Tayo. Thank you so much sa ating Global na Tayo team mula sa ating production hanggang sa technical side. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Ang tabayanan, ang mga susunod na programa dito pa rin sa Radio Pilipinas World Service, ang tabayanan po ang ating English Service Platform. Ang tabayanan ng mga programa tulad ng Dateline Malacanang. Kasama niyo po si Leo Magpayo. Again, thank you so much and stay safe.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
6: Psst! Miss, maganda boses mo ah. Gusto mo magtrabaho sa Japan?
7: Salamat po. Japan?
6: Oo, Japan. Galing ako sa isang recruitment agency. Matutulungan kita na kumita ng limpak-limpak na pera.
7: Talaga po? Ano pong kailangan kong gawin?
6: Sa halagang 50 mil, sagot ko na lahat ng papeles mo, pati na rin ang ticket mo.
8: Bang, peke po ang mga papeles mo. Huwag basta-basta magtiwala. Mag-ingat sa mga illegal recruiter. Isang paalala, mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Magkaibigan ka ng Radyo Pilipinas. Ang magkakaibigan, nagsusulatan, nagbabalitaan, nagmamahalan, di ba? Kaibigan, hihintayin namin ang sulat mo sa aming address. Radyo Pilipinas, 4th floor, PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City, Philippines, 1100. Hihintayin namin ang iyong mga sulat. Sige kaibigan, hanggang sa muli.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Gas Services,
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Manila. Dateline, Malacañang.

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
4: Anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.
5: World News in 5.
6: Right now.
5: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
7: Good day, I am Win Peñano with today's World News in 5. A drone strike on gas vessels at Egypt's Damietta port has raised fears that the Middle East conflict could spread to the Suez Canal, a key global shipping route. Egyptian authorities said an unidentified drone struck 2 gas vessels, triggering a fire at the Mediterranean port near the Suez Canal. No group has claimed responsibility and no casualties were immediately reported. The incident came as the United States carried out fresh strikes on Iranian military targets, while Iran claimed it retaliated by attacking U.S. assets in Jordan and Kuwait. The U.S. military said its forces intercepted the missiles and drones with no American aircraft damaged. The latest developments have heightened concerns over global energy supplies, with attacks threatening both the Strait of Hormuz and the Red Sea, two of the world's most important oil shipping routes. Meanwhile, diplomatic efforts continue as Oman pushes for talks aimed at easing tensions and protecting navigation in the Strait of Hormuz. In our news, Russia launched a massive overnight missile and drone attack across Ukraine, killing at least 9 people and prompting renewed calls from President Volodymyr Zelensky for more air defense support from allies. Ukraine said Russia fired more than 70 missiles and around 280 drones, targeting Kyiv, Lviv, and other areas. Air defense forces intercepted many of the incoming weapons, but officials said several missiles and drones still struck their targets. 6 people, including 3 children, were killed in the Dnipropetrovsk region after what Zelensky said was likely a North Korean ballistic missile, the first such reported use in nearly a year. Additional deaths were reported in Kyiv, Lviv, and Poltava. Poland also scrambled fighter jets after a Russian cruise missile reportedly landed in eastern Poland. Meanwhile, Ukraine continued its long-range drone campaign, with Russia reporting attacks on warehouses and other facilities inside its territory. Meanwhile, in Pakistan, at least 11 coal miners have died while dozens remain missing after a powerful methane gas explosion triggered the collapse of parts of a mining complex in Pakistan's Balochistan province. Provincial Mines Minister Shuaib Nosherwani said 36 workers were inside the affected section of the mine when the blast occurred. As of Thursday night, 25 miners were still unaccounted for. Rescuers are searching nearly 4,000 feet underground, but officials admit the chances of finding more survivors are slim. Authorities said two adjacent coal mines near the city of Quetta were damaged in the explosion, which is believed to have been caused by methane gas. The incident is among the latest deadly mining accidents in Pakistan, where safety standards in coal mines have long been a concern. And in China, the death toll from the July 17 landslide in southwestern China has risen to 51, with 10 people still missing. Local authorities in Chongqing said search operations on land have already ended after all accessible areas were cleared. Rescue teams are now focusing on dredging and search efforts in the Wu River, where they continue looking for those still unaccounted for. The landslide struck on July 17, causing widespread devastation in the affected area. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
0: World News in 5.
2: Right now.
0: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagdling kaalaman.
6: Mahilig ka bang kumanta?
8: Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang?
6: Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan ng iyong stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat.
9: Let it go! Let
6: nasa tono ka man o wala.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: DFA Online.
10: Online.
0: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
10: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
7: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Department of Foreign Affairs, or DFA, has reaffirmed its support for the Philippine gaming industry during the opening of the Philippine Game Dev Expo 2026 in Pasay City. The event gathered Filipino and international game developers, featuring industry discussions, game showcases, and exhibits highlighting the country's growing creative economy. Representing the DFA, Deputy Undersecretary Zaldi Patron said Philippine embassies and consulates have been directed to help promote Filipino game developers abroad, encourage international partnerships, and attract investments in the industry. Government officials also emphasized the role of game development in innovation, cultural diplomacy, and economic growth. The DFA said it will continue supporting initiatives that showcase Filipino creativity and strengthen the country's presence in the global gaming industry.
10: DFA Online.
11: Online.
10: Here on Radyo Pilipinas World Service.
7: In our news, the Philippine Embassy in Oman has provided assistance to Filipino seafarers aboard MV Wedian following a maritime incident in the Strait of Hormuz. In coordination with the Migrant Workers Office in Muscat and Omani authorities, the embassy assisted three Filipino crew members who chose to return home. They have safely departed from Muscat and arrived in Manila, where they will receive further government assistance. The embassy also confirmed that all 15 Filipino seafarers on board the vessel were safe, accounted for, and unharmed after the incident. The Philippine Embassy thanked the government of Oman for its continued support and reaffirmed its commitment to protecting the welfare of Filipinos in the country and the wider region.
10: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
7: More news from the Philippine Service posts, the Department of Foreign Affairs or DFA and the Department of Migrant Workers have stepped up coordination to ensure the safety of more than 100 Filipino seafarers affected by the security situation in the Northern Black Sea. During a virtual meeting, Philippine Consul General Conrado Demdem Jr. briefed officials on the volatile conditions in the region and the measures being taken to protect the affected Filipinos. Migrant Workers Secretary Hans Layo-Kakdak led the meeting, joined by DFA Assistant Secretary Angelica Escalona and other senior officials. The two agencies reaffirmed their commitment to working together to safeguard the lives and welfare of Filipinos overseas amid the ongoing regional tensions.
10: DFA Online.
11: Online.
10: Here on Radyo Pilipinas World Service.
7: And in Egypt, the Philippine Embassy in Cairo is strengthening its partnership with the International Organization for Migration or IOM to better protect Filipino migrants. Philippine Ambassador Charmaine Rowena Avicuville met with IOM Egypt Chief of Mission Carlos Oliver Cruz in Cairo to discuss migration issues and explore closer cooperation. The ambassador thanked IOM Egypt for its continued assistance to Filipinos facing migration-related concerns and for supporting programs that promote safe, orderly, and regular migration. For its part, IOM Egypt reaffirmed its commitment to working closely with the Philippine Embassy to protect the rights, dignity, and welfare of migrants. Both sides also discussed migration trends and opportunities for a greater collaboration in migrant protection and capacity building initiatives.
10: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
7: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
10: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
11: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
11: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
11: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas World Service Online.
12: On upang ma palaganap ang kapayapaan sa naturang rehiyon. Dagdag pa ni Lazaro, nakabilang kasi sa mga top security mechanisms na magbibigay sa ASEAN member states sa mga bansang Australia, Canada, China, European Union, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos. Sa naging pagpupulong nila ay kapwa naman na nagkaroon ng maayos na peaceful dialogue at nangangakong magpapatupad na ng disarmonization ng mga nuclear weapons na bawat bansang kasapi sa ASEAN. Diyan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
14: Kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naisumiti na ng Social Security System o SSS sa Land Bank ang lista ng low-income earners na makatatanggap ng unang tranche ng kanilang uplift assistance. Ayon kay DSWD Undersecretary Adonis Sulit, posibleng sa susunod na linggo ay maipadala na sa account ng mga low-income earner ang kanilang assistance. Base sa inilabas na datos ng SSS, may nakaredy na silang bayaran na 978,000 na individual at SSS members na parte ng low-income earning workers. Paglilinaw ng DSWD na hindi kasama sa bilang na ito ang voluntary members at tanging mga employed members lang ng SSS ang kabilang. Nagkaroon din ng matching ang DSWD sa database ng SSS at datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS upang hindi madoble ang benepisaryo at mas maging marami ang mabibigyang sambahayan.
15: May padala na nila yung listahan sa Land Bank. So very soon, inaasahan ho namin siguro pinakamatagal na yung next week na Lunes, Martes. Pero the earliest, syempre, is until this week. Makakatanggap na po yung mga na-identify na low-income or low-wage earners mula sa registry ng SSS.
14: Yan ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
16: Pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng mga reforma sa excise at health taxes para mabawi ang tinatayang 66 billion pesos na mawawalang kita ng pamahalaan. Ito ay dahil sa panukalang tax relief package ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong tulungan ang mga middle income earner. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinusuri ang tax measures na makakatulong para ma-recover ang revenue losses habang natitiyak na nananatiling paborable ang investment climate ng bansa.
17: Na-assure po ng gobyerno at ng pamahalaan na lahat po ng measures ay dadaan sa pag-aaral para hindi po naman masyado maapektuhan din yung ibang mga investors natin at mas maganda ang maging maidulot nito sa ating mga kababayan.
16: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
14: House Ways and Means Committee pupulungin na ang Department of Finance sa panukalang palawigin ang income tax exemption. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Sisimulan na ng House Committee on Ways and Means sa susunod na linggo ang pagdinig sa panukalang palawigin ang income tax exemption sa pamamagitan ng pakikipagpulong muna sa Department of Finance. Ayon kay Committee Chairperson Miro Kimbo, tatalakayin muna ang magiging epekto ng panukala sa kita ng pamahalaan. Kasunod ito ay kukonsultahin ng komite ang mga manggagawa, employer, accountants, mga advocate at kinatawan ng akadim upang matiyak na makikinabang ang mga maapektuhang sektor. Layunin ng panukala na itaas sa 350,000 pesos ang taunang kita na hindi napapatawan ng income tax. Sinabi ni Kimbo na mahalaga matiyak na kakayanin ng pamahalaan ang ipapatupad na tax relief habang natutulungan ang middle class. Katunayan, higit pa anyas 350,000 ang aktual na benepisyong matatanggap ng mga manggagawa dahil kasama rin sa panukala ang pagtaas ng tax exempt ceiling para sa 13-month pay at iba pang bonus. Target ng komite na makumpleto ang tatlong public hearing bago isulong ang panukala sa Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
16: Kinumpirma ni House Committee on Ways and Means Chair Miro Kimbo na nananatiling on track ang Bureau of Customs o BOC sa pagkolekta ng revenue target nito ngayong taon. Ayon kay Kimbo, maganda ang ipinakitang performance ngayon ng BOC dahil kahit nagkaroon ng pagbagal sa galaw ng ekonomiya dahil sa krisis sa gitnang silangan ay naabot pa rin nito ang 6-month revenue target nila na makakabuti naman para mapondohan ang mga programa at proyekto ng pamahalaan. Pagdating naman sa usapin ng income tax exemption sa mga sumusweldo ng 350,000 pesos pababa, ay posible ito at makakaya ito ng pamahalaan. Sa katunayan, magandang hakbang paumano ito dahil ang buwis na hindi sisingilin sa mga manggagawa ay mapapaikot naman sa merkado dahil mas tataas na ang purchasing power ng mga mapapabilang sa income tax exemption.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
14: Mahigit 1,000 local government units na ang nakatanggap ng local government support fund mula sa national government. Doon kinukuha ang pondo para sa pamamahagi ng libreng bigas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layan ng programa na alisin ang pananaw ng publiko na tanging ang mga paboritong LGU lamang ang tumatanggap ng tulong. Sa 2,000 LGUs sa buong bansa, 1,276 na ang nabigyan ng support fund.
19: Kaya nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga nanalo, kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganun. Basta Pilipino, tutulungan natin.
14: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Samantala, pinag-iingat ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan laban sa scam at disinformation kaugnay ng Local Government Support Fund at Social Civic Project Fund. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi kailanman nangongolekta ng bayad o processing fee ang gobyerno mula sa mga benepisyaryo kapalit ng pondo. Ang LGSF at SCPF ay ilan sa mga programa ng gobyerno para palakasin ang mga LGU at komunidad kung saan nagbibigay ng 200,000 pesos kada lungsod at bayan para sa kanilang local development o safety projects, gayon din ang educational student scholarships.
20: Pagka po sa inyo ayan may pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, hingin nyo lamang po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba.
16: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: DSWD, pinalalakas ang social protection floor para sa mga vulnerable na Pilipino. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Patutok na ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapatupad ng social protection floor para matiyak na may sapat na social safety nets ang mga may hirap at vulnerable na mga Pilipino sa bawat yugto ng kanilang buhay. Sa DSWD Media Forum, sinabi ni Undersecretary Adonis Sulit ng hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na tiyaking may agarang ayuda at proteksyon ang mga Pilipino lalo na sa oras ng pangangailangan. Visot, ayon kay Sulit, ang Social Protection Floor ang nagsisilbing pundasyon ng Philippine Social Protection Plan na nakatuon sa apat na minimum guarantees, ang universal healthcare, basic income security para sa mga bata at mga nasa working age at nakatatanda. Kasabay nito, isinusulong din ng DSWD ang adaptive and shock-responsive social protection para mas maging handa ang social protection system sa pagtugon sa mga krisis at iba pang inaasahang pangyayari. Ayon kay Sulit, layo naman ito na mapalawak ang saklaw ng mga umiiral na programa at magpatupad ng mga emergency mechanism para agad matulungan ang mga apektado ng iba't ibang krisis. Kabilang na rito ang isinagawang pamahagi ng cash assistance ng DSWD sa mahigit 1.8 milyong public utility vehicles, drivers at pagkapatupad ng uplift assistance na kapwa idinisenyo para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at iba pang economic shock sa mga Pilipino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Mga taga Isabela, aktibong lumahok sa launching ng Legis Here ng Kongreso. House Speaker Boji D nangako ang pag-isikapan ng Kamara na mailapit ang Kongreso sa mga tao. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Lani. Sa Pagdalo, aktibong nakilahok ang mga Isabelino sa ginanap na opisyal na paglulunsad ng Legislative Program ng Kapulungan ng Kinatawa ng Kongreso sa Bayan ng Etiaga, Isabela. Sa itinagawang press conference, inihayag ni House Speaker Faustino Boje D. III na naging inspirasyon ng Kamara ang mga naunang nationwide consultative meeting sa taong bayan para sa panukalang anti-political dynasty bill. Dahil dito na isipan ng pamunuan ng Kamara na mas ilapit pa ang Kongreso sa mga komunidad upang direktang makabahagi ang mamamayan sa pagbuo ng mga panukalang batas at kapakinabang sa maraming Pilipino. Ayon kay Speaker D, target ng kapulungan na liputin ang lahat ng rehiyon sa bansa upang maramdaman ng taong bayan ang presensya ng pamahalaan at maging kaisa sa pagbuo ng mga batas. Ang Isabela ang naging unang dalawiyang bisita ng inisyatiba na kinilang baluwarte ng leader ng Kamara. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Faustino Boje D. III.
23: Syempre, kasulit nga, ito yung
1: umpisa ng ating programa. At syempre, katotigalan siya sabi ko na aming mga member na ako sa kausapin na kung sino susunod na mag-host para sa ganun tuloy-tuloy ito, ganitong programa para talagang malaman namin yung mga mas lalo pa namin mga panong-panong patasin.
4: May timetable to ba, speaker, na kung gano'n mag-host?
1: Ang ating pungalan?
4: Ito ang gano'n this year.
1: Hindi kami titigil.
22: Nagi naman ni House Secretary General Attorney Shelley Pelacarli Hagirafil na humigit kumulang sa 19 na government agencies ang nakapagtulungan sa aktibidad. Ayon nito, maghatid ng direktang serbisyo publiko sa mga residente ng Isabela sa pagpasing sinasagong legislative consultation at oversight programs ng Kongreso. Mula dito sa Echege, Isabela, Melanie Bagos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Mula sa 4.4 na milyong benepisyaryo, ia-adjust na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 3.5 million ang target na bilang ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa 2027. Ipinaliwanag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit na ang adjusted target ay science at data-driven at nakaayon sa poverty statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA. Isinaalang-alang din ang datos mula sa community-based monitoring system sa pagtukoy ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ngayon, kulang-kulang 3 milyon ang bilang ng 4Ps beneficiaries matapos na 1.4 na milyong pamilya ang nakagraduate sa programa at ituring na self-sufficient o may sapat na at matatag ng kabuhayan para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan.
15: Pinalit mo yan at 15.5% poverty incidence with 17.5 million poor individuals, 3.5 million yun. But we can go up to 4 million because it includes 10% above poverty threshold, which is called the new poor households.
16: Yan ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Pinag-aaralan ng Department of Energy o DOE ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC, gayon din ang kasalukuyang batas at iba pang pulisiya sa gitna ng hangarin ng administrasyon na mapababa ang singil sa kuryente. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinabi rin ni Energy Secretary Sharon Garin na patuloy silang kumukonsulta sa mga stakeholder. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat nang alisin ang system loss charge na pinapasan ng mga power consumer.
5: Secretary Sharon Garin ng DOE, we are currently studying the regulations of ERC, legislations and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies.
16: Samantala, bagamat layunin ng gobyerno na pagaanin ang pasan ng power consumers, sinabi ni Castro na nais ding matiyak ng pamahalaan na hindi mabibigatan ng hindi makatuwiran ang mga kalahok sa power industry. Welcome naman sa Malacanang ang pagiging bukas ng power sector na pag-usapan ang system loss issue.
5: Lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba natin mga kababayan at sa mga investors and utility companies.
16: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Bumuo na ang Department of Energy o DOE na isang joint task force upang isulong ang plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges at value-added tax o VAT sa mga bayarin sa kuryente. Ayon sa DOE, ang task force ay binubuo ng Energy Regulatory Commission o ERC, National Electrification Administration o NEA at mga electric cooperative. Layunin itong pag-aralan at ihanda ang mga regulasyon at panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng DOE na layunin ng mga reformang ito na mapababa ang singil sa kuryente, maprotekta ng mga consumer at mapahusay ang serbisyo ng sektor ng enerhiya. Noong July 28, nakipagpulong na rin ang DOE sa Energy Regulatory Commission at Manila Electric Company o Meralco upang talakayin ang mga hakbang para maisa katuparan ng panukala. Nagpahayag ang Meralco ng kahandaang pag-aralan ang operational adjustments na makatutulong upang mapababa ang singil sa kuryente.
13: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Kumpiyansa ang Malacañang na hindi makakaapekto sa tiwala ng investors ang mga alalahanin tungkol sa panukalang PAC Silica Project. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maingat kasing tinutugunan ang mga inilatag na issue ng stakeholders. Giit ng Malacañang, posible pang mabago ang mga provisyon ng proyekto para matiyak na makikinabang ang mga Pilipino at project partners.
20: Kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat po ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. Sa mga may mga issues patungkol po dito, mas maganda po makipag-usap po tayo sa mga concerned agencies patungkol po sa PAC Silica para kung ano man ang inyong mga naiisip na magiging problema, ito po ay mabigyan ng solusyon.
14: Sa kabilang dako, nag-asagawa ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA ng ground assessment tungkol sa panukalang PAC Silica. Ayon kay Castro, committed ng gobyerno na makonsulta ang lahat ng stakeholders tungkol sa usapin. Ginawa ng Malacañang ang pahayag makaraang sabihi ni Capas Mayor Butch Rodriguez na hindi kinonsulta ang panukalang proyekto sa local government. Ibinahagi naman ni Castro ang pahayag ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang ukol dito.
20: Ito po ang kanyang mensahe. These consultations are ongoing and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner.
14: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
13: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Pagtugon ng Philippine National Police o PNP sa mga banta na may kinalaman sa Improvised Explosive Device o IED, tinalakay sa isang symposium. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
13: Radyo Pilipinas. Report.
6: Paitingin pa ng Philippine National Police sa kanilang kapabilidad upang harapin ang iba't ibang security threat kabilang na ang improvised explosive device. Ito ang tampong sa isang talakayan na dinaluhan ni PNP Chief Police General Jose Valencio Navtates Jr. sa isinagawang symposium na itinasan ng Directorate for Intelligence sa isla ng Boracay sa bayan ng Malahi, lalawigan ng Aklan. Ayon kay PNP Chief, mahalaga ang niyang matutukan ang mga pabago-bagong estratehiya ng mga nagnanais magasik ng gulo at takot sa publiko. Bahagi ito ng kanilang pagpapaigting ng security protocols upang protektahan ang publiko mula sa anumang insidente lalo na sa mga pangunahing tourist destinations sa bansa gaya ng Boracay. Pinigyan din pala PNP Chief ang kahalagahan ng mabuting ugnayan sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makamit ang iisang layunin na panatilihing ligtas ang mamamayan, salig na rin sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dumalo sa symposium ang 55 participant, gayon din ang ilang foreign counterparts kasama ang lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Muling ipapasubasta ng National Food Authority o NFA sa August 12 ang mahigit 37,000 metric tons ng aging rice stocks. Kabuang 741,570 na sako ng bigas ang ipapa-auction na nakaimbak ng mahigit 6 na buwan. Mahigit 1 bilyong piso ang inaasahang malilikom na kita mula rito. Nitong July 29 ay sinimulan na ng NFA ang paglalabas ng auction documents at ipagpapatuloy hanggang August 10 sa regional offices at August 11 sa NFA Central Office. Nakatakda ang pre-auction conference sa August 5 habang sa August 12 ang bid opening.
13: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Bumaba ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa sa ikalawang bahagi ng Hulyo batay sa monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kabilang sa mga nagmurang bilihin ang well-milled rice at sariwang karne ng baboy habang tumaas naman ang presyo ng kamatis. Batay sa datos ng PSA, bahagyang bumaba sa 55 pesos and 69 centavos kada kilo ang well-milled rice mula 55 pesos at 93 centavos noong unang bahagi ng Hulyo at 56 pesos 15 centavos noong ikalawang bahagi ng Hunyo. Bumaba rin ng 306 pesos and 16 centavos kada kilo ang presyo ng karning baboy mula sa 307.60 centavos noong unang bahagi ng Hulyo at mahigit 337 pesos kada kilo sa parehong panahon noong 2025. Maging ang presyo ng bangus ay bahagyaring bumaba sa 238 pesos at 43 centavos kada kilo mula 239 pesos at 52 centavos noong unang bahagi ng Hulyo. Ayon sa PSA, ang mga naitalang presyo ay batay sa average retail prices sa buong bansa mula July 15 hanggang 17.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Alas 11:30 na po ang ating oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga.

0: access para sa mga mangisda at titiyak ng matatag na supply ng abot-kayang isda.
1: Nilikha rin ito ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan at masisiguro natin na walang patid ang pagdating ng supply sa merkado.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang pag-isikap ng Department of Agriculture o DA na mapaunlad at masailalim sa rehabilitation ng iba't ibang agri-facilities sa buong bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kabilang sa mga binisitang pasilidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Suwal, Pangasinan Fish Port, ang agri at post-harvest facilities na isinailalim na sa rehabilitasyon. Kabilang sa mga makabagong gamit na inilagay ay bagong cold storage, glass freezer at ice maker na layong palakasin pa ang post-harvest production capability ng nasabing daungan. Sa tulong nito, maiiwasang masayang ang mga sobrang huli mula sa mga mangingisda, lalo't hitik sa mga lamang dagat ang Suwal at mga kalapit na lugar, partikular na ang bangus.
4: Ability na ngayon tayo mag-process ng bangus freeze for export for the local market at of course, pati yung mga isdang dagat na nahuhuli ngayon, pwede nang i-freeze, no? Para makarating sa lahat ng parte ng Pilipinas. Pati yung port dito, in-expand dito ng doble ang haba at laki. So ngayon, we have more capacity to accept more fishing boats, so more fishermen to conduct their business at lumaki ho yung, basically, malaki ang economic impact nito dito sa area na to.
3: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, binigyang diin ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA na napakalaking tulong ng pinagugulong ngayong Nationwide Fish Port Rehab Program ng Administrasyong Marcos upang lalo pang mapasigla ang sektor ng pangisdaan. Ayon kay PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan, bukod sa pagpapaangat ng post-harvest capability ng mga fish port complex sa buong bansa, ay magiging malaking tulong din ang nasa sabing rehabilitasyon sa pag-iimbak ng mga nahuling isda sa pamamagitan ng mas marami at mas maayos na cold storage facility. Pagdating naman sa value adding ng mga produkto ay malaking tulong din anya ito ang nasabing proyekto dahil matapos mahuli ay diretso na rin sa processing stage ang mga huling isda na lalo pang nagpapataas ng kalidad nito. Nagsagawa rin ng PFDA ng market matching sa iba't ibang daungan at fishport area sa bansa para maayos na mapaikot sa merkado ang mga produkto at maiwasan ng artificial shortage o pagsipa ng presyo nito.
5: Aside from the refrigeration area ay inayos at in-upgrade din natin itong ating pier area doon sa likod naman. In-extend natin, ginawa nating 224 meters. No? May lalim siya na negative 5 to negative 6 maximum. So, nakikater din niya yung ating mga mangingisda at ang ating assets ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And directly, mas mapagaan sa kanila, lalo na sa ating mga bangus growers dito sa Pangasinan, yung pag-value add ng kanilang mga produkto. Ang PFDA naman ay gumagawa din tayo ng mga market matching to other areas.
0: Yan ang pahayag ni PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Walang patid ang pag-arangkada ng mga paghahanda ng Manila Water kaugnay ng nararamdaman ng epekto ng El Nino, partikular sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Moniz, sinabi niyang hindi tumitigil ang Manila Water upang maghanap at magtatag ng iba pang water sources maliban sa Angat Dam. Ito ay upang masuplayan ng tubig ang mga residente sa East Zone ng Metro Manila, gayon din sa mga bayan sa Rizal na kanilang sineserbisyuhan. Partikular na tinukoy ng Manila Water na malaking tulong upang makonserba ang tubig sa Angat Dam ay ang mga itinayo nilang water treatment plants and sources. Kabilang dito ang Kalawis Water Treatment Plant na kumukuha ng tubig sa Upper Wawa Dam. Nag-source na rin ang Manila Water ng tubig sa Laguna Lake sa pamagitan naman ng Cardona Water Treatment Plant at East Bay Phase 1 Water Treatment Plant.
6: Si Manila Water po ay nagsagawa ng matinding pagpaplano at investment para po magkaroon ng iba pang mga water sources para hindi po natin kailangan na umasa lamang sa Angat Dam. Sa pamamagitan po nito ng Upper Wawa Dam ng Laguna Lake, umasa pang Manila Water na mas mapapatibay

0: aming mga customer.
1: Yan ang pahayag ni Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Moniz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Sa programang Boses, sinabi ni National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na mahigit 4 na metro ang itinaas ng water level sa dam bunsod ng mga pag-ulan. Sa kabila nito, hindi pa rin aniya sapat ang tubig ulan para mapataas ang antas ng tubig sa Angat Dam, kaya patuloy ang panawagan sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Sa ngayon ay pinagana na ang ilang alternatibong pagkukunan ng supply ng tubig.
4: Ang gamit na po nila, no, yung ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig, kagaya po yung mga deep wells at ito pong Mesa Dam at yung Ipo Dam ay ginagamit na rin po nila, no, yung mga pag-ulan. At yung po mga treatment facilities dito po sa Laguna Lake, pinagting na rin po nila yung pag-produce ng tubig na nagmumula po sa Laguna Lake. No?
3: Si NWRB Director Dr. Sevilio David Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naglaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 60 billion pesos para pondohan ang Electric Vehicle Incentive Strategy Program ng pamahalaan. Layon itong magbigay ng insentibo sa mga manufacturer para sa pagtatayo ng manufacturing facilities ng electric vehicles o EV. Kabilang sa mga pwedeng mabigyan ng incentives ang EV manufacturers na may 5 billion pesos na capital investments na abot ang production targets at nakapagpalabas ang kanilang EVs sa loob ng 3 taon ng registration. Positibo naman si Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mas maraming trabaho ang malilika ng nasabing hakbang.
5: Kapag dito sila nag-invest at gumawa ng mga sasakyan, mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa engineers, technicians, factory workers, logistics, hanggang sa local suppliers.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kailangan na ang mas mahabang runway sa mga bagong paliparan habang pagagandahin pa ang mga kasalukuyang airport. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, kailangang may 2.1 kilometers na runway ang lahat ng airport projects para ma-accommodate ang mas malaking aircraft. Sa sailalim naman sa upgrades ang mga kasalukuyang airport na angkop sa lokal na kondisyon. Bukod dito ay pinalawak din ng Department of Transportation ang public-private partnership projects upang mapabuti ang connectivity at mapababa ang airfare.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, magkakasa ng libreng sakay ang MRT3 para sa lahat ng may national ID tuwing Miyerkules sa buong buwan ng Agosto. Ito ay bilang pakikiisa sa pagunita ng paglagda ng Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act. Isasagawa ang libreng sakay sa August 5, 12, 19 at 26 mula alas 7 na umaga hanggang alas 9 na umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakabatay sa batas at paninindigan ng administrasyon sa katotohanan at due process ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na payagan ang paglalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sumusunod lang ang Pangulo sa pag-usad ng legal na proseso matapos ipasampina ng Senate Impeachment Court ang records mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Gayet pa nito, walang bahid ng politika ang naging desisyon ni Pangulong Marcos Jr.
5: Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hindi dapat isipin na may kamay o impluwensya ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-usumite ng mga dokumento ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Senado bilang bahagi ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni House Speaker o House Prosecutor Terry Ridon na ministerial lamang ang naging pag-aproba ng Pangulo sa kahilingan na mailabas ang BIR records. Anya, kahit sinong impeachable official ang sangkot sa kaso ay inaasang ibibigay rin ng Pangulo ang kinakailangang pahintulot upang maisulong ang pananagutan at katarungan.
6: Perspective of whoever it is, no? So whether it is a
0: any other impeachable official, I think the president will still give his consent, no, towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. No? So, think ko, wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito.
1: Si House Prosecutor Terry Redon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Halal tourism pinalakas sa lakbayanihan tour ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel S. Guerra.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ilang bahagi ng lakbayanihan tour, bumisita ang mga miyembro ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA sa Muslim Town sa Quiapo para mas kilalanin ang kultura at pamumuhay ng Muslim community. Naranasan ng grupo ang pagsusuot ng hijab, pagbisita sa Golden Mosque, pag-aaral ng mga pangunahing Arabic greetings at pagtikim ng halal na pagkain sa mga lokal na restaurant at pamilihan. Nagkaroon din ng community outreach ang PhilTOA sa pamamagitan ng pamamahagi ng school supplies sa mga batang naninirahan sa Muslim Town. Ayunin ng aktibidad na palalimin ang pag-unawa sa kulturang Muslim at makapagdala ng mga turista sa lugar habang isinusulong ang inklusibo at responsableng turismo. Pagkilala sa Pilipinas bilang ikalimang Muslim-friendly destination ng Non-Organization of Islamic Cooperation Countries sa 2026 Global Muslim Travel Index na nagpapalakas sa posisyon ng bansa bilang isang ligtas at inklusibong destinasyon para sa mga Muslim na turista. Mula Radyo Magazine para sa Bago Pilipinas, Hazel Esguerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas sasalang na sa 2026 Southeast Asia Women's V Cup. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Silanga.
7: Bubuksan ng Alas Pilipinas ang kampanya nito sa first leg ng 2026 Southeast Asia Women's V Cup sa Hanoi, Vietnam. Unang makakaharap ng nationals ang Vietnamese Spikers sa Dong An Gymnasium mamayang alas 6 ng gabi oras sa Maynila. 16 na players ang bumubuo sa koponan na kinabibilangan ng mga PBL standouts na sina Erica Santos, Vanny Gandler, Mars Alba, Justin Nazareno, Eya Laure, Bella Belen, Del Palomata, Gia De Guzman, Thea Gagate, Jen Yerba, Don Katindig at Fifi Sharma. Kasama rin nila si Japan SV League player Alisa Solomon at UAAP aces Nina Itang, Celine Marsh at Vance Alinsug. Ito ang magiging unang laro ni Japanese mentor Taka Minowa bilang head coach ng Alas Women. Samantala, makakalaban din ng Pilipinas ang Thailand bukas at Indonesia sa Linggo. Round robin ang format ng tournament kung saan target ng Pinay Volleyballs ang top 3 finish para makapagmedalya. 6 na beses nang nakapag-uwi ng bronze medal ang bansa rito matapos magwagi sa dalawang legs noong 2019, 2024 at 2025. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:48 ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon, 43 arbos sa Pangasinan lumahok sa CFIDP orientation and consultation. Ang detalye mula kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Patagumpay na sinagawa ng Department of Agrarian Reform Pangasinan katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang Orientation and Consultation Initiative ukol sa Coconut Farmers and Industrial Development Plan. Ang naturang aktibidad ay ginanap sa Agricultural Training Institute Rural Training Center 1 sa Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan na dinaluhan ng 43 Agrarian Reform Beneficiaries Organization mula sa lalawigan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang ugnayan at pakikipagtulungan ng DAR at ng mga katuwang nitong ahensya upang mas epektibong maipaabot ang mga programa at serbisyo sa mga magsasaka. Sa pamamagitan nito, inaasahan na mas mapapalawak ang mga oportunidad sa kabuhayan at may tataguyod ang pag-unlad ng industriya ng niyog sa buong rehiyon. Sa tulong ng inisyatibong ito, malaki ang maitutulong ng CFIDP sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay at kita ng mga agrarian reform beneficiaries sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Dagupan. Kauna-una ang barangay Rescue Olympic sa Alamino City isinagawa para paigtingin ang kahandaan sa sakuna ng mga barangay. Sa detalye mula kay Ricky Kasipit.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mas pinalakas ng lokal na pamahalaan ng Alamino City, Pangasinan ang kahandaan ng mga barangay sa pagtugon sa kalamidad sa pamamagitan ng kauna-unahang Barangay Rescue Olympics 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Layunin ng aktibidad na higit pang hasain ang kakayahan ng mga Barangay Disaster Response Team o ang BDRTs at mga community volunteers sa pagtugon sa iba't ibang uri ng emergency sa pamamagitan ng serye ng rescue scenarios at response challenges. Ipinakita ng mga kalahok ang kanilang kandaan, disiplina at pagtutulungan sa pagsasagawa ng mga simulated emergency response activities na idinisenyo upang mapalawak ang kanilang kakayahang makapagligtas ng buhay at maprotektahan ang kanilang mga komunidad sa oras ng sakuna. Kinilala naman ang mga natatanging koponan sa pagtatapos ng kompetisyon kung saan tumanggap ang mga ito ng cash prize. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng Barangay Rescue Olympics na higit pang paigtingin ang kultura ng kahandaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Pangasinan pa rin, karagdagang mahigit 2,600 Pangasinense na bigyan ng tulong sa ilalim ng Uplift Program. Si Roel De Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mahigit 2,600 na residente mula sa 3 bayan ng Pangasinan ang panibagong nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Sa payout activity na pinangunahan ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region kahapon, July 30, 2026, 1,287 na benepisyaryo mula sa Bayan ng Aguilar, 1,181 mula sa Bayan ng Umingan at 156 mula sa Bayan ng Santo Tomas ang napagkalooban ng nabanggit na tulong. Bawat isa sa mga ito ay tumanggap ng 2,000 pesos at inaasahang makukuha ang parehong halaga ng tulong hanggang sa buwan ng Disyembre sa ilalim ng nabanggit na programa. Kung susumain, umabot sa 2,624 na benepisyaryo mula sa mga nasabing munisipalidad ang nabigyan ng tulong at 3,248,000 pesos naman ang kabuuang halaga ng nailaan para sa kanila. Paalala ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region, subaybayan lamang na maresidente mula sa 4 na probinsya ng rehiyon ang kanilang Facebook page para sa opisyal na mga impormasyon kaugnay ng Uplift Program. Para sa Bagong Pilipinas, Roel De Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kuha naman tayo ng report mula sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Albay, National Food Authority o NFA, pinangunahan ang pangangasiwa sa benta ng 20 pesos na kada kilong bigas sa Legazpi City. Sa balitang yan mula kay Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Magandang araw Pilipinas, si Gary Carillo po ito ng Radyo Pilipinas Albay. Kasunod nga ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, tiniyak ng pamahalaan na magpapatuloy ang programang Benteng Bigas Meron Ha para sa milyong-milyong Pilipino. At dito po sa Bicol Region, aktibo namang isinusulong ng National Food Authority ang distribusyon ng abot-kayang bigas upang mas marami pang pamilya ang makinabang sa programa. At ngayong araw nga po, dito sa Legazpi City, Albay, prioridad na binipisyaryo ng programa ang mga magsasaka at mangingisda mula sa iba't ibang bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Albay. Kaya po sa batay sa datos ng NFA Bicol, nakapagpalabas na ito ng higit 170,000 na sako ng bigas patungo sa Food Terminal Incorporated. Dahil dito, umaabot na sa 880,000 na mga binipisyaryo dito sa Bicol Region ang nagkaroon ng access sa mas murang bigas sa ilalim ng programang Benteng Bigas Meron Na. Sa gitna ng patuloy na hamon sa presyo ng mga pangunahing bilihin, nanatiling mahalaga ang papel ng NFA sa pagtiyak ng sapat at dekalidad na supply ng bigas para sa mga mamamayan. Sa pagpapatuloy ng programang Benteng Bigas Meron Na, inaasahan ng mas marami pang pamilyang Bicolano ang makikinabang sa abot-kayang bigas sa mga susunod na buwan. Para sa iba pang impormasyon, manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas at iba pang integrated state media.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dumako tayo sa Visayas. Mga miyembro ng Communist Terrorist Group sumuko sa Eastern Visayas. Mga armas at pasabog na recover ng otoridad. Si Maria Daisy Amor Lalosa Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Limang dating miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya at militar sa probinsya ng Leyte, Eastern Samar at Northern Samar kamakailan. Ayon kay Police Regional Office 8 Director Brigadier General Jason Capoy, kabilang sa mga sumuko sina alias Bong at alias Gary ng Northern Samar, alias John sa Baybay City, Leyte at alias Ido sa Eastern Samar. Samantala, itinuro naman ng sumukong milisya na si alias Ben sa Eastern Samar ang kinaroroonan ng nakabaong imbaka ng mga armas. Dito na recover ang 6 na high explosive grenades, mga subversibong dokumento at mga bala ng baril. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mga sumuko para sa pagproseso ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Muli namang nanawagan si RD Capoy sa iba pang natitirang miyembro ng armadong grupo na magbagong buhay na at magbalik loob sa pamahalaan at piliin ang kapayapaan kasama ang kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Report naman mula sa Mindanao, 41.53 million pesos na ayuda mula sa DSWD na ipamahagi sa higit 8,000 na tsuper ng pampublikong transportasyon sa Davao Region. Ang balitang yan ay atin sa atin ni Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Aabot sa 41,530,000 pesos ang kabuuang halagang naibigay na tulong sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon sa Davao City mula sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pahayag na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB11. Inilahan nito na ang nasabing halaga ay naibigay sa 8,306 na tsuper kung saan 6,550 nito ay jeepney drivers habang 1,756 naman ang TNVS drivers. Sa kanyang mensahe, inihayag ni LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos III na katulong ang nasabing ayuda upang maibsan ang pasaning pang-ekonomiya dulot ng mga hamong kinakaharap ng sektor ng transportasyon. Git ni Llanos na ang nasabing inisyatibo ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagpapakita ng patuloy na pangako ng pamahalaan na suportahan ang mga manggagawa sa sektor ng transportasyon sa pamamagitan ng agarang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan ang naging kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 31, 2026. Ang ating pang oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec, asan na si MS mo yata ang nakakabot po?
20: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radio ng Pilipinas.
2: Radio Pilipinas.
5: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang radio ng publiko.
2: Radio Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
2: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radio Pilipinas. Radio Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radio Pilipinas, Radio Publiko, and The Capital.
2: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
7: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radio Pilipinas, Radio Publiko, sa 104.3 The Capital.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Ngayon ng Kongreso yan. Magbibigay rin ng rekomendasyon ng task force sa Senado at Kamara kung ano ang pinakamaayos at maganda para sa pag-amyenda ng batas. Tinayak din ng task force na ang pangunahing prioridad nito ay protektahan ang interes ng mga consumer at palakasin pa ang operasyon at long-term reliability ng sektor ng kuryente sa bansa.
12: Samantala, ipinatitigil muna ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ang pagpapatupad ng panibagong wage increase para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ito ay matapos aprobahan ni Presiding Judge Marie Joyce P. Manongsong ang motion para sa Temporary Restraining Order o TRO na inihain ng mga kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation R2 Builders Incorporated sa ilalim ng nasabing utos. Pansamantalang hindi muna may patutupad ang NCR Wage Order No. 27 na nag-aatas ng kabuuang 85 pesos na dagdag sahod sa dalawang tranche hanggang sa darating na August 13. Ayon sa korte, nagreklamo ang mga petitioners dahil sa posibleng malaking pagkalugi at magbawas ng tauhan ang mga kumpanya dahil bigla ang pagtaas ng operational at labor costs sa gitna ng epekto ng pandaigdigang krisis sa langis. Upang maging epektibo ang TRO, inatasan ng korte ang mga petitioner na magpiyansa ng 1,000,000 pisong injunction bond. Takatakda naman ang hearing ukol sa writ of preliminary injunction sa Lunes, August 3, kung saan muling diringgin ang argumento ng dalawang panig kasama ang RTWPB, NWPC at Department of Labor and Employment. Ikinalungkot naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang paglabas ng nasabing TRO. Ngunit iginiit niyang buong paggalang niyang tinatanggap ang proseso ng hudikatura. Anya, hahayaan niyang ang hukuman ang magpaliwanag sa batayan ng desisyon habang patuloy na ginagampanan ng DOLE ang mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas.
11: Mga programa at mandato ng Office for Alternative Dispute Resolution ating tatalakayin kasama sina Attorney Jose Maria Palaganas, Executive Director 5 ng OADR, at si Ma'am Reynaline Vidalion Varias, Director 3 ng Training, Accreditation and Promotion Service ng OADR. Magandang tanghali po at welcome sa bagong
13: magandang araw sa inyo.
14: Thank you. Sa ating lahat.
11: Simulan na po natin nating usapan, ano, para kay Attorney Palaganas. Para naman sa kalaman ng ating mga kababayan, ano po ba itong Office for Alternative Dispute Resolution? Ano po ba yung mga pangunahing serbisyong inaalok nito at paano ito makatutulong sa mga taong may hindi pagkakaunawaan o may legal na alitan? Tsaka gano'n na po ba ito katagal?
13: Okay. Ang Office for Alternative Dispute Resolution or OADR ay ang attached agency ng Department of Justice. Ito ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nag-coordinate, nagde-develop, nagmo-monitor at evaluate ng ating mga ADR program sa Executive Department. Ito ay nabuo dahil sa Republic Act 9285 at the office itself has been established since 2020.
12: Alright. And for Attorney Palaganas pa rin po, isa po sa pangunahing mekanismo ng OADR, ang mediation.
13: Yes.
12: Ano po mga kasong pwedeng gamitan po ng Alternative Dispute Report?
13: Halos lahat pwedeng gamitan, except okay. May mga tinalagang hindi pwedeng maging subject ng kompromiso or ng mediation.
12: Okay.
13: Ito ay ang mga labor disputes under the labor code, criminal cases, civil status, sa kasal, ang validity ng marriage, and iba pang nasa batas na hindi pwedeng i-subject sa kompromiso.
12: So ano po yung mga common na kaso na maaaring mapakinabangan po?
13: Well, normally sa mga barangay, nagsisimula to sa mga barangay, ito yung mga alitan ng mga magkakapitbahay.
12: Oh.
13: Okay, so yun yung pinaka-common. At ang isa pa, yung mga land disputes.
12: Okay.
13: Common din yan sa mga barangay. And then, napupunta rin yan sa pamilya. mga alitan sa loob ng pamilya.
11: So yun yung mga kunyari, yung mga nireklamo dahil sa nag-overtime sa video. Kasi may mga barangay na may
13: maraming
11: curfew, diba? Tapos yung sangan ng puno niya na napunta doon sa kapitbahay, kung kanina yung bunga ng ano. May mga ganun po ba kayo na handle
13: na? And although all of those can be subject to mediation.
10: Ah, okay.
11: So kay Ma'am Varias naman, no? Bukod po sa mediation, meron ding arbitration, negotiation, at conciliation. Ano po yung pagkakaiba ng mga prosesong ito at paano naman po nalalaman ng isang individual kung alin yung pinakaangkop sa kanyang sitwasyon? At kaugnay nito, pwede po ba kayong magpaliwanag kung ano itong mga servisyong early neutral evaluation, mediation, arbitration, at mini trial? At kailan sila maaaring gamitin? Sorry, maraming sunod-sunod na tanong.
14: Ang pagpili po ng mekanismo kung ano pong gagamitin EDR ay depende po sa alitan ng mga partido. Ano ho. Pagdating po sa arbitration, may arbitrator po na nagbibigay na final at binding decision. Ang negotiation naman po ay isang direktang pag-uusap ng ating po mga partido kung saan ang conciliation naman ay may conciliator na tumutulong na magmukhahi ng mga settlement options. Ang early neutral evaluation po ay may expert evaluator na nagbibigay ng mga non-binding assessment sa lakas at kahinaan ng kaso. Meron po tayong tinatawag din na mini-trial kung saan merong presentation ng kaso sa senior decision makers ng bawat partido para makapag-negosasyon.
10: Okay. And ano naman po yung mga training program para sa mga ADR practitioners, at ano-ano po yung mga kurso maaaring kunin ng mga interesado matuto na mediation, arbitration, at negotiation, at sino-sino po ang maaaring mag-enroll?
14: Actually po, kahit sino pwedeng mag-enroll. So Office for Alternative Dispute Resolution po ay may malinaw at kompletong training po tayo, pathway para tayo kung nagnanais po na tayong maging ADR practitioner. First, meron po tayong tinatawag na Fundamental Course on ADR. Ito po ay isang entry-level o panimulang kurso. Dito po ay tinatalakay ang mga legal framework ng ADR sa Pilipinas. Ang mga pangunahing konsepto po ng mediation, arbitration, negotiation, at iba pang mga mekanismo ng ADR na kasalukuyang practice po ng ating judikatura at sa pribado po at pampublikong sektor. At ito po ay ino-offer po namin sa pamagitan po ng synchronous or online or learning management system po. Pwede rin pong asynchronous kung kaya pwede po i-take ng ating mga professionals at mga estudyante. Meron din po tayong comprehensive courses on negotiation, mediation, arbitration. Ito po ay isang 40-hour courses kung saan ito po ay mas malalim po, mas practical, kung saan meron din po tayong mga lectures, case studies, role-playing para po mas ma-develop po ang skills ng ating po mga participants para sa actual na negotiation, pag-mediation, pag-handle ng arbitration proceedings. Ang mga completer po ng kurso na ito ay pwede pong mag-apply for accreditation bilang ADR practitioner sa OADR. At meron po tayo na isang programa para po sa ating mga local government units kung saan ang ating po mga participants ay ang ating mga barangay officials at ang ating pong mga lupong tagapamayapa. Ito po yung tinatawag natin na course on ADR mechanisms under the Katarungang Pambarangay Law para po mas papalakas po natin ang resolusyon sa alitan ng ating mga kasama sa komunidad.
11: So, pwede kahit sino?
10: Yes.
11: Na, I mean, walang kahit ilang taon na, kung matanda na, or retired teacher, pwede mag-apply
14: pwede
11: mga ganun. Okay.
10: At maganda rin kasi may standardized yung process pagdating sa mediation sa mga barangay. Mm.
11: Yes.
10: Dahil ilan sa mga barangay, pagka kamag-anak si barangay captain, medyo nabibinbin yung mga reklamo, di ba? So, kung sakasakali magkaroon man ng ganitong, or mag-apply sila, or they will participate dito sa fundamental courses na nabanggit.
13: And normally, yung naman kasi mediation and arbitration, napapractice na yan sa barangay level.
10: Yes.
13: Hindi lang sila formally trained. So we take advantage of that experience for them to be able to mediate properly.
11: So pag halimbawa nag-apply ka, after nun, kung may course siya, di ba? So matatapos magkakaroon ka ng certificate. Saan ka pwedeng mag-apply naman na maging mediator or taga-pamagitan?
14: Actually po, sa barangay po natin, meron po tayong mga lupong tagapamayapa. Mm-hmm. Ano, so doon sila nagte-training. Pero yung nagte-training po natin, ng comprehensive courses po, nagkakaroon po ang OADR ng roster po of accredited neutrals, kung saan po, kung meron po mga partido na nais pong mag-undergo na mediation or arbitration, pwede po silang pumili ng neutrals sa amin po.
13: Or pwede nilang i-appoint ang OEDR para mag-pumili dun sa roster.
14: Para sa kanila.
15: So, alam mo na, magiging...
10: Pwede pala. No?
11: Pwede, o. Oh. Kaya ito, hindi pala ganas. Para po sa mga gustong maging ADR nga po na mga practitioners, Tagalog, bilhin ang inyong tanggapan ng accreditation at recognition para sa mga mediator, arbitrator, conciliator, negotiator, at iba pang mga proseso. At ano po yung mga process o pangunahing requirements para dito? Kasi okay, nabanggitan natin, no? Madami talaga.
13: It's simple. Technically, there's just 5 steps. Unang-una, kailangan sila makakompleto ng OADR accredited training. Pangalawa, proof of relevant experience nila. Pangatlo, submission ng kanilang application. And then, ina-evaluate and assess namin yon. And then, isa pa would be ang pinakahuli, ang continuous professional development.
11: Ano po yung proof of experience na?
13: Kung meron man silang experience sa pamamagitan. Mm-hmm. It could be as simple as tinulungan mo makipag-usap yung mga partido mo or kapitbahay or ano.
10: Ito, attorney, para naman po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon na may dispute o naisubukan itong ADR services, saan po sila maaari magsimula? At kailangan po ba niyang dumiretso sa OADR o maaari po siyang pumili mula sa mga accredited ADR practitioners at provider organizations?
13: The best way to go about that would be to go to our website and Facebook page. Okay. Nandun yung nakalahad doon ang proseso ng pagiging para ma-accredit sila. And gagabayan naman namin sila kung paano sila ma-accredit.
11: Kay Ma'am Barrias naman po, no, sa inyong karanasan, ano yung mga pangunahing dahilan kung bakit mas dapat i-consider muna ng publiko yung ADR bago humantong sa full-blown court litigation?
14: Siyempre po, ano, ang ADR po ay una, mas mabilis, mas mura po, at mas tailor-fit po ang solusyon. Mas flexible siya. At confidential din po siya at pinapangalagaan po ng ADR ang relasyon po ng pamilya, ng community po. At nakakatulong po tayo, siyempre po, para po ma-decontrast ang ating pong mga kaso po sa korte.
10: Okay. Medyo gusto ko lang mag-dwell doon sa nabanggit mo, attorney. Bakit mas mura? Paano mas mura?
14: Alam naman po natin na pag nag-file po tayo ng kaso, nangangailangan po tayo una ng abogado. At mahal po ang pagkuha po ng abogado at yung filing fees din po natin, ano ho. So, yun po, si ADR po, mas mabilis po ang solusyon. Basta po, willing at open po ang partido na para po sa pagkakunawaan at pagkakasundo.
11: Alright. Mas maigsi.
14: Mas madali po, mas mabilis.
10: And sa kasalukuyan po, ano po ang ginagawa ng OADR upang mas mapalawak naman ang access ng publiko dito sa inyong mga serbisyo at mas maraming Pilipino po ang maging aware o karoon ng kamalayan dito sa may alternatibong paraan para po ma-resolve ba itong kanilang mga alitan?
14: Meron po tayong tinatawag na nationwide training programs about ADR. At meron din po tayo para sa ating mga national government agencies na customized training po para po i-develop po ng ating national government agencies ang kanilang sari-sariling ADR mechanism. At syempre po, yung pinakamalakas po sa lahat, yung ating pong suporta po sa katarungang pambarangay, kasama po natin ang DILG, kung saan po natuturuan po ng tamang practice ang ating lupong tagapamayapa at mga barangay officials. Kasi sa barangay po, nag-uugat ng mayorya po ng ating mga kaso. Ano ho? Meron din po tayong LMS online platforms or resource library. Tayo po ay meron ding policy development and monitoring and public information campaigns tungkol po sa atin pong ADR. Meron po tayong mga ginaganap for Luzon, Visayas, Mindanao na ADR roadshow kung saan ipinakikilala po natin sa ating mga kababayan, sa public and private sectors, ang paggamit po ng ADR.
11: So, pagka nag-training, full-time po ba to? At saka saan dapat sila lumapit para mag-training at saka yung
13: for the face-to-face, ito yung medyo straight siya, I think 1 week normally. Pero yung sa asynchronous or online, yun yung pwede mong piliin po ng oras.
11: Pero pag nag-apply ka na as tagapamagitan, full-time na siya?
13: Full-time, but normally kasi yung kaso naman, hindi naman ganun karami
10: naman
13: pa rin.
10: Hindi naman araw-araw. So,
13: nasa roster ka lang. Nasa roster ka lang. You can, kung gusto mong araw-araw na may tinatanggap ng kaso, meron din naman ganun.
11: Okay. Okay, para sa inyong dalawa, no, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon? Unahin natin si Attorney Palaganas.
13: Ang ADR ay isang ano option na binibigay ng pamahalaan para mas maging mas mabilis, mas practical, mas makatao ang hustisya. Kung hindi may pagkakaunawaan, mas gusto natin sigurong piliin muna yung pakipag-usap bago tayo dumiretso sa korte. Okay? Nandito naman ang OADR para gabayan ng ating mga mamamayan kung gusto nilang option itong ADR.
11: Bago tayo pumunta kay Ma'am Marius.
10: Oh. Ihabol ko lang, pag kayo may utang, ganun din. Pwede ilapit sa ADR.
13: Maraming
10: ganun. Singilan ng utang, ganyan. Singilan ng wala utang, kasulatan.
14: Basta po tao sa tao.
13: Tao
14: hindi
13: sa
14: po
13: tao.
14: Lending company pa sa tao.
10: Okay. So, okay. Basta tao sa tao, okay, so pwede ilapit
14: po
10: sa ADR.
14: Ilapit sa ADR po sa paggamit po ng ating katarungang pambarangay law. Pwede po kayo magdiretso sa barangay.
13: Barangay.
11: Paano yung mga mag-asawa na gustong maghiwalay, ganyan? Meron po ba
13: yung yun, wala nang sasakop yun ng ano dahil it's concerning about marriage or ano. Pero kung yung simpleng pag-aalitan, pwede. Yung pag, let's say, late umuwi si Mr. Oh, or ano.
10: Naiwan, nakabukas yung kalan, ganyan. Kaya hindi naisilong yung sinampay, umulan.
14: Nakapaglaba.
10: Ganyan, hindi nakapaglaba. Your message, Ma'am Varias?
14: Para po sa ating mga kababayan, kung meron po kayong alitan, sana po tandaan po natin lahat na hindi po lagi-lagi at una ang korte ang solusyon. Kasi meron po tayong ADR kung saan mas mabilis, mas makatao at nakatuon po sa pagkakasundo. At piliin po natin ang ADR para po sa daan ng pag-uusap, pag-uunawaan at pagkakasundo at kapayapaan po sa ating komunidad.
11: Right. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Jose Maria Palaganas, Executive Director 5 ng OADR, at kay Ma'am Reynaline Vidalion Varias, Director 3 ng Training, Accreditation, and Promotion Service ng OADR. Thank you, Ma'am.
13: Thank you, Attorney.
10: Bayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, mga programa at serbisyong pangkalusugan na naging bahagi ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ipag-uusapan kasama si Department of Health Secretary Jose Britanio Pujalte Jr. Secretary Pujalte, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali sa inyong lahat. Salamat sa inyong pag-ibita sa akin ngayon.
0: Secretary, simulan po natin dun sa binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na ang universal healthcare ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino. Sa pananaw po ng DOH, ano na po ang pinakamahalagang pagbabago sa pagpapatupad ng universal healthcare sa nakalipas na taon?
1: Ang universal healthcare ay hindi uusad kung hindi natin matutustusan ang mga billing ng ating mga pasyente. Kaya inaigting lamang ng ating mahal na Pangulo ang zero balance billing o yung walang babayaran ang pasyente na nasa ward accommodation ng DOH hospital at mga ibang LGU hospitals. Malaking bagay ito sapagkat ang out-of-pocket expenses, yung binabayaran mismo ng pasyente, ay umaabot dati sa mga 45%. No? Pilit natin itong binababa para hindi masyadong mahirapan ang pamilya ng mga ating mga pasyente.
2: Secretary, ayon sa Pangulo, 25 million na mga Pilipino na ang nakarehistro sa YAKAP program ng PhilHealth at 4.5 million mula rito yung nakapagpatingin na ngayong taon. Paano po nakakatulong itong programang ito sa layunin ng DOH na mas paigtingin pa itong preventive healthcare sa bansa?
1: Ang YAKAP at ang gamot ay mga programa ng PhilHealth na ating pinapatupad at pinagpapatuloy at ating unti-unting pinapaganda. Halimbawa, sa gamot na programa, sa kada taon may 20,000 na binibigay na libreng gamot para sa pasyente. Ang ginawa natin ngayon, tinaas natin o pinalawak natin ang mga gamot up to 75 essential medicines na tinatawag. Ito yung gamot para sa diabetes, para sa alta presyon, para sa mga infeksyon katulad ng antibiotic na maaari natin ibigay sa mga pasyente natin. Ang programa naman ng YAKAP, ang programa na galing din sa PhilHealth, no?
0: Alright. Secretary, maliban po sa mga gamot, layunin din po madagdagan pa ang mga klinikang kalahok po dito sa YAKAP program. Ano po ang mga hakbang ng DOH para mas marami pang health facilities sa makilahok at mas mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad?
1: Ito nga, tuloy-tuloy yung health facilities enhancement program natin. Ibig sabihin ay tuloy na binubuksan ng ating mahal na Pangulo at unang hinang ang mga facilities para sa kalusugan. Ang pinaka-uli dito ay yung multi-child multi-specialty center sa Clark, Pampanga na binuksan last week.

0: No? At maraming mga pasilidad na nasira. Yun, ganun po ang ginagawa natin. Tayo ay pumupunta sa taong bayan at pinaparamdam natin na hindi sila nag-iisa sa kanilang karamdaman.
1: Okay, Secretary, binanggit rin po ng Pangulo na sa susunod na taon na isasama na rin yung iba't ibang blood test para mas maagang matukoy yung mga sakit sa bato at thyroid at hepatitis B. Gaano po kahalaga ang hakbang na ito sa pagbawas sa mga malulubhang sakit sa bansa at saka ano pong paghahanda ang ginagawa natin kasi kailangan nito yung facilities, mga tao, mga gamit?
0: Ang tinutukoy mo ba ay mga equipment?
1: Blood test po, opo, kung saan sila pwedeng pumunta, gaano po tayo kahanda pagdating sa mga medtech, yung pagpaprocess nitong mga dugo, yung mga gagamitin para sa blood test po.
0: Okay, ang yakap sa programa ng PhilHealth ay yung may tinatawag na tayong outpatient services, no? Sinasama na ron yung mga sa libreng konsulta ang mga diagnostic test, no? Paliban dun sa testing sa dugo, no, x-ray kasama na mammography para sa cancer screening, ang dinagdag ng PhilHealth sa yakap screening ay mga diagnostic test para sa atay, liver, sa bato, kidney, at para sa thyroid, no? Makikita dito, maraming mga sakit sa ating mga Pilipino na maagapan ang paggamot kung makikita sa laboratorio at sa mga imaging studies na meron silang ganung sakit.
2: Alright. Secretary, inihayag din po ng Pangulo sa SONA ang halos 3 milyong Pilipino na nakinabang sa zero balance billing sa mga DOH hospitals mula nang ito po ay palawakin. Paano po binabalansin ng DOH ang libreng serbisyong ito habang pinapanatiling dekalidad ang pangangalaga sa mga pasyente?
0: Totoo yan, no? Ang zero balance billing sa tulong ng MAIPIP, no? Yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients ay tutuloy natin. Pero ibahin natin ang kwento, no? Hindi lahat dapat ginagamot. Hindi lahat dapat may karamdaman. Kaya ang isa rin ginagawa ng DOH at ng PhilHealth ay sinisigurado na ang mga Pilipino ay umanap ng paraan na maging masigla, no? Kaya ang sagot na, no, ng DOH sa tulong ng Pangulo at ng Unang Ginang, ang karamdaman. Pero ibabalik natin sa mga madla, sa publiko, sa mga mamamayang Pilipino na ang kanilang kalusugan ay hawak nila, ay dapat sagot nila. Kaya hindi maaaring ang gobyerno lamang ang may tungkulin para sa kalusugan ng Pilipino. Ito ay responsibilidad din ng bawat Pilipino. Kaya ang tinutukoy natin dito ay yung prevention. Prevention of disease and prevention of sickness.
1: So mangyayari dyan, ano? Kasi may mga kababayan tayo na ayaw magpa-check up dahil natatakot sila, baka ano yung sakit nila, gagastos sila.
2: Yes.
1: So sa programang ito, sir, ano po yung... Go ahead, sir.
0: Kung natatakot sila magpatingin sa doktor o sa barangay health worker, ayusin na lang nila ang kanilang mga pang-araw-araw na ginagawa. Ang mapapayo ko ay matulog, no? 7 hanggang 9 oras isang araw sa isang gabi. Pangalawa, kumain ng tama, kumain ng mas maraming prutas at gulay. Pangatlo ay ehersisyo, no? 150 minutes ang rekomendasyon. Ibig sabihin niya, hindi naman kailangan tumakbo kahit maglakad lang ng 10 minuto sa isang araw. Pang-apat ay umiwas sa bisyo katulad ng Idom.

0: At ang iba, ang pinaka-importante ng pampasigla ng buhay at pampatagal ng buhay ay yung tinatawag natin pakikipag-ugnayan o yung social interaction. Paligiran natin ang sarili natin ng mga taong nagmamahal. Pag ang nakapalibot sa akin ay mga ganitong klaseng tao, ay mababawasan ang ating stress o yung pagkabagabag ng loob at isipan. No? Kasi nga, isa pa rin iso to sa Department of Health, yung ating mental health issues, no? Yung mga problema sa ating utak, no? Our mind, in other words.
1: Secretary, binanggit din po yung patuloy na pagsasaayos at pagpapalawak ng pamahalaan ng mga DOH hospitals, Bukas centers, specialty centers at Valor clinics. Ano na po yung kasalukuyang estado ng mga proyektong ito at paano sila makatutulong sa mas mabilis na serbisyo sa publiko?
0: Sa PhilHealth, meron na tayong 2,000 accredited providers na maaari nilang lapitan para sa yakap registration at malib ay hari na rin sumali sa pamamagitan ng e-gov.ph. No? Kung kailangan din nila ng tulong, yun na nga yung e-myfit. Titingnan lang natin sa government website na e-gov.ph. Maliban doon, ang mga tulungan din natin ng mga LGU sa kanilang mga health centers, district hospitals, and provincial hospitals. Hahanap tayo ng paraan na mabagyan sila ng aming mga kagamitan para tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo sa mga tao sa kanilang distrito o sa kanilang lugar.
2: Alright, Sec, inanunsyo din po ang pagsisimula ng plano para sa pagtatayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Ano po ang mga susunod na hakbang para dito?
0: Tama ka na ito ay nabanggit ng ating mahal na presidente sa kanyang 2026 SONA. Ang isang institute ng virology ay tutulong na magkaroon tayo ng sarili nating mga bakuna. Ang dahilan dito, para ang bakunang magagawa natin ay akba sa mga sakit sa ating bansa. At pangalawa ay hindi tayo masyadong aasa sa banyagang tulong. At pangatlo, kung mayroon tayong sariling mga bakuna, hindi na matatagalan bago dumating ang tulong sa ating mga taong bayan.
1: Yan
0: ang kagandahan ng isang Institute of Virology na tuloy-tuloy ang pag-aaral sa mga viruses, no?
1: Opo. Sir, binanggit din po sa SONA na mahigit dumoble na yung bilang ng mga tumatanggap ng medical scholarships kapalit ng paglilingkod sa mga pampublikong ospital. Sa tingin po ba ninyo, sapat na ito para matugunan yung kakulangan ng mga doktor sa bansa?
0: Isang umpisa yan, no? Yung doctor to the barrios, specialist to the barrios. Itutuloy natin yan sa DOH para maramdaman naman ng mga taong bayan ang serbisyo ng kanilang mga graduates, no? Ang ating mga graduates. Imbis na tuluyan silang pupunta sa ibang bansa at doon inindihan, ang panawagan natin ay magsigiba muna sila sa mga kapwa Pilipino. Lalo na po yung mga produkto ng mga state colleges, mga state universities na nagbabayad ng kanilang tuition, ng kanilang pag-aaral, ay ang gobyerno. Para sa akin, tama lang na ibalik nila ang kanilang serbisyo sa mahal nilang Pilipinas.
2: Okay. Secretary, sa pagtaas po ng kaso ng mga lifestyle diseases, HIV, tuberculosis, at iba pang public health concerns, paano po pinaghahandaan ng health department ang mga hamong ito kasabay ng pagpapalawak ng preventive health programs.
0: Bago natin pag-usapan ng mga programa, mga strategiya, at mga provision, simple lang ang sinisigaw ng Department of Health ngayon. At ito ay ibinabahagi ko sa inyo ang sinasabi natin sa mga lahat ng empleyado ng Department of Health at PhilHealth ay pasyente muna. Napakasimple tandaan at intindihin na walang kabuluhan ang PhilHealth at ang DOH kung hindi iniisip ng bawat empleyado na ang kanilang buhay ay para sa pasyente muna. Yun lang ang kailangan natin tandaan. No? Kailangan na magamot, maibsan ang sakit ng pasyente at sasabihin natin ay pasyente muna bago ano pa man, pasyente muna.
1: Sir, matapos yung mga inilatag na programa sa SONA, ano pa po yung mga agarang hakbang na gagawin ng DOH para maramdaman ng bawat Pilipino ang mga pagbabago sa health sector bago matapos yung administrasyong ito?
0: Ang palagi ko nga sinasabi, ang DOH is a work in progress. Unti-unti at daan-daan nating aayusin ang mga problema katulad ng bakuna at mga gamot na maibaba sa mga regional set na mga ospital. Ito ay ginagawa na natin, no? Binibisa natin ang procurement process. At pangalawa dito, inaayos din natin ang ating universal healthcare manpower. No? Kung hindi ko po alam, ang importante na doktor talaga sa universal healthcare ay yung tinatawag nating primary physician o yung general practitioner. Sa totoong National Health Service o isang pangmalawakang universal healthcare, napakalaga ng may isang doktor na tinatawag nating general practitioner o GP na siyang magsasala ng mga pasyente at gagamot ng pasyente sa abot ng kanilang makakaya bago sila ipadala sa espesyalista. Yung po ang tunay na tema at espiritu ng universal healthcare na merong mga tinatawag natin na sentry physicians na sila muna ang nasa baba at tumitigid ng mga pasyente bago ibato o ipaubaya sa mga espesyalista katulad ng neurosurgeon or urologist or general surgeon at mga cardiologist, pulmonologist at internist.
2: Okay, Secretary.
0: Po yun.
2: Okay. Secretary, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon.
0: Ang mensahe ko ay ang gobyerno sa tulong ng Pangulo at ng Unang Bilang ay handa tulungan kayo sa inyong karamdaman sa pamamagitan ng Department of Health. Ngunit, ang inyong kalusugan ay inyong tungkulin, naalagaan ang inyong sarili. Sapagkat kung kayo ay masakitin, ang antas ng inyong buhay ay mababa, kayo ay palaging malungkot at wala po kayong silbi sa lipunan. Ang gusto po natin, baliktad. Gusto po natin, kayo ay masayahin, mataas ang antas ng buhay at may tabuluhan po at may sige sa ating lipunan.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Health Secretary Jose Betanio Pujate Jr. Thank you, sir.
2: Thank you, Sec. Samantala, kasama ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya ikalimang SONA, ang mga programa na kamit ng Department of Social Welfare and Development o DSWD tulad ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga tsuper na apektado ng mataas na presyo ng langis. Ang detalye sa report ni Elijah Canlas.
3: Kasunod ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilatag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga naging tagumpay ng kagawaran at ang mga susunod itong hakbang para sa social protection ng bansa. Ibinahagi ng DSWD sa ginanap na post-SONA briefing ang panukalang 355 billion peso budget proposal nito para sa susunod na taon, kung saan 235 billion pesos ang ilalaan para sa Office of the Secretary kabilang ang mga pambansang programa para sa ayuda.
4: Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong.
3: Sa pamamagitan ng Adaptive and Shock Responsive Social Protection, nakapamahagi na ang ahensya ng halos 10 bilyong pisong cash relief assistance sa halos 2 milyong tsuper mula noong Marso hanggang Hunyo ngayong taon. Kinilala rin ng International Labor Organization ang Pilipinas bilang isa sa may pinaka-advance na pagpapatupad ng Social Protection Floor o SPF matapos itong gawing opisyal na pambansang polisiya.
4: Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa Social Protection Floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan.
3: Gagamitin naman ng DSWD ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS para mas palawakin ang paghahatid ng ayuda sa kabuoang 7 milyong kabahayan sa buong bansa.
4: Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan.
3: Isusulong din ng kagawaran ang mas pinalakas na mga inisyatibo tulad ng Project Aruga upang matiyak na maihahatid ang kaukulang tulong sa mga nangangailangang sektor gaya ng mga children with disabilities.
5: Yung community-based intervention para po magbigay ng disability-inclusive social protection to children with disabilities.
3: Target ng DSWD na matapos ang pilot implementation ng Project Aruga sa 9 na napiling rehiyon para sa higit 1,000 benepisyaryo upang ganap na itong maging pambansang programa para sa mga kabataang may kapansanan at sa kanilang mga pamilya. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Update sa mga programa ng Pag-ibig Fund na bahagi ng SONA ng Pangulong Marcos Jr. ating pag-uusapan kasama si Sir Jack Jacinto, Vice President and Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Magandang hapon po at magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig
2: natin. Yes, Sir Jack, ayon po sa Pangulo, mahigit 500,000 housing units na ang naipatayo o napondohan sa ilalim ng 4PH program. Paano po naisakatuparan ito at gaano po kalaki ang nabawas nito sa housing backlog ng pamahalaan?
6: Ay, una po sa lahat, ay kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Pangulong Marcos sa pagkilala niya sa sektor ng pabahay sa kanyang nakaraang State of the Nation address. At ito naman ang ating mga naisagawa sa ilalim ng kanyang administrasyon ay bunga din ng kanyang mga utos at direktiba na lalong palawigin paraan para magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan. At kaya natin ito nagawa ay dahil ang pagpapasatupad ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program sa ilalim ng pamumuno at direksyon ng ating Secretary Jose Ramon Aniling ay malinaw. Ito ay pagbuklurin, pagtulong-tulungin ang lahat ng sektor, pribadong sektor, mga kapwa-ahensya natin sa pamahalaan, at ang mga ahensya sa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development magsama-sama para una, tugunan ang pangangailangan sa pabahay ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, magtayo, damihan ang supply ng socialized housing units, mga housing units na abot kaya ng ating mga kababayan. At pangalawa, mula po sa amin sa Pag-ibig Fund, ay panatilihin at mas pababain pa yung interest rate sa ating housing loan para lalong maging mas abot kaya ang magkaroon ng bahay para sa ating mga kababayan. So muli, pinadami natin ang supply o housing units na abot kaya de kalidad para sa ating mga kababayan. At suportado ito ng affordable financing sa tulong po ng mas pinababang interest rates sa ilalim po ng Pag-ibig Housing Loan.
1: Okay, Sir Jack, itinaas sa 10 million pesos yung maximum Pag-ibig Housing Loan. Sino po yung mga pinakamalaking nakikinabang sa dagdag na low ceiling na ito?
6: As a coin, tama po kayo. Tinaas po natin sa 10 million hanggang 10 milyong piso ang maaaring mahiram ng isang Pag-ibig Fund member. Ito po ay para tugunan po natin ang pangangailangan ng mas marami nating mga miyembro, particular na po yung napagbibilang sa middle class. No? So ito po yung ating tugon sa pangangailangan ng middle class workers na miyembro din po ng Pag-ibig Fund na magkaroon po sila ng abot kayang housing loan para makabili ng housing unit na kanilang ninanais. At ito po, again, ay muli po, ito po ay pagsasakatuparan sa utos po ng ating Pangulo na dapat po tugunan at bigyan ng pagkakataon ng mas higit na nakakaraming Pilipino na magkaroon ng bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. At ito pong pagsasataas natin ng housing loan limit kada miyembro ay akmang-akma po naman para sa pangangailangan ng middle class. At pangalawa po, sana po ito po ay makatulong na ang mga presyo ng mga housing units na available po sa ating mga kababayan ay pumasok doon sa range na yon, ay presyohin o pababain sa range na yon, sapagkat handa po ang Pag-ibig Fund na ponduhan at pautangin ng ating mga kababayan sa mababang interest po muli. Ano? So pinataas natin up to 10 million ang ating ang maihiram ng miyembro habang pinananatili ho nating mababa ang interest rates para muli po ay magkaroon po ang ating mga kababayan ng sariling tahanan sa abot kayang paraan.
2: Alright, Sir Jack, paano naman po tinutulungan ng Pag-ibig ang mga low income at first time home buyers po na magkaroon ng sariling tahanan?
6: Sir Joshua, ito po namang pagdating sa socialized housing loans po natin ay pinapatupad na ho natin at mananatili po ito. Sa ngayon po, mayroon po tayong subsidized rate na 3% per month po lamang para po sa mga first-time home buyers na bibili ng socialized housing unit. Ibig sabihin po, ang isang housing unit na ang halaga ay 950,000 pesos, maaari po yang ipasok sa Pag-ibig Housing Loan at ang babayaran lamang ng miyembro kada buwan ay 4,000 pesos a month. Kadalasan po, mas mababa pa po yan sa renta. At kaya muli po, ito po'y tugon muli sa utos po ng ating Pangulo na tugunan. Lalo na po yung mga pangangailangan ng low-income earners, minimum wage earners, kung nagdadalawang isip pa ho na bumili ng sariling tahanan, dinadamihan din po natin ang supply ng socialized housing unit. Sa katunayan, kakapunta po lamang ng ating Pangulo sa Davao kung saan po ay binisita po niya ang mahigit 400 po nating mga kababayan na may sarili ng tahanan. Sa tulong po ng expanded 4PH, binabayaran po nilang monthly. Meron po nagbabayad po doon in around 2,000 pesos lamang per month para sa isang unit na ang halaga ay around 1.45 million pesos. So yan po ang ating hatid. Yan po ang ating hatid, lalo na po sa mga first-time home buyers, mga low-wage earners at minimum wage earners.
1: Sir Jack, habang lumalaki yung bilang ng mga housing loans, paano po pinananatili ng Pag-ibig yung matatag na financial status nito? At ano po yung ginagawa ng Pag-ibig para matiyak na tuloy-tuloy ang pondo para sa mga susunod na housing projects?
6: Asikweng, ito po ay bunsod ng napakalaking tiwala po ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund at ito po ay labis po namin pinasasalamatan. Kaya po natin napapatupad ang mababang pautang para sa pabahay ay una dahil po yung pong nakokolekta nating ipon sa mga miyembro ay higit lalong tumataas. Sa katunayan po, sa unang 6 na buwan ng taon ay lumagpas 100 bilyong piso na po ang ipinagkatiwala ng ating mga miyembro Voluntarily po, karamihan dito ay voluntarily pong pinagkatiwala at iniipon ng ating miyembro sa Pag-ibig Fund Savings Programs. At pangalawa po, ang ating mga housing loan borrowers ay patuloy po silang nagbabayad ng tapat at tama sa kanilang mga housing loan, ang ating tinatawag na perfect.
7: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
1: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong iatid sa inyo ang mga maiinit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa LRTA, kaugnay po sa usapin ng right-of-way ng LRT 1 Cavite Extension Project, partikular po sa Las Piñas. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
0: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Bago po tayo dumako sa ating panayam, kaunting detalye lamang po sa ating paksa ngayong araw. Batid naman po natin na ang LRT 1 Cavite Extension po ay nagpapatuloy. Kalaki po niyan yung pagsisiguro po ng right-of-way para po sa magiging rails ng linya ng tren. At para masolusyonan po yung issue ng right-of-way sa Las Piñas, nagpahayag po ang pamilya Villar na handa nilang i-donate ang ilang lupang madadaanan po ng rails ng tren. Kaya lamang po, yung ilan po sa mga lupaing ito ay may problema, gaya po ng encumbrance o nakasanla po sa bangko. Kasunod naman po nito, ang Department of Transportation o DOTR po ay nagtakda o nakatakdang maghain ng non-negotiable conditions sa Villar Group, kung saan ang ilan po sa mga ito ay unconditional permits para makapasok po sa lupa, deed of donation kung saan nakasaad na wala pong pananagutan ng gobyerno at walang subrogation, kanselasyon ng anumang mortgage. Ayon po sa DOTR, take it or leave it ang mga kondisyones na ito at kailangan mapagdesisyonan po ng Villar Group kapag ibinigay na po ng DOTR ito pong kanila pong panig. Ngayon po para po mahimay itong usapin na ito, kasama po natin via Zoom ang administrador po ng Light Rail Transit Authority o LRTA, walang iba kundi si Attorney Hernando Cabrera. Admin Cabrera, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Win, good afternoon. Good afternoon sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Magandang hapon po.
1: Opo. Admin Cabrera, nabanggit ko na nga po kanina yung konting detalye patungkol po sa ating paksa ngayon araw. Bali po, sa usapin po na ito ng LRT 1 Cavite Extension, sa inyo po dyan sa LRTA, paano nyo po tinitingnan yung epekto po ng issue na ito sa land donation po dyan sa may Las Piñas Station para po sa kabuang timeline po ng proyekto, particular po itong LRT 1 Cavite Extension?
2: Well, yung sa kabuang timeline kasi, tatlong aspeto yan or apat. Number one is yung acquisition ng right-of-way. So, kailangan makuha natin yung right-of-way at mabayaran or maisakatuparan yung documentation process nito. Pangalawa, pag nakuha namin yan, nabayaran, na-assess natin, ang pangalawa nito is kailangan mong i-demolish yung mga existing structures doon. And then after that, gagawa ng design yung ating concessionaire. Kasi ang design, responsibility ng concessionaire yan eh. So right now, yung LRMC, yung Light Rail Manila Corporation, ang obligasyon naman ng gobyerno is ibigay free and clear yung ating right-of-way. So sila, pero yung design sila. And then ultimately, sila yung magpapatayo. Kaya madidelay ang ating project kung nagkaroon tayo ng delay doon pa lang sa acquisition.
1: Mm-mm.
2: Kaya critical din yun eh.
1: Opo.
2: Kapag natagalan tayo doon sa acquisition process, automatic may delay ito sa ating overall timeline.
1: Opo. Admin Cabrera, maaari nyo po bang ipaliwanag yung o kung bakit mahalaga po yung tatlong conditions na binigay po ng DOTR, particular po yung unconditional permit to enter, yung pagiging free from liabilities po ng gobyerno, particular po dito sa idodonate po na lupain ng Villar Group po.
2: Okay, ang number one dyan, ano, titignan natin yung kontrata natin with LRMC, yung ating concessionaire.
1: Mm-mm.
2: Doon sa kontrata natin sa kanila, ang obligasyon ng gobyerno is to deliver free and clear yung mga lupain na panggagamitan ng ating project. Kaya doon pa lang, may responsibility na tayo, malinaw yung responsibility natin na dapat yung ibibigay nating right of way, malinis, free and clear. Kaya kapag kami mga issues doon sa lote na involved, like may annotations ng pagkakasanla or may mga restrictions, malaking bagay yan kasi we will not be able to comply doon sa unang-una nating responsibility sa concessionaire natin. We cannot deliver a free and clear. Kaya doon ang pinanggagalingan ni Secretary Lopez na ito yung condition namin. Otherwise, we will not be able to comply with our contractual agreement with the concessionaire. Pangalawa, on the public side naman, ayaw din naman namin na pasukin ang isang bagay na risky. Ano? Kami din ang pagagalitan ng publiko. Eh, tumanggap kayo ng donasyon, hindi pala safe yan. May mga risk. Ano? So we will not be doing our public duty naman na to make sure na yung mga ginagawa namin is malayo sa mga possible na mga gulo later on. No? Though we admit, sabi nga ni Secretary Lopez, pag-aari nila yung lote. Ano? So kahit nakasanla ito, still, yung right to ownership ng may-ari, eh pwede pa rin nilang ibenta, i-odinuate ito. Kaya lang, very risky naman. So while they can do it, they can donate it kahit nakasanla ito, it will be risky on the part of the government kasi nga, we have a public duty na to ensure na safe lagi ang gobyerno sa lahat ng gagawin niya. Pangalawa, yun nga, we have a contractual obligation to deliver a free and clear right of way sa ating concessionaire.
1: Mm-hmm. Admin Cabrera, paano naman po tinitiyak ng LRTA na yung mga donation po sa lupa, kasi nga po nagkakaroon tayo ng expansion, particular dito sa LRT1 na Cavite Extension, paano po natin na tinitiyak na yung donation po ng lupa ay legal, malinis, at hindi po nagiging sanhi po ng delay o problema po sa construction po nitong extension po ng LRT1?
2: Okay, number one, make sure na nakatitulo, no? Nakatitulo yung lote sa kanila. Ngayon, may mga instances naman na though hindi pa nakatitle sa kanila, kumpleto na ng dokumento na kahit balik-balik ka rin mo yung dokumento na yun, kahit saan mo dalhin, nangingibabaw na or nagdudumilat na pag-aari na nila yung lote. Kulang na lang yung pinaka-final na document na title. But like again, ano, the title is just a proof of ownership, you know? One of the proof of ownership, but there are a lot of other documents that can already prove na kanila talaga yung lote, then it can be done. And then yun nga, dapat walang nakaakibat na mga encumbrances or may mga restrictions, at makikita mo yun doon sa titulo or doon sa document na ipipresent nila. So yan ang ginagawa namin, we ensure na lahat ng proper documentations makita namin at mapag-aralan namin to ensure na number one, they have all the right to donate or to ibenta, and at the same time walang mga nakakabit or nakasulat na mga restrictions or encumbrances doon sa property that would make it na risky kung tatanggapin namin or bibilihin namin, or we will not be able to comply with our obligation na to deliver a free and clear right of way sa ating concessionaire. At the same time, yung public duty namin na everything that we will do, laging safe ang side ng government or ng public.
1: Opo. Admin Cabrera, medyo curious lang ko rito. Hindi ko lang sure kung pwede ba nating isabihin to sa sa ere po. Pero matanong ko lang po, yung mismong problem po dito sa may mga lupain po na idodonate po ng Villar Group. Particular, sabi nga po, meron nga pong encumbrance or nakasanla po itong mga property na ito. Maaari po ba nating malaman kung ano po yung pinaka nilalaman nung yung kumbaga yung kontrato ng pagkakasangla po ng property na ito, kung meron po ba itong limit, kumbaga meron lang po itong span of time lang po kung kailan lang po ito nakasangla, tsaka kung paano po yung naging proseso po nito.
2: Nung in-start namin itong negotiation with the group, walang lumalabas na gano'n eh, na nakasanla. Doon, nakita namin na yung iba, hindi pa titulado, but with all the other documents na hawak nila, malinaw na nasa kanila ngayon. Ano? Lately lang na lumabas itong issue ng nakasanla yung dalawa. Kasi parang lumalabas dito, yung donation would include, or would involve around 6 na lote and then isa naman, so pang pito, yung ang gagawin lang namin is right of way usage agreement. Ano? So pito lahat, technically. Ano? Donation is 6. Doon namin nakita lately na dalawa pala, may nakalagay na annotation na nakasanla siya.
1: Mm-hmm.
2: And lumalabas doon sa aming pagtingin na parang lately lang, February lang. So, I don't know kung anong effect nito, but ito nga, na nakita namin lately, nung talagang pinipressure na namin na tapusin na ito, yun nga, lumabas na merong annotations that was made mga around February lang this year.
1: Mm-hmm. May impormasyon na po ba kayo kung nilalakad na po ng Villar Group para po maayos po itong mga encumbrance or sanla po ng mga lupain po na ito?
2: That hindi namin masasabi. But ito ngayon, ito yung sinasabi ni Secretary Lopez na either bigyan nyo kami, yung ultimatum nga niya, di ba, yung condition. Number one, bigyan nyo na kaming ng permit to enter yung property.
1: Mm-hmm.
2: And then tanggalin nyo kaagad yung encumbrances. Walang subrogation kasi baka mamaya lumabas, nakatali pa rin somehow ano, yung property or merong commitment pa rin doon kung kanino man nakaprenda ito or nakasanla. So, totally dapat walang ganon.
1: Mm-hmm.
2: And that, yun nga, binigyan niya sila ng timeline na 15 days, which sabi nga niya, by next week, ano, mag-meeting kami. In fact, we have already reached out sa kanila na we are going to meet. And that, yun nga yung mga ultimatum na binibigay ng DOTR sa kanila.
1: Opo. Mula po dyan sa punto na yan, Admin Cabrera, kung sakali po yung Villar Group, hindi naman po pumayag dun sa take it or leave it po na kondisyon ng DOTR, ano naman po yung magiging agarang hakbang po ng LRTA po para matiyak na tuloy-tuloy pa rin naman po yung proyekto?
2: Well, on that, yun nga, narinig natin yung policy direction ni Secretary Lopez. Kung magulo pa yung situation ng Las Piñas Station, we can proceed naman. Ituloy na namin yung project hanggang sa Zapote. Why? Kasi nga, ang issue lang naman sa Las Piñas area is yung station. Station lang ang issue. But yung viaduct na tinatawag, ito yung poste at saka yung parang tulay sa taas na may riles, hindi problema masyado yan eh. Kasi pag titignan mo, yung viaduct, yung paglalagyan ng viaduct, more or less 93%, 90 to 93% na kami dyan eh. All the way to Zapote. And then yung station naman, yung lupa na kakailanganin namin para sa Zapote station, meron na, tapos na.
1: Mm-hmm.
2: Kaya sabi nga ni Secretary Lopez, madali nang gawin to eh. Iwanan namin yung Las Piñas, we can build na yung viaduct all the way up to Zapote. Until such time na inaayos yung Las Piñas. That way, matatapos yung project up until Zapote or even up to Ñog, yung dulo niya.
1: Mm-hmm.
2: To the benefit naman ng ganun pa rin for the Las Piñas people doon sa area, at the same time, yung mga taga Bocoor doon na malapit doon sa may Zapote station. Kaya it will serve our purpose in providing yung rail service sa mga taga Las Piñas at the same time mga taga Bacoor or even mga taga surrounding areas pa ng Cavite.
1: Opo. Alam naman natin na actor ni Cabrera na bago tayo nagkandak ng LRT Cavite Extension, maski nga po dito sa may LRT 2, pinag-aralan din po natin kung saan po natin ipoposisyon itong mga istasyon na ito. Bali, ano po yung nakikita niyong magiging epekto sakali pong hindi po matuloy yung pagtatayo po ng istasyon dito sa Las Piñas? May malaking epekto po ba ito, particularly dun sa mga taga Las Piñas, na syempre makikinabang nga po sa paggamit po nitong LRT 1 dahil mas mabilis nga po ito na mode of transport papunta po rito sa may Metro Manila at the same time papunta po sa kanila mula naman dito sa may halimbawa galing dito sa may Quezon City papunta rito sa Las Piñas?
2: Well, on that aspect, yung mga residente ng Las Piñas or in as a whole, ano, mawawalan sila ng access doon sa relays natin, doon sa service natin. Kasi nga kung itutuloy natin ito sa pote, ang mangyayari diyan, sila walang immediate access sa rail service, mapipilitan pa silang pumunta ng sa pote. But sabi ko nga, sabi nga namin with the OTR is that as much as possible, sige, tuloy natin yung Las Piñas. Pero kung talagang magdi-delay ito, then we will be constrained na dumiretso muna ng sa pote until sa time na maayos natin itong Las Piñas. That way, hindi na ho-hostage yung mga ibang residente na dapat nakinabang na rito. Unfair eh. Unfair din naman sa kanila na nag-aaway-aaway kayo dyan sa Las Piñas area na yan. Eh, paano naman kami? Diba? So yun yung punto namin. Ayaw namin na may mga hostage na mga ibang pasahero na nangangailangan na rin ng servisyo.
1: Opo. Kasi nga po, napaka-vital din po ng paggamit ng LRT tsaka ng MRT papunta dito sa may Metro Manila given na grabe rin po yung nararanasan nating trapiko dyan po sa may part ng EDSA tsaka po sa ibang mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. In case po na hindi po talaga matuloy itong paggawa ng Las Piñas Station, may nakikita po ba tayong alternatibo pong lokasyon para po dito, papamalit po dito sa Las Piñas Station po?
2: Actually, yung tinitignan natin, yung nagkakaroon ng issue ngayon is ito yung tinatawag natin na 2025 location. So, this location was approved by the board in 2025. Okay? And this is also the location na nag-submit yung ating concessionaire ng technical study. So in fairness, this location is endorsed naman ng ating concessionaire. But before the 2025 location, merong prior approval ng board. Ito yung tinatawag natin na 2022 location naman. So pwede nating balikan ito. Pwede nating balikan ito. And ang problema lang dito sa 2022, mas mahal kasi magbabayad tayo, no? Magbabayad tayo ng mga lupang kukunin natin. Compared dun sa 2025, idudonate kasi. Dito sa 2022, magbabayad tayo. Plus, additional delay yan, kung sakasakali, yung gagawa pa ng technical study yung ating concessionaire kasi wala pang technical study ito. Ang ginawa ng ating concessionaire, mas pinili nila na gumawa ng technical study for the 2025 location. Okay. So yun lang naman. But to answer the question, meron bang alternative? Yes, meron. Yung merong priorly approved ng board na location, ito nga yung tinatawag namin na 2022 location. Ang location nito actually, itong 2022, is malapit siya, more on doon siya sa Quirino Avenue. Ito yung tinatawag namin na parang C5 extension Quirino Avenue intersection, doon siya.
1: Admin Cabrera, ano naman po yung nakikita nating papel, particularly po ng LRTA, para po sa pakikipag-ugnayan po sa private sector, gaya po ng Villar Group, upang mapabilis naman po yung right-of-way acquisition at maiwasan din po yung mga ganitong issue?
2: Yun nga, we have to follow yung ano, no, yung policy direction na nilatag ng DOTR na we have to do this fast at wag nang patagalin itong negotiation with the Villar Group. Kaya nga sabi niya, binigyan na sila ng ultimatum na ibigyan niyo to yung permit, dapat malinis yung titulo, at the same time we are only giving you a certain number of days para tapusin yung otherwise. Hanap kami ng ibang location or kung mas mabilis na dumiretso na kami ng Sapote, we will go sa Sapote na kaagad. Okay. Yun ang magiging action natin para hindi na mag-suffer pa yung mga dapat na nakikinabang dito na mga pasahero.
1: Opo. Since nagkakaroon naman po tayo ng meeting with DOTR at the same time sa Villar Group po, nakikita nyo po ba na mariresolba din po ba itong problema nga rin po dito sa Las Piñas Station? Optimistiko po ba tayo dito na mariresolba by next week?
2: That I cannot say kasi matagal na rin kasi itong issue na ito. Kaya nga nagbigay na ng ultimatum si Secretary Lopez. So we will know dito sa meeting namin next week. Sabi ko nga, nag-reach out na kami sa kanila. And that positive naman yung reaction nila at naghihintay na lang sila ng schedule, yung specific day and time next week para makapag-meeting kami.
1: Opo. Siguro, Admin Cabrera, magbigay na lang po siguro tayo ng mensahe para po sa ating mga kababayan. Lalo't ito nga po, patuloy yung ating pagsusumikap na matapos po itong LRT1 Cavite Extension. At baka may gusto po kayong mensahe para po sa ating mga kababayan na syempre naghihintay din po na magamit din po itong transport system na ito dyan po sa part po ng Cavite, Las Piñas at iba po pong mga madadaanan po ng relays na ito. Admin Cabrera, nasa inyo po yung pagkakataon.
2: Well, unang-una gusto kong humingi ng paumanhin sa ating mga yung mga affected na mga riders diyan sa area. Pasensya na po. At pangalawa, gusto kong magpasalamat sa support ng DOTR sa aming mga efforts na tapusin na rin ito at magawa namin ng mabuti yung aming trabaho. And then on the part naman ng LRTA, together with the PMO, yung Project Management Office natin, ang naging policy direction namin para hindi na magkaroon pa ng further delay itong project na ito habang wala pang malinaw na kung saan talaga, like yung sa estasyon or ibang issues, ang ginama namin dyan is to look at everything, lahat ng option. Kaya kami, marami kami mga options eh, na pag hindi po pwede yan, dito tayo. Pag hindi po pwede yan, dito tayo. Kaya imbis na sana isa lang yung focus namin, hati-hati yung focus namin. But still, pinagsasabay namin para lang at any given situation, flexible kami. Kaya nga very flexible dun sa desisyon ng DOTR na pag hindi kayo matapos dyan sa Las Piñas, dediretso na kami ng Zapote. Kasi nga ready kami. Ready kami for that. Kaya yun yung ginagawa namin ngayon. With any eventuality, ready kami. Ano, by what? Preparing all the design, yung mga research that we have to make, yung mga pwede na namin i-acquire na mga lote na kailangan, na-acquire na natin yan. Kaya ganon, lahat ng possible scenarios, we work on them. Para later on, whatever will work, depende sa situation, ready kami palagi. So again, uulitin ko, kaya nga naging mabilis yung desisyon ng DOTR na, sige, pag magulo kayo dyan, diretso muna kami ng Zapote. Kasi nga, for Zapote, sabi ko nga, 93% na kami dyan. Madali na lang yan. Napakadali na lang yan. In terms of acquisition ng mga properties. Kasi nga, naka 93% na kami dyan, ready na siya. Anytime, pwede nating umpisahan yan. Yan ang sinasabi ko. While nahihirapan kami, at the same time, we do everything na lahat ng possible options, ready kami, prepare namin lahat. So kung dito itong location na to, we try talking to the people dito. Pag ito naman, pwede rin, we try talking to, we do all the necessary preliminary works. Yan ang ginagawa namin, lahat ng necessary na preliminary works na magiging flexible kami, makaka-decision kami kaagad, makaka-action kaagad, yun ang ginagawa namin. So yun lang po yung naipapangako namin, and we will do more, no, para matapos na po itong project na ito.
1: Opo. With that, maraming salamat po, Admin Cabrera, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat. Opo.
1: At yan po ang ating naging panayam kay Attorney Hernando Cabrera, ang administrador po ng Light Rail Transit Authority o LRTA.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pagiging bukas ni Meralco CEO Manny V. Pangilinan sa talakayan para sa panukalang pagtatanggal ng systems loss charges, tinitingnan ng Malacanang bilang magandang senyales para sa asam na pagpapababa ng singil sa kuryente sa bansa. Para sa kabuang detalye, nagbabalita mula Malacanang si Alvin Baltazar.
3: Itinuturing ng Malacanang na magandang senyales ang hirit ni Meralco President Manny V. Pangilinan na pag-usapan ang may kinalaman sa pagpapabuwag sa system loss charges. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakakahulugan lamang ito na bukas si MVP sa diskusyon sa gitna ng desididong pasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumaba ang presyo ng kuryente. Sa harap nito, ipinahayag ni Castro na marami talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaaring may maapektuhan sa nasa sabing kagustuhan ng Pangulo, at mabuti na lang anya na handa ang kinauukulang mga panig na ito ay mapag-usapan. Ganun pa man, sisikapin na niyang may mabuong polisiya ukol sa target na pagtatanggal ng system loss na hindi magiging pahirap kapwa sa hanay ng ating mga kababayan, mga investors at utility companies. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari marami maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay na balita, pinag-aaralan ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, gayon din ang kasalukuyang batas at iba pang pulisiya sa gitna ng hangarin ng administrasyon na mapababa ang singil sa kuryente. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, sinabi rin ni Energy Secretary Sharon Garin na patuloy silang kumukonsulta sa mga stakeholder. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat nang alisin ang system loss charge na pinapasa ng mga power consumer.
4: Sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, "We are currently studying the regulations of ERC, legislations and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies."
1: Palace Press Officer Yuse Claire Castro.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, bumuo na ang Department of Energy o DOE ng isang joint task force upang isulong ang plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges at value-added tax o VAT sa mga bayarin sa kuryente ng mga consumer. Ayon sa DOE, ang task force ay binubuo ng Energy Regulatory Commission o ERC, National Electrification Administration o NEA, at mga electric cooperative. Layunin itong pag-aralan at ihanda ang mga regulasyon at panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ng DOE na layunin ng mga reformang ito na mapababa ang singil sa kuryente, maprotektahan ng mga consumer at mapahusay ang serbisyo ng sektor ng enerhiya. Noong Hulyo 28, nakipagpulong na rin ang DOE sa Energy Regulatory Commission at Manila Electric Company o Meralco upang talakayin ang mga hakbang para maisakatuparan ang panukala.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay pa rin na balita, House Inquiry hinggil sa Systems Loss Charges isinusulong ng House Panel Chair. Mula Kamara de Representantes, nagbabalita si Kathleen Forbes.
5: Isinusulong ni House Committee on Energy Chairperson at Palawan Representative Jose Alvarez ang pagsasagawa ng inquiry in aid of legislation sa usapin ng system loss charges na sinisingil sa mga consumer sa kanilang electric bill. Sa kanyang House Resolution 1249 na alamin kung patas, malinaw at sapat pa rin ang kasalukuyang sistema ng paniningil at kung naayon ito sa umiiral na batas na nagpuprotekta sa mga consumer. Ayon kay Alvarez, mahalaga malinawan muna ang publiko sa tunay na layunin at batayan ng system loss charges bago ito amyendahan o tuluyang alisin, lalo na't may mga nakabimbing panukalang batas kaunay dito. Layunin din ang imbestigasyon na pakinggan ng panig ng Energy Regulatory Commission, Transmission Provider, Distribution Utilities, Electric Cooperatives, Consumer Groups at iba pa. Hinggil naman sa paraan ng pagkukwenta ng system loss charges at sa mga gastusing maaring ipasa sa mga consumer. Susuriin din kung makatwiran at transparent ba ang kasalukuyang mga pulisiya sa recoverable system loss o dapat na itong baguhin upang higit na mapalakas ang proteksyon ng mga consumer habang tinitiyak ang maayos at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita, mahigit 1,000 mga lokal na pamahalaan na ang nakatanggap ng Local Government Support Fund mula sa pamahalaang nasyonal. Ang nasabing pondo ang pinagkukunan ng budget para sa pamamahagi ng libreng bigas. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layo ng programa na alisin ang pananaw ng publiko na tanging ang mga paboritong local government unit o LGU lamang ang tumatanggap ng tulong. Sa 2,000 LGUs sa buong bansa, humigit 1,200 na ang nabigyan ng support fund.
6: Nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, mahigit 160,000 benepisyaryo ng Walang Gutom Program nakatanggap na ng uplift assistance ayon sa Department of Social Welfare and Development. Para sa Kabuang Ulat, narito si Mary Ann Bastasa.
7: Umabot na sa 160,495 ang bilang ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program ang nakatanggap ng one-time uplift assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, katumbas na ito ng kabuang 320 million na naipamahaging pondo hanggang nitong July 30. Kasabay ng buwan ng food redemption ng Walang Gutom Program ang pamamahagi ng uplift assistance. Pinakamarami ang nakinabang sa Zamboanga Peninsula na umabot na 117,000 na benepisyaryo na sinundan ng SOCSA Region 7. Ang uplift assistance ay pinatutupad sa ilalim ng EO 110 alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa vulnerable sector na naapektuhan ng patuloy na energy crisis. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naisumite na ng Social Security System o SSS sa Land Bank ang listahan ng mga low-income earner na makatatanggap ng unang tranche ng kanilang uplift assistance. Ayon kay DSWD Undersecretary Adonis Sulit, posibleng sa susunod na linggo ay maipadala na sa account ng mga low-income earner ang kanilang assistance. Base sa inilabas na datos ng SSS, may nakahanda na silang bayara o bayaran na 778,000 individual at SSS members na parte ng low-income earning workers. Paglilinaw ng DSWD na hindi kasama sa bilang na ito ang mga voluntary member at tanging mga employed members lamang ng SSS ang kabilang. Nagkaroon din ng matching ang DSWD sa database ng SSS at datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS upang hindi madoble ang benepisyaryo at mas maging marami ang mabibigyang households.
8: Naipadala na nila yung listahan sa Land Bank. So very soon, inaasahan namin siguro pinakamatagal na yung next week na Lunes, Martes. Pero the earliest, syempre, is until this week. Makakatanggap na po yung mga na-identify na low-income or low-wage earners mula sa registry ng SSS.
1: Ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, mula sa 4.4 na milyong benepisyaryo, i-a-adjust na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 3.5 milyon ang target na bilang ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa 2027. Ipinaliwanag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit na ang adjusted target ay science at data-driven at nakaayon sa poverty statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA. Isinaalang-alang din ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS sa pagtukoy ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ngayon, kulang-kulang 3 milyon ang bilang ng 4-piece beneficiaries matapos na graduate sa program.

0: Secretary Adonis Sulit.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, ay pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture na patuloy na isagawa ang rehabilitasyon at modernisasyon sa lahat ng fish ports sa buong Pilipinas. Anya, layo nitong mapabuti ang pagdadala ng fishery products, mabawasan ang pagkalugi matapos ang post-harvest at mapalakas ang fisheries sector sa bansa. Nitong Webes, binisita ng Pangulo ang Swal Fish Port Complex sa Pangasinan na nag-iisang regional fish port sa Northern Luzon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang mas pinagandang fish port ay inaasahang magpapalawak ng market access para sa mga mangingisda at titiyak ng matatag na supply na abot kayang isda.
2: Lilikha rin ito ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan at masisiguro natin na walang patid ang pagdating ng supply sa merkado.
0: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, patuloy ang pagsisikap ng Department of Agriculture na mapaunlad at maisailalim sa rehabilitasyon ng iba't ibang agriculture facilities sa buong bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kabilang sa mga binisitang pasilidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Swal, Pangasinan Fishport, ang agri at post-harvest facility na isinailalim na sa rehabilitasyon. Kabilang nga sa mga makabagong gamit na inilagay ay bagong cold storage, glass freezer at ice maker na layong palakasin pa ang post-harvest production capability ng nasabing daungan. Sa tulong nito, may iwasang masayang ang mga sobrang huli mula sa mga mangingisda lalo't hitik sa mga lamang dagat ang Swal at mga kalapit na lugar, partikular na ang bangus.
3: Capability na ngayon tayo mag-process ng bangus freeze for export for the local market at of course pati yung mga isdang dagat na nahuhuli ngayon pwede nang i-freeze, no, para makarating sa lahat ng parte ng Pilipinas. Pati yung port dito, in-expand ito ng doble ang haba at laki. So ngayon we have more capacity to accept more fishing boats from more fishermen to conduct their business at lumaki ho yung basically malaki ang economic impact nito dito sa area na to.
0: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, probisyon ng PAC Silica Project hindi pa pinal at maaari pang marebisa ayon sa Malacanang. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Raquel Bayan.
4: Hindi patuloy ang selyado ang kinikwestiyong PAC Silica Project at maaari pang mabago ang mga probisyon nito. Ayon kay Communications Under Secretary Claire Castro, maaaring mabago ang kapalaran ng PAC Silica Project kung magkakaroon ng mga pagbabago sa nilalaman o sa magiging implementasyon nito. Isinasaalang-alang din kasi anya ng pamahalaan ang binanggit na issue ng mga kumukontra sa proyekto tulad ng posibleng maging problema sa supply ng tubig at kuryente. Ayon kay Castro, dapat masiguro na maganda ang idudulot ng proyekto sa mga Pilipino maging sa Pilipinas. Sinabi ng opisyal na mainam na makipag-usap sa mga concerned agencies ang mga mayroong questions sa proyekto upang maipabatid ang mga nakikitang problema at agad na mabigyan ng solusyon.
5: Chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, nagsasagawa ang Basis and Conversion Development Authority ng ground assessment tungkol sa panukalang PAX Silica. Ayon kay Palos Press Officer Jose Claire Castro, committed ang gobyerno na makonsulta ang lahat ng stakeholders tungkol

0: sa usapin. Ginawa ng Malacanang ang pahayag makaraang sabihin ni Kapas Mayor Butch Rodriguez na hindi kinonsulta ang panukalang proyekto sa local government. Ibinahagi naman ni Castro ang pahayag ni BCDA President at CEO Joshua Bingkang ukol dito.
1: Po ang kanya mensahe. These consultations are ongoing and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision-making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner.
0: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Naglaan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 60 billion pesos para ponduhan ng Electric Vehicle Incentive Strategy Program ng pamahalaan. Layo nitong magbigay ng insentibo sa mga manufacturer para sa pagtatayo ng manufacturing facilities ng electric vehicles o EV. Kabilang sa mga maaaring mabigyan ng incentives ang EV manufacturers na may 5 billion pesos na capital investments, naabot ang production targets at nakapaglabas ng kanilang EV sa loob ng 3 taon ng registration. Positibo naman si Palace Press Officer Yusek Claire Castro na mas maraming trabaho ang malilikha ng nasabing hakbang.
1: Kapag dito sila nag-invest at gumawa ng mga sasakyan, mas maraming trabaho para sa mga Pilipino mula sa engineers, technicians, factory workers, logistics hanggang sa local suppliers.
0: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng reforma sa excise at health taxes para mabawi ang tinatayang 66 billion pesos na mawawalang kita ng pamahalaan. Ito'y dahil sa panukalang tax relief package ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong tulungan ang middle income earners. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sinusuri ang tax measures na makatutulong para ma-recover ang revenue losses habang natitiyak na nananatiling paborable ang investment climate ng bansa.
1: Ina-assure po ng gobyerno at ng pamahalaan na lahat po ng measures ay dadaan sa pag-aaral para hindi po naman masyado maapektuhan din yung ibang mga investors natin at mas maganda ang maging maidulot nito sa ating mga kababayan.
0: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nakabatay sa batas at paninindigan ng administrasyon sa katotohanan at due process ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na payagan ang paglalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sumusunod lamang ang Pangulo sa pag-usad ng legal na proseso matapos ipasampina ng Senate Impeachment Court ang records mula sa Bureau of Internal Revenue. Giit pa nito, walang bahid ng politika ang naging desisyon ni Pangulong Marcos.
1: Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
0: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa Sa kaugnay na balita, hindi dapat isipin na may kamay o impluwensya ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsusumite ng mga dokumento ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Senado bilang bahagi ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na ministerial lamang ang naging pag-aproba ni Pangulo sa kahilingan na mailabas ang BIR records. Anya, kahit sinong impeachable official ang sangkot sa kaso ay inaasahang ibibigay rin ng Pangulo ang kinakailangang pahintulot upang maisulong ang pananagutan at katarungan.
3: Irrespective of whoever it is, no? So whether it is any other impeachable official, I think the President will still give his consent, no? Towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. No? So, think ko, wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito.
0: Ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pinag-iingat ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan laban sa scam at disinformation kaugnay ng Local Government Support Fund at Social Civic Project Fund. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi kailanman nangongolekta ng bayad o processing fee ang gobyerno mula sa mga benepisyaryo kapalit ng pondo. Ang Local Government Support Fund at Social Civic Project Fund ay ilan sa mga programa ng gobyerno para palakasin ang mga lokal na pamahalaan at komunidad kung saan nagbibigay ng 200,000 pesos kada lungsod at bayan para sa kanilang local development o safety projects, gayon din ang educational student scholarships.
1: Kapag ka po sa inyo ay may pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, tignan nyo lamang po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba.
0: Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Muling bubuksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang application para sa motorcycle taxi riders. Magugunit ang sinuspindi ito noon makaraang lumampas ang ilang riding hailing company sa onboarding limit na itinakda ng ahensya. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza, ipinatupad ang mga hakbang hindi lamang para masiguro na maayos ang proseso at komportable sa motorcycle taxi community, bagkos ay para makamit din ang pangunahing layunin na magkaroon ng maayos at sistematikong paraan ng public transportation. Muling tatanggap ng application para sa motorcycle taxi riders sa Agosto 5.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Hiniling ng motorcycle taxi companies at One Rider Party List sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na i-require ang pagsusuot ng body cameras ng motorcycle taxi riders. Ito'y bilang pagtiyak sa kaligtasan ng rider, maging ng pasahero, makaraan ang magkahiwalay na pagkamatay ng dalawang rider sa Cavite at Caloocan City. Samantala, gumawa ang LTFRB ng isang draft ng circular kung saan i-require ang lahat ng transport network company kabilang ang four-wheel ride hailing services at motorcycle taxi providers na mandatoryong ipatupad ang Know Your Customer verification para sa mga pasahero. Dito ay kailangang gumawa ng account ang mga pasahero, mag-submit ng government ID at magkaroon ng real-time facial verification bago maagawa ng account sa platform. Maaari namang hindi tanggapin o kanselahin ng rider ang booking na hindi verified nang walang penalty na ipapataw.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Inalmahan ng samahan ng nagkaisa labor coalition ang pagsuspinde ng Pasig Regional Trial Court o RTC sa 85 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa National Capital Region o NCR. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Federation of Free Workers National President at nagkaisa labor coalition chairperson, Attorney Sunny Matula, inihayag nito na walang jurisdiksyon ng Pasig RTC sa mga gawain ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Anya, salungat ito sa batas o sa labor code na nagbabawal sa korte na makialam sa mga proceeding at issuances ng RTWPB. Ani Attorney Matula, inaasahan nila na irereconsidera ng RTC ang kanilang naging desisyon dahil wala pa anya sa kasaysayan ng labor code ng Pilipinas na nakialam ang RTC sa desisyon ng RTWPB maging ng National Wages and Productivity Commission o NWPC. Dagdag pa ni Matula, hinimok na rin nila ang Labor Secretary na magsumite ng motion for reconsideration at nakikipag-ugnayan na rin sila sa ibang sangay ng gobyerno na may kaugnayan sa usaping ito.
4: Sa tingin namin ay walang jurisdiction yung RTC pakialam sa mga gawain o sa mga issuances ng Regional Tripartite Wage and Productivity Commission ano? At Productivity Board. At ito po ay palagay ko ay salungat sa batas at sa labor code in particular, particularly sa Article 126 na nagbabawal na makialam ang korte sa mga proceedings at mga issuances ng RTWPB ng NWPC.
0: Pahayag ni Federation of Free Workers National President at nagkaisa Labor Coalition Chairperson Attorney Sunny Matula.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Walang patid ang pag-arangkada ng mga paghahanda ng Manila Water kaugnay ng nararamdaman ng epekto ng El Nino, partikular sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko kay Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Bonis, sinabi niyang hindi tumitigil ang Manila Water upang maghanap at magtatag ng iba pang water sources maliban sa Angat Dam. Ito'y upang masuplayan ng tubig ang mga residente sa East Zone ng Metro Manila. Gayun din sa mga bayan sa Rizal na kanilang sineserbisyuhan. Partikular na tinukoy ng Manila Water na malaking tulong upang makonserba ang tubig sa Angat Dam ay ang mga itinayo nilang water treatment plants and sources. Kabilang dito ang Kalawis Water Treatment Plant na kumukuha ng tubig sa Upper Wawa Dam. Nag-source na rin ang Manila Water ng tubig sa Laguna Lake sa pamamagitan ng Cardona Water Treatment Plant at East Bay Phase 1 Water Treatment Plant.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, sinabi ni National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na may o na mahigit 4 metros ang itinaas ng water level sa dam bunsod ng mga pag-ulan. Sa kabila nito, hindi pa rin sapat ang mga tubig-ulan para mapataas ang antas ng tubig sa Angat Dam, kaya patuloy ang panawagan sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Sa ngayon ay pinapagana ang ibang alternatibong pagkukunan ng supply ng tubig.
5: Ginagamit na po nila no, yung ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig. Kagaya po yung mga deep wells at ito pong Mesa Dam at yung Ipo Dam ay ginagamit na rin po nila no, yung mga pag-ulan. At yung po mga treatment facilities dito po sa Laguna Lake, pinagting na rin po nila yung pag-produce ng tubig na nagmumula po sa Laguna Lake. No?
0: NWRB Director Dr. Sevilio David Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
6: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang pag-label at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets, at authentication system.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, Environmental Resilience Lecture Series, inulunsad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula Radyo Pilipinas Dagupan.
7: Formal nang inilunsad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan ang Environmental Resilience Lecture Series bilang bahagi ng pag-unita sa National Disaster Resilience Month 2026 na layong palawakin ang kaalaman ng mga mamamayan at mga kawani ng pamahalaan sa mga isyong pangkalikasan at disaster resilience. Sa isinagawang lecture, tinalakay ang kasaysayan ng mga pagbaha sa lalawigan at ang mahalagang papel ng siyensya at pananaliksik sa pagbuo ng mga pulisiya at estratehiya upang matugunan ang mga suliraning pangkalikasan. Pinangunahan ng Pangasinan Polytechnic College ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Center for Pangasinan Studies, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Provincial Government Environment and Natural Resources Office. Dinaluhan ang mga programa ng mga kawani ng Pamahalaang Panlalawigan, mga mag-aaral at makinatawan ng iba't ibang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices sa Pangasinan. Ayon kay PPC Interim President Dr. Raymundo Rovillos, layunin ng lecture series na magkaroon ng mga talakayang nakabatay sa ebidensya upang makabuo na mas epektibo at mas makakatotohanan ng mga pulisiya para sa pangangalaga ng kalikasan at pagtugon sa mahamang dulot ng pagbabago ng klima. Sinabi rin niya na ito pa lamang ang unang bahagi ng lecture series at inaasahan pang masusundan na iba pang mga talakayan hinggil sa iba't ibang usaping pangkalikasan sa mga susunod na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Verna. Samantala, balita naman sa Kalinga. Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization at Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative ipinakilala ang mga makabagong agricultural machinery sa mga magsasaka ng Kalinga at Apayao sa kauna-unahang mechanization roadshow sa lalawigan ng Kalinga. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
8: Kaspa sa titipan ng pagpapig sa iti farm mechanization ti Pagilian, impakita ti Department of Agriculture Philmec ken Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative Buno Kamiko dagiti kabaruan na farm machineries para itinasurok sa ngaribo manalon ti Kalinga ken Apayao babaan iti 2026 Mechanization Roadshow anaanga iti probinsya ti Kalinga. Panggap ti aktibidad ang maipromote iti agricultural mechanization babaan iti panangipakita ti kabaruan na makinarya ken teknolohiya tapno mapangat ito iti produksyon kin makisayan iti post-harvest losses bayat ang masustinar iti agricultural heritage iti rehiyon. Pasat dito iti seminar kin actual a demonstration iti agdutuma a farm machineries kas iti village type rice mills, four-wheel tractors, corn mills kin da dumapay a makinarya ang makatulong para iti mas epesyente kin moderno a produksyon iti sektor ti agrikultura. Iti mensahe na impaganagat ni Assistant Secretary kin DA Spokesperson Engineer Arnel De Mesa ang nagserbi iti roadshow a plataforma tapno makita kin maadal a mismo dagiti mannalon iti praktikal a solusyon mainaig iti farm mechanization ang makatulong iti panagngato ti produksyon kin panangpapigsa iti food security. Kabayatan na siniguro ti DA Philmec itinaan-anay a suporta para kadagiti mannalon iti rehiyon babaen kadagiti farm mechanization initiative iti ahensya. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatong para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Amelia mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Mga residente sa bayan ng Kalbiga, benepisyaryo ng food assistance sa ilalim ng Walang Kutong Program ng Department of Social Welfare and Development. Si Sherman Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
9: Maabot 308 nga benepisyaryo sa Kalbiga Samar ang nakakaruwat food redemption assistance sa Ilarom San Walang Gutom Program sa Department of Social Welfare and Development. Ginbuhat ang distribusyon pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Kalbiga kasugbong ang DSWD Walang Gutom Program. Ang Walang Gutom Program, ang parte sa mga programa sa gobyerno na nagtutuyo mabaton ang food insecurity ug makabulig sa mga kwalipikado nga pamilya na nanginginahanglan suporta para sa era pagkaon. Padayo naman na nakikigsumpayan ang lokal nga gobyerno sa Kalbiga sa DSWD ug iba pa nga kasugbong ahensya para sa pagpatuman mga programa na nagtutuyo mabaton ang panginahanglan sa mga pamilya sa pagkaon ug iba pa nga primera nga serbisyo. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Charmaine mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Pamahalaang panlunsod ng Tandag naghatid ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Sarangani. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
10: Ang lokal nga pag-amhanan sa Tandag City mipadala og multi-sectoral relief mission ubos sa Oplan Tabang para sa Sarangani aron maghatag og tabang sa mga naapektuhan sa linog sa mga lungsod sa Malapatan ug Land Sarangani. Idala sa delegasyon ang mga food packs, bugas ug limpyo nga tubig pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Naghatag usab ang City Health Office og libreng konsultasyon medikal, tambal, water, sanitation and hygiene interventions ug mental health and psychosocial support. Samtang ang City Social Welfare and Development Office nagpatuman og psychological first aid alang sa mga kabainhan og kabatan-unan ug ang City Nutrition Office naghatag og nutrition and emergency services aron masuportahan ang nutrisyon sa mga apektadong pamilya. Pinaagi niini nga hiniusang inisyatiba gipakita sa Tandag City ang panaghiusa ug pagtinabangay sa ubang lokal nga panggamhanan pinaagi sa paghatag og humanitarian assistance sa mga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Angel mula Surigao. Lipat naman tayo sa Sulu. Karagdagang benepisyaryo sa programa para sa PWD at solo parent ng Ministry of Social Services and Development sa Bayan ng Hulo nakatakdang tumanggap ng buwanang allowance ngayong taon. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye.
11: Ganap beneficiary babaan sing kalinga sa may kapansanan ingyugon makatabok bilang ganti ang mga beneficiary halom sin listahan sa mga wala na nakakuha hapiaon payout kaano yaon na daira Hulo. Habay ta isa Ali Haril, MSWO sin Ministry of Social Services and Development Hulo, aon pahang putag siyam in wala na nila na urol salta gantian na halom sin payroll. Maksudin ni di malupa sin slata Hulo paygay masimata o rin applicant amin timatakad sinya lima bay tahun. Sibu kaagyon day sabin hinang nila Ali Haril hari mawa hang po beneficiary sindakila program amin wala day sab nakakuha adlaw sin payout iban misan dihilan pilay adlaw idda. Habay ta hi Haril aun niya 500 pilak cash grant bulan-bulan hababaan sin kalinga sa may kapansanan sa taha ngibo pilak isa bahadakila program atawa solo parent. Tengha RP Hulo Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang isang maiksing paalala.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo,
12: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagkalat sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
15: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po na pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Lumampas na sa 19 trillion pesos ang kabuang utang ng pamahalaan, 6 na buwan bago ang itinakdang target para sa buong taon. Ayon sa ulat ng Bureau of the Treasury o BTR nitong Hulyo at 30, umabot na sa 19.07 trillion pesos ang outstanding debt ng bansa sa pagtatapos ng Hunyo, lagpas sa 19.06 trillion pesos na ceiling na nakapaloob sa fiscal program para sa taong 2026, tumaas ng 519 billion pesos o 2.8% mula sa 18.55 trillion noong Mayo ang kabuang utang. Paliwanag ng Treasury, lumobo ang debt stock dahil sa net availment ng lokal at dayuhang pangungutang upang pondohan ang mga programa ng gobyerno kahit pa nakatulong ang mas matatag na piso kontra dolyar sa panahong iyon. Nananatiling mas malaki ang bahagi ng domestic debt na bumubuo ng 67.3% ng kabuang obligasyon. Umakyat ito sa 12.84 trillion pesos mula sa 12.5 trillion noong Mayo, dulot ng 342.9 na bilyong pisong bagong pangungutang sa pamamagitan ng pagbebenta ng government securities. Nakabawas naman ng 600 million pesos sa halaga ng onshore dollar bonds ang mas malakas na piso. Samantala, ang external debt ay umabot sa 6.23 trillion pesos, mas mataas kaysa 6.05 trillion noong Mayo. Ito'y bunsod ng 223.1 billion pesos na bagong utang mula sa labas na nakalampas sa 46.5 billion pagbaba sa halaga ng foreign currency debt dahil sa pag-appreciate ng piso mula 61 pesos and 50 centavos tungo sa 61 pesos and 29 centavos kada dolyar. Sa kabuuan, mas mataas ang 11.4% ang antas ng external debt kumpara sa 5.59 trillion noong katapusan ng 2025.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: Tumaas ng 24.1% ang export ng bansa noong Hunyo kumpara sa parehong buwan ng nakaraang taon ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Umabot sa record high na $8.77 billion ang kabuang export value, pinakamataas sa nakalipas na 12 buwan. Pinangunahan ng electronic products ang palago na nagdala ng $5.25 billion o halos 60% ng kabuang export dahil sa tumitinding demand para sa artificial intelligence at hyperscale data centers. Sumunod ang mineral products at iba pang manufactured goods na nagtulak sa kabuang manufactured exports na lumago ng 30.2%. Samantala, nananatiling malakas ang coconut oil exports na umabot sa $232.9 million ngunit bumagsak ng 20.8% ang banana exports dahil sa peste at matinding kompetisyon. Mula Enero hanggang Hunyo, umabot na sa $46.72 billion ang merchandise exports ng Pilipinas, pinakamataas na first half value mula pa noong 1991. Nangungunang merkado ang Estados Unidos na may $1.76 billion, kasunod ang Hong Kong, China, Japan at Singapore.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: Nakatakdang lagdaan ng Pilipinas ang at bansang Chile ang kanilang Free Trade Agreement o FTA sa Oktubre. Ayon yan kay Trade Secretary Cristina Roque, inilipat mula Setyembre ang pirmahan upang tapusin ang legal scrubbing, ngunit tiniyak na bago mag-Nobyembre ay maisa sa katuparan ito. Ang kasunduan, Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA, ay magbubukas ng bagong merkado para sa mga exporter at magtatag ng modernong balangkas para sa kalakalan, pamumuhunan at digital economy. Kasama rin ang probisyon sa sustainability, inclusivity at economic resilience. Kapag naisakatuparan nito, magiging unang FTA ng Pilipinas sa Latin America at inaasahang epektibo na sa unang bahagi ng taong 2027. Target ng bansa na palawakin ang export ng agricultural commodities, mineral products at semiconductors sa Chile.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
19: Pumirmaan ng pansamantalang kasunduan ng Prime Energy para mag-supply ng indigenous malampaya gas sa 1,200 megawatt Iligan power plant sa Batangas mula Setyembre 1 ngayong taon hanggang Pebrero 2025 sa taong 2027. Sa ilalim ng Interim Natural Gas Supply Arrangement, kasama ang South Premier Power Corporation, papalitan ng lokal na natural gas ang mas mahal na imported fuel na inaasahang magbabawas ng generation cost ng 36 na sentimo kada kilowatt hour. Kumpirmado ng Meralco na makita ang savings sa consumer bills simula Setyembre 1. Ayon kay Prime Energy President at Chief Executive Officer Donabel Quezon Cruz, patunay ito na kayang magpababa ng presyo ng kuryente ang indigenous malampaya gas habang nagbibigay ng maasahang supply. Dagdag pa niya, bawat unit ng lokal na gas na pumapalit sa imported fuel ay nakakatulong sa mas abot kayang kuryente at sa energy dependence ng bansa. Bukod sa mas matatag na supply, binigyan diin ng consortium ang malaking kita ng gobyerno mula sa Service Contract 38 kung saan umaabot sa 60% ng proceeds ang napupunta sa estado na nakalikom na ng higit 14 na bilyong dolyar na revenues. Samantala, nakatakdang maghatid ng karagdagang gas ang Malampaya Phase 4 Development sa ika-apat na quarter ng 2026 matapos ang matagumpay na drilling at flow test ng Camago 3 well sa Palawan.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
19: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-31 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 43 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 75 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 10 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan ng Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 83 sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 82 piso at 74 sentimo, nasa 70 piso at 81 sentimo ang euro, 43 piso at 84 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 36 na sentimo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
19: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
19: Yeah. Balik ensayo si Filipina tennis star Alex Ayala sa Mubadala City DC Open bago ang kanyang quarterfinal match. Sa ilalim ng gabay ni Coach Johan Bosch, masigla at tutok si Ayala sa ground strokes, serves at volleys. Makaharap ni Ayala si Elina Svitolina sa center court Sabado ng gabi. Matapos ang sunod-sunod na panalo laban kina Olympic champion Qin Wenzheng at US Open finalist Leila Fernandez, sinabi ni Bosch na unti-unti nang nakukuha ni Ayala ang tamang ritmo sa simula ng US hardcourt season. Para kay Bosch, mahalaga ang panalo ni Ayala kontra Zheng bilang confidence booster at mas lalo pa siyang humusay sa laban kontra Fernandez. Naka-career high na rin si Ayala sa World No. 28 ranking at inaasang mas lalo pang lalakas ang kanyang momentum sa mga susunod na laban. Ayon kay Bosch, simple lang ang kanilang approach, manatiling buo ang commitment at intensity sa bawat punto, anuman ang kalaban o schedule ng torneo.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: Nagbabalik sa Talk and Text Drop ang 5G si Ralir Hollis Jefferson bilang import para sa Season 50 Governor's Cup kapalit ni Darius Days na nagtala ng 10 putos at 4 rebounds sa kanyang huling laro nitong Martes. Si Ralir, nakatatandang kapatid ni Rondé na kasalukuyang nagpapagaling mula sa Achilles injury, ay dati nang naglaro para sa TNT noong 2023 to 2024 Commissioner's Cup bilang stand-in matapos ma-injure ang kanyang kapatid. Ayon kay team manager Jojo Lastimosa, nasa bansa na si Ralir at inaasang makakalaro na sa Sabado kontra San Miguel Beerman sa Mall of Asia Arena. Samantala, sinabi ni Coach Chot Reyes na hindi na nakapagbigay ng inaasahang kontribusyon si Days na nag-average ng 16 points at 4.5 rebounds sa 4 na laro. Inaasahan ng TNT na muling makapagbibigay ng lakas si Ralir habang hinihintay ang pagbabalik ni Rondé sa Oktubre.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
19: Kinansela ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ang kampanya ng Bacolod Mascara para sa 2026 season matapos ang alegasyon ng game fixing at manipulation. Inanunsyo ng liga ang desisyon nitong Webes ng gabi kasunod ng kanilang 164 pagkatalo sa Bulacan Kuyas kung saan hindi nakapuntos ang Bacolod sa huling 7 minuto ng laro. Ayon sa MPBL, naglabas na ng red cards laban sa mga sangkot na manlalaro at coaches na permanenteng ipinagbawal sa liga. Bago ang kanselasyon, may 3-19 record ang Bacolod at ilang beses nang nakaranas ng malalaking pagkatalo. Samantala, nagsimula na rin ng fact-finding investigation ang Games and Amusement Board upang tiyakin ang due process at marinig ang lahat ng panig.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinalakas ng Strong Group Athletics ang kanilang bid para sa ikatlong magkakasunod na kampiyonato sa 45th William Jones Cup sa Taiwan sa pamamagitan ng pagdadagdag ng veteranong guard na si Matthew Wright at forwards William Navarro at Sean Ildefonso. Gaganapin ang torneo mula Agosto 8 hanggang 23 sa New Taipei City Xin Shuang Gymnasium. Ayon kay Team President Jacob Lau, malaking tulong ang international experience ni Wright at Navarro habang pinasalamatan niya din si Congressman JB Bernos sa pagpayag na makasama si Sean Ildefonso, Dave Ildefonso at DJ Finer kahit may MPBL commitments. Masaya si Coach Charles Chu sa pagbabalik ni Wright na kilala sa kanyang leadership at shooting at sa wakas ay makakasama na rin si Navarro na versatile sa defensa. Si Sean Ildefonso naman na may average na 9 points at 6.2 rebounds sa MPBL ay inaasang magdadala ng energy at depensa habang makikipagtambal sa kanyang kapatid na si Dave. Makasama nila sa lineup sina Boban Marjanovic, Angelo Kuwame, Tajuan Agi, Allen Liwag at Jonathan Manalili. Target ng strong group na maging unang koponan mula pa sa Iran noong 2019 hanggang 2011 na makuha ng tatlong magkakasunod na titulo sa Jones Cup.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at J. Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano na way manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon! Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.
3: Global na Tayo.
2: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
3: Global na Tayo.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na!
3: Global na Tayo.
4: Isang mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kasama po namin maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito sa ating Global na Tayo team mula po sa production side ng ating executive producer for today, si Ms. Drizzle Nanyong, katuwang of course si Mr. J. Arevalo. Sa atin naman pong master control, kasama natin si Milo Junela at sa ating wirecast, si Hiro. And of course, tayo po ay nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. I-download nyo lamang po sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, ng ating PBS eBox Radio Receiver app. Para po sa araw na ito, nako, tatalakayin po natin. Ano po, ito pong naging desisyon ng isang Pasig Regional Trial Court na nagpapahinto, nagpapasuspend dito sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa sahod ng ating mga manggagawa dito sa National Capital Region. Nagkagulatan po ito kahapon. Ano po, at marami pong mga kababayan natin, lalo na sa ating mga minimum wage earners, ang nanlumo dito sa naging desisyong ito ng Pasig Court. Ano po, dahil may nag-file po sa kanilang korte, dalawang construction company yung nag-file. Ano po, at yun nga, lumabas po yung desisyon ng Pasig Regional Trial Court na isuspindi ano muna itong pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike para sa ating mga workers dito sa National Capital Region. At maging ang Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Acting Secretary Tolentino ng DOLE ay nagpahayag ng pagkalugmok o pagkasayang, no, dahil na ano nga ito na nasuspinde, ano. So supposed to be, ito po ay naipapatupad ni itong 85 pesos na ito, ano. At dahil diyan makikipag-ugnayan po tayo sa Federation of Free Workers ano po, at sa kanilang national president. Siya ang national president ng Federation of Free Workers at chairman din ng nagkaisa labor coalition, walang iba kundi si Attorney Sunny Matula. So ang tabayan ng punyo yan. Ano, magkakaroon din tayo ng pagkakataon sa araw na ito na makapanayam, of course, si Attorney Ralph Sarmiento. Ito naman ay may kinalaman dito sa ikang desisyon ng IDLO dahil naglabas po ang IDLO. Itong IDLO? Ang IDLO po kasi ay isang tinatawag na International Development Law Organization. Yun po ang ibig sabihin ng IDLO. Dahil ang itong IDLO ay kinilala ang Pilipinas sa pagsisikap na palakasin ang national justice system at isulong ang rule of law. Yan po ang pananaw ng ng International Development Law Organization na ang Pilipinas daw po ay kinikilala nila dahil sa mga pagsisikap nito na palakasin ang national justice system at isulong ang rule of law, at tinawag pa ang Pilipinas bilang isang co-investment model. Ano po? Co-investment model. So alamin po natin lahat yan. At sa ikakabuuan ng ating programa, siyempre antabayanan nyo pa rin ang iba pa nating mga makakapanayam mula naman pa rin sa Department of Migrant Workers. Makakasama natin si Undersecretary Felicitas Bay, ng Department of Migrant Workers. Lahat po yan, hatid namin sa inyo sa edisyong ito ng Global na Tayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating pong National President ng Federation of Free Workers at Chairman ng Nagkaisa Labor Coalition. Walang iba kundi si Attorney Sunny Matula. Matagal-tagal ko na rin hindi narinig ito si Attorney Matula. Maganda umaga, Attorney Matula. Si Ray Sampang po ito.
6: Magandang umaga po, at siyempre magandang umaga rin sa milyon ninyong taga-subaybay sa PBS at sa social media.
4: Thank you so much, Attorney Matula. Attorney Matula, napatawag po kami dahil dito sa naging desisyon ng isang Pasig Regional Trial Court na nagsususpinde dito sa 85 pesos na wage increase para sa ating mga manggagawa dito sa National Capital Region. Bilang presidente ng Federation of Free Workers at chairman ng Nagkaisang Labor Coalition, ano po muna ang reaction niyo tungkol dito, Attorney Matula?
6: Nagulat kami at nabigla, at we are sad na may ganitong desisyon ang korte, at this is unprecedented. Peculiar ito. Ito yung peculiar, hindi yung 85 pesos wage hike. Sa tingin namin ay walang jurisdiction yung RTC pakialam sa mga gawain o sa mga issuances ng regional tripartite wage and productivity commission productivity board. At ito po ay palagay ko ay salungat sa batas at sa labor code in particularly sa article 126 na nagbabawal na makialam ang korte sa mga proceedings at mga issuances ng RTWPB ng NWPC.
4: So sa ilalim po ng labor code, Attorney Matula, sa tingin nyo may nalabag dito ang korte?
6: Tama po. At palagay namin ay dapat mag-reconsidera ang korte sa kanyang desisyon. At ito po ay wala siyang power to issue the TRO, kasi article 126 prohibit prohibit the court from intervening. Pangalawa po ang aming argumento dito, hindi man peculiar yung desisyon ng wage board na makialam. Mm-hmm. Na makialam ang regular court. So sapagkat yung 85 pesos sa aming palagay yan po ay pinampiyan namin at kinumpute 12.23% lamang ng wage increase mm-hmm. mula sa 695 pesos. No? Mm-hmm. Kaya 12.29 may mga desisyon ang ating Kongreso na almost 40% wage increase noong 1989 na maraming kodita at mga calamities. Ha? Kaya hindi naman peculiar ang panahon na ngayon magira. Noong panahon ng 1989 ay may kodita. No? Maraming kodita during the time. At nakikita natin na siyempre hindi peculiar yung panahon sa katalukuyan. Kaya 12.23% ay tama lang at kinakailangan. Kulang para sa mga manggagawa.
4: Yes.
6: Uh-huh. At palagay namin ay hindi dapat mag-issue ng TRO unang-una dahil walang jurisdiction. Mm-hmm. The only power of the court is to dismiss outrightly the petition for lack of jurisdiction. Mm-hmm. At pangalawa ay reasonably naman yung ibinigay sa atin ng regional tripartite board, although hindi nga umabot ito ng 1,300 na living wage.
4: Yes,
6: so malayo pa, kaya yung mga manggagawa nga nagpo-forsige ng 200 pesos wage hike legislated.
4: Kumbaga, Tony Matula, ika nga pera na, naging bato pa. Ano, yung
6: mga iba diyan ay nakasangla na na advance na pinangutang na sa mga kapitbahay, yung mga relatives yan, at yung iba ay nakasangla na nga yung kabilang EPS sa
4: kabilang disco.
6: Pero sa tingin mo mahirap yung ginawa.
4: Pero Tony Matula, itong ano ba nasabi mo kanina nga, unprecedented itong ginawa ng korte na to, ano? Wala ni sa history ng ating ikanga bansa, minsan hindi nakialam ang korte pagdating sa wage hikes.
6: Tama po, sa ilalim ng labor code, ano, pagkakalam ko sa ilalim ng ating presidential decree 442 as amended, wala pang intervention ng korte, o maski yung desisyon ng commission, no, yung National Wage Commission, ay wala pang intervention ng korte dyan. Ang intervention ng korte ay halimbawa kung makapag-decide na yung administrative body, yun maaari ang Court of Appeals for a grave abuse of discretion, pero yung RPC na makialam sa wage fixing, malabo po yan.
4: Yeah.
6: At nakalagay ko sa lungat sa batas.
4: Pero hanggang kailan daw itong suspension na ito sa wage hike?
6: Eh, sinabi sila na 20 days, ano? 20 days suspension o TRO at magdidesisyon ng korte pagkatapos siguro ng mga argumento.
4: Mm-hmm.
6: Pero ganun pa man ay a court without jurisdiction cannot issue in your relief a petitioner.
4: Eh,
6: so kaya yun ang basic, ano? Basic yan sa ating patas sa jurisdiction ng korte.
4: May mga legal measures ba kayo na iniisip ngayon to take against that court or judge that issued that suspension?
6: We are urging the Secretary of Labor to file a motion for reconsideration or to file an urgent motion to lift the RO so that syempre mapakinggan ng korte yung argumento. Ang Office of the Solicitor General naman, ang abogado ng National Wage and Productivity Commission at ng RPWPP. Pero pinag-usapan namin sa nagkaisa Labor Coalition at sa mga leader ng Federation of Free Workers na mag-intervene, ano? So ngayong araw ay mag-decide kami kung mag-intervene kami dito sa kasong ito sa Regional Trial Court ng Pasig.
4: Dalawang construction company ang nag-file, ano, dito sa korte. Humihiling nga ng anti-order. So ito bang dalawang anti-order na itong dalawang construction company na ito,

0: to file an appeal before the National Wage and Productivity Commission. Hindi nila in-exhaust yan, ano? So maski kung hindi sila naka-appeal at hindi talaga kaya ng kumpanya, may maaari naman sila mag-apply for exemption, ano? May paraan dyan at ng National Wage and Productivity Commission ay may papel dyan.
1: Mm-hmm.
0: So hindi nila in-exhaust yung administrative remedy na yan at palagay ko maling-mali po ang napunta nila sa regular court at ang tingin namin ay mayroong abuse of discretion, lack of jurisdiction ng korte.
1: Eh, kaya ko po natanong yun, Attorney Matula, dahil maraming may mga bulong-bulungan ano, na itong dalawang construction company ito, maari daw maari or possibly na under ng umbrella ng mga malalaking employers sa organization sa bansa na ika nga sumasalungat o hindi ika nga umaayon dito sa wage increase na ito na 85 pesos.
0: In terms naman kasama ng Ray, yung ating mga kaibigan sa Employers Confederation of the Philippines, yung spokesperson kasi sila yung pinakamalaking lawyers group sa Pilipinas, ay nagpayag naman na they, although meron silang mga reservation, pero nagpayag na sumuport at in-accept nila itong 85 pesos wage site na ibigay ng RPWPB. No, may representasyon sila sa RPWPB at may mga konsultasyon na ginawa, may publication, at palagay ko ay the presumption of regularity applies with decision of the regional tripartite wage and productivity board of the NCR.
1: So pero naniniwala pa rin pa kayo doon sa sinasabi ng ibang mga employers na sinasabi kapag pinatupad itong 85 pesos increase na ito, although in two batches siya, yung isa sa susunod na taon pa, pero naniniwala ba kayo na makaka-apekto ito sa mga employers, sa pag-hire ng mga tao at maaari pa rin pong maka-apekto at makapagbawas pa sila ng mga manggagawa kung talagang i-implement ito, itong wage increase na ito?
0: Pinag-aralan naman sa criteria kasi ng RPWPB, yung capacity of the employer, ano, considering din na yung pangangailangan ng mga manggagawa, isa yun sa mga o dalawa sa mga criteria na tinginan. At palagay ko ay nabalansin nila ito at na-evaluate. At siyempre, tripartite discussion yan at may mga consultation, palagay ko ay kayang-kayang ibigay. At pinakamalaking nga sabi ko, noong 1989, kasama ko rin, 40%, ano?
1: Yes.
0: To be exact, 39.01%. Ano? At ang sumunod yan, noong 1990, about 19% to exact. Mataas yun. Pero itong kasalukuyan, although sa figura siguro, mataas yung 85 pesos, pero yung equivalent yan, sa percentage sa wage side, 12.23% lamang.
1: Alright. Last question na lamang po, Attorney Matula. Kanina nabanggit ninyo ang DOLE nag-submit, hinihimok nyo sila na mag-file ng motion for reconciliation. Tumugon na ba sa inyo ang DOLE dito? Tumugon na ba si Acting Secretary
0: hindi
1: Tolentino?
0: Hindi pa natin nakausap si Secretary kasi mabilis ang takbo ng panahon. Kagabi lang namin ito nalaman. Pero ganun pa man, kung hindi gumalaw yung ating Department of Labor and Employment, pero kung magpalagay ko yung Office of Solicitor General ay kausap na Manila, kaya inaasahan natin na gumalaw sila. Pero ganun pa man, pwede natin dublihin ang kilos at pwede mag-intervene din ang mga manggagawa.
1: Alright. Ano pong mensahe ninyo, Attorney Matula, sa mga miyembro ng ating Federation of Free Workers at nagkaisang labor coalition at sa ating mga minimum wage workers, sa mga nagtatrabaho natin talaga sa mga factory at sa mga ano natin? Go ahead po, Attorney Matula.
0: At kasama rin, tuloy pa rin ang ating pag-organisa mga kasama at huwag lang tayong umasa sa gobyerno. Dapat may kapangyarihan tayo sa loob ng paggawa ng makipag-collective bargaining negotiation. Kaya yung ating pag-organisa ng ngayon ay tuloy-tuloy lamang. No? Ang hindi lang naman sa gobyerno ang pag-asa natin. Sa ating mga sarili, kumilos din tayo at mag-exert ng effort na magtayo ng union para may bargaining power tayo na hindi naghihintay sa gobyerno. Maraming salamat po. Kasama ko kayo. Mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat. Mabuhay ka rin. Attorney Sunny Matula, National President ng Federation of Free Workers at Chairman ng Nagkaisa Labor Coalition. Dito po yan sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. Okay? Sige, kasi talagang nagkagulatan. Biglang bumaba yung desisyon ng Pasig Regional Trial Court na nagsususpindi muna sa pagpapatupad ng 85

0: pesos na wage increase sa ika nga sa mga workers natin dito sa National Capital Region. Okay? So ayan. So medyo antabay natin ang mga susunod na kabanata. So 20 days yung length ng ika nga suspension. Pero siyempre, sabi nga ni Attorney Matula, yung ating mga wage earners, ano po, lalo na sa National Capital Region, eh kinonsider na itong wage increase na ito. Ano po? At isinanla na nga eh. Sabi nga ni Attorney Matula, nakasanla na yung mga ATM. At dahil siyempre medyo malaki ng konti yung wage increase na ito para sa mga manggagawa sa NCR kumpara doon sa mga naunang wage increases. Kaya inaasahan nila, malaki rin yung payslip na mapupunta sa kanila. Kaya siguro, malakas ang loob na, o sige, iaano ko na ito muna, isasanla ko na muna ito, ilo-loan ko na muna ito. Kailangan ko yung pera eh, ng pamilya eh. Bigla nga yung sasabihin ng Pasig Regional Tire Court, teka muna, suspendido muna. Nako, sus, Ginoo, Panginoong Mahabagin. Magbabalik po kami, makalipas ang ilang paalala.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nakakabot eh.
5: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ay kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Mukhang din na natin makukuha itong makakausap si Attorney Ralph Sarmiento, isang international law expert. Ano? Dahil mukhang hindi siya naging available, dumating na raw po yung taxi na naghihintay sa kanya. 9:20 po kasi usapan namin, 9:20 naman na, sakto. Dumating yung taxi, hindi na natin siya makausap. Thank you very much ha, Attorney Ralph Sarmiento. Sa oras na pinagkaloob sa amin. Sige. Anyway, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa dito sa Global na Tayo. So kahapon, tinutukan natin yung ginawang hearing dyan po sa Senado sa patungkol dito po sa push ngayon ng gobyerno, lalo na nabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At natanggalin na itong tinatawag na sa IPIRA, yung mga systems laws, yung tungkol sa systems laws na kinakailangan amyendahan ng IPIRA, etc. Talagang mapapakinggan po natin dito ang ating mga senador, lalo na sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo regarding po dito sa paghimay nila dito sa IPIRA law, pati dito sa pagtanggal na, tuluyan na, hopefully, dito sa systems loss. Nasaligyan na po natin ngayon ng communication ang ating butihing senator, Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senator Tulfo, si Ray Sampang po ito. Magandang umaga po.
8: Magandang umaga, paring Ray. Good morning.
0: Good morning, Senator Tulfo. Senator, okay. Nagkaroon ng hearing sa Senado kahapon tukol po dito sa systems loss at sa IPIRA. And we were intently listening sa inyo regarding dito. So may pag-asa po ba, Senator Tulfo, Senator Erwin, na ma-address kagad itong systems loss o matanggal itong systems loss o maimandahan ng IPIRA law?
8: Eh, may marching order po ang Pangulo na alisin po yan at kami naman po ay very willing, lalo na ho ang inyong lingkod dahil for the past, ay pasayang IPIRA na yan, for the past 25 years, nandyan yan, kinakaltas sa atin yan pagkatapos. Mm-hmm. Hindi natin napapansin. Kahit papano, kahit na ilang daang piso lang yan, pero parang lugi naman tayo dahil parang nawawalang kuryente, nananakaw na kuryente sa atin, nagbabayad tayo, which is unfair naman. Walang iniwan yan, paring Ray, yung isang tindahan na looban, ninakawan, naakyat bahay, tayo dahil nasimot yung kanyang paninda, tayo magbabayad, mga consumer, mga customer, tataasan niya yung presyo ng kanyang ikang produkto dahil nalugi siya. Hindi naman yata tama.
0: Mm-hmm. Tama po yun. At napapakinggan ko namin, sinusubaybayan nga po namin yung mga pahayag dyan ng Meralco. Ay, sinasabi pa nga, pati ano ba yung tawag dito? Sinasabi pa na, pinupunto pa nila na mas mabibigatan ang publiko kapag tinanggal ang systems loss. Kasi sila yung, ang Meralco, ang magsasagawa ng mga preventive measures para mawala yung mga systems loss or pilferage at mukhang ipapasa pa sa atin, Senator.
8: Paring Ray, ganito lamang yan, nabanggit nila, kailangan daw nila ng mga tao. tayo yung kailangan nila ng mga extra tao. Ganun pa rin, i-example pa rin natin, yung parang isang tindahan, yung mga mall, para hindi malooban, maglalagay ng mga gwardiya, di ba? May mga iikot. Kailangan ba sagutin ng customer yan? Hindi naman yata tama. Ngayon ako nakarinig ng negosyo na sasagutin ng tindahan ng customer yung mga pangangailangan niya. Mukhang hindi naman yata tama. I mean, itong mga ito ay negosyo ito, paring Ray, at the same time in public service.
0: Yes.
8: So, saan ka makakita na negosyo, ayaw mong mag-incur ng losses? Parang ayaw mo ng losses pag i-charge mo sa taong bayan yung pagkalugi mo. Ang sarap naman ang negosyo na yan. Saan ka makita ng negosyo na
0: walang lugi?
8: Pati losses. Well, exactly. Pag lugi ka, i-charge mo sa customer mo. Parang hindi naman yata tama yun, parang Ray.
0: Yes, totoo po kayo doon. At I think nabanggit nyo nga po na doon sa hearing na yan, inquiry na yan kahapon, na every business is allowed or kinakailangan magkaroon ng margin of error o margin ng losses, di ba?
8: Mayroon tagtawag doon, parang Ray, may miscellaneous ka na expenses, di ba? Other expenses, doon may babawas na lugi, na bulok yung produkto, theft, di ba? Yun, hindi yung i-charge mo sa customer mo. Dapat meron kang na cushion to impact. May isusubi ka na allowance para sa mga lugi. Kagaya ng mga snatching, di ba? Mga shoplifting o pagkasira ng produkto. Okay. Yun, parang Ray. Hindi mo i-charge sa tao. Sa'yo yun eh. Negosyo mo yun eh.
0: Hindi pa nga nakakarating sa publiko yung kliyente yung serbisyo. May charge na kaagad pala.
8: Kaya nga, may mga kumukontra, hindi naman ako papayag doon, paring Ray.
0: Alright. Pero sa tingin po ba ninyo, Senator Tulfo, ma-address ka agad ito? Gano'n kaya kabilis umaksyon dito? Itong mga...
8: Baka mga September po siguro.
0: September? So, by September, makakaasa po ba tayo, yung publiko, na kung hindi man tuloy ang mawala, ay mababawasan pa?
8: The latest po is around December before Christmas, so siguro God willing.
0: Uy, talaga. Ibig sabihin, pati po yung ano, kasama na dyan, yung mga generation charge, yung mga pass-through charges.
8: Ay, iba pa ho yun. Systems loss lang po muna mag-focus tayo. Then titignan ho natin. Kaya meron at the same time, nire-review po natin yung IPRA law. Kasi yung generation po, parang wala din pong control. Walang control ng ERC. Kailangan ho may control na rin.
0: Parang lumalabas dito, Senator Turpo, talagang tali ang kamay ng gobyerno under the IPRA law.
8: Oo, dahil sa IPRA law. Pari Ray, may meeting lang.
0: Ay, okay po,
8: may
0: po.
8: Tawag lang po. Salamat po.
0: Salamat po. Nako, kami po dapat magpasalamat. Thank you very much po. Senator Erwin Turpo, ang chairperson po ng Senate Committee on Energy. Ayan, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dantling Kaalaman.
9: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
7: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Oy, meron pala akong anunsyo sa inyo. Ha? Antabayanan po ninyo sa darating na Sabado. Itong Sabado na to, itong first Saturday ng buwan ng Agosto, may bago na naman po tayong programa na aantabayanan po ninyo. Ano po? Nako, malapit na po yan. Sa Sabado na po yan. Makakasama po natin dyan ng ating mga kababayan sa Ireland. Yun po yung programa ng Tayo Na sa Ireland. Kasama si Miss Hilda Arenas. Yan po ang programa na yan. Ano po yan? Yung po mga makakasama natin dyan ay mismong nandoon sa Ireland at makakasama natin sa programa. So magkakamustahan tayo, kakamustahin natin yung ating mga kababayan sa Ireland, kasama si Miss Hilda Arenas, yung mga kaganapan doon mismo sa Ireland, at of course meron din tayong itatampok doon si Miss Hilda Arenas, ano, na ika nga natatanging Pilipino na nakapagbigay ng karangalan at ika nga inspirasyon at nag-promote ng Filipino culture and heritage and tradition dyan sa Ireland. So, antabayanan po nyo yan, yung mga taga-Ireland, yung mga kababayan natin dyan sa Ireland, yung mga yung Filipino diaspora sa Ireland, yung mga overseas Filipino workers natin sa Ireland. Antabayanan po nyo yan. Sabado! Sabado na! Itong unang Sabado, tuwing first Saturday po ng buwan. Every first Saturday of the month. Tayo na sa Ireland. Ayan. Kasama ang ating Filipino diaspora sa Ireland sa panguna ni Miss Hilda Arenas. At tambayanan po nyo yan, ha? Tayo na sa Ireland. Sabado. Ang oras po nyan is around nasa 4 p.m. to 5 p.m. ang airing natin dito sa Pilipinas. Okay? At mapapakinggan naman yan sa Ireland ng around 9 a.m. Yan. Talaga naman. So, ang tambayanan po nyo yan, ha? Bagong programa yan sa Radyo Pilipinas World Service. Tayo na sa Ireland. Okay. Anyway, balikan ko lamang itong napag-usapan namin ni Senator Erwin Tulfo. Itong Senator Erwin Tulfo po ang chairperson ng Senate Committee on Energy. At nagsagawa nga po sila ng inquiry hearing sa Senado kahapon. Kasama ang Department of Energy, kasama ang Meralco at iba pang mga ahensya ng gobyerno na concerned tungkol dito. Dahil pinag-utos na po ng Pangulo, nagbigay na ng direktiba ang Pangulong Marcos Jr. na dapat wala na tayong systems loss. Hindi na dapat ito kinakarga o pinapasan ng ordinaryong electric consumer. Tayo yon, yung araw-araw na gumagamit ng kuryente. Okay? Nawawala na dapat yung systems loss, hindi na dapat pinapasa sa mga consumer. Hindi lang yun, pati yung pag-aamend sa EPIRA law. Okay? Dahil kaya tayo napapatawan ng systems loss ay dahil dyan sa provision na yan ng EPIRA law. Okay? Hindi lang pati yung generation charge at saka yung mga pass-through charges. Okay? Lahat po yan pinapasa sa atin, sa consumer. Kaya pala katakot-takot ng laki ng bill natin sa kuryente. Ang masakit doon, hindi pa nakakarating sa atin yung serbisyo ng kuryente, pinapataw na sa atin. Magtatayo pa lang sila ng mga improvements, magsasagawa pa lang sila ng mga improvements sa kanilang mga facilities o serbisyo, nakapataw na sa atin yun. Okay? So, tama lamang yung pag-aalis niyan ng systems loss. Ngayon, ang sinasabi, malaki daw ang malulugi sa energy sector kapag tinanggal ng tuluyan ang systems loss. Pero parang kinontra yan eh. Napakaliit, na, lalo na kung pag tinatawag natin yung non-technical systems loss. Non-technical systems loss, nasa ano lang yun? Mga 1.5% mawawala sa kita ng mga electric producers tulad ng Meralco. Napakaliit naman daw po nun na halaga at kayang-kaya namang i-shoulder ng mga tulad ng Meralco at ng iba pa mga electric cooperatives. Pero ang hinihirit kasi, kung naalala ko, hinihirit ng mga electric cooperatives, no, na hindi nila kakayanin na mawala itong tinatawag na systems loss. Makakasurvive lang daw sila kung isasubsidize ng gobyerno. Ay, Jesus Maria Joseph, tingnan muna. Sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, itong negosyong ito, walang kalugi-lugi. Totoo naman, walang kalugi-lugi dahil hindi pa nga nakakarating sa iyo yung serbisyo ng kuryente, nakapatong na sa iyo, nakabill, naka-reflect na sa bill. Talagang walang lugi, di ba? O yung ninanakaw na kuryente, hindi mo ninakaw yung kuryente, pero ikaw yung nagbabayad doon sa ninakaw na kuryente, samantalang ikaw, sumusunod ka sa regulasyon. Di ba? Pero yung mga nagnanakaw, nagja-jumper, hindi sila nagbabayad, pero ikaw yung nagbabayad ng katarantaduhan nila. Sorry ha, doon sa salita. Ha? Napakahirap, okay? Sinasabi po kasi ng Meralco, napakahirap na maging diligent sa pagpapatupad ng anti-electric pilferage, yung pagnanakaw ng kuryente, dahil matatalino daw ang mga Pilipino, madiskarte. Kapag alam nilang may mga inspector na ng Meralco, tinatanggal nila yung mga jumper. Tinatanggal na yung mga sign na may jumper, okay? O pag lumagpas na yung mga Meralco inspector, tsaka nila binabalik yung jumper. So ang sinasabi ng Meralco, para masiguro na malaki ang magiging kabawasan sa power pilferage sa pamamagitan ng pagkakabit ng mga jumper, dapat every few meters, meron sila mga inspector na umiikot. Ang problema, kapag nag-hire sila ng mga inspector o mga security na umiikot sa mga lugar na yan, sa mga Meralco lines na yan, sa atin din ipapasa. Kaya sinasabi nila, sabi ng Meralco noon kahapon sa Senate hearing na yan, sa Senate hearing ng Committee on Energy, mas mabibigatan daw tayong konsumidores kapag nawala yung systems loss, dahil mas maraming i-employ ang Meralco, dahil paiikutin nila yung mga tao, marami silang idadagdag na tao, paiikutin nila yung tao on a regular basis, 24 hours, para magbantay. Tayo ang sasagot nun. Mas malaki daw po yun. Kaya yun ang hindi nagustuhan din eh ni Senator Erwin Tulfo doon sa sinabi na yon, ano, doon sa paliwanag na yon. Dahil saka nga naman nakakita, di ba? Yung meron ka negosyo, may negosyo ka, di ba? Ninanakawan ka. Ninanakawan yung negosyo mo on a regular basis. So ang ginawa mo, ay sige, mag-hire ako ng ano, ng mga security guard, di ba? O nag-hire ka, nagdagdag ka. O hindi ka nga nanakawan, ang problema mo may meron ka additional expenses dahil doon sa dagdag ng mga security guards. Ang gagawin mo, ipapasa mo yung expenses mo doon sa additional security guards sa mga customer mo. Ha? Ay di nawalan ka ng customer, addition. Hahanap ng ibang niyon, di ba? Oh, eh syempre hindi naman ang problema lang tayo publiko, wala tayong ibang mapagkunan ng kuryente. Wala tayong ibang ano eh, Meralco lang. Pero kung merong iba, ay sigurado aalis tayo sa Meralco, di ba? Oh. Eh wala eh, wala tayong choice eh. Sila lang yung nagpo-provide, eh. Sila yung nagdi-distribute. Okay? Sila yung pinanggagalingan ng kuryente nung mga wiring natin. So wala tayong choice, di ba? Oh. Eh yun ang dapat na mabago. Ayan. Kaya yung sinasabi ni Pangulo din, yung pinupush na yung sariling elektrisidad, ah, na magkaroon ka ng ano matawag dito ng solar power sa ano mo, kung kakayanin, ah, kung kakayanin ng budget mo, magkaroon ka ng solar power do sa bahay mo, na yung solar power na yun na yung mag-electrify, magbibigay ng kuryente sa bahay mo na hindi mo na kailangan mag-hook doon sa grid, power grid ng ano, ng Meralco. Oh? Maganda 'yun, di ba? Kaya lang, of course, syempre, sa ngayon, mahal kasi ang investment pagdating sa solar panel. Alam nyo, pero 10 years ago, o 5 to 6 years ago, ang mahal magpakabit ng solar. Pero ngayon, medyo bumababa naman na ng konti dahil nga sa marami na ang nagpapakabit. Kasi law of supply and demand yan eh. Okay. Pero ika nga, pero sa ngayon, mahal pa rin. Hindi pa rin kaya, hindi pa rin kakayanin ng ordinaryong minimum wage earner na magpakabit ng sariling solar panel niya para mabigyan ng sapat na supply yung pangangailangan ng kuryente ng kanyang tahanan, pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya sa Meralco pa rin umaasa. Wala kasi tayong choice. Wala tayong choice eh. Meralco lang eh. Di ba? Monopolize nila. Kaya dapat babago din yan. Sa Ipiralo, tali ang kamay ng gobyerno. Natali ang kamay ng gobyerno. Kaya yung sinasabi noon, nung binubuo yung Ipiralo, magiging magaan ito, magbibigay ito ng kagaanan, magbibigay ito ng sapat na supply, magbibigay ito ng kagaanan sa buhay ng taong bayan, eh hindi po yata, hindi naman nangyayari eh. Pataas na pataas ang presyo ng kuryente. Yeah? Oh. Anong tawag dito? Di ba yung itong buwan ng June? Oh. Doon nagkaroon tayo ng bill shock. Katakot-takot na bill shock. Naintindihan natin, nagkaroon ng gera sa Middle East. Nagkaroon ng issue sa Middle East, nagkaroon ng konting glut supply shortage ano ng energy. Pero hindi naman ganoon kalaki ang ano ang epekto sa kuryente, pero ang laki pa rin ng ano ng billing natin sa kuryente. Yung pala dahil sa kung ano-anong mga systems loss, generation charge, pass-through. Pati ba naman yung government tax, tayo pa rin ang nagbabayad dun sa bill. Kung titingnan nyo yung billing nyo ng kuryente, meron doon government tax. Tayo pa rin ang nagbabayad nun. Nagbabayad na tayo ng buwis, sinisingil pa ng Meralco yung government tax sa atin. Aba, tingnan nyo nga naman, sabi nga ni si Senator Tulfo, napakaganda palang negosyo nito. Walang kalugi-lugi, di ba? No? Parang tubong lugaw. Sana, sabi nga niya, sana nagnegosyo na lang ako ng power generation. Okay? Pero malaki. Ay, nako, talaga na. Sige po. At umaasa tayo na ika nga, masolusyonan na ito. Mawala na nga ito. Itong systems loss. Uunahin muna yung systems loss. Okay? Kasi meron pang ibang issue dyan. Eh. Yung generation charges, yung pass-through, yung government tax doon na naka-indicate din at iba pa. Ano? So lahat po 'yan dapat mawala bilang direktiba na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya naging sona nitong Lunes. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
11: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
12: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
11: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
13: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
7: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, nasa linya naman po natin ang komunikasyon ngayon ng ating Department of Migrant Workers. Walang iba kundi si Undersecretary Felicitas Bay. Ito po yung may kinalaman dito sa pagbibigay kaagad ng agarang tulong ng DMW at na para dito sa 38 repatriated OFWs at 12 dependents mula sa Dubai. At meron din 17 Filipino seafarers na naapektuhan ng insidente sa Black Sea. Dumating na po kasi ang mga repatriates sa NAIA Terminal 3 sakay ng Emirates Flight EK330. So alamin po natin ang karagdagang detalye tungkol dito. Nasa linya na po natin si Undersecretary Bay. Yusek Feli, magandang umaga po.
14: Ay, magandang umaga po, Kare. Ganun din sa iyong mga tagapakinig at tagapanood ng inyong programa sa Radyo Pilipinas.
0: Thank you so much po, Yusek Feli, sa pagpapaunlak ninyo sa Radyo Pilipinas World Service. Yusek Feli, 38 repatriated OFWs kasama 12 dependents mula sa Dubai. Meron pang 17 Filipino seafarers na apektuhan sa Black Sea. Kamusta na po sila ngayon, Yusek Feli?
14: Sila po ay yun pong ating mga OFW, yung land-based OFWs, kasi dalawang grupo po yan. Yung land-based OFWs together with their dependents, tapos iba naman po yung ating mga seafarers na umuwi. So yun pong mga land-based OFWs, they are back in their particular provinces or kung saan po sila nakatira. Yun naman pong ating mga seafarers, sila naman po ay for documentation or processing. Baka tapos na rin po yung kanilang medical. So by this time, kasi po ang mga seafarers, pagkadating po nila, nag-undergo po sila ulit ng another medical or medical check-up or medical procedure. Ganun din po, may psychosocial counseling din po sila. Especially, sila po ay they have undergone through a traumatic or medyo iba po yung naging kalagayan nila dahil because they were stranded or they have been attacked. Yung pong mga na-atake yung kanilang mga vessel or they've been subject of a drone attack. So yun po, meron din po kasing situation na sila po ay they have to undergo further medical lalo na po kung may injured.
0: Okay. Alright. Ito, unahin ko muna itong mga OFWs land-based. 38 ito na
14: apo.
0: Po kasama ng 12 dependents.
14: Apo.
0: Ito po bang 38 na ito sa Dubai, apektado ng gera o mga finished contract na itong mga ito?
14: Iba-iba po yan. One would be yun pong may... I have to check po on the further details, but generally po, yan po ay may mga natapos po yung kontrata. Yung iba po ay may nagkaroon po ng problema. At yun pong iba naman po ay yung sabihin po natin disrupted na po ang kanilang trabaho at isipan na po nilang umuwi. When I say disrupted po, wala na po yung nagkaroon na po ng mga problema doon sa kanilang trabaho dahil iba-iba na po yung affected na po ng mga pangyayari ang kanilang trabaho.
0: Mm. Ito pong 12 dependents na ito, mga anak po ito, ano, Yusek Peli?
14: Opo, yan po ay maaring kapatid, maaring pong anak, kasi po yung iba naman po ay allowed to bring their families.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Pero sa kasalukuyan po, ano ba ang sitwasyon sa Dubai? Hindi naman sila apektado ng gera sa pagitan ng US at Iran?
14: Currently po, the situation is normal in Dubai. It's generally stable. Mm-hmm. But syempre po, laging nandun po ang ating sinasabi sa ating mga kababayan na laging tignan po yung safety advisory or yung rules ng host country. Kasi lagi tayong, we should always be cautious and conscious po dun sa kalagayan ng ating mga sa where we stay. Hindi lang naman po sa Dubai. In fact, even in Bahrain, in Qatar, in Kuwait, yung pong mga areas which have been affected before or which were subject of some hostilities.
0: Mm-hmm. Now, ito pong 17 Filipino seafarers sa Black Sea po ito. Ito, kasi iba yung Strait of Hormuz, iba yung Black Sea, no? Yusek Peli?
14: Yes, sir. Iba po. Magkaiba po yan. Yung pong sa Strait of Hormuz, meron naman po siyang identified naman po yung coordinates. And then dun sa Black Sea, we're referring po to the Northern Black Sea. So, ayan naman po ay within the areas dun sa, parang dun po sa Ukraine. I cannot describe it particularly.
0: Yes, opo. Alright. So, itong 17 na to, kaya ba sila nagpa-repatriate, Yusek Peli? Curious lang ako. Dahil tinamaan ba yung kanilang vessel o talagang gusto na lang talaga nila magpa-repatriate, nagpabalik?
14: Meron pong pangyayari, if that's the MV Kaifan, meron pong pangyayari dyan. So, nagkaroon po ng attack and then may isa nga po dyan, if it's the MV Kaifan, meron po dyang isang injured, hindi naman po malaki injury, minor injury.
0: Mm-hmm.
14: So, yun po, hindi lang naman po, currently, meron po tayong mga affected seafarers sa Northern Black Sea. So, yun po yung ating kinututukan ngayon.
0: Alright. So, ano po yung, syempre, ano kagit to, kagyat po yung binibigay ng mga assistance dito ng DMW? Ano po, Yusek Peli? Financial assistance at livelihood?
14: Yes, sir. Yes, sir.
0: Alright. Ano po ito? Paano po na isagawa ng DMW itong repatriation na ito? Paano po yung naging coordination natin? May coordination din po ba tayo sa embahada at sa ikang host country para makabalik itong mga kababayan natin?
14: Opo, ganito po yan. Lahat po naman ng ating mga movement or action that we do in the course of providing assistance and in the course of providing them repatriation, ito po ay coordinated natin kung meron pong Philippine Embassy or Philippine Consulate dun sa lugar, ay dun po sa area where this is happening or kung dun naman po sa mga seafarers kung saan po magdadock or saan po na on anchorage yung vessel, then coordinated po natin yan. Mm-hmm. If there is the presence po of the Migrant Workers Office, Sir Ray, alam niyo naman po, may presence po tayo sa iba't ibang parte ng mundo.
0: Mm-hmm.
14: Then kaakibat po tayo dyan, katulong po tayo ng embahada o ng konsulado. And kami naman dito po sa DMW Central Office, may coordination po kami, lalo na po doon sa seafarers. Yan po ay mga onboard vessels.
0: Yes.
14: Where the principal is accredited and meron po yung accredited or partner license manning agency.
0: Mm-hmm.
14: So may coordination po sa license manning agency, may coordination po tayo also with through the agency with the principal. And then kung meron po tayong Migrant Workers Office, coordinated din po yan sa Migrant Workers Office. And of course, under the guidance and supervision also of the Philippine Embassy and the Philippine Consulate. Lalo po kailangan po natin ng mga halimbawa po transit visa or kailangan po natin ng coordination with host country government authorities dahil po bababa halimbawa po ng barko. I'm speaking po of the seafarers.
0: Yeah,
14: but even po yung ating mga land-based workers, kailangan po natin ng coordination with the host country authority, like pagkuha po ng kanilang exit visa o yung halimbawa po general security clearance. Isa bawat lugar po, iba-iba po rin yung kailangang permit o pag-alis sa bansa. So yun po, ikino-coordinate po natin yan.
0: Okay. And bukod po dito sa mga livelihood assistance, financial assistance, meron din kayo mental at psychosocial support, Yusek Pedi.
14: Ay, meron po. Kasama po yan sa ating pakikipag-ugnayan sa Department of Health. Una-una po, hindi ko kakalimutan yung ating mga kasamahan sa OWA. We have social workers and we have nurses also at OWA na nakakatulong po sa atin sa psychosocial assistance. Ganun din po sa DMW, meron po tayong mga social workers na naandito sa ating opisina na nakakapag-provide ng psychosocial counseling. And of course, we have our partnership with the Department of Health and also with the Department of Social Worker, the DSWD, for the, they call it the psychosocial first aid po. Kaya po pag dumarating po yung ating mga OFWs, eh kasama din po natin ang DSWD na sumasalubong, lalo na po pag may report po tayo na may mga nagkaroon ng traumatic situation or incidents, kasama po natin yung DSWD saka DOH for the psychosocial first aid. Tuloy-tuloy din po yan. Halimbawa pong nasa probinsya na or nakauwi na at doon nag-reoccur yung problem na halimbawa po nagkakaroon ng nervyos o nagkakaroon po ng ibang nararamdaman mentally, then may coordination naman po ang ating DMW Regional Office dun sa ating mga counterparts sa DSWD or sa DOH or whatever appropriate agency would be able to help para matugunan po yung dinaramdam o ng ating kababayan.
0: Alright. Siguro last question na lang po, Yusek Pelli. Nabanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address itong Lunes, July 27, ang mga tulong, assistance, pagbibigay ng ayuda sa ating mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng kaguluhan sa gitnang silangan. At bukod doon sa iba pang mga kinapangangailangan ng ating mga OFWs, particular na nabanggit niya Action Fund at iba pang mga financial assistance.
14: Okay,
0: isang patunay yan sa ginagawa po ninyo, Yusek Pelli, ng DMW. Nung last time na nag-usap tayo, under po ninyo ang Action Fund, ano, Yusek Pelli.
14: Okay po.
0: So anong reaction po ninyo dyan, Yusek Pelli, na talagang taon-taon na lang nare-recognize ang DMW sa SONA?
14: Okay po. Yun pong Action Fund, ito po ay nakatalaga sa bata, sa Republic Act 11641. At ito po ay mandato ng Department of Migrant Workers na yun pong ating mga kababayan na may distress situation at may kailangan pong tulong financial, medical, o kaya po rescue or repatriation, yan po ay tutugunan sa pamamagitan ng Action Fund. Ganun din po yung tulong na legal kasi we have our legal assistance measures and programs at meron din po tayong mga retainers. Meron po tayong mga abogado na nag-aasikaso. These are foreign lawyers in the host country. I mean, local lawyers in the host country assisting our Filipino workers overseas. Yun po, yun pong Action Fund, hindi lang po yan financial assistance. Yan po ay financial, legal, medical, and other analogous circumstances po.
0: Ayun. And may mga dapat pa bang hubang i-expect na mga bagong serbisyo, pagpapalawak, ang DMW para sa ating mga OFWs by next year?
14: Okay po. yes, meron po. Nabanggit ko po kanina sa inyo na meron tayong mga programa maliban lang dito sa ating mga kababayan na umuuwi. kasi ongoing naman po yung ating mga reintegration program. Meron po tayong ugdayan with the Department of Labor and Employment, ganun din po sa OWA at sa TESDA. Ito po yung rollout natin ng kaalaman tungo sa kabuhayan o yung tinatawag po namin K2K, na ito po yung partnership ng nasabi kong ahensya, kasama na rin po ang DMW para po organize po yung ating reintegration program sa iba't ibang aspeto, sa kalinga, yun pong tinatawag nating welfare assistance, sa kabuhayan, yun pong livelihood and employment and entrepreneurship, at yun pong kaalaman, yung education and skills development. Lalong-lalo na po dun sa mga huling pangyayari nga sa Middle East, at tinutugunan po natin yung paliban sa kanilang, sila po ay nandito na, kung meron silang pagkakataon o nais po nilang to engage into local employment, yan po ay i-guide natin sa tulong din po ng Department of Labor and other private entities. Ayaw na po nilang bumalik, halimbawa sa ibang bansa, bibigyan po natin sila ng sapat na patnubay, how to go about it. Ganon din po, kung nais naman pong bumalik ulit sa ibang bansa, meron din po tayong programa, yung tinatawag nga po naming alternative labor market intervention. So ito po yung i-minamatch po natin whether you are whether yung preference po niya ay local employment. So i-refer po natin for local employment purposes in coordination with the Department of Labor. Kung ang nais naman po ng OFW ay magbalik or magtungo muli sa ibang bansa, then bibigyan naman po natin siya ng sapat na guidance. Ganun din po sa livelihood and sa training. Meron na po tayong mga kababayan na nakapag-training at sila po ay nagsisimula din naman pong gamitin ang kanilang kasanayan. Meron po din tayong na-remember nyo po yung mga nung Israel-Hamas conflict.
0: Yes, yes, yes.
14: Apo, okay. This was sometime in 2023 and 2024. Hindi po itong conflict nitong sa Middle East ngayong 2026. Mm-hmm. Doon po sa Israel-Hamas conflict sometime 2023 and 2024, meron po tayong mga nagsiuwi mula sa Israel. Sa tingin ko po ay natatandaan niyo po yon.
0: Yes, opo.
14: So mga kababayan po natin na caregivers ay nagsiuwi from Israel, and some of them are hotel workers. So of yun po, of those repatriated, meron pong 17 na sila po ay ngayon ay nasa Croatia na.
0: Oh.
14: At sila po ay employed. Okay. Sa ating mga hotel sa Croatia as hotel attendants.
0: Wow. Okay.
14: So, yun po yung hindi naman po siya daglian dahil yan ay 2023-2024. Yes. Nalaman po nila na may programa ang Department of Migrant Workers, kaugnay ang Croatia Employment Service. Ito po ay government-to-government arrangement. Mm-hmm. Kaya nung nakita po nila yung ating ugnayan na yon sa pamamagitan ng Facebook or sa mga news releases po, ay sila po ay nag-apply sa ating government placement bureau dito sa DMW at sa magandang pangyayari naman po, sila ay nag-qualify, and all of them, the 17 of these workers po ay mula sa Israel, ay ngayon ay may panibago na pong buhay na ngayon ay hotel attendants.
0: Wow.
14: Croatia, sa mga hotels po doon. Ang isa nga po doon, ito po yung sinasabi nating career shifting, kasi po siya ay caregiver sa Israel. At nung dumating po siya dito sa Pilipinas, kami po ay may voucher, TESDA voucher, na binibigay po yan ng TESDA. Kaya ito po ay whole of government approach.
0: Mm-hmm.
14: Yung pong TESDA voucher na naibigay sa kanya, pag-uwi po niya sa probinsya, siya po ay nag-training. Ang training po niya, sapagkat ang kanyang competency po, dahil siya ay galing sa Israel, ay caregiver.
0: Mm-hmm.
14: Pero ngayon po ay nag-training siya for housekeeping.
0: Okay, okay.
14: Yun po ang nagamit niya, yung kanyang national competency for housekeeping na mula sa TESDA, yun po ang ginamit niya sapagkat requirement po sa hotel industry na ikaw ay certified sa housekeeping. Mm-hmm. So yun po ang ginamit niyang qualification, isa sa qualification niya po para siya po ay makatungo sa Croatia.
0: So nasa Croatia na itong kababayan natin ito at yung 17 iba pa nasa Croatia na rin. Ano po?
14: Okay. Wow. Opo, opo. And, so yun po yung career shifting na nagkaroon din po ng life after repatriation. Yes. Mm-hmm. Hindi nga lang po siyempre hindi pagdating ay aalis agad. Meron pong mga documentation, may mga qualification requirements, and if they fit into the qualification, then yun po naman ay ating tinutulungan or sinususugan po natin ang kanilang mga desisyon. Ganon din po sa halimbawang na nagnanais po na pag-livelihood opportunities or yun pong ating mga reintegration program na mga kasanayan halimbawa po. So, iginaguide po natin ang ating mga kababayan.
0: Wow, ang gandang balita po nun. Ano po, Yusek Feli? Yung mga nare-repatriate natin, eh. Although it may take some time, pero nakakalabas pa rin ulit sila, nakakapagtrabaho sa ibang bansa.
14: Marami pong naman nakakalabas po. Ayun. At ibalita ko rin po yung ating mga, di ba po, yung OFW lunch. Ito po yung ating unayan with the Overseas Workers Welfare Administration. So nandyan po yung sa NAIA 1, sa NAIA 3, at just recently, yun pong Cebu. Meron po tayong OFW lunch dyan sa Cebu. And ang alam ko po ay meron pa rin susunod na mga OFW lunch in Pampanga and in Davao. I think in Davao meron na pong nasimulan. Wow. And yun pong ating mga seafarers, pinag-usapan po natin kanina yung mga seafarers. Meron po tayong yung Seafarer Center dito sa OWA. It's somewhere po dyan sa, malapit po sa MOWA, yung opisina. So I'll give you po the exact address of the Seafarer Center para po, yan po ay para sa ating mga kababayang seafarers.
0: Wow, talaga naman po, sunod-sunod yung mga accomplishments, yung mga programa and services ng DMW. No? Kaya pala talagang hindi napansin ko kasi yan, Yusek Feli. Taon-taon na nagsosona ang Pangulo Marcos Jr. Talagang hindi nawawala na mababanggit ang DMW at OWA, lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers. Thank you very much, Yusek Feli, sa oras sa pinagkaloob sa amin as usual dito sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much, Yusek Feli.
14: Okay po, magandang umaga po muli at sa ating susunod na ugnayan.
0: Yes, we will be highly anticipating that. Okay, thank you very much
14: po. Okay
0: Yusek
14: po, Feli. Thank you very
0: thank
14: much.
0: Thank you very much. Ang ating pong Department of Migrant Workers, kasama natin si Undersecretary Felicitas Bay o fondly called Yusek Feli. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa ating programa dito sa Global na Tayo. Thank you so much sa ating Global na Tayo team mula sa ating production hanggang sa technical side. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Antabayanan ang mga susunod na programa dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po ang ating English Service Platform. Antabayanan ang mga programa tulad ng Dateline Malacanang. Kasama niyo po si Leo Magpayo. Again, thank you so much and stay safe.
7: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
15: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Radyo Pilipinas One, together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto makalipas ang 4 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pagulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos ang isang ligtas at malinis na kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. May live report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: May pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sandatang lakas na tiyakin ang isang malaya, tapat at ligtas na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ito ang inihayag ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPLO Secretary Mel Senen Sarmiento. Aniya, layunin ang Pangulo na mabigyan ang bawat butante sa Bangsamoro ng kalayaang makapili ng kanilang mga magiging kinatawan sa isang tapat, transparent at ligtas na halalan. Ayon pa kay Sarmiento, patuloy ang koordinasyon ng OPAPRU sa Commission on Elections upang matiyak ang maayos na paghahanda para sa halalan na bahagi ng pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Aniya, mahalaga ang halalan ito dahil ang mga ihahalal na miyembro ng Bangsamoro Parliament ay magkakaroon ng mahalagang papel sa pagbuo ng mga pulisiya ay pagpapatupad ng mga programa magpapalakas sa sariling pamamahala ng rehiyon. Ating painggan ang bahagi ng naging pahayag ni Secretary Sarmiento.
5: Lahat-lahat po yung utos ng Pangulo na siguruhin ang mga mamamayan ng Bangsamoro are free to choose who they want to vote for transparent, honest, secure election. Utos niya po yung matching order niya sa lahat ng gano'n na armed forces at masiguro na mapili ng mamayan ng Bangsamoro ang nararapat din ang mga leader dahil napakalagang eleksyon po ito.
4: Isa sa gawa ang unang BARM parliamentary election sa 14 ng Setyembre ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Pag-repaso sa batas na may kaugnayan sa pag-withdraw at pag-monitor ng confidential funds hindi nakikita ng Malacanang. May ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ang nakikita ang dahilan ang palasa ng Malacanang para repasuhin ang batas kasunod ng mga patakaran sa pag-withdraw at pag-monitor ng confidential funds. Ibunito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos singan ng reaksyon kasunod ng naging pahayag ng 2 bank managers na tumayong testigo sa impeachment trial kamakailan na kaya VP Sara. Ayon kay Jose Castro, hindi ang ating batas ang problema kundi ang mga lumalabag dito. Binigyan din ni Castro na ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng mga patakaran, kundi ang mga taong may intensyong lumabag sa batas at maglustay o di kaya ay magnako ng pondo ng bayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Ang dapat nating ripasuhin ay yung mga tao na merong intensyon na gumawa ng mali sa pondo ng bayan. Yun ang dapat natin na pahintuin.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: House Speaker Faustino Boji D. III tiniyak ang suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang bawasan ang electricity cost. Si Melanie Valdez Reyes sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Niyak ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mabilis na pag-aksyon ng Kamara upang maibaba ang mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Sa isang press conference sa Etxaki, Isabela, ipinaabot ni Speaker D. ang kanyang buong suporta sa solusyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawasan ang pasanin ng taong bayan sa pamamagitan ng pagpapababa ng singil sa kuryente. Kasunod ito ng panawagan ng Pangulo sa kanyang kamakailang State of the Nation address na alisin na ang pagpapasa ng system loss sa mga consumers sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ayon kay D. agad na tatalakayin ng Kongreso ang mga kinakailangang reforma upang maisakatuparan ang kahilingan ng ehekutibo. Una nang inihayag ng leader ng Kamara na kabilang sa mga pangunahing prioridad ng legislatura ang sariling kuryente act at ang pag-amyenda sa EPIRA. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Boji D.
9: Sa dami-dami ng ating mga pinagdala, ito yung isang nakikita ng ating Pangulo na makakasakit kahit pangalan na makakatawin ang ating kababayan. Kaya isang programa to ay aming pang susuporta at patalakayin naman.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ating panghuling balita, pantay na hustisya, padawagan ni dating Speaker Martin Romualdez matapos ibasura ng ombudsman ang affidavit ng Maleta Boys. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Iginiit ni dating House Speaker at Deputy Representative Martin Romualdez na pantay na hustisya lamang ang kanyang hinihingi kaugnay sa isinasagawang imbestigasyon ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Sa isang pahayag, kinwestiyon ni Romualdez ang paggamit umano ng ombudsman sa mga testigong binaliwala na ng mismo tanggapan nito at ng DOJ. Bukod pa sa nahaharap rin ng mga ito sa kasong cyber libel at perjury. Paano ay niya magiging patas ang isang imbestigasyon kung gagamitin pa rin ang mga naturang testigo laban sa kanya? Sa kabila nito, sinabi ni Romualdez na hindi siya uurong at hindi rin siya matitinag sa kinakaharap na kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na atin laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Bahay, kubo, kahit munti,
16: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about...
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Bahay kubo kahit munti.
16: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
19: Bahay, kubo, kahit, munti.
16: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
19: Ang halaman doon ay sari-sari.
16: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
18: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
25: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko
1: ng Bagong Pilipinas.

0: Servicio Público. Radyo Pilipinas. Radyo Público. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Público.
3: Ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ang Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
5: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyong Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Land-Based OFW Concerns. Ako po ang inyong lingkod, Asik Benny Legaspi.
6: At mula naman sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
5: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapanood ninyo nyo para kaming ng live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channel 45 to 49. Magandang araw, Ms. Jel.
6: Magandang araw, Asik. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
3: Balitang DMW.
5: Daang-daang OFWs at kanilang pamilya ang nakatanggap ng tulong sa bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Fair sa Robinsons, Naga. Pinangunahan ng Department of Migrant Workers Regional Office 5 ang pagtitipon na dinaluhan ng 28 o 28 ahensya ng gobyerno na naghandog ng livelihood support, financial literacy, skills training at health services. Dumalo sa programa si Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Cacdac kasama si Naga City Mayor Maria Leonor J. Robredo upang ipakita ang suporta ng pamahalaan sa OFWs. Kasabay nito, isinagawa rin ang job fair na nilahukan ng 32 local na employers at recruitment agencies para sa mga nagbabalik na OFWs at iba pang naghahanap ng trabaho.
6: Samantala, sa iba pang balita, dalawang OFW na nagtatrabaho bilang caretaker ang nakatanggap ng tulong pinansyal matapos masunog ang tirahan ng kanilang employer sa Central District. Bahagyang nasugatan ang mga manggagawa at agad silang dinala sa China Medical University para magamot. Nakipag-ugnayan ang Migrant Workers

0: office sa Manila Economic and Cultural Office upang matulungan silang makabili ng mga pangunahing gamit na nawala sa sunog. Ayon kay Labor Attaché Benvenido A. Serbo Jr., malaking tulong ang Action Fund para sa agarang suporta sa mga OFW na nahaharap sa pinsala at kagipitan.
1: At sa pagpapatuloy pa rin ng ating balita, mahigit 3,000 overseas job vacancies ang inialok sa National Reintegration Network Tinalak Job Fair sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. 6 na recruitment agencies na accredited ng Department of Migrant Workers ang nag-alok ng trabaho sa Germany, Japan, Croatia at iba pang bansa. Kasabay ng job fair, 11 o 11 aplikante ang agad na na-hire ng mga local na employer gaya ng KCC Mall, Kaisano Mall at PhilInvest. Ayon kay Assistant Regional Director Janet E. Escanio, ang job fair ay tulay para sa ligtas, legal at makabuluhang oportunidad para sa mga OFW at kanilang pamilya.
0: Tinalakay ng Department of Migrant Workers at ng Philippine Honorary Consulate sa Uzbekistan ang posibilidad ng trabaho at proteksyon para sa mga OFW. Nabatid na higit 600 guro ang kailangan sa mahigit 10,000 pampublikong paaralan sa Uzbekistan na may buwanang sahod na $2,000. Binanggit ni DMW Undersecretary General Rasul Jr. ang kahalagahan ng sapat na proteksyon at pagtugon sa mga alalahanin ng OFWs. Ang pagpupulong ay hakbang upang matiyak na ligtas, legal at makabuluhan ang oportunidad para sa mga Pilipino sa Uzbekistan.
1: Balita naman tungkol sa trafficking in person. Nagbabala ang International Organization for Migration or IOM na dumarami ang mga faking job offers na ginagamit ng mga kriminal ang grupo upang malinlang ang mga tao sa tinatawag na scam compounds. Dito, nawawalan sila ng kalayaan at pinipilit na gumawa ng online fraud. Ayon kay IOM Director General Amy Pope, ang trafficking para sa forced criminality ay isa sa pinakamabilis na lumalaganap na anyo ng human trafficking. Sa pagdiriwang ng World Day Against Trafficking in Persons, binigyan din ang kahalagahan ng pagkilala at pagbibigay proteksyon sa mga biktima upang tuluyang wakasan ang human trafficking. At iyan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa serbisyong DMW.
0: DMW. Patuloy ang Department of Migrant Workers sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga OFW na nakaranas ng iba't ibang pagsubok sa ibang bansa sa pamamagitan ng Action Fund na bibigyan sila ng kinakailangan suporta habang nagsisimula silang muling bumangon at magpatuloy sa kanilang buhay.
1: Makakasama natin ngayon ang dalawa sa mga benepisyaryo ng programang ito. Si Marites Quijano Hernandez, dating household service worker sa Uman, at si Noli Abanyo, na siya namang massage therapist sa Saudi Arabia. Magandang umaga, Noli and Marites.
0: Mic nila, sir. Ayan, bati muna kayo.
2: Magandang umaga po.
0: Hapon na
3: magandang
0: po.
3: Magandang hapon po, sir.
0: Opo.
2: Dating lahat po.
1: Magandang hapon, Noli.
3: Magandang hapon po, sir.
1: Okay. Si Marites, ano muna?
0: Marites.
1: Si Ma'am Marites muna ang tatanungin ko. Ilang taon po ba kayong nagtrabaho bilang household service worker sa Bansang Uman?
2: Bali, nabot po ng 4 na taon at 2 buwan.
1: At kailan po kayo umuwi at dumating dito sa ating bansa?
2: Last year lang po, June 24, 2025.
1: Okay. At saan po kayo ngayon dito nakatira? At saan po ba?
2: Diyan po ako sa Novaliches.
1: Novaliches.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Okay.
0: Noli.
1: Noli, saan, ilang taon kang nag-abroad sa Saudi?
3: Bali, inabot po ako ng 8 taon, sir.
1: 8 taon? Oo nga. Mukhang parang ayaw mo na yatang umuwi. Pero ano mang nagtulak sa'yo para umuwi po kayo dito?
3: Bali po, sa dahilan na pinabayaan po kami ng aming amo. Mm-hmm. Kaya po na pauwi po kami ng Pinas. Dahil doon po sa tulong ng UWA na sa JIDA.
1: I see. Nandito po ka ngayon para humingi po ng tulong at nakapag-file nga kayo ng action plan.
0: Yes.
1: So, paano nyo nalaman po ang programang ito ng Department of Migrant Workers?
3: Sa tulong po ng Facebook, sir, sa mga social media. Kita po natin na pwede tayong lumapit.
0: Iba talaga ang social media.
1: Ma'am Jill, tingnan ko kung nagla-like ito doon sa mga post natin.
0: Opo.
1: Sa ano.
0: So nakatutok siya. Sa official Department of Migrant Workers page.
1: Official, opo. Ha? Opo. Si Marites.
0: Si Marites.
2: So actually po, sir, mga kasamahan ko lang po ang nagtulak sa akin para makapag-file po ako ng aking hangarin po na makuha ko po sana yung mga benepisyo ko po na hindi po pa naibibigay sa akin ng aking ama.
0: Mm-hmm. So si Marites, hindi nabibigay yung benefits nung iyong employer. Opo. Then si Noli, 8 months, tama ba?
3: 8 years po.
0: 8 years, and then na hindi rin nabibigay yung
3: ma'am.
0: Benefits.
1: Parang ang sabi mo kanina, 3 months lang. 8 years po kayong nag-abroad pero 3 years na medyo hindi po kayo nabigyan ng
0: beneficio.
1: Sweldo nyo.
3: Opo.
1: Ma'am Jill, kailangan mag pumupunta po ba kayo sa Facebook page na official Facebook page ng DMW?
2: Actually sir, wala pa po idea ngayon pa lang.
1: Hindi po pwede. Kailangan mag kailangan mag-like ito ngayon doon sa
0: bago kayo bigay sobre.
2: Totoo lang sir yung ito pong programa. Napapakinggan ko naman po ito. Nakakaano po ako dito actually.
1: Sige, ha?
0: Na-pressure to si Mama Rites.
2: Naririnig ko po ito. Kasi lang, siyempre, sa trabaho ko po doon,
0: totoo.
2: Bawal po talaga ito.
1: Alright.
0: And then, si Noli kasi, sir, humingi na repatriation assistance sa MWO. So, kanina, di ba, na-mention yung 8 years siyang OFW, but 3 years.
1: 3 months
0: na hindi talaga siya napapasahod.
1: Oh, okay. So, mula, sabi mo, galing kang, anong parte ng Saudi po kayo nagtrabaho?
3: Bali sa Yanbu po, sir.
1: Yanbu. So, ang Yanbu ang nakakasakop yung MWO natin niya sa Jeddah. At shoutout nga pala kay Labat Pam, ang ating labor attaché doon. Masipag na labor attaché. Alright, so, ano ba ang plano nyo kung matanggap nyo itong sinasabi ni Ma'am Jill na sobre nyo na parang talagang...
0: Oo, pakita muna natin. Ito po, meron akong hawak na dalawang sobre para kay Marites and Noli. Ito yung action fund na pinagkakalob natin sa ating mga kababayang OFW. Yun nga, yung mga nagkaroon ng problema, di ba? Ito yung agarang action na ipinagkakalob ng ating pamahalaan. And the ASEC, sa ngayon, di ba, bago natin ibigay sa kanila to, tanungin natin, previously, ano yung kinabubuhay ninyo dahil nag-stop kayo ng trabaho ng dalawa?
2: Sa ngayon po, ma'am, dahil sa nangyari nga po, kasi dapat babalik lang po din ako. 28 days lang po sana talagang binigay sa akin na bakasyon.
0: Oo.
2: After 4 years and 2 months bago po ako naka-uwi. Kaso lang po, yung usapan po namin ng amo ko, sabi niya, ang sabi ko po kasi bago nandun pa po ako, kukunin ko po yung aming napagkasun tungkol po dyan sa mga benepisyo po ngayon. Tapos yung unang kontrata ko po kasi hindi ako umuwi. Ngayon, ang sa akin po kasi, yung ticket na dapat na gagamitin ko for savings ko na lang po para at least meron man din lang akong save bago man ako umuwi. Kaya yun po, actually napaliwanag na rin po ito ng agency ko doon sa Oman, sa amo ko. Kaya alam niyo po ang tungkol dito. Kaya ang sabi ko po sa kanya, nung dineclare niya po sa akin na talagang ako po yung magpapayagan na nilang umuwi, mga siguro 2-3 days lang po yata ang process ng aking papers. Sabi ko, sige, sabi kong ganyan, kung pwede po sana ako, sir, kukunin ko yung aking benepisyo at saka yung aking po yung aking para sa ticket ko sa una kong kontrata at saka yung pinangako po nila sa akin na dagdag sahod na hindi po nila sa akin binigay. Ngayon, ang sagot po sa akin ng amo kong lalaki na si Mr. Salem na okay, sabi niya, tomorrow. Sabi niya ganyan. Di, iniisip ko, meron na akong hawak. Sabi ko, thank you Lord. Kasi sabi ko, hindi ko inaano na express yung magsasagot pong ganun. Ang problema po is hanggang dun lang po nangyari sa okay na yon. Tapos, ang siyempre, inaasahan ko na meron na po akong perang madadala pa uwi para sa pamilya ko. Kaya yung naisave ko pong konting cash, pinamili ko pa po yun ng pasalubong para sa pamilya ko po. Ang problema naman sa nangyari doon sa binili kong pasalubong, pagdating po sa airport, ang akala ko po kasi is 50 kilo.
1: Ang allowed.
2: Ang allowed po na ipasok.
0: Ilan ba yung dala mo, ma'am?
2: 20 lang, ma'am. Ang nilagay ng amo kong lalaki. Mm-hmm. Tapos, yung hinihingi ko pang pera na talaga naman dapat po ay sa amin naman talaga na pagkasundo naman. Sabi ko, ito naman talaga ay karapatan ko.
0: Mm-hmm.
2: At ito ay, bilang employer ko, obligasyon nyo. Mm-hmm. Di nagkaintindihan po kasi sa madalit salita, nagkaintindi po kami doon.
0: Tama.
2: Ang problema, pagdating po sa airport, wala daw po siyang dalang cash. Nagulat ako. Sabi ko, bakit po wala kayong? Kasi na, uuwi ako, ito lang ang gagawin niyo sa akin. Walang wala. As in, wala. Mm-hmm. Zero balance po talaga. Kasi, ang nangyari nga, doon sa pag-uusap namin na kukunin ko, nasabi niya, okay, yung cash na tabi ko lang konti, binili ko pa pong pasalubong. Ang nangyari, naiwan pa sa airport dahil po doon sa timbang na
0: over, limit na.
1: Okay.
0: Ang bigat. Anyways, Asek, ibigay na natin sa kanila.
1: Nga,
0: ito ang para sa kanila.
1: Mayroon po kayong makukuhang tulong po galing sa Action Fund. Ito po ay pondo na pinagkaloob po sa Department of Migrant Workers, mm-hmm, through the, sa ating Pangulo at saka of course yung Kongreso. Ano ba ang inisip mong pagagamitan yan, Marites? Baka
2: yes
1: naman maiwan sa airport yan.
2: No, sir. Ito ang pinaka-importante po. Sa una ng ano po, ako po yung nagpapasalamat sa tulong ito. At malaking tulong po talaga ito sa akin, sir, kasi simulat dumating po talaga ako sa amin, talagang wala po talagang magandang nangyari. Mm-hmm. Kasi wala po talaga. Ngayon, bilang gusto ko magpahinga, nandun yung mag-i-exam nila akong maglabada, ganito, ganyan. Dumating sa punto na pati estudyante ko talaga wala, sir. Kaya kumbaga parang kung paano lang para nang nangyari sa amin.
0: Mm-hmm.
2: Hanggang sa yung pong tunting na investido, mm-hmm, sa probinsya, hanggang sa naipamili ko, naibinta ko para lang,
0: yes,
2: po may magamit. Kasi
0: man,
2: nag-aaral po akong college.
0: Uh-oh.
2: May dalawang high school, may elementary pa po ako. Apat ang anak ko.
0: Uh-oh.
2: Nag-aaral. Na yun po taga sinusustentuhan ko.
1: Okay.
2: Eh, sa ngayon, gagamitin ko po ito para sa negosyo.
0: Yon.
1: Sige. Ano namang negosyo yung pong nasa isip mo?
2: Sa totoo lang, sir, nung bago po ako umalis, nagtitinda po ako dyan sa may... Kasi ang labasan po namin is palingke.
1: Oh, okay.
2: Nagtitinda-tinda po ako doon ng mga RTW, kung ano-ano po, mga fruits, mga prutas. Tapos minsan po nagkumukuha po ako ng mga tuyo sa probinsya.
0: Ayun, okay.
1: Tuloy na natin.
0: Tuloy na.
1: Diretso na sa mensahe
0: message
1: ng
0: mo na lang, Ma'am Marites.
1: RTW. Huwag nilang iiwanan o kailangan sigurado bago
0: umalis
1: ng Pilipinas.
2: Oo, ayan. Ito po ang pinakamagandang pagkakataon. Kasi bilang isang OFW po talaga, masakit para sa amin manggagawa. Ang unang-unang concern ko po dito is dapat naging updated po talaga ang isang empleyado sa mga ganun pong issue. Kailangan po talagang on the spot sinasabi po talaga sa employer. Kasi meron po kasing employer na tulad ng amo namin, umuo pero wala. Tapos dapat, alam po talaga, from the start, dapat talaga nagkakaintindihan na. Hindi lang po dapat talaga sa kontrata.
0: Mm-hmm.
2: Yan po ang masasabi ko doon.
1: At kasi, dapat nakatuon parati sa DMW ang tahanan ng OFW,
2: yes,
1: Facebook
2: po,
1: page.
2: Yes,
1: alright,
2: sir.
1: Sige,
0: Noli,
1: Noli.
0: Naman.
1: Ikaw naman. Ano bang pagagamitan mo dito sa Action Fund na natanggap mo ngayon?
3: Bali, sir, papagawa ko po ng bangka para panghanap buhay.
0: Mm, banda rin yun.
3: Opo.
1: Ayos yan. Bakit? Dati ka na bang naglalayag?
3: Opo, sir, sa probinsya po.
1: Saan bang probinsya mo?
3: Sa Bicol po, sir. Sa Sugun.
1: Okay.
0: Maganda dun, ha?
1: Mm-hmm.
0: Sige. Okay, sige.
1: So, ano naman ang
0: mensahe
1: mo sa mga nakikinig? Baka nandoon yung kaibigan mo pa sa yan mo, nakikinig sa'yo.

0: DMWhan lang sumuporta sa inyo.
1: Okay, at maraming salamat sa inyong dalawa.
0: Salamat. Maraming salamat, Marites at Nolly Abano. Dumako na tayo sa Ikwento Mo Kabayan.
2: Ikwento Mo Kabayan.
0: Sa pagbabalik ng maraming OFW sa bansa, mahalagang malaman natin kung paano sila natutulungan ng pamahalaan na muling makapagsimula. Isa sa mga programang nagbibigay ng bagong pag-asa ay ang SPIMS o sa Pinas, Ikaw ang Mamat Sir Program ng Department of Migrant Workers na nagbubukas ng oportunidad para sa mga dating OFW na maging guro dito sa Pilipinas.
1: Ngayon, makakasama natin via Zoom ang isa sa mga benepisyaryo ng programang ito. Isang dating household service workers na ngayon ay ganap ng Teacher 1. Kilalanin natin si Ma'am Cheryl Mandam mula Surigao del Norte. Magandang araw, Ma'am Cheryl.
0: Hi, Ma'am.
3: Magandang araw po, Asex. Magandang araw po, Ma'am.
1: Ma'am Cheryl, maaari nyo bang ikwento kung paano nagsimula ang inyong paglalakbay, ang inyong journey bilang OFW at ano ang nagtulak sa inyo ng mga ibang bansa?
3: Kasi po, Asik, yung papa ko namatay noong 2019. Tapos, kakaano ko lang din ang, yung LED. Kakapasok ko lang din sa LED, kakapasa. Tapos, malaki yung nagastos namin sa hospital. Almost a million yun or 800 something.
0: Mm-hmm.
3: So, wala akong maiambag kasi ang trabaho ko noon ay barangay secretary po. Tapos, ang sahod ko po ay 3,000 pesos lang. So, hindi talaga ako makapagbigay ng abono sa paggasto sa ospital ng papa ko. Kaya naisipan ko mag-abroad kasi gusto ko makapag-abono sa mga gastosin namin noong namatay yung papa ko po.
0: Mm-hmm. Okay. Pero yung pagiging domestic helper mo o household worker, gaano kahirap o ano yung pinakamahirap na bahagi na talaga na-experience mo?
3: Sa akin lang po, ma'am, yung ano lang po, yung mamimiss ko talaga yung pamilya ko.
0: Homesickness.
3: Kasi yung trabaho ko po doon, nagbabantay lang ako ng bata at saka dalawang mag-asawa, yun lang talaga yung trabaho ko, yung bata. Saka yung amo ko, maswerte din ako sa amo ko kasi binibigyan nila lahat, saka maalaga sila sa akin. Basta lang po, maalagaan ko yung bata nila. Yun lang po yung pinaka-importante sa kanila.
0: Okay.
1: Nung umalis po kayo dito sa atin, may pamilya na po ba kayo? Mayroon po ba kayong anak or asawa?
3: Yes po, Sir Asik. May ano na po ako. May tatlong anak na po ako. Oh. Tsaka isang nagbibinata, isang nagdadalaga, at isang grade 2 years old pa talaga siya nung nagpunta ako sa abroad.
1: Paanong adjustment ang ginawa mo? Siyempre, may mga nagbibinata, may nagdadalaga. Minsan, nandiyon yung kaba ng nanay. Ano kaya ang
0: mangyayari? Nasa transition age na yan.
1: Paanong ginawa mong adjustment nung pumunta kayo ng Hong Kong?
3: Yun po talaga, Asik, ang hirap eh. Yung mamimiss mo talaga, tsaka yung binabantayan ko doon, tinuturuan ko ng magbasa, samantalang yung anak ko dito walang magtuturo masyadong magbasa. Kaya yun yung mahirap sa akin. Parating umiiyak, tapos nangungumusta. Minsan, pag hindi makausap yung mga anak, umiiyak na rin kasi namimiss mo talaga yung mga anak mo.
0: Oo nga.
3: Okay. Yun yung mga experience ko sa Hong Kong. Yung ang hirap talaga ng mamimiss mo ang pamilya mo.
0: At dahil na-miss mo yung pamilya mo, bumalik ka dito, paano mo nalaman yung SPINS program?
3: Yes po, kasi po late passer na po ako ng 2019 pero hindi ako nakapag-apply. So ako sa Star Balita po, nag-enroll ako ng seminar for magparanking sana ako. Doon yung speaker nagsabi na may mga OFW ba dito? Tapos nag-hands up ako, sabi ko, yes sir, ako galing Hong Kong. Sabi nung speaker, good luck ma'am, congratulations, magiging teacher ka na talaga.
0: Yun.
3: Di, ako, parang na-amaze ako, ha? Bakit sir? Tapos sabi niya, sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Programa yan ng gobyerno.
0: Mm-hmm.
3: Yun ang sabi ng speaker sa amin.
1: So, nung nalaman mo yun, talagang siguradong-sigurado ka na. Paano ka ba nag-apply? Mabilis ba? Mabilis na proseso lang kung paano ka na kumunta. Of course,

0: sa NRC yan dito sa DMW, pero paano ba ang naging proseso para lang sa mga nakikinig na mga kagaya mong nandung pa sa ibang bansa at pasado naman ang licensure examination for teachers?
1: Yes sir, yung ano talaga, nagpunta ako doon sa ano, sa OWA ng Butuan. Nag-inquire talaga ako doon kung totoo ba talaga yung programa. Tapos sabi ng taga-OWA doon na ma'am, mag-apply ka lang online at saka magre-reply naman sila. So nag-apply ako online, binigyan na lang ako ng link kung paano mag-apply. Nag-apply ako doon online, saka bigla, mga after one day lang po, nag-reply na agad yung ano,
2: mabilis,
1: yung SPIMS. Mm-mm. Yung SPIMS mismo yung nag-reply sa akin na part na talaga ako ng batch 48 po.
2: Yon.
0: Sugarado ka bang one day? Alam ko yata, nag-email ng umaga sa hapon na...
2: May ano, reply agad.
0: Oo, one day rin pa rin yun eh.
2: Within one day, within that day.
1: Gabi na kasi ako sa'yo nakapag ano, nakapag-bukas.
2: Kaya kinabukasan na, Asik. Oo.
1: Butuan, umuwi pa ako dito sa Surigao.
2: Tama. Pero Ma'am Cheryl, para sa inyo, gaano kahalaga na meron tayong ganitong klase ng programa para sa mga OFW, sa mga teachers nga, na nais na bumalik dito para makapagpatuloy ng pagtuturo?
1: Ma'am, mahalaga po ma'am, kasi po ma'am, ang pamilya po talaga ang pinakadabes na ano ng tao eh. Mm-hmm. Yung sandalan ng tao. Kasi sa programang ito, naano ako ulit sa pamilya ko, nabalik ako ulit sa pamilya ko, na tuturuan ko na yung mga anak ko, at saka lalo na yung mga nagbibinata at nagdadalaga ko po. Mm-hmm. Nagagampanan ko na po yung pagiging ina ko sa kanila po.
2: Ayun.
0: Okay, para sa kapwa ng yung first OFW na nagdadalawang isip pa rin umuwi at sumubok muna sa Pilipinas, ano ang mensahe o payo ninyo para sa kanila? Lalo na dito sa reintegration program, employment facilitation na SPIMS or sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir.
1: Ay naku mga ma'am and sir, umuwi na po kayo sa Pilipinas. Kung gusto niyo po makasama niyo po ng buo ang pamilya niyo at saka magampanan po natin ang pagiging ina sa ating mga anak, umuwi na po kayo. Kasi maganda po magturo na lang dito at saka kasama po ang pamilya po.
2: Tama, ayun.
0: Yes, yun ang dapat yun talaga.
2: Importante, di ba? Makasama muli ang pamilya.
0: Hindi ko na siya tatanungin kung nagla-like siya doon sa Facebook page natin.
2: Kailangan
0: kasi,
2: ng proof. Oh, thank you so much.
0: Nakikinig po ba kayo sa ano natin? Na nagla-like po ba kayo at nakikita yung programa natin, ang DMW Facebook page?
1: Nagla-like, sir?
0: Opo, sinusubay ba yan po ba ang ating Facebook page sa ng DMW?
1: Ah, sa Radyo Pilipinas po, ngayon ko lang po na ano, pero sa DMW po, follower na po ako talaga.
2: Alright.
0: Okay.
2: Thank you so much, sige. Ma'am Cheryl Manda.
1: Sige po, ma'am. Thank you po, Ase.
2: Good luck po. At sa aming pagbabalik, makakasama naman natin ang Assistant Secretary for Adjudication Services and Regional Operations ng Department of Migrant Workers, Asec Jerome Alcantara, para pag-usapan kung paano nga ba pinalalakas ng DMW ang mga regional at provincial offices, ang kampanya laban sa illegal recruitment at iba pa. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang tahanan ng OFW.
3: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. para sa bagong bayani ng bayan. Tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Kaagapay mo sa DMW.
2: Nagbabalik ang tahanan ng OFW. Isa sa mga pangunahing layunin ng DMW ay tiyaking ang bawat OFW, maging sila man ay naghahanda pa lamang mangibang bansa. Kasalukuyang nasa abroad o nakauwi na sa Pilipinas ay may mabilis at maayos na akses sa serbisyo ng pamahalaan.
0: Sa nakalipas na mga taon, patuloy na pinalalawak ng DMW ang mga regional at provincial offices nito upang mailapit ang mga programa at serbisyo sa mga komunidad. Kasabay nito ang mas pinaigting na kampanya laban sa illegal recruitment at human trafficking, pagpapalakas ng reintegration ng mga umuuwing OFW at mas matibay na pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya.
2: At upang bigyan tayo ng pinakahuling update tungkol sa mga inisyatibong ito, makakasama po natin dito sa ating studio Assistant Secretary for Adjudication Services and Regional Operations ng DMW, ASEC Jerome Alcantara. Hi sir, magandang
5: Hello.
2: Hapon.
5: Gandang hapon, Ms. Jel. Gandang hapon, ASEC Benny.
0: Gandang hapon sa ating tagapakinig. Sir ASEC Jerome, gaano kahalaga ang inyong tanggapan sa paghahatid ng serbisyo at proteksyon sa ating mga OFW at kanilang pamilya?
5: Sa amin po sa Adjudication Service and Regional Operation, taglay po namin yung bilin ni Secretary Hans Leo J. Cacdac po, na kapag OFW at kanilang kapamilya, red carpet, hindi red tape. Ang amin pong opisina, ang una po ay katulong sa pamamagitan po ng ating mga bureaus, yung Migrant Workers Protection Bureau, Adjudication Bureau at yung ating mga regional offices. Tayo po ay bantay laban sa illegal recruitment at trafficking mula sa pagsisiyasa, sa investigasyon, sa pagpigil nito, sa prevention hanggang sa prosecution, pangangalaga sa mga biktima. Nakaalalay po tayo dahil para sa atin po yung justisya hindi dapat na hinihintay lamang, dapat aktibo nating hinahanap ito. Pangalawa po, yung tinitiyak natin na may access to justice and grievance yung ating mga OFWs at yan po yung ginagampanan natin sa ating adjudication services. At I think ito yung paksaan natin ngayon. Ano? Yung katulong po kami ng ating mga regional offices, nagbibigay kami ng suporta para doon sa kanilang inisyatibo para mapalawig po yung serbisyo ng DMW, nasaan man yung OFW sa loob ng Pilipinas.
2: And speaking of regional offices, ano na ASEC yung status ng mga itinatayo natin sa bawat region?
5: Yeah, ang ating mga regional offices, no, 16 na regional offices na yung matagumpay nating naitayo, and we're very proud of our regional offices dahil ano to, very welcoming, makuntahanan talaga ng OFW yung ating mga ROs. Bukod doon, dahil alam natin yung mga regional centers medyo malalayo pa rin doon sa ibang mga lugar, ano, kaya nagtayo rin tayo ng 18 provincial offices all over the country, 5 satellite offices, 11 one-stop shop processing centers na kasama yung mga ibang mga partners natin in government para yung OFWs hindi na maglilipat-lipat ng opisina. Nandun na lahat ng mga pangangailangan nila. Nandun din tayo sa airport sa pamamagitan ng Migrant Workers Assistance Centers natin. So, 7 international airports. Meron tayong mga tao from our regional offices na nagbibigay ng gabay at tumutulong doon sa mga OFWs na nakakaroon ng problema. Paalis man sila ng bansa o di kaya pabalik sila. At meron din tayong mga airport OFW lounges. Ang bagong naitayo po natin ay yung inilunsad lang last week ni Secretary Hans sa Davao. Meron din tayo sa Zamboanga. Meron tayong mga naunang naitayo rin po sa NAIA Terminal 1 and Terminal 2 at sa Mactan Cebu International Airport. Dahil alam natin, yung airports, dyan nagsisimula yung biyahe ng mga OFWs at madalas doon din nagtatapos. Kaya nandun yung DMW para po umagapay pa rin sa kanila.
0: Matanong ko lang, ASEC, kasi nabanggit nyo na maliban sa mga regional offices, nagkakaroon din tayo ng opisina sa mga provincial. Paano ang proseso ng pag-re-record, pagpupuno ng mga staff doon? Mayroon bang sapat na staff ang atin pong mga regional and provincial offices? Yeah.
5: To be honest, ASEC, no, sa ngayon, nasa 70% more than 70% na yung staffing natin. Pagdating doon sa mga regional offices natin, kulang pa rin yon. Pero nagiging creative yung ating mga regional offices. Nagpapatulong tayo sa ating mga local government units. And we would like to thank yung mga local government units natin. Ano? Dahil sila mismo, naglalagay sila ng tao doon. At may mga local government units din na hindi lang basta tao o kaya opisina yung binibigay. Sila mismo nagtatayo na ng sarili nilang opisina na dedicated for OFWs and their families, katulad nung aking syudad, yung syudad na kung saan tayo ngayon, yung Quezon City, no? May ordinansa ngayon sa Quezon City na inihahanda para magkaroon ng dedicated na migrant workers resource center na kahilera ng peso. May mga permanente mga tao, mayroong mga resources. Kaya't habang pinupunan natin yung ating human resource requirements, yun, nagiging creative tayo dahil hindi nakakapaghintay yung hindi dapat naghihintay yung mga OFWs natin. Kaya't habang binubuo natin ang lahat ng ito, naghahanap tayo ng malikhaing pamamaraan sa pamamagitan ng ating mga partnerships.
2: Ayun. Pero ASEC, di ba, nilalapit talaga natin sa mga OFW, kaya nandyan ng regional offices, provincial offices, pero may ilan pa rin hinaing na malayo talaga sa ilan. So, paano natin na-actionan yun?
5: O una, meron tayong digitalization effort sa ating mga opisina, ano, bawa yung mga yung BM online natin nandiyan naman matagal na, so yung mga balik manggagawa di na kailangan na pumunta ng opisina. Nabanggit ko yung mga one stop shop centers natin, nandun sila, wala sila sa mga regular offices, nasa mall sila, doon sa mga malalaking mga malls all over the country, nandun yung mga opisina natin, kaya hindi nagsisiksikan sa regional offices natin. Sa mga comfortable spaces, meron tayong mga presence doon. Pangatlo, nagsasagawa tayo ng mga service caravans, no? Yung mga may mga service missions yung mga regional offices natin, pupunta sila sa Catanduanes, halimbawa, na syempre napakalayo, napakahirap pumunta doon sa Masbate, sa ibang mga isla, para tiyakin na kung hindi man sila makakapunta sa atin, tayo yung pupunta sa kanila.
0: Asik, madagdag ko lang, nung 2 weeks ago kasi nandun ako sa Region 1. At tama po yung sinasabi nyo na yung mga local government units, sila na po ang lumalapit para magkaroon ng opisina. Like, nagkaroon ng convergence ng 10. 10 bayan na under po ng lawag na nakipag-mawa sa region region 1 director natin. Ilocos Norte, with the no less than Governor Cecilia Aranita Marcos ang kapirmahan doon. At isa sa mga ano doon ay nagbibigay sila ng mga space na sa ngayon hindi tayo sinisingil. Sana
2: tuloy-tuloy.
0: Hindi pa rin tayo singilin.
2: Siyempre, pinabibilis din nating operasyon, pero efficient yung pinagkakaloob nating serbisyo, di ba, ASEC?
5: Yes. So, tinitiyak natin na yun, cost-effective, na hindi ano. Hindi tayo nandoon lang dahil gusto nating may opisina doon. Nandoon tayo dahil talaga may ambag tayo doon sa lugar na yun at may pangangailangan talaga.
0: Paano natin maisala sa larawan po yung migration trend, yung malawakang paglalarawan sa mga region natin?
5: Oh, napakahirap na tanong yan, Asik. Pero hindi natin masasagot yan sa loob ng, ano, loob ng 10 minuto. Pero just to give us a general picture, ano, kung pagdating sa deployment ng mga land-based workers, pinakamarami pinanggagalingan ni Region 4A, NCR, tsaka Region 3. Pagdating naman sa sea-based, 4A pa rin, NCR, Region 3, pero nandun na rin yung Region 6 at Region 7. Kaya't yung ating regional office sa Region 6, pag may nangyayaring sakuna doon sa mga OFWs na tripulante natin, sila yung nakaagapay. Nandun kaagad sila, dumadalo tayo doon sa mga pamilya nila para i-assure sila na nandun yung DMW para suportahan sila. Bukod doon, doon sa trend na yun sa deployment, no, na yun yung mga top country destination, source areas natin, binabantayan din natin yung seasonal work program for Korea dahil maraming mga LGUs na nakikipag-enter into partnership with the Korean LGUs. And nung una, nung bago pumasok yung DMW, nakakaroon ng mga problema yung mga workers na yon. So we asked the regional offices also to help out and to step in. Sila tumutulong sa pag-interview sa mga workers, pag may mga reklamo, tumutulong sila sa pagtanggap, ni-evaluate nila yung mga local government units kung ginagawa ba yung trabaho nila. So, nandun din tayo sa seasonal workers program. Bukod doon, may mga regions sa special concerns, no, like Zamboanga and Palawan, dahil backdoor exit sila. Ibig sabihin, kung merong gustong magpalusot ng illegal recruitment tsaka trafficking,
0: yes,
5: dinadaan sa Palawan, sa mga pier doon, o di kaya dinadaan sa Zamboanga, o di kaya sa Tawi-Tawi. Kaya't nandun yung mga regional offices din natin at pinupunan, mm-hmm, yung pangangailangan na yun ng proteksyon doon sa mga inililusot sa mga irregular na pamamaraan.
2: Mm-hmm. And dito naman nakaraang buwan, ASEC, sunod-sunod yung ating repatriation, di ba? O reintegration doon sa ating mga repatriation doon sa mga, yeah, OFW, lalo na yung mga victim ng Middle East crisis. Ano na po yung status nila?
5: Well, ano, tuloy-tuloy yung ating ginagawa, no? Yung sa pamamagitan ng opisina ni ASEC Kiko de Guzman, mm-hmm, yung National Reintegration Center for OFW, so tuloy-tuloy po yung pagbibigay ng reintegration services sa kanila. At naitayo na po yung halos lahat ng regional reintegration, mm-hmm, networks at the regional level. So kung ano yung ginagawa sa national, ginagawa din po sa local, nagsasama-sama. Ayon na rin po sa direktiba ng ating presidente na lahat ng mga branches ng gobyerno, lahat ng mga sangay ng pamahalaan, eh dapat nag-aambag para sa reintegration. Ang magandang balita dito, hindi lang national government agencies, nasaksihan, yeah, ni ASEC Benny, meron tayong mga local government units na sila mismo, mm-hmm, nagbibigay ng ayuda dun sa mga umuwi ng mga OFW sa pamamagitan na rin siyempre ng pakipagtulungan with DMW at yung kapatid natin, yes, from OWA. Huwag natin kakalimutan dahil ang laki rin ang ambag ng OWA dun sa reintegration ng ating mga OFWs at active din yung Committee on Alternative Labor Markets, mm-hmm, na tumutulong din yung mga regional offices natin doon sa aspeto na yun.
0: Mm-hmm. ASEC, nabanggit mo kanina yung siyempre yung Region 6 ay nandoon yung karamihan ng mga kasamahan natin na naglalayag.
5: Yeah.
0: Alam ko po na nag-create ng bagong rehiyon yung sinasabi, okay, nating NIR, yung Negros Island Region. Saan ba itong mas malapit na ang region na nakakasakop?
5: Negros Island Region, pinaghalong Region 6 tsaka Region 7 yan. So, ang magiging regional office natin sa Bacolod, masasakop nito yung Oriental Negros, mm-hmm, Occidental Negros, I think Siquijor, yan yung mga sigurado ako na mapapabilang dun sa Negros Island Region. Ang good news dito, ASEC, Ms. Chell, mm-hmm, meron ng mga positions na binigay yung BBM tsaka Civil Service. Mm-hmm. So, nagsisimula na rin tayo, mm-hmm, nabuuin yung Negros Island Region na yun. Mas mapapalapit yung serbisyo lalo na dahil ang daming mga taga Bacolod, ang daming mga taga Siquijor, ang daming mga taga Oriental Negros at gusto rin natin na maramdaman nila yung kalinga ng DMW.
2: Tama.
0: Ayun. Yung mga gustong mag-apply din, natingin lang po kayo sa Facebook page, malalaman, ipinupost po natin yan.
2: Yes, mga vacant. Yes. Ano yan, mga COS or plantilla, magkasama
5: plantilla
2: na yan.
5: Plantilla na
2: yun.
5: Mga positions yun.
2: Nice.
0: Oh. Approved na ng DBM. Oo. Wow. Okay.
2: ASEC, baka meron ko pang any other announcements and messages?
5: Yeah, ano, ang isang major concern natin ngayon, syempre, ano ngayon eh, National Anti-Trafficking Awareness Month, ano, at malaki yung nagiging suliranin rin natin pagdating sa trafficking, lalo na for scam hubs, for forced criminality. So, paalala lang din, katatapos lang ng mga webinars natin dito, hopefully tumatak yon. Pero kung hindi man, uulit-ulitin, mm-hmm, natin, no? Maging matalino. Huwag magpaloko. If it's too good to be true, it's probably not true. Kung meron pong duda, magtanong sa DMW. Kaya nandyan yung mga regional offices, provincial offices, satellite offices. Kahit saan kayo pumunta, may DMW na ngayon. Kaya nasa Facebook din siya sa pamamagitan ng programa na to. Kaya huwag na mag-alinlangang magtanong. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat, the DMW Assistant Secretary for Adjudication Services and Regional Operations, ASEC Jerome Alcantara. Ang isinang oras.
2: Oo nga, nabitin tayo. Para tayong may hinahabol na, para tayong hinahabol ng kabayo. Pero anyways, babalik pa si ASEC, yes, Jerome, so, sa mga susunod na pagkakataon. Mas palalawigin pa natin yung ating talakayan. Kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo pong makontakt ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit namin kayo mapaglingkuran. At yan po, naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda.
0: At mula naman sa DMW Land Base OFW Concerns, ako ang inyong lingkod, ASEC Benny Legazpi. Patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
3: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO, tuloy-tuloy ang pagkilos para sa completion agreement ng Cordillera Bodong Administration o Cordillera People's Liberation Army o CBA-CPLA Peace Pact. May live report si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: At sumunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address tungkol sa formal na pagtatapos ng peace pact sa CBA-CPLA, natapos ang 15 taon, sinimulan na ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang pagpapatupad ng mga susunod na hakbang. Sa kanyang 100th araw sa presko, sinabi ni OPAPRU Secretary Nelson Sarmiento na halos pinal na ang draft ng completion agreement, kung saan minor na lamang ang natitirang mga deliverables. Kabilang dito ang educational assistance at iba pang socio-economic program para sa mga dating rebelde na anya ay nakapaloob na sa ipinanukalang o ipinanukalang pondo ng pamahalaan. Tumaas na rin talihin sa suporta ng Kongreso upang maaprubahan ang pinakailangang budget. Binigyan din ni Sarmiento na hindi natatapos sa paglanda ang kasunduan ang suporta ng pamahalaan sa Cordillera. Anya, magpapatuloy ang mga proyektong pangkaunlaran tulad ng pagpapalawak ng road connectivity at iba pang programa magpapalakas sa ekonomiya ng rehiyon bilang bahagi ng layunin ng administrasyon na paunlad ang lahat ng rehiyon sa bansa. Artikel nito, malinaw ang direktiba ni Pangulong Marcos na tiyakin magpapatuloy ang kapayapaan at kaunlaran sa Cordillera kasabay ng pagsupad ng pamahalaan sa mga pangakong nakapaloob sa peace agreement. Ating painggan ang bahagi na naging pahayag ni OPAPRU Secretary Sarmiento.
8: We assure them that's not just a money. This budget, of course, will be the support of Congress, given that the power of the force will be emanates a great support. At the number 3 is a completion.

0: Mula Pasig City para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Subito.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Pag-ibig fan na muling nakakuha ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit o COA para sa 14 na sunod-sunod na taon. May live report si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling nakakuha ang Pag-ibig Fund ng pinakamataas na audit opinion mula sa Commission on Audit ngayong taon. Ito na ang 14 na taon na nakatanggap ng unmodified opinion ang Pag-ibig mula sa COA. Ayon sa Pag-ibig, nakita ng COA na patas at maayos ang presentasyon ng financial statements, audit observations and recommendation at status of implementations ng Home Development Mutual Fund. Naniniwala naman ang Pag-ibig na ang unmodified opinion ng COA ay nagpapakita ng mataas na kalidad ng profesionalismo at pagmamanage ng savings ng mga Pilipinong manggagawa. Ang unmodified opinion mula sa COA ay unang natanggap ng Pag-ibig noong 2012 hanggang 2017 at 2018 naman hanggang 2025 at ngayon nga ay 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Luisa Erispe. Department of Justice o DOJ ipiniliwanag ang hiwa-hiwalay na korte para sa kaso ng 18 Maleta Boys. May ulat si DK Sarate.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Binigyan linaw ng Department of Justice kung bakit magkakahiwalay na Regional Trial Court ang umahawak sa mga kasong isinampa laban sa 18 tinuguruang Maleta Boys at kilalang abogado ni si Attorney Levito Balikod. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T., nakabatay ang paghain ng kaso depende sa sitwasyon. Aniya ang paghahain ng kaso at pagtukoy sa jurisdiction ng korte ay nakabatay sa lugar kung saan naganap ang elemento ng krimen, kung saan matatagpuan ang ginamit na computer system at kung saan naganap ang pinsala. Nilinaw ni Yusik Dato na hindi totoo ang aligasyon na pinahihirapan nila mga respondent kundi maigpit lang na sinusunod ng National Prosecution Service ang Rules of Procedure. Nauna ng kinwestiyon ng abogadong si Levito Balikod ang pagsasampa ng 6 na bilang ng cyber libel at 4 na bilang ng forgery sa mga korte sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa at San Juan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Prosecution bukas sa posibilidad na unahin ng Article 2 o issue ng unexplained wealth sa impeachment trial. Si Kathleen Forbes sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Hindi isinasantabi ng House Prosecution Panel na mabago ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kabilang ang posibleng pagtalakay agad sa Article 2 o Unexplained Wealth. Ayon kay House Prosecution Panel, Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., pinapayagan sila ng pre-trial order ng impeachment court na baguhin ang order ng presentasyon ng ebidensya basta't ipapaalam ito sa korte at sa depensa. Gayunman sinabi niyang wala pang pinal na desisyon ng prosecution sa usapin. Anya sa ngayon ay nakatuon muna si sa paglalatag ng mga ebidensya para sa article na may kaugnayan sa umunay maling paggamit ng confidential funds. Paliwanag din ito sa nakakarating pa lamang ng mga subpoena na bank records kaya kailangan pa itong masuring mabuti at maipresenta sa paraang malinaw at madaling maunawaan. Dagdag pa niya, nananatiling bukas ang opsyon na baguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga articles of impeachment kapag nakita nilang nararapat. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, Party List Solon naghain ng resolusyon upang siyasatin ang ilang issue sa pagpapatupad ng Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Hain ng House Resolution Number 1232 si Four-Piece Party List Representative JC Abalos upang imbestigahan ng Kamara ang patuloy na mga usapin at kakulangan sa pagpapatupad ng Community-Based Monitoring System o CBMS sa ilalim ng Philippine Statistics Authority. Inihain ni Abalos ang resolusyon upang atasan ang House Committee on Social Services at Poverty Alleviation na magdaos ng joint inquiry hinggil sa mga nakakaalarmang data mismatch, hindi matagumpay na validation koordinasyon at kawalan ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Dahil umano sa mga problemang ito na antala at na-question ang pamamahagi ng tulong sa daan-daang libong mga kwalipikadong beneficiaries. Kabilang sa mga binigyan diin ng Solon, ang ulat ng DSWD kung saan ang mga beneficiaryo ng social pension na idituturing na patay na ay mga buhay pa pala. Question din ng mambabatas ang mga teknikal na pagkakamali sa pagpili ng mga binibigyan ng tulong kabilang ang pagkakasama ng isang alkalde ng bayan ng Mindanao bilang beneficiaryo ng walang gutom program. Bukod dito, isinuwalat din ni Abalos na nagkaroon ng malaking pagkakaantala sa pagproseso ng Set 12 beneficiaries ng 4Ps. Ayon sa kinatawan ng 4Ps party list, mahalagang malaman kung ang mga pagkakamali ng PSA ay may makatwirang dahilan o bunga lamang ng kapabayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
13: Di papahuli
14: sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Sports Radio 918.
18: Radyo Magazine 1278.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
21: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
25: Sports Radio.
26: Radyo Magazine.
27: Serbisyo Publiko.
28: The AM and FM collab.
29: Sa Capital 104.3 FM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas
32: and Capital 104.3 Colab.
33: Colab.
34: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
35: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
36: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
35: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
37: Kasama po namin si Secretary Henry po.
38: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit po.
39: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
35: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
40: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang ang sistema natin sa pagtuturo.
35: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Usapang budget natin.
4: Eto na
3: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa Pilipinas, 15 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, sa lahat po na naabot ng live stream na to, team live o replay man po kayo. Budget peeps, welcome po sa ating 123rd episode. Episode 1, 2, 3. Ngayong July 31, huling araw na ng July 2026. Tuloy-tuloy lamang po pagbibigay namin at paghahatid namin ng balita at impormasyon sa inyo saan mang panig ng bansa at mundo po kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
6: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na para sa isang makabulahang talakayan na naman po. Ako po si Nicole Ramos at welcome dito sa
5: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management, Budget Peeps, habang pansamantalang hindi tayo napakinggan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko 738 kHz dahil sumasailalim po ito sa maintenance at technical upgrades. Nasa FM band naman tayo via DWFT 104.3, The Capital.
5: At sabay, hindi naman tayong napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45, 249 naman po tayo sa mga gumagamit ng For the Box. At syempre, mapapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa social regional networks at sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas Usapang Budget Natin page ng DBM, at sa DBM page po at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
6: Siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
5: Tama ka dyan, Nicole, no? At budget peeps, sa panahon po ngayon na patuloy po yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, minsan yung pati yung sa mga gas, tumataas, biglang bumababa, at yung mga serbisyo. Isa po sa pinakamalaking hamon ng maraming Pilipino, syempre, ay kung paano po makakapag-ipon at magiging handa sa mga hindi inaasahang gastusin.
6: At dahil dyan, Eric, pag-uusapan natin mamaya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng emergency fund. Ano nga ba ito? Bakit mahalagang magkaroon nito? At paano makakapagsimula ang bawat isa kahit limitado ang kinikita?
5: Yun, makakasama po natin mamaya ang isang financial advisor at content creator na si Pritzel Oyao. Pero bagong lahat ng yan, magbalitaan muna po tayo. Balitang DBM muna tayo. Oras na para sa ating budget news.
3: Usapang budget natin. Budget news.
5: Oras sa Pilipinas, 18 minuto makalipas ng alas 5 ng hapon. Para po sa ating pang-unang balita, binigyang diin po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation Address kung paano nakatulong ang agarang pag-reallocate ng pondo para maibsan ang epekto sa mga Pilipino ng tensyon sa Middle East upang masiguro ang walang patid na pagbibigay ng mga pinakakritikal na serbisyo publiko habang pinoprotektahan ang ekonomiya at ang mga Pilipino. Sa pagpapatibay po sa pagtugon ng bansa sa pandaigdigang krisis sa langis, binuo at agad ipinatupad ng Pangulo ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o APLIP Committee, isang whole of government na inisyatibang nagsisiguro po na wala pong Pilipino ang mag-isang haharap sa krisis. Alinsunod po sa direktiba ng Pangulo, agarang nagpatupad ang Department of Budget and Management ng mga hakbang na naglalayon po ng makatipid ang buong pamahalaan. Kasabay nito, agarang din naglaan ng kinakailangang pondo para sa mga assistance program at ang mga kritikal na subsidiya at masiguro ang tuloy-tuloy po na supply ng kuryente, transportasyon at produksyon po ng pagkain. Bilang tugon sa panawagan para sa adagdag ayuda, ang economic team kung saan malaking papel ang ginagampanan ng DBM ay bumuo po at nagpatupad din ng isang targeted excise tax suspension plan na nagbigay po ginhawa sa mga pamilyang Pilipino habang pinapanatili po ang fiscal stability at sinisiguro ang paglago ng ekonomiya. Ang mga hakbang na ito ang nagpatibay po sa kakayahan ng bansa na harapin po ang mga pandaigdigang hamon at ipagpatuloy po ang matatag na pag-unlad na nagbunga rin po sa makasaysayang pagkamit ng Pilipinas ng upper middle income status nitong kalagitnaan ng taong 2026.
6: Para naman po sa kaugnay na balita, muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA ang layunin ng kanyang administrasyon na gawing mas bukas, mas malinaw at mas may pananagutan sa bawat Pilipino ang paggamit ng pondo ng bayan. Bilang katuparan ng pangakong ito, inilunsad ng Department of Budget and Management ang Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics o DBM Compass, ang kauna-unahang digital platform sa bansa na nagbibigay sa publiko ng mas madaling paraan upang makita kung paano inilalaan at ginagastos ang national budget. Sa pamamagitan ng DBM Compass, isang click na lang ang kailangan para ma-access ang impormasyon tungkol sa national budget. Hindi na kailangan maghalungkat pa ng mahahabang spreadsheet o technical na dokumento para malaman kung saan napupunta ang bawat pisong nagmumula sa taong bayan. Higit pa sa isang digital platform, ang DBM Compass ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas bukas at mas transparent na pamahalaan. Binibigyan nito ng mas malaking oportunidad ang mamamayan, civil society organizations, media at iba pang stakeholder na makibahagi sa pagsubaybay sa pagtataguyod ng responsable at tapat na paggamit ng pondo ng bayan.
5: 22 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon, binigyang diin po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang kahalagahan po ng sabayang pagpapaunlad ng ekonomiya at pamumuhunan po sa mamamayan bilang susi po sa pagtataguyod ng isang mas matatag at maunlad na bagong Pilipinas. Habang pinangungunahan ang paghahanda ng national budget na nakatuon po sa inklusibo at pangmatagalang pag-unlad, sinabi po ni Secretary De Leon na mahalagang tiyakin na ang mga programa at polisiya ng pamahalaan ay hindi lamang tumutugon sa kasalukuyang pangangailangan kundi naghahanda rin po sa kinabukasan ng bansa. Sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga kabataan, binigyang diin po ng budget chief ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan, mahusay na pamumuno at tapat na serbisyo publiko sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga leader. Nakipagpulong din siya sa mga educator, eksperto at development partners upang talakayin po ang pagpapalakas ng edukasyon at paglinang sa kaalaman, pagpapahalaga at kakayahan po ng mga kabataan. Ayon kay Sec. Kim, ang nation building ay hindi lamang nasusukat sa pagpupondo ng mga prioridad ng pamahalaan, kundi maging sa paghahanda po ng mga mamamayang magpapatuloy na sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Aniya, ang pagbuo ng isang future-ready na Pilipinas ay nangangailangan po ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, sektor ng edukasyon at iba pang katuwang sa pag-unlad.
6: Samantala, balitang DBM Regions naman tayo. Nakibahagi ang Department of Budget and Management Regional Office 11 o DBMRO 11 sa pamumuno ni Regional Director Gary R. Martel sa Philippine Open Government Partnership o PHOGP Localization Program Masterclass na ginanap noong July 15 hanggang July 16, 2026 sa Davao City. Pinagsama-sama sa dalawang araw na aktibidad ang mga katuwang na civil society organization institutions at 10 na local government units o LGUs upang talakayin kung paano mas maitataguyod ang transparency, accountability at active citizen participation sa mga programa ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga talakayan at workshop, natutunan ng mga dumalo ang mga paraan upang gawing mas bukas, mas inklusibo at mas tumutugon sa pangangailangan ng kanilang mga komunidad ang kanilang mga programa. Sa ilalim ng pamumuno ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, patuloy na isinisulong ng DBM ang mga inisyatibang nagtataguyod ng bukas na pamahalaan at mas mahusay na serbisyo publiko para sa bawat Pilipino.
5: Balitang DBM Regions pa rin po tayo. Nakibahagi po ang Department of Budget and Management Regional Office 3 o DBM RO3 sa paglulunsad po ng kauna-unahang Regional Civil Society Organization Academy sa Pilipinas at sa paglagda po sa Memorandum of Understanding para po sa programa noong ika-4 ng Hulyo 2026. Pinangunahan po ng Department of the Interior and Local Government, katuwang ang DBM at iba pang institusyon ang nasabing aktibidad po na dinaluhan po ng 77 scholars mula sa iba't ibang local government units at civil society organizations sa Central Luzon. Sa kanyang mensahe, sinabi po ni DBM RO3 Director Rosalie C. Abesamis na mahalagang hindi lamang maging bahagi ng mga proseso ang mga CSO kundi maging handa rin sa aspetong teknikal, may sapat na kaalaman at may kakayahang makapag-ambag sa mabuting pamamahala. Bilang suporta po sa pagsusulong ng open government at participatory governance sa ilalim po ng pamumuno ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, sinuportahan po ng DBM sa pamamagitan ng Philippine Open Government Partnership o PHOGP at sa pakikipagtulungan po sa Bangketa Eskwela Foundation Inc. ang paglahok po ng 22 CSO scholars sa programa. Hango po sa matagumpay na pagpapatupad ng kauna-unahang CSO Academy ng DBM Regional Office 12, layunin po ng Central Luzon CSO Academy na higit pa pong palakasin ang kapasidad ng mga civil society organizations at palawakin po ang makabuluhang pakikilahok ng mga mamamayan sa proseso po ng pamamahala at pagbuo ng mga pampublikong polisiya. At yan po ang kabuuan ng ating budget news ngayong hapon.
6: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
7: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Magandang hapon po sa lahat po na nanonood sa DBM page at syempre po sa lahat po ng nanonood din po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, no? At alam mo ba, Nicole? Baka may babatiin ka pala muna.
6: Batiin ko po muna ang aking supervisor na Sir Richard.
5: You know?
6: Nanonood ngayon. Nanonood nga ba?
5: Ayan, nanonood dyan. Tingnan mo. Biglang mag-message sa'yo yan. Ay po, Sir Richard. At syempre po, kay ating Auntie Pau. Auntie Pau talaga. Auntie Pau. Ayan, magpagaling. Pahinga ka lang dyan at magpahinga ka lang dyan. No?
6: Yes.
5: At alam nyo ba, budget peeps, no? Kapag narinig natin ang salitang national budget, madalas ang inisip lang natin ay kung magkano yung pondong nilalaan para sa iba't ibang programa at proyekto ng gobyerno. Pero alam ba ninyo na maraming tao, tanggapan, institusyon ang nagtutulungan upang mabuo, maaprubahan, maipatupad at masubaybayan po ang ating pambansang budget

0: What Pilipino? Budget tips, oras na para sa ating
1: Budget 101.
2: Hello, Budget Peeps! Alam niyo ba kung sino-sino ang may mahalagang papel sa pagbuo, pagbasa, at pagpapatupad ng ating national budget? Ano nga ba ang mga ginagampanan ng ehekutibo, legislatura, at iba pang stakeholders sa ating budget process? Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Una sa mga stakeholders ng ating budget ay ang ehekutibo. Ito'y kinabibilangan ng Department of Budget and Management, Office of the President, Gabinete ng Pangulo, Development Budget Coordination Committee o DBCC, at ang mga implementing agencies o line departments. Ang ehekutibo ang siyang responsable sa budget preparation, budget execution, at budget accountability. Sa budget preparation, inilalatag ang mga prioridad ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-i-issue ng budget call at pagsusumite ng mga ahensya ng kani-kanilang budget proposals. Dito, isinasagawa ang evaluation upang matukoy ang mga angkop na budgetary recommendations para sa susunod na taon. Samantala, habang isinasagawa ang budget preparation, kasabay rin ito ang budget execution na tumutukoy sa pagpapatupad ng mga programa, aktibidad at proyekto ng gobyerno alinsunod sa naaprubahang budget sa kasalukuyang taon. Kasabay rin ito ang budget accountability na nakatuon sa pagsusubaybay at pagsusuri upang matiyak na nagagamit ng maayos at naaayon sa batas ang pondo ng bayan. Samantala, ang legislatura naman ay binubuo ng House of Representatives, Senado at ang Bicameral Conference Committee. Sila ang responsable sa budget legislation kung saan masusing sinusuri, dinidinig at pinagtitibay ang National Expenditure Program o panukalang pambansang budget bago ito maging ganap na batas. Panghuli naman rito ay ang ating budget stakeholders na binubuo ng mga development partners, civil society organizations, at audit institutions tulad ng Commission on Audit o COA. Sila ang nagsisiguro na nagagamit ng wasto at nababantayan ng tama ang budget ng bayan. Sa kabuuan, dapat nating tandaan na ang pagbuo ng budget ay overlapping o tuloy-tuloy na proseso kung saan ang pagpapatupad, paghahanda, pagdedepensa at pagmomonitor ng budget ay isinasagawa ng sabay-sabay ng iba't ibang stakeholders ng gobyerno upang matiyak ang epektibo at responsableng paggamit ng pondo ng bayan. At yan po ang mga mahalagang stakeholders ng ating national budget para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Curly Niza mula sa Department of Budget and Management. Hanggang sa susunod na linggo, Budget Peeps!
1: Maraming salamat po kay Curly Niza sa pagpapaliwanag po sa atin tungkol po sa mga paunahin, sa mga key actors po sa budget process.
0: Para po sa mga bago lang nakatutok, pansamantalang hindi tayo napakikinggan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko 73.8 kHz dahil sumasailalim po ito sa maintenance at technical upgrades, pero nasa FM band naman tayo via DWFT 104.3 The Capital.
1: At sa pre-TV naman po, napapanood tayo sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. Napapanood rin po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at syempre po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM, sa DBM page at FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hoplibiran. Si Pau po ay nanonood sa kanyang TV ngayon. Nag-send pa ng picture eh, no?
0: Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating Budget Beats.
1: Tama ka dyan, Nicole, dahil oras na para sa ating Budget Talks.
3: Usapang budget natin, Budget Talks.
0: Eric, sabi nga natin.
1: Sinabi ba natin?
0: Oo, sinabi natin.
1: Okay,
0: ay, ating tatalakayin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng emergency fund. Ano nga ba ito? Bakit mahalagang magkaroon nito? At paano makakapagsimula ang bawat isa kahit limitado ang kinikita?
1: Yes, lahat yan sasagutin ng ating guest live via Zoom. Kasama po natin ang financial advisor at content creator na si Pritzel Oyao. Engineer, magandang hapon.

0: nakatenga lang yung iPad ko. And doon din sa iPad, mahilig din kasi ako mag-drawing ng mga simple illustrations. So, kinumbayan ko siya as being a financial advisor. So, kung napapansin nyo doon sa mga contents ko, ginagamit ko yung illustration ko to talk about finance, ano, paano mag-budget, paano mag-invest, and how to protect yourself and your family na din. And feeling ko kasi, maraming Pinoy ang gustong matuto about personal finance, pero mas intimidating yung topic. So, gusto ko siyang i-explain in a simple way. So, ganun po. That's how it started.
1: Yun.
2: Sa inyong karanasan po, Sir Fritz, bilang financial advisor, ano po ang pinakakariniwang financial concern na ibinabahagi sa inyo ng inyong mga kliyente o followers?
0: Concern. So, usually kasi, merong nag-chat sa akin kung paano sila makawala sa utang. So, getting out of debt.
1: Parang gusto ko rin yun.
0: Aside from that, yun pong ano, paano makaipon talaga and how to build your emergency fund despite na alam naman natin currently tumataas yung bilihin, right? And yung presyo din ng kuryente at saka tubig.
1: Engineer, balikan ko lang yung tanong. Kadiba nagsimula ka nga, diba, sa illustration, no? Para kailan mo at paano mo na-realize na, uy, effective pala itong ginagawa ko na nag-illustrate ako, then pinapakita ko sa aking mga supporters or sa mga followers sa TikTok at sa social media na sabi mo, ay, okay ito, pagpapatuloy ko na to.
0: Actually, sa simula, hindi naman siya ganun karaming viewers. Pero as time goes by, Sir Eric, no? Napansin ko din na meron akong nababasang comments na sinasabi nila I help them daw, no, on how to save, parang nai-inspire ko sila on how to budget. So ayun po, gusto ko rin siyang ipagpatuloy. So dumadami din yung viewers at the same time.
1: Yun, so okay, so let's go to the heart of the matters. Doon nga sinasabi natin na nagsishare ka tungkol sa emergency fund, no? Para po sa mga hindi familiar dito, ano ba yung emergency fund at bakit mahalagang pagkaroon nito ang bawat Pilipino?
0: From the term itself, emergency fund, so basically, ano lang siya, Sir Eric, yung ipon lang siya na naka-allocate for minor emergencies. Diba? Hindi siya pang shopping, hindi siya pang travel, at saka most of the time, hindi din siya pang ano, ha, pang upgrade ng phone. It's allocated for unexpected emergencies. When we say unexpected emergency, ito yung mga let's say for example, breadwinner ng family na wala ng work. So, pwedeng gamitin yung emergency fund. Aside from that, one of the members of the family nagkasakit, need i-admit dun sa hospital. So we can use our emergency fund for that. Ang maganda kasi kapag meron tayong emergency fund, meron din tayong peace of mind na if ever meron mga emergency na ganun nga nangyari, we know na hindi tayo magre-resort into utang or magagamit yung other savings natin sa goals or investment.
2: Sir Fritz, dahil nga po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kuryente at iba pang pangunahing gastusin, marami ang nagsasabing mas mahirap nang magtabi ng ipon. Sa inyong pananaw po, paano pa rin po makakapagsimula ang isang tao o pamilya na mag-ipon para sa emergency fund kahit limitado ang kanilang budget?
0: This is what I always say, no, na much better talaga na consistent tayo sa pagsisave. Hindi siya nagde-depend sa laki ng amount. So kahit small amount yung sinisave natin every month, kahit 20 pesos man yan, kahit 50 pesos, or kahit 100 pesos, kung mas malaki, mas okay, di ba? Yung goal kasi natin, i-build natin yung habit of saving. Kasi once na-build na yon, we know na kapag nag-increase din yung sweldo natin, lumalaki din yung na-allocate natin for our savings. At the same time, we need to change our mindset kasi. Minsan, di ba, kapag dumating yung sweldo, ano yung minsan naiisip natin? Di ba, saan gagastusin yung sweldo? Or sa? So instead of thinking about that, why not yung unang iisipin natin, ano yung masiset aside ko for your emergency fund? Or magkano yung maiipon ko for that sahod? So that way, sure na meron tayong masisave for that specific month, 'di ba?
1: So, ito naman, no, engineer, no, halimbawa, kapag nakapag-ipon

0: na ba o magkano ba yung ideal na halaga nito at totoo bang dapat katumbas ng 3 hanggang 6 na buwang gastusin to o depende pa rin sa sitwasyon. Pero engineer, bago mo sagutin yan, magbibigay daan muna tayo sa commercial break syempre para mula po sa ating impilan at syempre po sa Presidential Communications Office.
1: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
2: Bibigay ko namin sa inyo mga

0: fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: 46 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nagbabalik po ang usapang budget natin at kasama pa rin po natin para po sa ating budget talks ang financial advisor at content creator na si Engineer Fritzel Oyao. So yun na po, Engineer. Paano po ba o magkano po ba yung ideal po na halaga po ng maiipong emergency fund? At yun nga po, ano po ba, depende pa rin ba sa sitwasyon yung iipunin po ninyo?
9: Actually sir, ideal talaga yung 3 to 6 months worth of emergency fund. Kaso, hindi nga siya applicable sa lahat. Diba? Mm-hmm. Kasi iba-iba naman tayo ng lifestyle, ganun. So, the best amount na need natin is save for that one would be, itanong mo sa sarili mo. What if, for example, nawalan ka ng work or one of the members of your family na-hospitalized or need i-admit sa hospital? Magkano ba yung amount na alam mo sa sarili mo na kaya mo makarecover financially, diba? Without resorting to utang? So that's the amount that you have to save.
8: But,
9: basically, 3 to 6 months, ano lang yun siya, ideal for others.
8: Pero engineer, hindi, joke lang to ah. Paano kung hindi sumagot sa sarili mo? Ayan. Tayo na sagutin ni engineer, tingnan natin.
9: So kung hindi sumagot yung sarili mo, sasabihin ko na lang Sir Eric, go for 3 to 6 months.
8: Ayun, okay, sige.
10: Engineer, saan po ba mas mainam itabi ang emergency fund since ang dami na pong nauusong digital banks ngayon na naglilipa na? Dapat po ba itong ilagay sa regular savings account, digital bank, o may iba pa po kayong maire-recommend na ligtas at madaling ma-access kapag kinakailangan?
9: Okay, actually, the best vehicle kung saan natin pwedeng ilagay yung emergency fund natin would be a high-yield savings account. And why is that? Kasi sa high yield savings account, nakaipon ka na, naka-earn ka pa ng interest, 'di ba? Meron yang mga digital banks na everyday kine-credit yung interest earnings mo. So why not put your emergency fund there para nag-i-earn pa rin siya ng interest every day, 'di ba? Meron din namang iba, just like yung friend ko, isa ko ngang friend, mas prefer niya traditional banks na walang walang app. And the reason for that, para hindi siya matemp.
8: Oo. Dali kasing, pag online talaga kasi parang ang dali-dali mong galawin. Halimbawa, may nakita agad dito, gusto ko to. Ito, meron kasi siyang QR, ang dali mo. So, magagastos mo talaga. No? Pero maganda rin yun na at least na wala siyang app. So, magagamit talaga niya yun na talagang nakatago talaga siya.
10: Yes. Ayun.
8: So, yun na ang, halimbawa, may mga pangkaraniwan ba na napagkakamali yung mga tao pagdating sa pagbuo ng emergency fund?
9: Okay, aside from yung common na pagkakamali yung ginagamit siya pang shopping, ganun, or kapag merong sales online shop, ginagamit yung emergency fund, so which is not, di ba? So, dapat gagamitin lang siya kapag necessary yung gastos at it's a need. It is an unexpected emergency. And another thing naman na pagkakamali is nilalagay yung emergency fund sa high-risk investment na hindi dapat, or yung mga investment na may lock-in period. Kasi nga, emergency fund should be liquid, di ba? So, madali natin siyang i-convert into cash, madaling i-withdraw. Kasi nga, kapag may emergency, syempre, need mo talaga ng money kaagad.
8: Naman, no? Pag nalagay siya sa time deposit, ay di na doon siya, tapos mag-i-incur pa ng yun. Kumbaga abonado ka pa kasi i-cancel mo yung yung time deposit. So may halaga na mababawas pa doon sa naipon mo, no? So tama nga na dapat.
9: Meron din iba na na nilalagay nila sa stocks. 'Di ba? What if at that point na naka-emergency ka, down yung fund. Down. So kailangan mo siyang ibenta at a loss. So ayun, so dapat doon sa mga safer na vehicles talaga.
10: Sir Fritz, marami po ang nalilito kung kailan lamang dapat gamitin ang kanilang emergency fund. Ano-ano po ba ang madituring na tunay na emergency at ano-ano naman ang mga gastusing hindi dapat pagkunan nito?
9: Okay, so as what I have said earlier, no, hindi dapat natin gamitin ang emergency fund for one. So ayun nga, for travels or for shopping. So, hindi dapat natin siya gamitin for that. Dapat, it's a need. So, that's the first criteria. Kailangan gamitin. So, for example, meron nagkasakit na one of the family members. Diba? At that point, kailangan mo talaga ng cash. The second criteria would be, kailangan unexpected siya. Okay? For example, travel, 'di ba? Alam mo naman kung kailan ka magta-travel. Minsan nga kumukuha pa tayo ng peso sale, 'di ba? Or bumibili tayo ng during peso sale. So, alam natin kung kailan tayo magta-travel. So, hindi siya unexpected.
8: So, ito naman, no, sabi mo nga sa pagbili ng mga peso sale, halimbawa, ano naman yung masasabi mo sa paggamit ng buy now pay later at iba pang madaling utang kapag nagkakaroon ng emergency? Iyano mo ba siya? Kumbaga, sasabihin mo ba sa mga tao na, okay ito, gawin mo to.
9: Okay. Okay naman mag-resort into utang kapag malaki talaga yung emergency. Okay? Ang hindi lang maganda kapag umutang nga tayo, no, because of wants. So, ayun. If wala na talaga, naubos na yung emergency fund natin, pwede naman tayong umutang. Pero dun sa mga legit talaga na platforms.
8: So ito lang, no, medyo curious lang ako kung kumbaga ito yung sinusulong, parang inano mo to, parang sinusulong mo halimbawa yung pag-ipon sa emergency fund. May time ba sa sa sarili mo, sa personal question, na parang nangyari sa iyo na wala akong gantong emergency fund. So ngayon, parang gusto mo sabihin ipaalala sa tao na kailangan natin ito.
9: Okay. Actually, na-experience ko siya way before nung university years. Nag-aaral ako sa college, di ba? Yung nangyari kasi, yung mother ko na-hospitalized kasi nagka-mild stroke siya. And then, doon ko na-realize kung gaano ka-importante na meron tayong emergency fund. Kasi at that point, walang-wala talaga kami eh.
8: Mm.
9: And yung ginawa namin, binenta na, meron kami mga binentang mga gamit. Yun yung pangbayad namin doon sa hospital bills niya. Mm. And luckily, God willing naman, no, or thank God na okay naman na si mother ngayon.
8: Mm.
10: Actually, nakaka-relate ako doon kasi yung nangyari sa aso ko,
8: mm,
10: eh medyo mahal na kasi ang vet ngayon. Mm. As in, mahal na talaga siya. So, ako, magkano lang din ang savings ko noon? Siguro hindi bababa ng, siguro mga 20,000 lang, ganyan.
8: Mm.
10: So, nung naubos yon, talagang...
8: Nag-panic attack ka.
10: Oo, nag-panic talaga ako kasi hala, eh grabe din ng vet bill. Sobrang taas ng bill ng sa vet niya.
8: Mm.
10: So, ang nangyari, buti na lang din yung mother ko and yung tatay ko, meron din silang natitirang pondo baga para nagamit din namin yun. So, sobrang halaga din talaga ng emergency fund.
8: Importante talaga na magkaroon. No? So, engineer, ano pa po ba yung ibang mga financial habits na dapat simulan ng bawat Pilipino upang mas maging handa po? Siyempre, sa mga hindi inaasahang pangyayari at lalong-lalo na patuloy talaga yung pagtaas ng mga bilihin at siyempre, yung panggastos natin.
9: Mm-hmm. So aside from ano no, aside from pagbubuo ng emergency fund, I also encourage our viewers and my followers na din no,
8: mm-hmm,
9: to track your expenses.
8: Mm-hmm.
9: Okay? Minsan kasi doon sa expenses nakikita natin saan yung malaking gastos natin. Let's say for example, last time na chineck ko yung expenses ko, meron palang subscription na hindi ko na ginagamit.
8: Mm-hmm.
9: So at least, na-save ko na yon. Mm-hmm. So, nilagay ko na lang siya for my emergency fund.
8: Mm-hmm.
9: The second one would be, iwasan yung mga debts, no?
10: Mm-hmm.
9: Unnecessary debts. Yung umutang nga for travel or umutang pang shopping. So, hindi siya dapat.
8: Mm-hmm.
9: And lastly, start investing for your future. Kasi nga, the whole picture of a financial plan, hindi lang naman enough yung pagsisave.
8: Mm-hmm.
9: Hindi din enough yung pagbuo ng emergency fund. Kailangan din natin mag-invest for our future. Para, ayun, due to inflation, para mabit din natin yung inflation, di ba?
8: Mm.
10: Bilang panghuling mensahe po, Sir Fritz, ano po ang maipapayo ninyo sa ating mga budget peeps na gustong magsimulang mag-ipon, ngunit pakiramdam nila ay kulang ang kanilang kinikita? Ano po ang unang hakbang na maaari nilang gawin simula ngayong araw?
9: Ito lang yung mapapayo ko, no, na hindi siya sa laki ng sahod. It's all about the habit of saving. Kaya, as early as possible, we need to save kahit maliit lang naman yan, basta magsimula tayo. The important thing is, we build the habit of saving. Yun niya. Kasi, as time goes by, lumalaki din naman yan. And, let's talk about emergency naman. Di ba yung mga emergency, hindi naman natin makontrol, di ba, kung kailan siya darating.
8: Mm-hmm.
9: Natin makontrol kung anong amount yung kailangan natin, kung ilang thousands or ilang hundreds.
8: Mm.
9: Ang kaya lang nating i-control kung gaano tayo kahanda. So, build your emergency fund as early as possible. So, yan po.
8: Engineer, i-promote nyo na lang po yung social media accounts nyo, syempre, at baka may gusto kayong i-shoutout bago tayo magtapos.
9: Okay, shoutout ko lang yun, no, yung Royal Citrin Unit. Thank you for your support always. Dorian Branch, at the same time yung co-financial advisors ko sa Sun Life. And promote ko na lang din yung ano ko, social media accounts. Same lang naman sa name ko, Fritzel Uyaw, sa TikTok, Instagram, and Facebook.
8: Engineer Fritzel Uyaw, maraming salamat po sa pagpapa-unlock po ninyo at pagbabahagi po para po sa ating mga budget peeps. Salamat po, Engineer.
9: Thank you, Sir Eric, Ma'am Nicole.
8: So, yun. Matuto tayong mag-ipon.
10: Ayan.
8: Kasi syempre, hindi naman natin alam yung mga nangyayari sa palipaligid. Maraming pangyayari na bibiglain ka na lang talaga, na magpapanik ka na lang talaga, na mag-iisip ka kung paano, kung saan ka kukuha. So, napaka-importante. Eric.
10: Eric at Nicole.
8: Sinabihan yung sarili. No? At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Alam ko po, meron po kayong mga, marami po kayong natutunan, syempre po sa ating topic ngayong araw na ito.
10: Yes, sana po ay magsilbi itong paalala sa ating mga budget peeps na hindi kailangan malaki agad ang maiipon. Ang mahalaga po ay magsimula at maging consistent dahil ang paghahanda ngayon ay malaking tulong para sa mga hindi inaasahang pangyayari bukas. Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at sa FB page ni DBM Under Secretary God is Hope Libiran.
8: At syempre po sa page din ng Department of Budget and Management now on its second week.
10: Well, yes, so
8: ang tabayanan po ninyo ang susunod na programa at alamin ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Sa mga kababayan po natin, medyo malakas po yung ulan kanina at
10: ingat po
8: sa kalsada, sa mga nagbabiyahe po, lalo na sa mga nagdadrive, nagmamaneho, sa mga nakikinig po sa mga taxi. Alam ko, maraming nakikinig sa atin sa Radyo Pilipinas. No? Muli, sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Boca.
10: Ako naman po si Nicole Ramos. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
8: Usapang budget natin dahil budget natin to.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawa.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Podcast.
7: Di papahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: 738.
0: Sports Radio. 918.
10: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
14: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
14: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
19: Binuo para pag-aralan at ipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanggalin ang sinisingil na systems law sa kuryente. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pursigidong isulong na maging regional electric vehicle hub ang Pilipinas. Malacanang, may babala laban sa mga nasa likod ng scam at disinformation na ginagamit ng Local Government Support Fund at Socio-Civic Project Fund. Senador Loren Ligarda at anak na si Congressman Leandro Leviste naharap sa reklamong plunder at graft sa Ombudsman. Update sa petition for bail ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan, alamin! Campaign period sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, umarangkada na. At national ID holders may libreng sakay sa MRT3 tuwing Miyerkules ng Agosto.

0: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, sisimulan ng pag-isahin ng Joint Task Force sa pangunguna ng Energy Department ang mga patakaran sa pagsingil ng kuryente sa halip na magkakahiwalay na aksyon mula sa mga ahensya ng pamahalaan.
1: Binuo ang task force kasunod ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan ipinag-utos niya ang pagtanggal sa system loss na sinisingil ng electric companies.
0: Aayusin din ang task force sa mga kinakailang reforma sa regulasyon, mga panukalang batas at mga teknikal na hakbang para maisulong ang mas mababang singil sa kuryente at mas matibay na proteksyon para sa mga consumer.
1: Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o yung EPIRA Law at pagsusulong ng panukalang sariling kuryente act na naglalayong ipagbawal ang pagpapasa ng system loss costs sa mga consumer.
0: Samantala, naglakad ng mga insentibo ang pamahalaan para makahikayat ng mas maraming kumpanya na gumawa ng electric vehicle. Yan ang ulat ni Clazel Pordilia.
2: Pasakit para sa motorista na si Ronaldo ang magkakasunod na pagsirit sa presyo ng gasolina.
3: Dati ano lang eh, mga 120, balikan na yun eh.
4: Ngayon?
3: Ngayon 200 to 200 plus.
4: Ang laki nga.
3: Laki ng ano, pinagbago.
4: Pang ano na sana yun?
3: Siyempre, bigas. Ang kain sa bahay.
2: Kung makakaipon nga lang daw, pipiliin ni Ronaldo na bumili at gumamit ng electric vehicle o EV.
3: Walang coding. Kung e-car siya, ganun. Wala siyang coding. Tapos, imbis na yung i-gagas mo, pwede mo nang pambaon sa opisina. Ganun. Pangkain-kain mo na po yun.
2: Para hikayatin pa ang mas maraming kumpanya na mamuhunan sa paggawa ng mga electric vehicle at mga piyesa nito sa Pilipinas, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang executive order na nagtatatag sa Electric Vehicle Incentive Strategy Program.
5: Ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain.
2: Magbibigay ang gobyerno ng mga fiscal incentives sa mga kumpanyang gagawa o mag-a-assemble ng battery, hybrid, plug-in hybrid at fuel cell electric vehicles kasamang mga component nito. Maglalaan ang pamahalaan ng hanggang 60 bilyong piso para sa mga insentibo.
5: May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa.
2: Maaring gamitin ang tax payment certificate bilang pambayad sa income tax, VAT, excise tax at import duties. Ang requirement, hindi bababa sa 5 bilyong pisong bagong puhunan para maging kwalipikado sa mga insentibo. Tiwala naman si Finance Secretary Frederick Go na magbubunga ng mas matatag na ecosystem at industrial base sa paggawa ng mga sasakyan ng insentibo para sa mga manufacturer ng EV. Bukod sa makapaglilikha ng mas maraming trabaho, magpapababa rin daw ito sa presyo ng mga EV. Tiniyak naman ng palasyo na pag-aaralang mabuti kasama ang mga power distributor at electric cooperatives ang isinusulong ni Pangulong Marcos na pag-alis sa system loss charge o halaga ng nawawalang kuryente na ipinapasa at sinisingil sa mga consumer. Kasunod ito ng babala ng Meralco na masyadong malaki ang system loss para akuin ang mga kumpanya. Posible umanong maapektuhan ang buong power industry. Kaya kinakailangan pa ng malalimang konsultasyon.
6: Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari marami maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion.
2: Clazel Pordilia para sa Bayan.
1: Tinutukan sa pagdinig ng Senate Committee on Energy kung malulugi nga ba ang mga power company kapag tinanggal ang system loss? Yan ang ulat ni Bernard Ferreira.
7: Ipinagpatuloy ng Senado ang pagdinig sa panukalang alisin ang systems loss charges sa singil sa kuryente. Kasunod ito ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na bawasan ang pasanin ng mga consumer sa mataas sa singil sa kuryente. Sa pagdinig, tinanong ni Senate Committee on Energy Chairperson Senator Erwin Tulfo ang Energy Regulatory Commission ERC kung totoo ba na malulugi ang industriya ng kuryente kapag inalis ang systems loss charges.
8: I've been hearing after that SONA yesterday, past few days, na medyo mahirap, malaking malulugi, malaking kabawasan. Pag inalis systems loss, 60 billion, mawawala sa mga distributors, generators, etc. Your thoughts on this po?
7: Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, ang technical system loss ay bumubuo lamang ng 1.5% ng kabuuang systems loss, kaya maliit lamang umano ang magiging epekto nito sa kita ng distribution utilities.
9: Ang mga concerns lang po na naglabasan matapos nga po yung SONA ay yung maaaring impact nito sa operasyon ng ating mga distribution utilities. Kasi ito pong system loss, ito ay associated hindi doon sa kanyang negosyo ng distribution, kundi doon sa pag-procure niya ng generation ng supply, at ito naman ang kanyang idinideliver o dinidistribute.
7: Kinumpirma rin ni Juan na handang ERC na patupad ang pagtangga sa systems loss charges kapag naisabatas ito. Pero dahil itinuturing na pass-through cost ang systems loss sa ilalim ng kasalukuyang batas, kailangan muna umunong amyendahan ng Kongreso ang Section 43F ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Ipinaliwanag ni Juan na sa ilalim ng kasalukuyang sistema, pinapayagan ng distribution utilities na ipasa sa mga consumer ang gasto sa kuryenteng nabili mula sa mga power plant, pero nawawala dahil sa technical losses at illegal connection bago ito makarating sa mga tahanan. Binigyan din ni Tulfo na kung uobligahin ang private distribution companies na sila ang sasalo sa mga pagkaluging ito, mapipilitan na silang pagbutihin ang kanilang grid infrastructure at operasyon sa halip na ipasa ang gasto sa mga consumer. Naniniwala naman sa Senate President Sherwin Gatchalian na kayang sagutin ng distribution utilities ang tinatayang aabot sa 45 billion pesos systems loss sa buong bansa.
10: I think that 45 can be absorbed by the distribution utilities. They just need to be efficient.
7: Sinabi ni Tulfo na inaasahan niyang maaring maaprubahan at maipatupad ang panukala bago matapos ang buwan ng Agosto.
11: Gusto po na Malacanang talaga matanggal yung systems loss. Actually, may text po sa akin na pwede one hearing lang, then TWG, and then doon na po sa BICAM. Target po na Malacanang by end of August. Wala na systems loss.
7: Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Pinatitigil muna ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ang pagpapatupad ng 85 pesos wage increase sa minimum wage earners sa National Capital Region o NCR. Naglabas ng temporary restraining order ang Pasig RTC batay sa petisyon ng mga kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporation. Ayon sa korte, nagreklamo ang mga petitioner dahil sa posibleng malaking pagkalugi at posibilidad na magbawas ng tauhan ng mga kumpanya sanhi ng biglaang pagtaas ng operational and labor cost sa gitna ng epekto ng pandaigdigang krisis sa langis. Itinakda ng Pasig RTC ang hearing sa writ of preliminary o preliminary injunction sa Lunes, August 3, kung saan muling diringgin ng argumento ng dalawang panig. Ikinalungkot naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang paglabas ng nasabing TRO. Ngunit iginiit niyang buong paggalang niyang tinatanggap ang proseso ng hudikatura. Magkakaroon po ng libreng sakay mga pasaherong may national ID sa MRT3 tuwing Miyerkules na buong buwan ng Agosto. Ayon sa MRT3, bahagi ito ng pagunita sa paglagdan ng Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act. Sasagawa ang libreng sakay sa August 5, 12, 19 at 26 mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16, 2026 bilang pagdiriwang naman ng Global Identity Day. Para makapag-avail ng libreng sakay, kinakailangang magpakita ng valid national ID, maaaring physical ID, digital ID o e-fleet na naka-paper format.
1: Inaasahang mababawasan na ang madalas na pagbaha sa Taft Avenue sa Maynila dahil sisimulan na ang drainage rehabilitation doon sa Enero sa susunod na taon. Yan ang ulat ni JM Thompson.
12: Sandamakmak na putik ang tumambad sa inspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ngayong araw sa kahabaan ng Taft Avenue sa harap ng isang malaking universidad sa lungsod ng Maynila. Ayon sa kalihim, isa itong malaking dahilan kung bakit mabilis tumaas ang tubig baha sa lugar. Anya, dahil sa hindi regular na declogging operation sa drainage system, kumakapal ang putik dahilan para mabawasan ang capacity ng mga kanal sa tuwing umuulan.
13: Ang declogging dapat, at least dapat yan every 3 months ginagawa. Ang problema, hindi ginagawa dati. Ngayon, every 3 months, babalik-balikan na ito lahat. Kasi grabe yung ano eh. Grabe yung bara eh.
12: Tuloy-tuloy naman ang declogging operation sa lugar habang inaasahang sisimula ng drainage rehabilitation sa Enero hanggang Hunyo sa susunod na taon.
13: Humingi tayo ng pondo under the 2027 budget. Buong Taft Avenue, both sides, yung natitira, mga nasa 1.5 billion ang hinihingi natin dito. No, ano na yan? Mula Pasay hanggang Ayala Boulevard, hanggang Ayala Bridge.
12: Binigyang diin din ng kalihim ang kapansin-pansing mabilis na pagbaba ng tubig baha sa ilang lugar sa Metro Manila, kung saan nagkaroon na ng drainage improvement project tulad ng isa pang bahagi ng Taft Avenue at G. Araneta Avenue sa Quezon City.
13: Yung kabilin-bilina ng Pangulo sa atin, gamitin natin ng tama yung pondo. Kung meron tayong hihingi yung pondo, gagamitin natin sa tama, aayusin natin ang plano, aayusin natin ang pagkagawa. At pag yun ang ginawa natin, kung ano yung nakikita nating magandang epekto sa May Santa Isabel sa top, sa G. Araneta, sa Rojas Boulevard, kung saan-saan pa, ganun din ang makikita nating epekto dito sa Taft Avenue sa Gasagat, sa buong Taft Avenue.
12: Makikipagtulungan naman ang DPWH sa MMDA para mahuli ang mga umanong nananadyang barahan ng mga kanal sa Metro Manila, ayon sa isang panayam kay MMDA General Manager Nicolas Torre III.
13: Kailangan hulihin yun. Kung sino man ang mga nananadya at nagsasabotahe, diba dapat ipakulong lahat yun, hulihin dapat yun. So makikipagtulungan tayo sa MMDA na mahuli yung mga lukulukong yan. Kasi perwisyo yung binibigay nila eh.
12: Iginiit pa ng kalihim na kailangan ng formula para tuluyang masugpo ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas tulad ng tuloy-tuloy na declogging at dredging operation sa waterways, pagpapalawak ng mga drainage at pagpapagana ng mga pumping station. Paulit-ulit namang ipinapaalala ng ahensya sa ating mga kababayan ang malaking epekto ng basurang itinatapon kung saan-saan.
13: Kailangan ayusin naman natin yung pagtatapon ng basura. Di ba? Kasi ang problema, pagka dumating yung tubig, inaanod din yung basura. Papasok din sa ano, babara na naman.
12: Samantala, bukod sa investigasyon sa flood control project na nabinbinang ilang taon, sinisigurado rin ni Secretary Dizon na nasimulan na ang dredging operation sa Barangay Bangkal, Davao City para lumalim ang Talomo River.
13: Kasi sa tagal-tagal ng panahon, walang nangyayari dyan. So ayusin na natin ngayon, gawin natin ang tama. And then siguro by next week, magsisimula na rin tayo sa pagtataas ng dike doon.
12: Hindi naman titigil ang mga proyekto at monitoring ng DPWH para matiyak na magkakaroon ng maayos at ligtas na lugar ang ating mga kababayan sa loob at labas ng Metro Manila. JM Thompson, para sa bayan.
1: Samantala, pinayagan ng Sandigan Bayan na magpiyansa sa kasong malversation si dating Senador Bong Revilla, habang isasalang naman ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation sa reklamong graft at plunder sina Senador Loren Legarda at anak na si Congressman Leandro Leviste. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
14: Kuryente hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo.
15: Goose Electricity. Ganito anyang nangyari sa mga solar project na nakuha ni Batangas Representative Leandro Leviste ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Dahil dito, inihain na sa preliminary investigation ng mga reklamong plunder at graft laban kay Leviste, kanyang ina na si Senator Loren Legarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon kay Remulla, ang kasong plunder ay walang bail o piyansa.
14: yung kanilang pagkahawak ng eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat ito pa rin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating Latin, sa ating mga Pilipino.
15: Ayon kay Remulla, ang nangyari ay ibinenta lang ito. Aabot sa 10 bilyong piso ang halaga ng kontrata, pero bukod pa niya rito ang daan-daang bilyong pisong nawala o projected damage sa mga Pilipino dahil sa hindi nagawang mga proyekto. Dagdag ni Remulla, kumuha ng exclusive service contract si Diviste, kung saan sila lang anya ang maaaring mag-produce at magbenta ng solar energy na tila sila ang nagmamayari anya ng araw. Pagdating naman sa kaugnayan ni Legarda sa naturang mga proyekto,
14: hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro noon eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya.
15: Dagdag ni Remulla, masusing pinag-aralan na naturang mga reklamo, lalo't naapektuhan dito ang maraming mga Pilipino. Enero pa niya na magsimula ang fact-finding investigation kaugnay nito. Samantala, higit 20 counts naman ang malversation ng inihain ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation laban kay Construction Workers Solidarity Representative Edwin Garjola kaugnay sa issue ng flood control projects. Ito'y kaugnay ng conflict of interest ng mambabatas.
14: Contractor yon, yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman ay ginawa niya.
15: Sa ibang balita, pinayagan ng makapagpiyansa ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senator Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Ayon sa korte, bigo ang prosecution na may pakita ng malakas ang ebidensya laban kay Revilla kaugnay ng kasong malversation. Nagbayad ng 1,000,000 pisong cash na piyansa si Revilla para sa pansamantalang kalayaan ito. Habang denied o hindi naman pinagbigyan ng korte ang bail petition ng mga kapwa niya akusado, kabilang na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Rod Lagusad para sa Bayan.
0: Huwag magpa-distract sa ibang bagay. Yan ang binigyang diin ni House Legal Spokesperson and Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. matapos ang pagbibigay halimbawa ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pag-hire ng gunman kung sakali nang may luslas ang kanyang asawa. Ikinagulat naman ni House Impeachment Advisor and Spokesperson Robert Ace Barber sa nasabing payag ng Vice Presidente sa gitna ng kanyang gumugulong na impeachment trial. Tingin din ng House Prosecution Panel na mahalagang pagtuunan ng pansin ang nakuhang mahalagang financial documents na magpapakita ng kabuang yaman ng Vice Presidente. Dagdag pa ni Barbers, malaki rin ang epekto nito sa imahe ng Pilipinas dahil sa ibang bansa ito pinahayag ng Vice Presidente.
16: Sa aking paniwala, nakakasira ito no, sa imahe ng ating republika, ng ating mga kababayan dito. Imagine painting a picture na pwede palang mag-hire ng assassin dito na sa halagang 5,000. No? So yan ang sa aking pananaw, negative yung dating yan sa ating bansa.
17: Hindi tayo dapat no, ma-distract dyan at mag-focus tayo sa pag usisa, pagdinig, pagintindi ng mga ebidensya na ilalatag dito sa impeachment proceedings.
1: Mahigit 1,200 na LGU na ang naabot ng Local Government Support Fund Program ng Pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa harap naman ng mga ulat ng umano'y panloloko sa mga benepisyaryo, muling tiniyak ng Pamahalaan na ito ay tulong at hindi maniningil ang gobyerno. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
18: Mula Luzon hanggang Mindanao, naabot na ng bawat bayan makikinabang program na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa paghahatid ng 10 kilo ng bigas sa 1,000-1,000 benepisyaryo, pinansyal na suporta sa mga lokal na pamahalaan hanggang sa pamamahagi ng scholarship sa mga estudyante, sakop yan ang programa. Pero paglilinaw ng Malacanang, walang hinihinging bayad ang programa, kaya pinag-iingat nito ang publiko.
19: Hinding-hindi maniningil ng kabayaran o anumang fees ang gobyerno
6: sa mga LGU beneficiaries upang makuha ang kanilang budget. Kaya kapag ka po sa inyo ay may pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, tignan nyo lamang po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba.
18: Hinimok din ng palasyo ang mga benepisyaryo na agad ipagbigay alam sa mga kinaukulan sakaling may magtangka na manloko sa kanila.
6: Kapag kami ganyan po ng mga problema, isang guni lamang po ninyo, ipagbigay alam po ninyo mismo sa atin, sa aming opisina, para po ito ay makontrol at mahinto ang ganitong mga klaseng pang-aabuso sa ating mga kababayan.
18: Ayon mismo kay Pangulong Marcos Jr., halos 2,000 LGU na ang naabot ng programa.
19: Nakapagbigay na tayo ng 1,276 na LGU ng ganitong ng LGSF, ng tulong ng LGSF, kasama na rin dyan yung RISE program na ating ginawa. At yung iba po na local government ay nakadalawa na, nakapangalawang bigay na. Kaya patuloy po to, asahan po ninyo. At ito po ay para naman dahil nalaman naman natin na dahil sa gera sa Middle East, yung nangyayari, tumataas ang presyo ng langis. Siyempre, sumasama dyan yung presyo ng pagkain. Kaya po aming naisip gawin ito. Hindi lang dahil doon, dati pa, bago pa nagkagera, meron na tayong ganitong programa.
18: Pagtitiyak pa niya, walang tiniting ng kulay politika ang programa.
19: Kailangan talaga ay lahat ay pantay-pantay na ating ginagawa. At hindi na para matanggal na sasabihin na doon lang may nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin. Walang kinalaman yung ganoon.
18: Kenneth Pasyente, para sa bayan.
0: Pinaigting ng pamahalaan sa pagbatupad ng mga programa para mapangalagaan ang kalusugan ng mga ina at kanilang mga anak. Kasunod ito ng puna ng mga eksperto na ang kakulangan sa wastong nutrisyon mula sa pagbubuntis hanggang sa unang 1,000 araw ng isang bata ay maaring maging sanhi ng pagkabanso. Yan ang ulat ni Elijah Canlax.
20: Binigyang diin ng Department of Health at National Nutrition Council ang kahalagahan ng first 1,000 days ng bata upang maiwasan ang malnutrisyon. Ayon kay DOH Undersecretary Albert Francis Domingo, ang kakulangan sa sustansya mula sa pagbubuntis hanggang 5 kaarawan ng bata ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa pisikal at mental na pagunlad nito.
21: Kapag mali po yung nutrisyon at kulang nito, lalo na pagkulang, nagiging bansot po. Yung bansot, yan yung naririnig natin na term na stunting. Kapag nalampasan natin yung first 1,000 days, medyo mahirap nang humabol pa.
20: Paliwanag ng ahensya, ang malnutrisyon ay nagiging sanhi ng brain stunting at mababang intelligence quotient o IQ na isa sa mga dahilan kung bakit humigit kumulang 80% o 9 sa bawat 10 batang Pilipino ang nahihirapang magbasa ng simpleng teksto batay sa pag-aaral ng World Bank. Ayon sa pinakahuling National Nutrition Survey, isa sa bawat 4 na batang edad 0 hanggang 5 taong gulang ang stunted, katumbas ng 25% o 2 percentage points na pagtaas mula sa nakaraang taon. Nagbabala rin ang ahensya na bukod sa malnutrisyon, lumalala rin ang suliranin sa obesity na nagdudulot ng seryosong panganib sa kalusugan ng mga kabataan.
21: Sa usapin ng malnutrisyon, hindi lamang yung kakulangan ang problema. Pupunta rin tayo dun sa kasobrahan.
20: Para malabanan ang krisis sa malnutrisyon, pinalalakas din ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Republic Act No. 11148 o Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-ina Act, kasabay ng pagpapalakas sa deployment ng mga barangay nutrition scholar sa bawat komunidad. Pinalalakas din ng DOH at ng NNC ang mga barangay nutrition council upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga nutrition program at pagbuo ng sustainable food system sa mga lokal na pamahalaan. Patuloy rin ang kampanya para sa breastfeeding sa unang 6 na buwan ng sanggol at sa National Salt Iodization Program upang maiwasan ng iodine deficiency habang sinusuportahan ang mga lokal na industriya ng asinan.
21: Ang National Nutrition Council ay nagsusuporta ng bagong National Salt Iodization Program kung saan partners ang lahat, ang ating mga kababayan, pati na rin ang salt industry para meron tayong parehong iodized salt at yung salt na maaaring hindi iodized pero ginagamit ng ating mga kababayan at mga kabuhay sa industriya ng asin.
20: Nanawagan naman ng DOH sa mga pamahalaang lokal na pag-igtingin ng pakikipagtulungan para matutukan ang tamang nutrisyon ng mga kabataan sa buong bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Nagpahayag ng iba't ibang panukalang nais maging batas ang ilang kabababayan natin sa Echague Isabela. Ito'y dahil inunsad ng kamera ang Legis Here na layong makuha ang opinyon ng publiko sa mga ginagawang batas at programa ng gobyerno. Yan ang ulat ni Vel Custodio live.
3: Inunsad ang Legis Here dito sa Echague Isabela kung saan nagsagawa ng town hall meetings at focus group discussion para pakinggan ang mga mungkahi ng mga tao sa mga inaamyendahan at ginagawang batas. Dekada nang nagtatrabaho bilang barangay health worker si Annabel. Nais siyang maipasa ang batas kung saan makatatanggap na benepisyo at insentibo ang mga katulad niyang lingkod barangay.
4: Dapat po yung may pangsana po sana yung batas ng magnakarta ng BHW. Yung mga benefits ng mga BHW.
3: Pagtaas naman ang presyo ng lokal na palay ang panawagan na magsasakang si Elizabeth na tumalo rin sa Legis Here.
22: Ang gusto namin ngayon pag-anihan, itaas naman ang palay kasi ang mahal lang mga bilihin. Lalo na yung mga krudo.
3: Nakiisa rin ang college student na si Neil sa legislative consultation.
23: I think isa sa mga nakikita kong maganda sigurong isa pang pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Palakasin yung or paigtingin yung mga scholarship benefits, particularly sa mga private students.
24: Yeah, iba't ibang mga sanga ng ating lipunan nandito para makinig at malamang marami rin silang maibibigay na inputs para lalong maging makabuluhan ang isang panukalang batas na isinusulong ng 20th Congress.
3: Kasama rin sa programa ang paghahatid ng serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan at pagkuha ng feedback mula sa publiko upang makatulong sa pagpapabuti ng mga batas at programa. Halos 20 ahensya ng gobyerno ang nakikiisa, kabilang ang DA, DILG, DOLE, DOH, DMW at DSWD, kasama ang mga kinatawan ng LGU, civil society organizations, mga guro, magsasaka, estudyante at iba pang sektor. Samantala, kabilang sa mga susunod na Legis Here ang panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Kaugnay nito, ayon kay House Secretary General Chelo Igarafil, nakapagsumite na ang ilang mga mambabata sa mga panukala para amyendahan ang EPIRA Law at Income Tax Relief, alinsunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA.
25: Marami nang nag-file actually as pinangunahan na nga, I think the Speaker and Majority Leader Sandro Marcos have already filed several bills which in accordance with the directive of the President of the SONA. So mayroon na yatang 4 bills na na-file silang dalawa.
3: Target din ilunsad ang Legis Here sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan susunod naman dadayukin ang Butuan at Dumaguete City. Balik sa inyo dyan sa studio.
0: Maraming salamat, Vel Custodio.

0: pinabantayan ng isang low-pressure area o LPA sa labas ng bar na nakaambag sa pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Kayunman, ayon po sa PAGASA, malitong tsansa na mabuo itong bagyo sa susunod na 24 na oras. Sa balanced zone, inaasahan ang bagyong maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga biglang pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa hapon o gabi dahil sa mga localized thunderstorms. Sa Visayas at Mindanao naman, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa epekto po ng LPA at mga localized thunderstorms. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa sa mga lugar na nakakaranas o makakaranas ng malakas na pag-ulan. Samantala, pinag-iingat din ang maliit na sasakyang pagdagat lalo na sa mga lugar na makararanas ng pagkidlat pagkulog at pagbugso ng malakas na hangin. At abangan sa aming pagbabalik. Mga kandidato, abay kanya-kanya ng pakulo sa pag-arangkada ng campaign period sa unang parliamentary election sa bar.
1: At kumuha tayo ng update sa guro sa Davao de Oro na binugbog ng dalawang estudyante na sinaway dahil sa pagsusuot ng hikaw. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
2: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.

0: Tara, lumikha! Dahil tag-ulan na naman, Rainy Day Projects ang inihanda ng inyong crafty squad. Tulad nito, paper umbrella, raincoat, sining ang magniningning dito sa
1: Artsy Craftsy!
0: Artsy Craftsy! Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Abala na at kanya-kanyang estrategiya ang mga kandidato para sa campaign period ng kauna-unang parliamentary elections sa BARM. Pinagtibay din ng COMELEC ang kasunduang magpapalawak ng voters' education campaign sa rehiyon. Inang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
3: Nagsimula na kahapon, ika-30 ng Hulyo, ang campaign period para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Abala ang mga kandidato at kanilang mga taga-suporta sa paghahanda para sa mga kick-off rally sa iba't ibang campaign venues sa rehiyon. Bagamat sa Agosto pa gaganap ang mga kick-off rally, umaarangkada na ang kampanya sa social media kung saan inilahad ng mga kandidato at political parties ang kanilang plataforma at programa. Kanya-kanya na rin ng estratehiya ang mga kandidato upang mahikayat ang higit 2,300,000 mga rehistradong botante sa BARM kasabay ng pag-ikot ng mga mobile campaign vehicles. Mahigit 630 kandidato at party nominees ang naghahanda na makuha ang 80 pwesto sa Bangsamoro Parliament. Bilang paghahanda sa halalan, nagsagawa ang COMELEC kasama ang Integrated Bar of the Philippines at Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng stakeholders briefing at nilagdaan ang mga kasunduan upang palawakin ang voters education campaign sa buong Bangsamoro. Samantala, muling ipinaalala ng COMELEC na pinahihintulutan lamang ang pangangampanya sa loob ng opisyal na campaign period. Mahigpit na ipinagbabawal ang vote buying at vote selling paggamit ng

0: nag-deploy tayo ng mga security personnel sa lahat ng mga kandidato natin, sa lahat ng activity nila to ensure na magkaroon ng security and safety doon sa mga activities nila at maidaos sa mapayapa itong campaign period.
1: Nakahanda ng mga otoridad upang matiyak ang mapayapa, ligtas at maayos sa pagbubukas ng kampanya. Magpapatuloy ang campaign period hanggang September 12 bago magsisimula ang opisyal na halalan ngayong September 14, 2026. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Bayan.
2: Nauwi sa pambubugbog ang pagsita ng isang guro sa dalawang estudyante dahil sa pagsusuot ng hikaw sa Mako, Davao de Oro. Yan ang ulat ni Regine Laluza ng PTV Davao.
3: Nag-viral sa social media ang video na kuha ng isang netizen sa gym ng isang paaralan. Makikita sa video ang pagsaway ng isang guro sa estudyante. Ilang segundo lang ang lumipas, nauwi na ito sa pananakit. Makikitang sinuntok ng estudyante ang guro, habang may isa pang estudyanteng sumuntok din sa likurang bahagi nito. Naganap ang insidente sa Elizalde National High School sa Mako, Davao de Oro noong Hunyo 27. Ayon sa DepEd 11, nagsagawa na ng paunang investigasyon ng paaralan. Lumabas sa investigasyon na sinaway lamang ng guro ang estudyante dahil sa pagsusuot nito ng hikaw na umano'y labag sa patakaran ng paaralan.
4: Ang tinubdan sa maong insidente o pangitabo na ang atong magtutudlo, gitawag ang atensyon atong bata nga allegedly naggamit og arios, which is under school policy is prohibited, and then that resulted to the squabble nga may resulta po sa pagpandagmal ngadto sa atong magtutudlo.
3: Ayon pa sa DepEd 11, grade 10 student ang unang nanuntok sa guro, habang ikalawang sangkot ay kapatid dito. Pagkatapos ng insidente, agad na ipinatawag ang mga magulang ng dalawang estudyante. Dinala rin sa ospital ang guro para malapatan ang lunas at nasa maayos na ngayon ang kalagayan nito. Magsasagawa rin ang mas malawak na investigasyon ang Schools Division Office. Layunin nito na masuri ang lahat ng anggulo ng insidente at matiyak na walang kakampihan sa investigasyon. Tumanggi munang magbigay ng komento ang DepEd 11 sa posibleng parusa sa mga estudyante.
4: We'll only respond to that, Regine, if the information is already complete and the decision is already official. Subay pod na sa resulta nga makuha sa investigating body nga naglihok pa sa kasamtangan.
3: Sa kasalukuyan, hindi muna pinapasok sa paaralan ang mga nasabing estudyante at isinailalim sila sa alternative delivery mode upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
2: Puspusan pa rin ang mga paghahanda para sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro Region na nakatakda sa paparating na September 14. Ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, tinitiyak ng gobyerno na walang magiging intimidasyon o takot ang mga magsisilbing botante. Binigyang diin ni OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento na mahalagang yugto sa BARM ang idaraos na eleksyon para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Idinaos naman kahapon ang pagsisimula ng campaign period at walang naitalang untoward incident.
5: Hopefully, by electing the right leaders in the forthcoming election, they will be able to finally do things that will benefit the Bangsamoro people, and you would like to see the BARM region. Hindi lang ito election. Pinag-uusapan din dito kapayapaan na nagpapanahon na magkaroon tayo ng ma-achieve natin eventually yung tinatawag na positive peace or sustainable peace.
6: Tukoy na ng PNP ang umano'y nasa likod ng pagpaslang sa political vlogger na si Mima Alicia Lipata sa Caloocan City. Isa sa mga tinuturong motibo sa investigasyon ay malaking utang ng biktima. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
7: Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang nasa likod ng pananambang sa political vlogger na si Mima Alicia. July 17, nang barilin ang biktima ng riding in tandem sa tapat ng kanilang bahay sa loob ng isang subdivision.

0: sa barangay 171, Caloocan City. Dead on the spot ang vlogger habang sugatan naman ang kanyang live-in partner. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., negosyante na mag-partner ang itinuturing na mastermind sa krimen.
1: They are named, we unmask them, and his name, and but they are at large.
0: Sabi ni Nartates, dalawang motibo ang tinutumbok ng kanilang investigasyon. Una, ang malaking utang ng biktima. Lumalabas na may personal na alitan ng mastermind at ang biktima dahil sa pera. Malaki din daw ang posibilidad na may kinalaman ito sa kanyang trabaho. Gayunman, hindi isinasara ng PNP ang iba pang posibleng motibo habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: They are businessmen at magpartner. Magpartner meaning mag-boyfriend or mag-asawa. 8 million.
0: Ryan Lisigas, para sa bayan.
2: Binigyang diin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang napapanahon at kahalagaan ng 4 na araw na IED Threat and Security Symposium na isinagawa sa Isla ng Boracay. Yan ay dahil sa nagbabagong teknolohiya at estilo ng mga banta sa buong mundo. Narito ang buong ulat ni Ryan Lesigues.
0: Malaki ang posibilidad na grupo galing sa southern part ng Pilipinas ang nasa likod ng pagpapasabog sa labas ng Department of Justice ng Improvised Explosive Device o IED at pag-iwan ng isa pang IED sa labas ng Senado ilang oras bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Lunes. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bilang na ang mga araw ng mga suspect sa magkakahiwalay na insidente. Binigyan din pa ng hepe ng pambansang pulisya na malaking bagay ang ginagawang koordinasyon ng bawat law enforcement agency para madaling maresolba ang bawat insidente ng karahasan.
1: We need to cut down that. And we have good leads and our operatives, our detectives are in close coordination with the different law enforcement units para mahuli natin. Okay, malapit na yun.
0: Ngayong araw, pinangunahan ni Nartates ang pagtatapos ng 4 na araw na IED Threat and Security Symposium. Sinabi ni Nartates na timely at essential ang naturang aktibidad dahil sa patuloy na pagbabago ng estilo ng banta. Hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo. Ang PRO 6 sinabing malaking tulong ang pagsasagawa ng ITSS sa Boracay para sa awareness at dagdag kaalaman ng kanilang mga tauhan.
1: As technology advances and criminal networks become more adaptive, our ability to anticipate, prevent, and respond to improvised explosive device or IED threats must keep pace. That is why this symposium is both timely and essential.
3: Ang nakikita kasi ng Philippine National Police dito, yung proactive approach natin sa mga threat na patuloy na binabantayan ng Philippine National Police. Halimbawa dito sa Western Visayas, nakita natin maraming mga ports dito sa buwan ng Panay Island. So malaking bagay yung tulong ng mga local government units, yung mga pag-train sa mga canine dogs natin para ma-detect natin yung mga threat na posibleng dumating.
0: Layon ng aktibidad ng PNP na mas mapalakas ang regional ties ng mga law enforcement at security groups sa pamamagitan din ng ITSS, matuturuan ang mga otoridad na makapag-identify ng IED, tracking at evidence analysis at higit sa lahat ay mapapabilis ang pagresolba sa mga kaso ng IED at mapapakulong ang mga responsable. Ang Southeast Asian International Command at ang Australian Federal Police ang organizer ng aktibidad. Mula dito sa Boracay Island, Ryan Lisigues, para sa bayan.

0: Ginawaran ng pagkilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilang natatanging institusyon bilang pagpapahalaga sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapalaganap ng kaalaman sa pananalapi o financial education sa Northern Luzon. Yan ang ulat ni Christine Sabaway ng PTV Cordillera.
1: Kinilala ang 15 institusyon mula sa pribado at pampublikong tanggapan sa ginanap na 2026 Outstanding BSP Stakeholders Appreciation Ceremony North Luzon ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Today, we recognize 15 more partners for their strong commitment to our shared goals. To your vigilance, your insights, and your partnership, you've helped strengthen public trust in our financial system.
1: Layunin ng aktibidad na pahalagahan ang mga nagawa ng mga institutional partners dahil sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa financial education at sa patuloy nilang pagsuporta sa mandato ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa BSP, masusing sinuri at pinili ang mga stakeholders na pinarangalan upang matiyak na karapat dapat silang tumanggap ng pagkilala.
3: This awarding ceremony is talagang to thank our partners. Kasi yung pagpapasalamat na tumutulong sila sa amin to yung mga aming programs and aming mandates, tumutulong sila sa amin.
1: Umaasa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay mahihikayat din ang iba pang mga organisasyon at institusyon na makiisa at makipagtulungan sa BSP upang matagumpay na maisakatuparan ang mga mandato ng nasabing institusyon.
3: Well, ang gusto natin is ang mandate nga ng BSP, hindi namin magagampanan kung hindi natin katulong ang ating mga stakeholders. So after this, we're hoping na other stakeholders will also help the BSP kasi like yung sinasabi mong financial education, masispread mo lang yan if more and more people help us spread the word.
1: Christine Bornolla Sabaway para sa Bayan.
4: Para palalahanan ng mga motorista sa batas trapiko, isang aktibidad ang sinagawa ng LTO sa Davao City na layong maituro ang pagiging responsable at tamang disiplina sa mga bagong driver. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
5: Batay sa pag-aaral ng World Health Organization o WHO, human error ang sanhi ng 70-90% ng mga road crash sa buong mundo. Kabilang sa mga karaniwang sanhi ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho o distracted driving, overspeeding, pagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alak o illegal na droga, reckless driving at hindi pagsunod sa mga traffic signal. Upang mapalakas ang kaalaman ng mga driver, nagsagawa ang Land Transportation Office ng 2 araw na retooling seminar workshop para sa mga driving school instructors mula sa Region 9, 11 at 13 sa Davao City. Layunin nito na paalalahanan ang mga kalahok sa mga batas trapiko, road safety, law enforcement protocols, mga special law ng LTO, technical impoundment at confiscation protocols at mga bagong pulisiya. Nanawagan din ng LTO sa mga driving school instructors na maging mabuting halimbawa sa kanilang mga estudyante sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa batas trapiko. Ito'y matapos mag-trend ang insidenteng ginasangkutan ng ilang driving instructors dahil sa mga paglabag sa batas trapiko.
6: Since there was a driving school instructor nga wala nag-helmet, kapatid mo ato sa nasa Facebook, i-post, i-show post kayo siya, nag-viral, may ko matatanan ano eh. I don't know where was I. Wala na po ako sa Gilantaw. I did not mind looking at kung asa siya. But I'm looking in a general perspective na once ang nag-istorya, di niya buhaton, it will affect all of us.
5: Isa sa mga dumalo sa pagsasana ay si Jonathan Lanterna, isang driving instructor sa isang kolehiyo sa Digo City. Ayon sa kanya, karamihan sa kanyang mga estudyante ay mga college student na may driving subject sa curriculum. Madalas anyang nahihirapan ang mga estudyante sa pag-unawa sa mga traffic signal at mga batas trapiko.
7: First and foremost, kinisiyang inani nga retooling, importante gigay para sa mga kay as a driving instructor, nagpalo mi sa mga rules and regulations sa LTO. Kinani mangun nga situation, kinani na may retooling, diri mangun na mo ma diri mi ma-inform kung unsay mga especially na mga new nga mga policy sa LTO.
5: Ayon naman sa Association of Driving Schools Region 11, mahalagang patuloy na sanayin at paalalahanan ang mga driving instructors dahil sila ang naghuhubog sa mga bagong driver. Dagdag nila, ang tamang pagsasanay ay makakatulong upang makabuo ng mga responsabling mga motorista at makaiwas sa mga insidente tulad ng road rage.
8: Per experience, no, as makita na to sa data, sa datos, sa online, daghag na-involve sa mga vehicular accidents, especially road rage. No, so kinipod, bago ni siya nga pulisiya sa road rage, kaya karon pag ma-involve ka road rage, automatic masyokos ka, papatawag ka sa LTO. No, kana mabidyohan lang gani ka.
5: Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
4: Pumutok sa patuloy na pagpapaunlad ng turismo sa La Union, ang State of the Province address ni Governor Mario Eduardo Ortega. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
1: Ipinagmalaki ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega sa kanyang unang State of the Province address ang mga nagawa niya kabilang ang pagpapaunlad ng ekonomiya ng lalawigan. Malakian niya ang naiambag ng turismo sa ekonomiya ng La Union. Sikat ang La Union bilang isa sa mga paboritong pasyalan ng mga turista lalo na tuwing summer season.
9: Tourism development. In 2025, more than 500 tourists visited La Union, generated about 1 billion tourism receipts. Nagito'y apod yan, hospitals, hotels tayo, restaurant, and services.
1: Patuloy ang kanilang pag-develop sa mga lugar na pwedeng pasyalan sa La Union, gaya ng mga camping sites upang mas mapabuti pa ang serbisyo sa mga bisita at turista. Sa pamamagitan ng mga turista, mas maisusulong pa ang mga tourist destination sa lugar.
10: Obviously, yung pinakasikat nating tourism destination is San Juan, right? Pero kapag ka maraming tao sa San Juan, nagiging catch basin also ng tourists yung mga kalapit na bayan. So, kapag maraming turista sa San Juan, it follows na maraming turista sa Bawang, maraming turista sa San Gabriel.
1: Handa namang tumulong ang Philippine National Police sa pagbabantay sa seguridad ng mga turista at bisita.
10: Sana ay hindi kayo magsawa na bisitahin ang beaches namin. Alam namin na kapag may oras kayong magbakasyon ay dito kayo pumupunta. Pero subukan natin na kung gusto nating mag-camping, gusto natin ng off-roading, ibang activities, mga falls, pumunta, itry natin sa ibang bayan po.
1: Samantala, aabot sa 600 individual mula sa iba't ibang sektor ang nakibahagi sa sopa ng gobernador. Christine Bornolia sa Baway, para sa Bayan.
4: American football player na si Justin Herbert at singer-songwriter personality Madison Beer, engaged na nga ba? Samantala, pelikulang Spider-Man Brand New Day, nakapagtala ng halos 96 million pesos na kita sa unang araw sa Philippine box office. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
11: May panibagong record ang Spider-Man Brand New Day sa Pilipinas. Kumita ang pinakabagong Marvel film ng halos 96 million pesos sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas nito sa mga sinehan sa bansa. Dahil dito, naging pinakamalaking opening day para sa isang Sony Pictures film sa Pilipinas at pinakamalaking post-pandemic opening day gross sa local box office. Pumangatlo rin ito sa pinakamalaking opening day of all time sa Pilipinas, kasunod lamang ng Avengers Endgame at Avengers Infinity War. Sa pelikula, muling ginagampanan ni Tom Holland ang papel ni Peter Parker, nahaharap sa isang mundo na hindi na siya naaalala habang sinusubukang balansehin ang pagiging superhero at ang mga bagong kaaway. Samantala, may 91% fresh rating din ang pelikula sa review aggregation site na Rotten Tomatoes, kung saan pinuri ito dahil sa mga action scenes, mas matinding emosyonal na kwento at pagganap ni Tom Holland. Inanunsyo ng NFL star na si Justin Herbert at singer-songwriter na si Madison Beer ang kanilang engagement sa pamamagitan ng joint Instagram post noong Martes. Sa caption ng kanyang post, maikling sinulat ni Madison ang Meet My Fiancé. Pinaniniwala ang nagsimulang mag-date ang dalawa noong August ng nakaraang taon at noong October, ibinahagi rin nila sa social media ang kanilang game day kiss sa SoFi Stadium. Si Justin ay quarterback ng Los Angeles Chargers at naging 2020 AP Offensive Rookie of the Year, habang si Madison Beer ay sumikat noong 2013 matapos i-share ni Justin Bieber ang video ng kanyang pagkanta sa social media. Mula noon, naging platinum-selling artist na si Madison at nakatanggap na rin ng 2 Grammy nominations. Ang kanyang pinakabagong album na Locket ay inilabas din ngayong taon. Abangan muli ang aming entertainment stories dyan sa Madrid para sa Ulat Showbiz.
4: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like aming social media sites on Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
0: At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
4: Weekend na! Happy weekend! Hanggang sa Lunes, ako po si Dayan Kerer ng inyong pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.

0: tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
1: sa Philippine Sports Broadcast.
2: Ipapahuli
1: sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo.
6: Anytime, anywhere.
2: Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Juan Trabaho,
14: Trabaho.
13: Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho,
14: Trabaho.
13: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho,
14: Trabaho.
13: Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Gatong!
4: May nagwawala sa labas?
12: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
4: Siatong? Ano yan?
12: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
4: Di nga, paano siya nilalaro?
12: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
4: So there's a pitcher since parang baseball siya?
12: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
14: Siatong!
12: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
14: Yay!
4: Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila.
14: Yeah!
4: Siatong!
15: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
11: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
13: Juan Trabaho, Trabaho, Usapang Trabaho, Benepisyo, Career, at iba pa. Juan Trabaho, Trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho, Trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
16: Flight PR1043, now boarding.
4: Hey, that's us!
12: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
17: Dreaming of love while cruising at high altitude.
18: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
17: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
12: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
4: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
17: Leave all your worries as we soar over the clouds.
12: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
17: They'll be shooting stars through time and space.
11: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec.
0: Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
5: I'm Mr. President, Secretary Il Basilan. 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
22: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
27: 13 minuto makalipas ang 7 ng gabi, bibigyang daan po muna natin ang mga balitang hatid po sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporter. Ako po si Jamie Quinto. Narito po ang mga ratsyada ng ating mga balita. House Secretary General Cheloy Grafil bilib sa kasipagan ng mga miyembro ng Kamara. Kasunod po ng sabay-sabay na trabaho ngayon sa Kongreso. Ibabalita sa atin yan ni Melanie Valdez Reyes.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Tiniyak ni House Secretary General Cheloy Grafil na puspusan ng pagtatrabaho ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso sa kabila ng marami at sabay-sabay na tungkulin ng Kongreso sa ngayon. Sa isang ambush interview sa Etiaga Isabela, ipinaliwanag ni Section Grafil na magiging napakaabala ng Kamara sa mga darating na araw dahil sa bagong inisyatibang Legis Here, ang mga pagdinig sa pambansang budget o budget hearings, committee hearings at ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasabay pa ng patuloy na pagtutok ng mga mambabatas sa kani-kanilang sariling distrito. Inihalimbawa rin ni Grafil ang delegasyon ng mga mambabatas na napiling magsilbing House of Prosecutors sa impeachment trial kung saan ginagampanan nila ang gawain ito ng sabay sa kanilang mga pangunahing tungkulin bilang mambabatas. Ayon pa kay SecGen, kayang-kayang pagsabayin ng Kongreso ang lahat ng mandato nito sa bayan at sa ilalim ng saligang batas. Narito ang pahayag ni Secretary Cheloy Grafil.
30: Kami trabaho lang kasi kanina trabaho. Makita niyo naman yung aming mga prosecutors, kahit na marami silang ginagawa sa district nila, may impeachment pa kami ngayon, pero at pagdating sa committee level, sa plenary, talaga naman napakasipag nilang lahat.
29: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Maraming salamat sa iyo, Melanie Valdez Reyes. Samantala, dako naman po tayo sa Palasyo ng Malacañang, Bayan ng Compostela sa Davao de Oro. Idiniklarang special non-working holiday o special non-working day ng Malacañang. Ito po ay para sa araw ng bukas, August 1. Si Alvin Baltasar sa detalye.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
31: Naglabas ng proklamasyon ng Malacañang na nagdedeklarang special non-working day bukas, August 1 sa Bayan ng Compostela sa Davao de Oro. Ang deklarasyon ay ginawa kaugnay ng 78th founding anniversary ng Bayan ng Compostela. Layunin ang ginawang pagdedeklara na mabigyan ng pagkakataon ng mga mamamayan ng Compostela ng mga pagkakataong makiisa sa nasabing pagdiriwang. Firmado ni Executive Secretary Ralph Recto ang proklamasyon number 1370 na nilagdaan itong nagdaan July 29, araw ng Miyerkules. Kaugnay nito ay nagpaabot naman ang pagbati ang palasyo para sa 78th founding anniversary ng Compostela kasabay ng hiling na sana ay manatili ang pagkakaisa at kaunlaraan ng bayan ng Compostela. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltazar, mula po dyan sa Palasyo ng Malacañang. Nagatid sa ating oras, 17 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Dito naman pa rin po tayo sa Maynila, Department of Justice handa raw kumilos kung may isyung legal o constitutional kaugnay po sa Paxilica. Si DK Zarate mag-uulat.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nakamonitor ng Department of Justice sa mga usapin at nangyayari kaugnay sa Paxilica Initiative. Ito ay isang US-led international coalition na layong palakasin ang supply chain para sa semiconductors, artificial intelligence at critical minerals. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., anda silang magsagawa ng pagsusuri kung sakaling umabot sa kanilang jurisdiction ang nasabing usapin tulad sa isyong legal o constitutional kaugnay ng proyekto. Una na nga may mga lumabas na alalahanin hinggil sa posibleng epekto ng Paxilica sa lokal na komunidad at geopolitical issues. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, makabagong vessel monitoring system ng Department of Agriculture magpapalakas sa pagbabantay sa karagatan kontra po smuggling. Si Quincy Kahilig sa detalye.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mas pinalakas ng Department of Agriculture o DA ang pagbabantay sa ating mga karagatan sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya upang maprotektahan ang kabuhayan ng ating mga mangisda at labanan ang agricultural smuggling. Formal na ipinagkaloob ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Director Eliezer Salilig ang isang Vessel Monitoring System o VMS Workstation kay National Maritime Center Director Vice Admiral Allen Dalangin. Ayon kay Secretary Chu Laurel, higit pang mapalalakas ng VMS ang kakayahan ng mga otoridad na subaybayan ang galaw ng mga sasakyang pandagat at pangalagaan ang karagatan na pinagkukunan ng kabuhayan at pagkain ng milyong-milyong Pilipino. Binigyan din ng kalihim na ang proyekto ay bunga ng pagtutulungan ng DA, BFAR, Philippine Coast Guard at Presidential Office for Maritime Concerns bilang bahagi ng mas pinaigting na koordinasyon sa pangangalaga ng ating karagatan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Maraming salamat sa iyo, Quincy Kahilig. Ang oras po natin, 19 minuto makalipas ang ikapiton ng gabi. Muli po nating binabalikan ang balita naman mula po sa Maynila. Ilang health workers sa Maynila nagsagawa po ng flash mob at noise barrage bilang protesta sa pagpigil sa 85 pesos na wage increase sa National Capital Region o NCR. Nagbabalik si DK Zarate.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nagtipon-tipon ng ilang mga health workers ng University of Santo Tomas sa Sampaloc, Maynila bilang protesta sa pagpigil sa 85 pesos wage increase sa National Capital Region. Nagsagawa sila ng flash mob at noise barrage bilang pagpapakita ng pagkadismaya sa inilabas na temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 na pumipigil sa pagpapatupad na sa nasabing aumento sa sahod. Sinabi na Kamanggawa Party List Representative Eli San Fernando na labag sa batas at iligal ang nilabas na TRO. Nanghihinayang naman ang mga manggagawa dahil sa umasa na at nakwenta na ang kanilang dagdag sahod pero ito ay naudlot pa. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Maraming salamat sa iyo, DK Sarate. Ang oras natin, 7:20 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig dito po sa Ratsyada ng mga Balita ngayon pong araw ng Biyernes. Dakuha naman natin ang Department of Trade and Industry o DTI nakipagpulong sa electronic vehicle sector para sa pagpapalakas ng industriya. Si Luisa Irispe sa detalye.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hinarap at pinuno ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang mga representatives ng Grand Runner Strikes at Hermaya Trans Global na kilala sa electric vehicle sector sa bansa. Layo ng pagpulong na palakasin pa ang mga inisyatibo at industriya ng electric vehicles sa Pilipinas. Ilan sa mga napag-usapan ay kung paano papakontratahan ang mga e-trike na binuo ng Hermaya at malaki rin ang maitutulong nito para maging malaki malalakas ang EV industry sa Pilipinas. Kasama rin sa tinalakay ang maaaring maging kooperasyon para sa manufacturing ng EVs at transitioning ng Pilipinas sa mas environment-friendly na transportasyon. Natatandaan na isa sa sinusuportahan ng pamahalaan ng electric vehicle industry sa Pilipinas. Bukod sa makakatulong ito bilang solusyon sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo, mas nakabubuti rin ito para sa kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Maraming salamat, Luisa Erispe. Muli po nating balikan ang ulat ni Quincy Kahilig, kaugnay po sa PNP, Anti-Crimes o Anti-Cybercrime Group. Pinag-iingat ang publiko sa mga fund recovery scam na naglipa na sa social media. Si Quincy sa detalye.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko laban sa mga scammer na ginagamit ang pangalan ng ahensya upang makapanloko online. Ito yung tinatawag na fund recovery scam kung saan nagpapanggap ang scammer na kinatawan ng recovery o legal service provider na di umano'y makatutulong para mabawi ang perang nawala sa mga biktima ng online scam. Upang magmukhang legitimo ay ginagamit ng mga scammer ang mga logo ng ahensya ng pamahalaan at gumagawa ng mapanlinlang na online content o advertisement na gawa ng artificial intelligence o AI. Binigyang diin ni PNP-ACG Director Police Major General Wilson Asueta na walang kaugnayan ang kanilang ahensya sa anumang fund recovery service. Narito ang kanyang pahayag.
4: Ang PNP-ACG ay walang kaugnayan sa anumang fund recovery service. Huwag maniwala sa mga nag-post o nag-advertise o nag-aalok ng fund recovery upang maiwasan ang double whammy o re-victimization. Kung kayo ay biktima ng online scam, agad mag-report sa PNP-ACG o sa police station na malapit sa inyo.
2: Nauna na rin, nagbabala ang CICC laban sa kaparehong modus, kaya naman pinapayuhan ng publiko na mag-ingat at iulat ang kahinahinalang aktividad sa CICC Hotline 1326 o sa pinakamalapit na istasyon ng polisya. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Maraming salamat, Quincy Kahilig. Naghatid po sa ating oras, alas 7.24. Pansamantala pong hindi ninyo napapakinggan ang Salam Radio. Pero narito po ang mga balita. Parada ng ating mga balita ngayon pong gabing ito. Lumang drainage sa iba pang bahagi ng Taft Avenue sa Maynila. Papalitan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Si DK Zarate sa detalye.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nakatakdang palitan ng DPWH ang drainage system sa iba pang bahagi ng Taft Avenue sa Maynila. Ito ay upang matuldukan ng dekadang problema sa baha at tapat ng malate na nagpapahirap sa mga estudyante, commuters at mga motorista. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dison, napupunduhan sa 2027 ang pagpapatuloy ng drainage improvement project sa kaba ng Taft Avenue sa tapat ng De La Salle University kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioridad ang paglalagay ng high capacity drainage para sa mga flood-prone area sa Metro Manila upang mapabilis ang paghupa ng baha. Una nang naging matagumpay ang sinagawang flood control sa Ayala Boulevard hanggang sa UN Avenue sa Taft kung saan hindi na ito binabahan itong mga nagdaang pag-ulan. Ito ay matapos palaparin ng DPWH ang drainage system sa nabanggit na lugar. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Maraming salamat sa iyo, DK Sarate. Ngayon naman po, dakuhan natin ang ilang mga provincial reports sa pangunguna po yan ng RP Iligan. Ang Police Regional Office 10 ay nagpamalas daw po ng husay at dedikasyon sa serbisyo. Ito po ay bilang pagkilala sa patapos or kulminasyon ng 31 taong pagdiriwang ng Police Community Relations Month. Si Dandy Macrambon sa detalye.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sa pagtatapos ng 31st taong pagdiriwang ng Police Community Relations Month, ngayong buwan ng Hulyo, binigyang pugay at pagkilala ng Police Regional Office 10 sa ilalim ng liderato ni Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano sa pamamagitan ng Police Community Affairs and Development Office o PCAD 10 sa isang culmination program kanina. Ang mga police officers at personnel na nagpakita ng husay o galing sa Police Community Affairs and Development na nakatulong sa pagsusulong ng community-oriented na mga aktibidad at hadikain may kinalaman sa pagpupulis sa mga komunidad ng rehiyong Northern Mindanao. Itinaos ang kombinasyon sa Protan Camp Alagar Regional Headquarters. Kabilang sa binigyang pagkilala ay ang Lano del Norte Police Provincial Office sa ilalim ng liderato ni Provincial Director Police Colonel Leo De Leon Sua. Natamo ang Outstanding PCAD Senior Police Commissioned Officer, habang ang Outstanding PCAD City Police Office at Outstanding Revitalized Police sa Barangay o RESB team ay nasungkit ng PNP Iligan City Police Office. Binigyang pagkilala ang iba pang police units ng rehiyon, nagpakita ng dedikasyon at katapatan sa serbisyo ng mga komunidad sa kanilang kinasasakupan. Nakaangga ang aktibidad sa temang Sa Bagong Pilipinas, Ugnayang Pulis at Mamamayan Tapat, Maasahan at Nararamdaman ng Bayan. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para Sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Oras natin, 7:28 ng gabi. Dakuha naman po natin ang RP Tayog sa kanilang ulat. Manawag, may 15 million pesos na farm road na at mahigit 1,200 beneficiaryo may rice subsidy pa. Narito po ang magandang balitang hatid ni Mildred Coquia.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nakatakdang tumanggap ang bayan ng Manawag, Pangasinan ng isang 15 million peso farm-to-market road project mula sa pambansang pamahalaan sa ilalim ng Local Government Support Fund. Sinabi ni Manawag Mayor Jeremy Aguerico Rosario na hiniling ng lokal na pamahalaan ang proyekto upang mapakinabangan ng mga residente, lalo na ng mga magsasaka. Itatayo ang kalsada sa Barangay Pugaro at mag-uugnay sa mga barangay ng Sapang at Pugaro. Ayon kay Rosario, hinihintay na lamang nila ang pinal na abiso mula sa Department of the Interior and Local Government bago simula ng bidding para sa proyekto. Samantala, sinabi rin ng alkalde na 1,286 beneficiaryo mula sa vulnerable sector sa Manawag ang nakatanggap na ng paunang rice subsidy sa ilalim ng LGSF. Bawat beneficiaryo tatanggap ng 10 kilo ng bigas kada 2 buwan o 6 na beses sa loob ng isang taon bilang suporta sa food security. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
27: Oras po natin, alas 7:29 ng gabi, ang DSWD naman daw po ay handang ipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang palawakin pa ang mga makikinabang na qualified 4-piece beneficiaries. Si Dandy Macrambon, nagbabalik.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Malugod na tinanggap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin ng 7 taon ang partisipasyon ng mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps alinsunod sa nilagdaang Executive Order No. 120 ng Pangulong Marcos, bunsod ng rekomendasyon ng 4Ps National Advisory Council para makapagbigay ng mekanismo may pagpatuloy ang tulong sa mga benepisyaryo batay sa assessment eligibility requirements at EO ng Pangulo. Pinagtibay nito ang commitment ng pamahalaan na suportahan ang mahihirap at mahihinang sektor tungo sa kanilang pagbangon hanggang magkaroon ng sariling kakayahan itaguyod ang kanilang pamilya. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakahanda ang kagawaran, ipatupad ang direktiba ng Pangulo. Tinitiyak na ang programa ay nanatiling nakatuon, mapagtugon at nakabatay sa ebidensya ang kwalifikasyon ng mga benepisyaryo at implementasyon ng programa. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Maraming salamat, Dandy Makarambon mula po sa RP Iligan. Dako na po tayo muli dito sa Metro Manila at pangwakas sa ating balita, ang palasyo po ng Malacañang tiniyak na ilalaban ng pamahalaan kung ano ang nararapat para sa mga manggagawa kasunod po ng Temporary Restraining Order o TRO na inissue ng korte sa pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa National Capital Region o NCR. Si Alvin Baltazar sa detalye.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
31: Pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na gagawin ang pamahalaan ng kailangan hakbang kasunod ng naunsaming pagpapatupad ng 85 peso wage increase sa mga manggagawa dito sa NCR. Sa video na inilabas ni Jose Castro, sinabi nitong ilalaban ng gobyerno kung ano ang para sa mga obrero. Subalit, handa din naman anya silang pakinggan ang hanay ng mga negosyante. Mas maganda ari Castro na pairalin ang balansing pagtingin para maiwasan ang mas malalim pang problema o suliranin. Sa ganitong paraan ay makakalitan ang tinatawag na win-win solution sa hanay kapwa ng mga manggagawa at ng mga employer. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Inalaban po kung ano po ang nakikita ng pamahalaan na nararapat sa ating mga manggagawa. Pero pakikinig din po ng pamahalaan kung ano po ang hinaing ng mga negosyante. Mas maganda po talaga na maging balanse ang pagtingin dito para both parties, ang employees and employers, ay magkaroon ng win-win solution sa issue na ito.
31: Mula sa Palaso ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltazar. 7:33 ng gabi at dyan po nagtatapos ang mga ratsyada ng ating mga balita. Manatili po kayong nakatutok at patuloy na makikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po tayo sa pamagitan ng 104.3 The Capital. Ako po si Jamie Quinto. Magandang gabi.
28: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas.

Let's go. Oras para sa musika. Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Let's go.
1: Oras para sa musika.
0: Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians, pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth help desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas.
4: Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora.
5: Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
6: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
8: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng Bridges on Air. Ang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang.
9: At Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
8: Ang ating pong pagbati, of course, kay Secretary Clink Ang ng CFO at sa lahat po na bumubuo ng Commission on Filipinos Overseas. Kami po ay nasusubaybayan ninyo every Saturday dito sa Radyo Pilipinas World Service. And of course, may mga succeeding re-airing or replay tayo ng ating programa. Tuwing linggo. Ayan. Napapakinggan din po ninyo at napapanood itong ating programa sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya na rin, mapapanood at napapakinggan nyo sa Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas. Sa YouTube, meron din sa ating YouTube channel. Type nyo lamang sa browser nyo, Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ayan. So, Ares, magandang araw sa'yo.
9: Magandang araw, Kuya Ray. At good to see you again.
8: That's nice to see you again.
9: Matagal din tayong di nagkasama dito sa program.
8: Pero alam mo, itong pagsasama natin ulit na ito, very, very, very important, very memorable para sa akin. Kasi ito, nakikita mo naman ito eh. Actually, naharang mo nga ito eh. So, hindi, para sa mga sumusubaybay sa atin, abangan niyo yung ating segmentong Pinoy Ako. Sapagkat may surprise kami sa inyo. At ito ay hindi lang surprise, kundi napakahalagang panayam. Para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood at dun sa mga hindi lang nangangarap kung talagang kundi nag-aspire, may pangarap sa buhay, nagsisikap. Yung term na resilience, dito nyo makikita.
9: Ito ang definition ng resilience.
8: Ito ang solid definition ng resilience.
9: Saka Kuya Ray, parang ito yata ang, kundi ako nagkakamali, ito ang kauna-unahang segment natin na live ang guest.
8: Yes.
9: Dahil karamihan ng mga guest natin.
8: Meron yata si, alam mo si Larry.
9: Mm-mm.
8: Karumba. Nag-live na rin sa atin yun. Parang pati yung awardin nyo yun eh. Si Larry. O nga pala, good morning. Hello kay Larry. Sinusubaybayan ko rin yung Facebook page niya. Okay. Pero ito, sinusubaybayan ko rin yung Facebook page niya. Actually, na-interview ko na siya before.
9: Sa ibang mga programa.
8: Pero yung nakakuha ng attention sa akin is yung meron siyang isang article na ginawa o libro na pinublish. That really caught my attention. Na talagang by hook or by crook, dapat ma-interview ulit ito.
9: At dinisenyo niya yung sarili niya para ma-attract ang attention ng mga tao.
8: Oo, talaga naman. So, antabayanan po niyo yan, ha? Antabayanan po ninyo yung ating segmentong itong Pinoy Ako segment mamaya. Pero bago tayo dumako doon sa ating segmentong Pinoy Ako, syempre meron tayo tinatawag na mga kaganapan mula sa CFO. And I think ang CFO ngayon, ang CFO ay nasa Baguio nitong mga libas na araw. So, alamin natin mula sa ating CFO correspondent na nasa Baguio ngayon. Ano po? Kasama natin si Irish Joy Kulbengan. Irish, magandang umaga.
10: Hello po. Naimbag na aldaw po sa inyong lahat. Ito po si Irish Joy Kulbengan reporting from the newly blessed Commission on Filipinos Overseas Baguio Extension Office po dito sa Bukaukan.
8: Baguio Extension Office. Kasama natin si Ares, Irish.
10: Hello po.
9: Hello Irish. Saan ba dati yung opisina ng CFO?
10: Dito rin po sa Majestan Centrum. Tumaas lang po tayo ng isang floor. Kumbaga po, na-promote tayo.
8: Okay.
10: From ground floor po, tumaas po tayo ng isang floor.
8: Pero the same building.
10: Same building po. Dito pa rin po sa Jestan Centrum, Bukaukan.
8: Baguio. Alright. So, sino-sino ang mga officials ng CFO na nandiyan dyan?
10: Nandito po ang ating chairperson. May mga bisita din po tayo, sila Vice Mayor Attorney Faustino Oloan, sila Prosecutor Rebudal po from BIR. From DepEd naman po, meron din po si Mr. Dumach Aban. Sa OWA po, ang representative natin is si Ms. Lizelle Felix. From DSWD po, Ms. Hannah Lapaan. From Jestan Building naman po, yung owner po ng ating building, si Ms. Epifania Jeston. And ang ating PIA po. From the media naman po, meron dito yung mga taga Baguio Chronicle Media. 93.7 Radyo Pilipinas Baguio. Baguio Herald Express. PTV Cordillera. Philippine News Agency. RPN, DZBS. And yung Manila Bulletin po.
9: So siguro na nandyan ba si, si PIA Regional Head Jason?
10: Wala po, yung representatives lang po ni
9: Sir. Representative lang. So, pakisabi, hinahanap ko sila.
10: Sabihin po namin siya po ay wanted.
9: Okay.
8: Alright. So, Irish, ano ba ang pinaka, sabihin natin, mandato ng ating CFO dyan sa Baguio? Sino ba ang first and foremost clientele nyo dyan sa Baguio?
10: Ang clientele po natin dito sa Baguio ay yung mga from Northern Luzon po. Ayan, sila po ang ating...
9: So, silang, kunyari, kami ay taga La Union, hindi na kami kailangan pumunta ng CFO head office sa Pasay City. Pwede nang umakyat ng Baguio.
10: Opo, pwede na po. Mm-hmm. From La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Ilocos, yan po. And dito po sa within Cordillera po, marami rin po tayong mga nakikater na constituents.
9: Ano bang mga services ang available dyan sa ating extension office sa Baguio?
10: Ang services po na pinoprovide natin, yung mga frontline po natin, katulad po ng Guidance and Counseling Program, Peer Counseling Program, CFS po, or yung para sa au pair natin, Country Familiarization Seminar, and ang PIDOS po natin, or yung Pre-Departure Orientation Seminar na dinatawag po natin.
9: At bakit nga ba kailangan pumunta sa CFO yung mga magmamigrate?
10: Oh, kaya po sila kailangan pumunta dito sa CFO dahil ang trabaho po ng CFO is to protect and uphold ano ba ang kanilang mga interest, welfare, and yung mga karapatan po nila pagdating sa ibang bansa. And of course, to strengthen pa rin po yung ties nila dito sa atin sa Pilipinas.
9: Pero pag hindi sila pumunta ng CFO at hindi sila makakaalis ang bansa, ganun ba yun?
10: Opo, dahil tayo po ay connected sa e-travel. Kapag wala po silang CFO certificate, ma-offload po sila.
8: Ayun, yun ang kailangan pala ng CFO certificate.
9: Kaya lagi nating ini-emphasize yun na yung mga magmamigrate, yung mga mag-aasawa ng foreigners, yung magiging ano na doon, yung doon na talaga maninirahan, yes, permanent residents.
8: Okay.
9: Kailangan nilang dumaan ng CFO.
8: So mahalaga pala yan. So ano yan eh? Panlaban din sa human trafficking.
9: Oo.
8: Yan. Di ba, Irish?
10: Opo, isa rin po yun sa ating pre-prevent dito, yung magkaroon po tayo ng mga biktima ng human trafficking at mail order spouse scheme.
8: Okay, so ilang taon na ang CFO dyan sa Baguio?
10: 2 years na po.
8: 2 years?
10: Na po tayo dito.
8: So within the period of 2 years, mga nakailang clientele na kayo? At ano lang, estimate lang.
10: 5,000.
8: Uy,
9: marami rin
8: ha? 5,000.
9: Pero malaking bagay yung may extension office sa iba't ibang lugar kasi hindi na nila kailangan pumunta dito sa Manila, sa Pasay.
8: Yes, oo.
9: At medyo mahirap.
8: Malayo
9: din.
8: Yun, ha? Malayo
9: yun. Mahirap din.
8: Oo, malayo.
9: Kasi dati, yung ibang mga nagbabiyahe, galing Mindanao, pupunta pa dito.
8: Oo,
9: pero yun lang ang para lang i-comply yung requirements.
8: Ngayon,
9: pwede na sa...
8: Meron na kayo sa Mindanao, di ba?
9: Meron na sa Cagayan de Oro, meron na sa Cebu, meron na sa...
8: Sa Visayas.
9: Sa Cebu.
8: Sa Cebu, ang nga pala.
9: Visayas.
8: Southern Luzon.
9: Dito pa rin sa head office pupunta. Meron na sa Clark. So hopefully meron pang mabuksan ibang extension offices kasi ang mga migrants sa may ang mga travelers naman natin ay all over the country nang gagaling.
8: So Baguio, saan ulit sa Baguio exact location, Irish?
10: Dito po sa Gestan Centrum Building po, Bukaukan Road, Baguio City.
9: Ano ba ang pinaka prominenteng landmark diyan sa malapit sa opisina natin?
10: Katabi po natin yung Pine Breeze.
8: Okay. Nasa city proper ba yan?
10: Hindi po eh. Medyo malayo po siya.
9: Alalabas ka rin yung city proper.
10: Pero madali naman pong pumunta kapag meron tayong taxi din.
8: Yan. Kasi balak namin pumanik ni Ares sa Baguio itong mga susunod na linggo. Dadaan kami dyan.
10: Marami kami pa kape.
9: Oo, daming kape doon.
10: Mayaman po ang Baguio sa pakape. Pinitinang po na bumisita dito.
8: Okay, sige. Well, so sa ngayon, may mga activities pa tayo na nakalatag for CFO Baguio, Irish?
9: Si Secretary, di ba, nandyan ngayon?
10: Ayo po, andito po siya ngayon.
9: So anong activities si Secretary dyan sa Baguio bukod dun sa pagbukas ng ating extension office?
10: Bukod po sa pagbukas ng mga extension offices po, ay ng ating blessing, binisita po rin natin ang St. Louis University, ang University of Baguio. Mamaya po, pupunta tayo sa Helping Hands, Healing Hearts. And then, bibisitahin din po ang University of the Cordilleras tomorrow.
8: Ayun, okay.
9: Bakit naman kayo pupunta sa schools?
10: Para po magkaroon tayo ng Memorandum of Understanding para po sa ating mga constituents po.
9: Ibig sabihin, ano ang proyektong isasakatuparan ng CFO with the universities?
10: Oh, ang ilan po sa mga napag-usapan is yung universities po gusto nilang i-connect yung mga naging alumni students nila na nasa ibang bansa through CFO. Ito, katulad po ng mga nurses natin na sa ibang bansa na po nagtatrabaho. Mm. Kahapon din po ay minit po natin yung mga alumni ng mga Philippine schools overseas. Mm-hmm. Marami-rami rin po pala sila dito sa Baguio na nakatira. Nagtatrabaho din po at nag-aaral.
8: Okay.
9: Kasi ang ano kasi Kuya Ray, ang Commission on Filipinos Overseas yung nag-aasikaso ng mga accreditation ng mga nagtatayo ng Philippine school sa ibang bansa.
8: Mm-hmm.
9: Kasi ang mga Philippine school sa ibang bansa, ang sinusunod nila ay yung Philippine curriculum.
8: Mm-hmm.
9: Para yung mga graduate ng accredited Philippine schools overseas, pag dito na sila mag-aaral, lilipat na sila dito para magkolehiyo, madali na lang, seamless na, hindi na kailangang mag-remedial classes.
8: Mm-hmm.
9: Kasi yung ibang nag-aaral sa ibang school sa ibang bansa, wala, hindi naman sila nagkaroon ng pag-aaral ng Philippine history, mga iba't iba pang courses na required dito.
8: Okay. All right. So I think diyan muna natin napuputuloy yung ating panayam kay Irish diyan sa Baguio City. Irish, thank you so much ha, sa pagsama mo sa amin ngayon dito sa Bridges on Air.
10: Maraming salamat din po.
9: Sige, salamat. Hintayin namin yung kape.
8: Yung kape ha, yung kape Irish ha. Di ba meron yung Bontok Brew? Meron Bontok Brew eh. Meron ba dyan?
10: Opo, marami po tayong iba't ibang klase ng kape dito kahit magkaroon pa po kayo ng tasty.
9: Sige.
8: Maraming salamat Irish. Alright, si Miss Irish Joy Kulbengan. Ano po ang ating Immigrant Service Officer 2 ng CFO Baguio Office. So, eto na po. Ito na yung ating inaantabayanan ng ating segmentong Pinoy Ako. So, antabayan po ninyo itong ating segmentong Pinoy Ako. Makakasama natin live sa studio. All the way from?
9: Abu Dhabi.
8: Magbabalik po kami. Makalipas ang ilang paalala.
11: Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
12: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
11: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Yeah, sumusubaybay na sa ikalawang pahina ng ating programang Pinoy Ako segment dito sa ating programang Bridges on Air. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin, of course.
9: Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
8: A reminder lang, ano po, ito pong programang Bridges on Air ay isang collaborative effort between Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Kaya't muli ang ating pagbati kay Secretary Clink Ang. Okay? And of course, Aris, ito naku, tulad doon nabanggit natin kanina, dapat ito talagang inantabayanan. At matagal ko na rin inantabayanan, di ba?
9: Buti na huli natin.
8: Buti na lang naharang mo. Buti na lang naharang mo. Kundi hindi natin siya kasama ngayon dito. Pero para doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin, ha? Baka ilang beses na natin siyang na-interview dito sa Radyo Pilipinas World Service. And I believe na maski sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, I think one time, na-interview na rin natin siya. At mahalaga ang panayam na ito sapagkat dito, makikita ng ating mga kababayan yung tinatawag na paano? Resilience, yung sinasabi. Di ba, madalas sabihin ng mga foreigner, yung mga Pilipino, very resilient yan. Tayo rin, di ba? Sinabi natin, resilient ang Pilipino, kaya ang lahat ng ikang problema sa buhay. Pero, madalas narinig. Ang problema, kung minsan, yung ibang mga kababayan natin, sinasabi nyo lang yan. Pero mahirap talagang gawin yan. Itong makakapanayo at kasama natin sa studio, magpapatunay na kaya.
9: At ito, yung kwento ng buhay ng ating guest ay pang teleserye.
13: Oo nga, hindi nga, so totoo lang. Kaya, kaya ano to eh, dapat makinig dito yung ating mga overseas Filipino workers. Maging yung mga kababayan natin dito sa loob ng
9: lahat.
13: Di ba? Yung sinasabi ng mga kababayan natin ngayon sa mga hamon natin ngayon dito sa Pilipinas, ang hirap ng buhay, di ba? Ang ganito, ganito, ganyan. Ito ho, ewan ko lang
9: kung mahihirap pa sa dinaanan.
13: Mahihirap pa sa dinaanan nito. Di ba? Ako, kanina pinakikinggan ko siya, alam mo, nanliliit ako eh. Kasi minsan, nagkakaroon lang ako ng problema, very minor. Sabi ko, hirap naman nito. Sabi ko, eh ito pala, iba eh. Ibang pinagdaanan nito. Okay, ibang pinagdaanan niya. So, huwag na nating patagalin, Aris, sapagkat alam kong napakahalaga nitong ating panayam na ito. Tama ito segment na to.
9: Hiniram lang sabihin natin yung oras niya eh.
13: Kasi talaga masasabi mong, pagkatapos mo siyang mapakinggan, masasabi mong, oo nga, Pinoy ako. Di ba? Tama. Alright, makakasama po natin live sa ating studio. Of course, tulong na rin ni Sir Ares, nakasama natin siya ngayon, naharang.
9: Sa airport pa lang.
13: Airport pa lang.
9: Papunta pa lang ng Pilipinas. Oh,
13: buti na lang naharang mo.
9: Mag-guest ka sa World Service. Ha?
13: Baka mamaya, in-interview ko na siya, nadudun na siya. Yung pala, nandito lang pala siya. Okay, kasama na po natin sa loob ng studio. Ares, would you please introduce our live studio guest?
9: Ang ating panauhin ngayong araw ng Sabado ay Tubong Samar. Doon siya lumaki sa Katbalogan, kababayan ni Boy Abunda, no? At napunta ng Maynila, napunta ng Bukidnon, napunta ng Dubai, na ngayon ay sa Abu Dhabi siya based. Siya ay isang edukador, isang manunulat, isang hindi lang basta-basta edukador, world class na educator. Siya po ay si Dr. Rex D. Bacara.
13: Yan. Magandang araw.
9: Magandang araw.
13: Dr. Rex, and it's nice to see you in person.
14: Mas maganda po kayo sa araw. Mabunit, Sir Ray at saka Sir Ares. Magandang araw po sa inyong lahat. At talaga naman nagagal ako na nandito ako ngayon at nakita ko kayo physically.
13: Siguro sabi ni Rex, iba naman pala itsura nyo sa personal eh.
14: Mas bata.
13: Okay, pero ito, nagtatawanan tayo ngayon. Masaya tayo. Pero itong mga susunod, ng mga tanong natin kay Director Rex. Inanyaya ko, ulit na sinabi ko kanina, pakinggan yung mabuti. At himayin yung mabuti. Ano, lalo na sa mga kabataan natin ngayon. No? Yung mga yung youth natin, yung mga younger generation natin, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Ano, makinig kayo, pakinggan nyo to. Okay, alright. Pero before we proceed, Director Rex, what brings you to the Philippines ba? Bakit ka na dito? Nagbabakasyon ka lang ba? Na-chepuhan ka lang ba talaga?
14: Yeah, usually bakasyon. Kasi yung break namin sa UAE, Vacation August. Pero ang ginagawa ko, umuwi talaga ako ng Pilipinas. Tapos nagpupunta ako sa mga probinsya para magbigay ng mga talks. Yun. Ang tinatarget ko, ito yung mga eskwelahan na nasa probinsya na walang access sa global education. Kumbaga walang funds. Usually, dinidecline ko na yung Manila kasi may marami silang pera para ma-access yun. Pupunta akong Mindanao, nagpupunta akong Visayas sa probinsya ko. Tapos pumupunta ako sa mga baryo-baryo na kung saan nagbibigay ako ng training sa mga faculty members, leadership training para sa mga estudyante. Yun ang tinatarget ko pag nandito ako.
13: Ay, hindi bakasyon yun. Trabaho.
14: Passion ko teaching. Yan, so, yung yan. Bakasyon ko, yun talaga.
13: Yun. Pag wala ka talagang passion sa teaching, ang habol mo lang diploma, baliwala yung kurso. Eh, no?
9: Kaya naman natatawag siyang world class dahil hindi lang siya dito. And although, sikat na nga talaga siya sa iba't ibang universities

0: Ano ba ang profession mo ngayon sa abroad? Anong ginagawa mo ngayon? And what makes you, Rex Bacara, you sa abroad?
1: Diba? Ganda ng tanong. Puwerte ka. Ngayon, si Ray, currently, nasa gobyerno ako ng Abu Dhabi. Mm-hmm. So it's a specialized institution, educational institution that caters to the young ones of the UAE. Lahat to, mga locals, nagtuturo ako ng military ethics. Mm-hmm. And these are usually the children of military officers, generals, captains, etc. na trinitrain namin para maging future military leaders. Mm-hmm. So nandun ako ngayon, nakita ko ng gobyerno, nakita nila yung expertise ko. So feeling nila, makakatulong ako para sa future leaders nila. Mm-hmm. So nandiyan ako ngayon.
0: So parang, Ares, parang ngayon yung West Point.
2: Kung sa America, West Point.
1: Feeling ko dito PMA.
2: Military Academy. Oh.
0: So yun yung version ng West Point doon. Okay.
2: Yan ay yung Rabdan.
1: Yung Rabdan yung main campus.
2: Yung main campus.
1: Tapos yung Zayed Military University, ito yung project ng Ministry of Defense saka yung Rabdan Academy.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Nagtayo sila ng camp.
0: Ikaw lang ang nag-iisang Pilipino doon?
1: Ako lang nag-iisang Pilipino doon. I'm grateful and thankful sa nangyari.
2: Mm-hmm. So, lagi niyang dala yung bandila ng Pilipinas.
0: Okay. Mm-hmm. So, all right. So, nag-iisa ka Pilipino, well-renowned professor doon, teaching in a, ika nga, military academy comparable to West Point, mm-hmm, ng US, mm-hmm, di ba? Pero, paano ka nagsimula? And how were you able to get there? sabi ni Ares is taga Katbalogan ka, di ba? Okay. Naalala ko tuloy Tacloban, yung Yolanda, di ba?
2: Na-deploy ka doon.
0: Na-deploy din ako doon. Anyway, so tubong Katbalogan. So how was your life then doon sa Katbalogan?
1: Nung nasa Katbalogan ako noon, namatay yung mother ko na I was 6 years old. Mm-hmm. Kaya tapos kami na lang, lima kami. Yung eldest namin na-adopt kasi hindi kaya ng father ko na lahat kami arugain, pag-aralin. Mm-hmm. Yung youngest din naman namin, in-adopt din. So, mm-hmm, tatlo kaming naiwan. Mm-hmm. Tapos yung namatay, lumipat kami sa isang barrio pa yata yan noon, or town pa, mm-hmm, sa, from Katbalogan, 10 kilometers away, Yabong, Samar. So, sa mga taga-Yabong. Tapos, nag-graduate ako 19. Ginapang ako ng father ko, nangunguta yung father ko noon. Mm-hmm. Hindi na nga nag-asawa father ko noon dahil, mm-hmm, nga sabi niya, baka abusuhin lang kami ng may asawa. Mm-hmm. Mga ganong mentality. Uh-huh. So, nag-isip ako noon, sabi ko, paano ako makakatulong? Eh, wala kaming pera. Ang Manila noon, parang land of opportunity pag nasa province ka. Mm-hmm. Hindi mo alam nangyayari, walang TV eh. Mm-hmm. Ang alam na lang namin, pag may dumarating from Manila, papuntang Katbalogan, nakabihis ng maayos. Oh, mga ganun.
0: Parang ano, no?
1: Oh, so, lahat, sabi ko, makapunta nga ako doon. Mm-hmm. So, with a little money na binigay ng father ko, tapos yung watch niya. Hindi naman, hindi mahal na watch, of course. Mm-hmm. Pumunta ako dito. Tapos, nag-bunk bed ako. Mm-hmm. So, siguro mga 6 or 7 kami doon sa room na yon. Mm-hmm. Naghanap ako ng trabaho. Nang naghanap ako ng trabaho, na-realize ko, kahit pala ako graduate, hindi rin ako nakakahanap agad ng trabaho. Mm-hmm. Tinitingnan yung accent ko. Ito nga pagsasalita ko ngayon, I'm proud for my sa accent ko, diba? Identity ko to eh. Pero nakita ko na parang namimili. Mm-hmm, mm-hmm, pag in-interview ako sa...
2: May discrimination. Oh,
0: may discrimination.
1: Ayoko ba sabihin, pero parang gano'n. Yung pananamit ko, probinsyano. So hindi ako matanggap-tanggap. Siguro nag-last yun ng mga 6 months. Nag-ahanap ako noon. Tapos na-scam pa ako noon sa mga magbenta ko muna ng produkto. So, ang nangyari is, sabi ko, ayokong bumalik ng Samar, pero wala na akong pera. Umalis ako sa bunk bed na yun. Tapos pumunta akong Luneta. Nung pumunta akong Luneta, may nakita akong grupo. Tapos yun yung unang encounter ko sa danger. Lumapit yung grupo na yon, tapos nakipagkaibigan. Mm-hmm. Binigyan ako ng, ito, vivid ito sa imagination ko kasi yun yung first encounter ko sa ganitong klase ng buhay. Binigyan ako ng Pepsi na plastic.
0: Okay.
1: Okay. Tapos ininom ko sa isip ko, wow, magkakaroon ako ng kaibigan na ngayon. May grupo ako, kumbaga.
2: Mabait pa, binigyan ka na.
1: Binigyan. Pagkainom na pagkainom ko noon, nakatulog ako.
0: Ako.
1: One night yun, one day.
0: Talaga tulog?
1: Tulog. Tapos nang nagising ako, wala na yung bag ko, wala na yung relo ko. Nakita ko pa yung grupo na yun, eh.
0: Oo, nandoon din.
1: Eh, grupo, di siyempre takot ako noon. Maliit nga ako yun, lalo na nung 19 years old ako, mga ganun. Tapos umalis ako, na-ativan gang ako noon. Yun. Tapos, pilit ako naghahanap ng trabaho, wala akong mahanap na trabaho hanggang sa naging garbage collector ako. Mm-hmm. Yung nagtatawag din sa mga buses.
0: Barker.
1: Naranasan ko yun. Bibigyan kami ng coins noon. Piso-piso. Tapos naging bus. Ang tawag nun sa pag-waiter?

0: Nagliligo.
1: Ah, busboy.
0: Busboy. Inaanahon ko rin yun. Tapos natutulog ako sa Santa Ana kasi nandiyan ako sa market na yun. Paikot-ikot ako.
1: Kargador.
0: Kargador. Kahit ang liit ko noon, pasikot-sikot lang ako noon. At market. Natutulog ako dito sa Mindiola, Singgalong. Napupunta ako sa Velasquez. Parang yun yung ruta ko noon eh. Yung pag-ganun-ganun ako noon. So, ang ginagawa ko, natutulog ako sa may kahabaan ng Quiapo, dyan sa may Mindiola, kahabaan ng Quiapo. Hindi ko nga alam na pupunta ako Mindiola eh. Baka nandun ako natutulog noon. Tapos, tumalas yung ano ko noon eh, tumalas yung pandinig ko noon. Pag may padating na pulis, pag may mga gulo, talaga naririnig ko yun. Kami lahat noon, mga batang na mga lansangan na nandun. Meanwhile, na-encounter ako mga kaibigan from summer, katapos yung hindi ka papansinin. Alam mo yung pag nasa lansangan ka, katapos hindi ka nakikita ng tao.
2: Invisible ka.
0: Invisible ka. Naranasan ko yun eh. Yung tipong kahit na nandiyan ka, ako hindi naman ako humihingi nun eh. Hindi ako namamalimos eh. Gusto kong kumita, pero walang tumatanggap. So ginawa ko lahat ng yun. Tapos doon ko na-realize na ang hirap maging pulubi, ang hirap maging mahirap. Dahil nga, hindi ka tinitingnan ng tao metaphorically. So nag-last yun ng mga 5 years pag ganun-ganun ako. Meron pa akong pinatira ako sa ano nun, at nangatok pa ako sa salon ng isang kaibigan ko na nagugupit sa Tondo, sa Velasquez. Katapos, sabi niya, o sige, hindi ka marunong magupit, mag-ano ka na lang, maglaban ng mga doon na rin ako natutulog ng salon na yan. Tuwang-tuwa ako doon. At least may natitirhan. Walang sweldo. Akong taga-luto ng pork chop noon. Nagtunan ko yun. Naalala ko pa eh. Tapos one day, since hindi ako magbigay ng pera, hindi ako napag-akyat, pinalayos talaga ako doon. Alala ko yan. Maraming ganong episode sa buhay ko ng 5 years na yon. And there were so many things that I did and I decided on na ayoko nang ikwento dito because I wanted to survive. Doon ko na-realize, pag wala kang pera, walang tumutulong sa'yo, may mga bagay na gagawin ka na masasabi mong unethical. Pero it was a choice between trying to survive and doing certain things just to survive.
1: Yes, that's true.
0: Okay. Practical ako nun eh. Okay. So, siguro, mga 50 year, nakita ko ng kaibigan ko from summer na choreographer ng mga nagja-Japan na babae.
1: Okay.
0: So, forgive the term, pero mga Japayukis. Okay. So, sabi niya, i-introduce kita, tulungan kita, introduce kita sa may-ari ng company na to. Sabihin lang natin na tutor ka. May anak na tatlo yun.
1: Okay.
0: Nag-graduate ka naman. Kaya mo naman yung mga basics. So, in-introduce ako. Alam mo, siguro sa sobrang pagod ko, hinihintay ko yung nanay. Nakatulog ako dun.
1: Kakahintay.
0: Dun sa, ano, sa may pintuan. Siguro naawa. Ang nangyari, sabi niya, sige, dito ka na tumira. Meron ka tayong mga bahay doon. Doon ka na sa mga babaeng i-train namin ng cultural dance. Nakasama ko mga lahat yun. Sinasama ko sa mga bar. Doon ka natutunan pa talaga. Yung parang hanggang sa kailaliman ng society.
1: Yes,
0: doon ko natutunan yun. Kung paano mga diskarte ng bawat isa. Anong ginagano nila sa Japan. Pag bumabalik dito, wala rin na namang pera. Kasi mga lapad. Lapad yata yun.
1: Lapad.
0: Japan. Natutunan ko lahat ng mga yun. Doon ko nakita na kahit nabigyan ka ng oportunidad, pag hindi mo ginamit ng maayos, wala ka rin pagbalik mo. Kasi pag nakita ko yun sa kanila eh. Nung hindi pa ako nakapag-abroad, pumupunta doon, nagkakaroon ng mga pera. Pagdating dito, gastos na naman. Tapos iaano sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, sa shopping, lahat. Ibibigay lahat yun.
2: One day millionaire.
1: One day millionaire.
0: Tapos balik naman. Vicious yung cycle
1: Vicious
0: na yun. Eh.
1: Paulit-ulit na lang.
0: Tapos finally, for some reason, I became very, very religious. I woke up one morning, gusto kong nagbabasa ng lives ng saints. Saint Teresa of Avila, Saint Teresa of Child Jesus, Saint Francis of Assisi. Lahat niyan, binabasa ko. Tapos, nakita kong palagi akong nagdadasal sa Santo Niño Parish Church sa Tondo.
1: Okay.
0: So, nagpupunta ako doon siguro mga 6. Ano, routine yun, ha? Nakita ko ng pare. Sabi ng pare, ang ginagawa mo dito? Mukhang may bokasyon ka sa pagpapare. Gusto mo magpare. Sabi ko, ayoko. Wala ko yata ako doon. Tapos sabi niya, introduce kita sa isang pare, Opus Dei. Sabi niya, so Father Babilatory, kung nakikinig ka or makikinig ka, sasabihan kita. Tapos, siyang nag-introduce sa akin. So, niwina one-on-one niya ako. Finoform niya ako spiritually. Nangyari, sabi niya, mukhang may bokasyon ka to become a monk.
1: Nako, okay.
0: So, without me knowing, nag-contact siya sa Monastery of Transfiguration sa Malaybalay, Bukidnon. Tapos, in-arrange niya, pinapupunta ako doon obserbahan yung buhay.
1: Mm-hmm.
0: Tapos itingnan din nila kung karapat dapat ako doon. So sinabihan ko yung mag-asawa, mabait naman sila, binigyan ako ng pamasahe, sinuportahan ako, pumunta ako sa ngayon sa Malaybalay.
1: Mm-hmm.
0: Yung monasteryo nasa top ng hill.
1: Mm-hmm.
0: Eh, tapos, tinan ko yung buhay, gumigising ng mga, if I'm not mistaken, 2:45 in the morning, and the monks, mga 18 or 19 sila noon, gumigising and they were praying for the world. Ang idea pala noon, yung vigil na yon is, while the world is asleep, may nagdadasal na mamong para sa mga Pilipino, para sa mga tao. Ganon yung charism nila.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, sunod-sunod na yan, mass, breakfast, meron kami tinatawag na grand silence, bawal kaming magsalita unless necessary.
1: Mm-hmm.
0: Maandami noon, bawal kaming tumagap ng mails, bawal kaming lumabas.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ang trabaho ko noon, coffee farm, kasi nung pinagkukunan, kaya may monks blend kami.
1: Monks blend.
0: Ang tag-
1: tama. Okay.
0: Tagline noon eh, touched by the hands of the monks. Ganun pa yun. Natutunan kong magtanim, natutunan kong kumuha ng mga bunga ng ano, natutunan kong magproseso, alam ko yung Arabica, Robusta, may machine kami noon. Oh. Ganun lang nangyari, naging buhay ko noon. Tapos na-assign ako sa refectory, ako nag-aayos ng mga plato, pinggan, naghuhugas, etc. Pero, napupukaw doon yung pagtuturo. So, every after, nag-ask ako ng permission na magturo sa mga anak ng farmers.
1: Okay.
0: Finally, sabi ng abot, si Father Ed Africa, sabi niya na mukhang hindi ka para dito. Ang gift mo nasa pagtuturo. Nirecommend kita sa San Beda Mendiola.
2: Sister.
0: Kasi Benedictines yun eh. So, punta ka doon, tapos tingnan mo kung ano magiging vocation mo doon. Pagdating ko, lapad ako. Pagdating ko dito, sabi ng abot, yung abot is superior, yung parang leader. Gusto bang magpare? Sabi ko, ayoko. Anong gusto mo? Sabi ko, gusto ko talagang magturo eh. Kasi yes, man, train ka namin. Sabi niya, punta ka sa Lasal, mag-aral ka ng master's, mag-aral ka ng PhD, tapos mag-aral ka muna ng unit sa San Beda, kaya nag-aral ako sa San Beda ng unit sa philosophy. Tapos sinitrain na nila ako noon for higher position. So naging director ako for human resource officer ng ano ng San Beda Mendiola. Tapos finally, nakitaan nila ko ng, kumbaga, bukasyon talaga sa administration.
1: Okay.
0: Ginawa kong director for administration ng San Beda Alabang. Kaya ito yung parang second in command. They were training me for something else. Ayoko man sabihing presidente, but that was what the abbot told me then. Kasi kinakakitaan ako ng talent na ganun eh. For some reason, kay siguro mga ilang years pa, okay, naisip ko, all my adult life, nasa San Beda ako, nasa monasteryo ako. Sabi ko, baka meron pang ibang mundo.
1: Alright.
2: Outside.
0: Eh nagkataon, pagbukas ko ng laptop ko, yung pelikula ni na Claudine noon.
2: Dubai. Pelikula.
1: Okay. Dubai.
0: Dubai. Sabi ko, pa, mukhang maganda to. So, naghanap ako sa website ng mga Western institution. Pwedeng pasukan. Nagkano ko ng CV ko without everybody knowing, not the abbot, not the other monks. Siguro after 2 weeks, nag-email. Interviewin daw ako sa telepono, sa tumawag. Tinitingnan yung accent ko. Eh, aral na ako noon. Nakapag-San Beda na, nakapag-Lasal na. Diba? So, nag-change na yung accent lahat. Tapos, sabi niya, interviewin na ka ng presidente namin. In-interview ako agad. Sabi ng presidente, okay, how soon can you come? Bigyan namin yung ticket mo. Sabi niya, pero sabihin lang namin na i-guest ka namin as a speaker para hindi ka na masyadong dumaan ng proseso. Sinabi ng Amerikano yun. Kasi, sabi ko, sige. Kinausap ko yung abot. Tapos sabi niya, you're a solemnly professed monk. You're supposed to be here for the rest of your life.
1: Okay.
0: Kaya nga tayo may monaster, may cemeteryo sa monasteryo. Para doon ililibing.
1: So, parang ayaw kanyang payagan.
2: One step na lang siya eh.
1: Okay.
0: One step. Tama. Sabi niya, may vow ka. May vow of stability ka. Monk ka na may vow of stability that the moment you enter the monastery, you need to die in the monastery.
1: Ako, okay.
0: Ganun yun. So, malaking decision yan. Bullheaded ako eh. So, sabi ko kaya, abot, one year, I just want to see the world. Tapos, may opportunity, walang gastos yung abi. Sabi ko, okay, sige, one year, okay? But you have to come back. Pumunta ako doon, nagustuhan ko ngayon. Pero takot ako noon, kasi nga, nakita ko na walang professors, teachers na nagsusurvive really, in quotations, sa UAE, in the sense that, ang mga Pilipino doon nasa services, waiters, staff, secretaries, nurses, engineers, mangilan-ngilan, pero karamihan nasa services. You know what I realized? Yung mga professionals natin, like kagaya mga teachers, etc., nasa West, US, okay. Canada, Australia. Okay? Mm.